0: to append the new Senate leadership, and worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation.
1: Bakit nagpalit ng liderato sa Senado?
2: May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President?
3: With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant.
1: Bakit ito nilusog? Bakit patuloy ang pananakot?
4: Talagang garamanan. Obvious na obvious. Isa-isa ang majority.
1: Bakit may panggigipit?
5: Pinakakasuhan ng ombudsman si Senator Rotante Marcoleta ng plunder at indirect bribery.
1: Bakit may pambabaluktot ng kwento?
6: Nililito nila ang publiko. Ang kanina may naganap alas 4 ng hapon. Ang Barilan, alas 7. Nagmamalaking lang may nangamusta. Eh si Camille Villar ang unang nag-upload. Isa ka sila nagsireply. Last convo. 4 p.m. Next chat, 10 p.m.
1: Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang kapatuhan, wasakin muna natin ang kasamalingan.
7: I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President.
1: Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga.
8: Ito this time, medyo nagkabulagan. Kabulagan.
1: Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba. Kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na.
9: Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment.
10: Let me coconut. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siyang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkukuha? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin eh, impeachment.
9: Actually, 9 lang ang kailangan para madismiss.
10: Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there?
1: Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas. Pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas.
11: While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger.
1: Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil?
12: No.
1: Bakit natataranta ang lahat?
13: Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment.
1: Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mood ng charter change.
14: Muling sinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng constitutional convention.
15: Is something big brewing inside the government to claims of a possible no election scenario?
16: Ang pag-amyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng constituent assembly.
1: At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung dalawa o tatlong senador per region, kinumpute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad nang pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin nito si Inday Sara.
12: Meno kayo nadagdag, maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35.
17: Ay, magaling ang bata ngayon eh.
12: Magaling eh. Ibigay na lahat sa mga kapatahan na patakbo nitong bansa. Baka puro matino pa, mailagay natin.
18: Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, ho ba, si Vico, na tumakbo.
12: Sabi ko na, sabi ko na mag-iisip sila ng gano'n, hindi, wala. Hindi ko na-iisip si Vico Rulli.
1: Ang impormasyon ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gubernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at lima mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo?
19: Eh hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo na son. Na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment.
1: Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon? Ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap.
20: Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon.
1: At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas. Lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailukluk ang kamag-anak, humanda kayo sa gamit ng bayan. Ang pagpapalit ng literato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Gumabahana ng ebidensya laban kila Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Marvin Romualdez. Kailangan ng may bayan sa buwi ng komite.

0: it was assured to the congressman this will also be the potash budget.
1: Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinagagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korup at nakasandal sa mga buhayan ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat pinatakot, sinusuhulan, at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring hatingan.

0: ang iniuna ay politika. Impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan.
1: Kung magde-deny yung mga nando doon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin.
2: A morning video presentation sa privilege speech ni Senator Jaime Marcos, niya ginpa-delete. Now, na-delete wala. Na-delete, mga abyan, with the concurrence and with the agreement of the sponsor of that privilege speech ni Senator Jaime Marcos. Kasi it was referred to be unparliamentary. Botamalo sa niya, kung nakakasakit na ng damdamin ng kapwa senador, that can be considered as unparliamentary. So, with Senator Jaime Marcos, nga nagpasugot sa hingyo ni Senate President Alan Peter Cayetano, the said video presentation was deleted from the records of the Senate. Uso niya, I move for the deletion of from the records of sa House Amumanay. So, nagpasugot, nag-agree sila para na lang sa katawhayan na bisang buot sang tanan. O, nag-agree, okay. Wala na ina, mga abyan, ang video presentation. Ngang ibandari is just mere opinion of people nga gin-compile sa presentation ni Senator Jaime Marcos. Now, with that, ladies and gentlemen, ang sentro diri ang alleged meeting ni Senate President Vicente Soto III together with House Speaker Budget D sa Solaire, isa ni ka casino and resort dito iya sa Manila. Casino, resort, and hotel. Isa sa mga kinilalang casino hub dito iya sa Manila and hotel. Ha? So, ang ginhambalan ko no dari is the amendment of the Constitution by way of, natawag na to sa ninyo, as Constituent Assembly, sila-sila lang sa Kongreso, the House and the Senate. Amo ang mag-inistoryanay sa pang-amend sa provision sa Constitution. And that is, ang isa kamayor din ang topiko, extension of terms sang mga elected public officials. Labi na gid sa national, presidente, vice-presidente, senador, kag-congressman. For another 3 years. Until 2031. In short, sini, wala elections sa 2028. And that's the claim of Senator Jaime Marcos and that's the claim of Mr. Lito Banayo. So with that, ladies and gentlemen, ipabati ta si Anay Senate President Vicente Soto III. Ginako ni Tito Sen niya, ara gid man nag-meeting sila. Pero siling niya, it was any VIP launch. Siling niyang meeting. Selling it's just but normal sila nga ginahambalan ng bala over a cup of coffee. Ang partiya sa amendment of the Constitution. Problema sini kiti if the top leader of this country, sometimes makabuhi istorya bisan kapihan, that will become a big news because they have the power and they have the influence. Amo nang problema. In short sini amo nang unod sa utok nila, amo nang unod sa balatsyago nila. Here is former Senate President Vicente Soto III. Saya pag-ako niya, nakipag-meeting kami. Pero siling niya, wala to It was just a casual conversation with Speaker Budget D. Siling niya, magkagrupo kami sa golf. Hindi kay golf. Golf. Which is a, isa man sa mga hampang. Maghambal kita golf. Hampang sa mga elite. Hampang sa mga manggaranon bla. Si former Senate President Vicente Soto III.
3: Thank you very much, Your Honor. Well, this is a way of seconding the motion of Senator Subiri. First of all, the presentation or what we call the editorial video that we witnessed, yes. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila o nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, eh parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, regional Senate and all that. Ito mga idea ng mga tao ito eh. Di ba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayo na? Dahil narinig mo? For example, in my case, I have never been in favor of CHACHA. Charter change? Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, CHACHA. C-H-A-C-H-A. Not charter change. Ang kailangan natin, CHACHA. Character change. That is what we need. Let's say may idea ang Speaker of the House, gustong kausapin ng Senate President at sinasabi nila, mayroon silang mga membro, ganito, idea ganito, nag-idea ganito. Ay, ibig sabihin ba nun, mali na kagad ako dahil narinig ko? Ano? Did I agree? Ang sabi ko pa nga, you know, if you're going to change the, or amend, not change ha, amend ang siya ang nabanggit ko. If you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang, sabi ko. Ano? At yun eh, may magasano, ingest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old ang presidente? Ang senator, 30. Bakit sa atin, 40 and 35? Kaya mali pa rin yung sinasabi doon sa isa sa comment sa the distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50. Para ma-disqualify doon sa 30. That's not true, Mr. President. Madam President, that's impossible. I never said that. Di ba? And I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Di ba? Ano pa yun eh? Hindi pa pwedeng porque pinag-uusapan, narinig mo, yun na kagad. At saka lalabas dito na para bang ako'y nakikiisa. I have nothing to do with the allegations of CHACHA. I heard the proposals. I never brought it up to my colleagues. Any one of them. Na hindi ko binanggit eh. As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. He dropped by because he had the board meeting. At tapos sabi ko, tama-tama, oh. Nagkamali siya ng pasok. Andun lang kami. Well, it's not a room. It's just the VIP area that's open, very open. Sabi ni Senator Lacson, oh, anong ginagawa niyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkwekwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked that. Bakit? Sabi niya, why? Ito ka ang kakusin, mga congressmen, gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. You know, we were joking. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang, you know, they make it sound sinister. Mag-ingat po tayo sa mga ganong kwento. Hindi ko sinasabing hindi nangyari. Nangyari. Yung nag-usap kami, nakita kami. As a matter of fact, you will not be surprised. You should not be surprised if I often see Bo GD. Because Bo GD is my golf mate. Ang mga golfing friends namin, every now and then, nagkaka-dinner kami. And during that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa CHACHA. Parang ganun ang dating eh. That's not true. Ang talagang topic namin was the new TW777 of Honma Meres. It's a new set of clubs that Speaker Boji was telling me that he wanted to buy and asked me if I've tried it already. Eh kami mga golfing buddies na grupo eh. Even Don Mendoza was there because Don Mendoza is NPC also. He's the Secretary General of NPC. So pagka nakikita-kita kami, almost, what, every 2 weeks, every month, we have an NPC meeting that we always miss you, Madam President, because you seldom attend, you know. So hindi dapat masamain kung nag-uusap-usap ang mga politiko, kung may mga idea mga politiko. That's why I really take offense. I take exceptions to what was presented. But I don't care about what the other mentioned or the other things that were mentioned. But as far as the issue of my involvement in Chacha is concerned, I vehemently deny. Definitely, I have nothing to do with that. And I second the motion of Senator Subiri that the editorial video should be stricken off the record because it appears na parang mayroon tayong ikangay sinister na plano na kasama kami. Thank you.
2: Yes. So that's it, the former Senate President. Selling niya wala, inistoryahan nila naman to sa mga golfing buddies ko. Nag-come up lang ito, part of the topic, selling niya out of the blue. Inistoryahan, selling niya ang party iya sa amendment of the Constitution. So I never agree, selling niya, since then, I am against sa anuman nga pagtandog kagpag-amendar sa konstitusyon according to the former Senate President Vicente Soto III. So ginako niya nga may aragid man nga natabo sini nga pagtinipon-tipon kung it was not a meeting, pagtinipon-tipon. And part of the topic sila sini nga ginistoryahan among politicians amoning amendment of the Constitution. Lowering the age limit of those nga makapadalagan sa Senado kag makapadalagan presidente. Now, so, angot sini, na-mention si Senator Panfilo Pinglacson. Doon ay ma-mentionar ni Lito Banayo, guro si Pinglacson ang source ay aginako ni Senator Pinglacson. Sila yung ako source ni Lito Banayo to. Ari si Senator Pinglacson sa yesterday nga statement admitting nga sila niya o partly nakabati ko sa ito sa ginahambalan. Pagkatapos niya ako itong ina-refer ni Lito Banayo sa yung source niya, si Senator Panfilo Pinglacson.
4: Name was mentioned by the distinguished minority leader, and I confirm that I witnessed a portion of their conversation. Ano? I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Bojidi, the deputy speaker, I think Hernandez, and the former secretary of the Senate, Dong Mendoza. Nagkamali po ako ng paso kasi I was about to attend a board meeting in the same area, and nakita ko nung tao ni Senator Soto. So napasok ako, sabi ko, oops, mali pala, ano bang ginagawa niyo rito? So ang unang tanong sa akin, tamang-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charter change, baka pwedeng request ng Speaker of the House kung pwedeng increase yung number of senators to 36 from 24. Ang naging role ko naman doon, kasi tamang-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building? Sabi ko, 65, kasi yun ang request ni Senator Pimentel at that time. Ano? He was also thinking of increasing the number of senators. So, 36 lang kailangan. So, after that, and I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source. Because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities. Ano? Some former senators, former congressmen, incumbent congressmen, sometimes Governor Rudito Albano would be there, Congressman, ex-Congressman Suplico, and several others. So ako naman, walang out of, you know, wala naman seryoso sa pag-usapan. So, I shared. Sabi ko, kanina pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So, parang kwentuhan lang yon. Kung seryoso yon, hindi ko ikukwento kasi sensitive kung seryoso. And I also confirm the manifestations of several of my colleagues in the minority na never naming napag-usapan yan in as many caucuses that we held or we had, no, in different places. Ang pinag-uusapan po lang namin, Madam President, kung paano natin isasalba yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Wala po kami ibang pag-uusapan na kaya kami magpaplano na mag-take over sa Senate leadership para sa CONAS. Never. I confirm their earlier statements, Madam President. So, kanina nabanggit ni Minority Leader Tito Soto na ang unang press statement ng ating distinguished senator from Ilocos Norte kaya raw babaguhin yung age, yung of qualification. Itataas daw from 40 to 50 para ma-disqualify si VP Sara kasi hindi pa siya mag-50 in 2028. Baligtad po ngayon ang sinasabi. At baligtad doon sa katotohanan, dalang narinig ko usapan nila, ibababa yung age ng mga senador, hindi po si Presidente. Mga senatorial candidates, ibababa from 40 to 35. Nagbiro pa nga ako, Presidente, I mean, ano. Nagbiro pa nga ako, sabi ko, partner, para ba kay Biko Soto yan? Nagbiro pa, in jest, of course, Mr. President. O, Madam President. Yun po yung takbo ng usapan. So, paano nabuo yung istorya? Nakatakot-takot pa yung mga video. Wala pong katotohanan. Kaya nung na-interview po ako ng media, sabi ko, outright lies. Flat lies. Kasi hindi po totoo na napag-usapan doon na itaas yung edad, yung qualifying age, pagtapo ng presidente sa kabisi presidente from 40 to 50 para ma-disqualify. Nothing could be farther from the truth, Madam President. So, with that, I support the motion of the former Senate President, former Majority Leader Mick Subiri, na to strike off the record yung mga portions na offensive sa mga kapwa natin, Senador. Mr. Yeah, minus the whole video. I support that motion, Madam President.
2: And that's Senator Panfilo Ping Lacson. So one thing for sure, there was a kuro-kuro. Kung hindi man to meeting, there was a kuro-kuro. There was a tipon-tipon nga natabo. Attended by Senator Vicente Soto III, the Senate Minority Leader. Around was Senator Lacson together with former SecGen of Senate, Dong Mendoza, with Speaker Bujiti and a congressman from South Cotabato, Congressman Hernandez. Ang ginistoryahan, charter change, correct. Number two, amendment of the Constitution, correct. May mga finest details nga hindi accurate and hindi koninsakto as per presented by Senator Amy Marcos. Pero the way we look at it, ladies and gentlemen, kumo kayo nistoryahan ni na, in one way or the other, informal or in a formal way, pero amo nang unod sang ila sininga balatsyagon kag paminsaron. Given the chance, ladies and gentlemen, inuso nila na. Tekon against the amendment of the Constitution, inuso mo pa nga. Pababain na lang natin yung qualification and qualifying age para makatakbo kang senador. From 35, gawin na lang nating 30. For president, from 45, gawin na lang nating 40. Diba? So with that, ladies and gentlemen, may natabo. Ha? Pero, according to those nga mga involved sa tinipon-tipon, it was not as, tawag na to sa ni kaseryoso as we think, as they think, and some others may think. Hindi amo na kuno ka seryoso. Pero ti ang ano kuno mo ang umaapaw sa bibig damdam ng sa looban at kaisipan kuno eh. So somehow if it was just a passing over a cup of coffee abisal was say among buddies, pero ti amo na eh actually they are after all public officials sometimes ina mga abyan, halin mala na sa langulango pero kun maghambal abinga yati daw domayo daw ay mat may nagalihok niya pabor sa aton ni laban-laban may maduso sina. Diba? Ang aton sina is we are just after sa pagpresent sa inyo kun nga ana tabo ato kahapon. So ang pinaka patal diri mga abyan, ang sabat ni Marcoleta kag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero balikan tana dari sa ato sininga pagparaga di 8:31 sa ato sininga pagparaga dari sa palatuntunan Bulsay ang ininga time check inadulong sa inyo sang play time, play and win sa play time. Bulsay! Baldo na. Mabalik kita, ladies and gentlemen. Ato sa ringa pagparagad, builoy na dulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix, coffee for all. Pwede ka pangapi pati mga kabataan kay wala iniya sang coffee beans, wala sang caffeine. Kaya ang unod is mangosteen powder, soya powder, kag moringa powder. Amo nang unod niya kagang premium D3 coffee mix nga may vitamin D3, may malunggay oil kag virgin coconut oil, makabulig para mapabalik ang insulin sensitivity sa ato sining lawas kay hindi ini makapasutap sa blood sugar level kay ang sweetener stevia. And this premium D3 coffee mix ang kape nga may sipa kag don't worry sa mga diabetic kag hindi kamo magworry kun after kamo sang inyo sining pag maintain sa blood sugar level kay ang sweetener stevia mabakal sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yule Street, Atubar sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon bukas ina from 9 o'clock in the morning. Oras alas 8:32.
5: X FM.
6: Yes to Health.
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. O galing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel.
9: The Secret of Health.
8: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Bisunix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Bisunix Plus Soft Gel araw-araw.
10: Vision X, marami na ang natulungan.
11: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
10: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
8: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
9: Santon Gold, live testimony.
12: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Gold. Pilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunod rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng
5: bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
6: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: The secret of health.
5: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
14: The secret of health.
5: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
14: The Secret of Health.
5: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Yes, to health.
16: XFM.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo.
21: FDA approved supplement.
22: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
23: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
22: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
22: Premium D3 Coffee Mix
25: Evergreen Herbal Capsule.
26: Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
27: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
26: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
28: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
29: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
30: Ha?
29: Oh, ma? Ikaw na?
30: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
29: Clear Skin Herbal Soap?
30: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
29: Hala, tingala ko naghuben ka.
30: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mangko sina ha?
30: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diriyo.
30: Ah, dali na.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
0: magaan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
1: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
4: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Ahora es XFM 100.7 Iloilo a las 8:50. Para en satu sering pagparagat dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye. Now, pabati ta sa inyo karon ang statement and manifestation ni Senator Marco Leta kag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero diri kita na sa local scene. Ining party bala sa pagkuha picture nga on a Sunday, gingamit ang salakyan sang vice mayor dari sa siyudad. And ang nagamit hindi siya kundi sa kakonsyal si Councilor Shin Marie Mabilog. Una sa tanan, let us all be clarified. Nga ang wala ni sa salakyan. Kaya nintindihan ta, during the time ni former Mayor Jerry Petrenias, ginpamaklan ini mga konsyales sang pick-up salakyan for official use. Ini pwede na magamit. Even though may rata, representation and transportation allowance sa mga konsyales, pero kung may salakyan ka, half of that lang ang pwede mo makuha. Pero kung hindi ka magamit siya sa salakyan, the whole of the budget, around 19,000 a month, makadtogin niya bilog sa imo. Ang pamangkot si Newid Councilor Shin Marie Mabilog nga as salakyan issued to the Vice Mayor ang gingamit niya at the time kagkunbala ano ang mga nasaad sa regulasyon sa DILG upod man ang iban sa mga hinsa sa gobyerno katulad na bisang Commission on Audit kag aton sa nga mga existing laws of the Republic of the Philippines sa paggamit sa mga government vehicles on a Saturdays, Sundays, and holidays. Para maklaruhan, kita upunta si Mateneon si Miss Joy Fantilaga Gurzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Trenias sa palamagutanon nga wala salakyan gagin isyong city government para iya sa kay Councilor Shin Marie Mabilog. Miss Joy, si katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning, Miss Joy.

0: ni Councilor Mabilo. That's why na ginabato niya at iyang full tarata or representation and transportation allowance kada bulan na wala sang buhin. Kaya ang mga konsehal, mayara na sila ng option eh. It's either nga patuno nila ang gintanyag sa ila or available na service vehicle. But portion sa iyang rata, hindi maganon. Hindi portion sa iyang rata, mabuhinan, no? Hindi ang full get na rata niya ma-receive niya. But kung wala kaya sa service vehicle na issue sa imo, full nga rata mo ang ma-receive mo kada bulan.
1: Oh. Nintindihan to, Ms. Joy, during the time of former Mayor Jerry Trenias, ginpamaklan ini mga konsihal sang service vehicle, and some of the councilors unang in-issue sa ila, iban retire or ang iban abiway magdaog. Anong plastada why sang may ginhatag ang syudad abi available sininga service vehicle for the use of the office of Councilor Sien Marie Mabilog, Ms. Joy?
0: Just a little background katropang Josel, no? Sang may tama ikaw, you've mentioned may mga gin-purchase na mga pick-up Mitsubishi Strada pick-up sa una. Ang nakita na kundiri nga record based sa property accountability receipt sang dimbakal ni ang particularly ang ini nga salakyan ng SFA 2447. Ang una nga sini nga nagamit si former City Councilor Julie Grace Baronda at now Vice Mayor Baronda. And posteriormente ginsalo ini sang iyang amay nga si former Councilor Baronda sang nag end ang iyang term sang 2022, hindi kita magsala, no?
1: Mm-hmm.
0: And then nagpungko ang iamay, so wala naman ini islan ang property accountability receipt kay nakapangalan ini sa ilang staff sa kay Christine Joy Sales. It so happened nga staff ni Mike Subong sang office of the Vice Mayor. So amo to nga tion sa nag-end naman ang term ni Nick Baronda ang iyang matatay, gin-offer ini kay Sheen Mabilog kay ti knowing nga isama na sila ka grupo ang ilang possible ang ilang driver nga isa ang dati amo man la amo man gihapon and then ang nakapar there's no need ng exchange kay ti staff man gihapon sa nila dira, no? However wala niya inigin baton kay siling niya sa amotion hindi man niya kinanglan ang service vehicle. So that's why nga visa record naton wa inisya sang government issued ni sanakyan dani ginabaton niya ang iyang full nga rata. Kung hindi kita magsala sa una sa mga sumusubra na 17,000, hindi lang agad ako sure subong dobra guro sa mga 19,000 nagahamboy sa 20,000 ang ilasin na rata. So, full yan na ma-receive representation plus transportation yung allowance. Kay duwa na eh. Pwede nga kung may ara. Kaya na service vehicle, representation allowance lang or RA ang imo ma-receive. Since na wala sa sasalak niya sa rata, again, representation at din ang transportation yung allowance sa Katropong Joseph.
1: Mm. So, in short, may available only that wala ginbato ni Councilor Mabilog nya isuhan sa sang government vehicle, Miss Joy?
0: Correct. Kasi kung ginbato niya to, portion ng sa yarata nga ma-receive niya. Tapos, sabiti, dapat iya nga personal, kay kung nag-borrow ka sa salakyan nga assign sa iban, ang gasolina supposed to be, ang gasolina nga ginagamit, dahil iya man sa gobyerno, but I heard sa other interviews niya, may mga gapatugong mo siya personal niya, but of course, kabalo ka man na katupon, Josel, may salakyan naman guro, ang paggamit niya sa salakyan, hindi lang niya gasolina ang ginistudahan. Once he used that car, ginagamit mo na ang iyang mga oil dira. So, ginagamit na, no? Hindi lang niya concern na to ng gasolina. Let's say nga personal niya dira. But iyan ang iyang sa iyang alawas niya justify ina Katopang Chosen.
1: Okay. Ever since wala na siya nag-attempt pa, Abi, request, Abi, no? Kiti, si

0: case naman dera as counselor, why sa sang another attempt pa being sa ako na lang ina, ipa-issue na lang na under my office or sa akon ngalan ang salakyan nga ina nga gusto yan na mag-avail sa salakyan? Wala, Miss Joy?
1: Wala man, wala sang any attempt, no? Kag actually seen ever since sang gin-issue ini una gid dito sang gin-issue ang ina nga salakyan ang property accountability receipt sa na Katapan Josel, wala gid na isman ever since, no?
0: Mm-hmm.
1: Ara gihapon nakapangalan sa staff nga subong ni sa office of the vice mayor. So technically ang salakyan ara sa office of the vice mayor, kay kung wala nila kung tayo ginagamit, pwede man na nila mabalik sa aton General Services Office after sang term sang amay nga baronda, but wala man nila ginuli kay pi ginagamit man nila kag wala man gin change ang FAR or ang property accountability receipt. So technically ara sa gihapon sa office of the vice mayor, kay ti staff sa office of the vice mayor naman sunog subong si Sales or si Christine Sales kung sa diin naka-par ang ina ng salakyan.
0: Oh, kaysa sistema, Miss Joy, sa paggamit sa mga government vehicles, I came across with this memorandum circular number 2026-11 issued by the Secretary of the DILG dated February 6, 2026 nga nag-prohibit sa paggamit sa mga government vehicles during Saturday, Sundays, and holidays except for official functions or duties. Sa katulad sini, kung magpagwa ikaw sa government vehicle, sistema dara sa City Hall, naintindihan ta nga during this period or amuning mga inadlaw, dapat may trip ticket. Sino nag-issue sang trip ticket nga ini? Office of the Mayor or the head of the office, sila lang ang nag-issue sa mga trip tickets, Miss Joy?
1: I just double check with that Katapang Josel, no? But ang the usual being days na ton, po naka-assign sa imoti, just make sure na ang paggamit mo sa sinanga service recall para man sa pang-government use. Bottling on, for official business use, no? But as to the holidays and the Sundays and the weekends, no? I'll just double check, no? Kung kanabalanan natin, dapat may trip ticket ka na. Especially kung mga holidays or weekend na wala sa opisina. Kahit question nun ikaw, kundi na magamit, no? O dapat official use lang or official business use lang ang paggamit sa aton yung mga service recall.
0: Kay kung tanawon ta, sa mga issuances, nagapabutsyag nga the approving authority sa mga trip tickets nga ni para sa mga government vehicles is the head of the local government unit concerned. Ti kung mag-head of the local government unit concerned, there is a sudad sa Iloilo, it should be the office of the mayor ang ma-issue sang trip tickets regardless kung diin ka man nga opisina yan naka-detail o diin ka man nga opisina yan attached abi. But it's the mayor. Munang gusto natin mga klaruhan, Miss Joycon, naka-secure sang trip ticket from the office of the mayor for the use and sinang vehicle last Sunday si Councilor Sien Marie Mabilog.
1: I-double check ko lang Katapang Josa, pero do ang nabalaan natin as of now, no? Do wala.
0: Okay. So, as of now, wala, no, Miss Joy?
1: I-double check ko lang.
0: Mm-hmm.
1: I'll just double check. But kung diriya sa Office of the Mayor or City Administrator's Office or General Services Office, wala sa may na-secure na trip ticket.
0: Oh. Kiti, in the absence
1: diriya
0: of the
1: Mayor... sa opisina.
0: Oh.
1: Yes. Diriya sa Office of the City Administrator's or City Mayor's Office or even sa General Services Office, wala so far sa may na-issue nga trip ticket.
0: Oh, okay. In the absence of the mayor, pwede i-delegate sa city administrator mong pag-issue sa mga trip tickets?
1: Correct.
0: Oh, and mostly, ang mga trip tickets, ngayon, why naman gani sa mayor, gadiritso, mostly ara lang na hasta sa city administrator's office, Miss Joy?
1: Correct. Normally, gina-delegate na siya sa local chief executive kasi sa kadamo, balas ng trabaho sa mayor, hindi yan na matalaptapan, no? Normally, gina-delegate yan na kung sino ang opisina ang pwede na maka-issue sa kasubong sina-example sa trip ticket.
0: Oh. So, in this case, Miss Joy, the way we look at it, may mga salabton diri, ha? sa mga issuances and sa government system ang nagamit sini just like sa kay Councilor Sin Marie Mabilog. May mga question na rin dapat siya pa masabat unless otherwise masubstantiate niya abi, no? Anong plano ni Mayor Trenya sini, Miss Joy?
1: Yes, ginapa-usisa na ni Mayor sa itong General Services Office kasi sila ni ang nagahandol, no, sa aton sini nga mga government issued vehicle. Ginapa-review niya na ini ang ining issue.
0: Mm-hmm. And with that siguro ti it's high time siguro nga ang mga ano sini ang mga gina MRAN bala nagabaton MRs memorandum receipt nga sa iya nagka care of from Masalakyan siguro must be updated Miss Joy, no? Would know kun ang mga elected officials they are authorized to sign a memorandum receipt sa makatulad sini nga sila mabaton as an elected public official kasi the way we look at it dapat accountable public official in short sini as much as possible permanent employee of the office.
1: Correct. Actually not necessarily katropang Joseph nga ang natunggan gan halimbawa ikaw konsal ikaw no Joseph Banes not necessarily nga say mo gan nakapangalan pwede under your staff, especially plantilla position, kahit in kaso nga ano ang matabo sina nga salaken, siya may salab doon kay Konjabhar ang ibutang budera, what if hindi na siya ma-renew, no? Anong matabo sina? But normally, plantilla position na ang naka-par, no? Sa sina, nga, or naka-MR, sa sina nga a government property.
0: Oh, kasi if we look at some of the regulations there, Miss Joy, driver authorization, only official designated drivers nga nalista dera sa trip ticket are allowed to operate sa mga LGU vehicles mo. Substitution must have a written approval from the one issuing the trip tickets, Miss Joy.
1: Yes, isa pa yun na, no? Dapat ang nakabutang gidara nga na-designate nga driver sa sinang service vehicle ang dapat na magamit ng sina.
0: Mm-hmm. Among Councilor Sabi, for clarification si Miss Joy, si Miss Sin, Councilor Sin Marie Mabilog lang gid ang wala sang nagbaton sang issued vehicle?
1: Ang napalaan ko, hindi lang gid ko sure, no? Kontanan nga konsihal may ala nga gin-issue nga service vehicle sa ila. Ibalikan ko lang ikaw, katapang Josel, kung tanan sila may ara sa nga service vehicle.
0: Pero sa Vice Mayor's office, this is the only vehicle, government vehicle, nga na no, MR sa iya?
1: Hindi. Kaysa ang van nga sa una, assigned kay former Vice Mayor Jeffrey Ganzon, gin transfer na ang car sa office ng Vice Mayor.
0: Mm. So at the very least, may duha ka government vehicle nga ara na ka-MR sa opisina sa Vice Mayor. This pick up and pagkatapos ang isa ka van nga iyasang sangunang panlunsod.
1: I'll check lang kung amo lang na basi may iban pagid, no, kaysa subuhay ko di sa maginauyatan nga papel.
0: Mm-hmm. Pero officially it was already taken cognizance by the mayor ang iniyang issue sa paggamit sa government vehicle na Sunday ni Councilor Sin Mabilog, Miss Joy.
1: Sorry, katapang Joseph.
0: Na ano na gid man ini, nakalabot na gid man sa attention sa mayor ini officially, Miss Joy.
1: Yes, oo. Sa nagwa ini sa media, may nagapangayo masang statement sa aton sa office ni sa office of the mayor. That's why nga gin pa-check ni kay wala abi at first hindi sa ma-identify gid man kon kay sino na assign kay wala sang other logo bala ang official seal lang gid sang Iloilo City Government ang na-confirm lang nga ti property na sang Iloilo City Government but as to the specific kung sino nga office ang nagagamit sina or gin-assign na sa sina nga service vehicle wala pa mabalaan that's why nga gin pausisa ni mayor and After ito nga nagpagwa ka ni kita sang statement, immediately daw nagpagwa man sang naging ako man ni Babilog nga siya ang nagagamit sina, although nga upon verification ang inagaling niya sa lakyan hindi man sa assign sa iya kundi naka nakapar sa isa ka staff sa Office of the Vice Mayor.
0: No.
1: So technically wala siya sang gin-issue sa iya nga government vehicle.
0: Oh, ginatanaw tani bangod sa mainit ya pamulitika di siyudad basi masala naman nga iningalihok bala ginapamulitika sang Office of the Mayor, Miss Joy.
1: Amo gani ka tropang Jose, no? Actually sang nag-follow up iniyang aton nga mga upod nyo man sa media. And you know me, araman ko sa media ham ako, basilay na naman ni ang dangtan, ha? Sang ini nga balita. But kita, ya, nagsabat lang man kita as to the questions sang aton nga sang media, especially sang Iloilo City Hall Press Corps. Kagti, on the party sang alkalde, dito na ibaluan man nga ang ina nga salakyan gali ginagamit sa Office of the Vice Mayor kag tigin ako maninubilog nga ginhulam niya parang magbakal, no? Sang school supplies, although nga ara kita, by the way, katropang Josel, ara pa kita subong sa 4-day work week diri sa Iloilo City Government. Botilingon, Monday to Thursday, ana kita sa opisina, duty 8 a.m. to 5 p.m. And then pagka Friday, gin allocate ina para sa aton nga mga field works, para sa aton nga mga iba nga mga meetings, no? Kung sagwa, no? Kung pagka i-reserve mo na ang inang adlaw para sa other activities mo aside from the office work. Kay Kanunggo, no, nga although natigin tugtan na nga mag-work from home, but not all offices man applicable, no, ang work from home. So that's why nga ang Friday usually field work na, which is supposed to be pwede ikaw dira maka pamakal kung may mga programs ikaw dira. But iya naman na justification. Siya na naiya bahala nga mag-justify man sa iya sining kaugalingon.
0: Mo gani, Katie, hambalon ako sa mga tagpalamatid. Basiga hinangag bala ko, Miss Joy, ko ni pamangkot yun ni Simo. Nga sirado ang mall ko na Lunes hasta Webes.
1: No, open man.
0: And, gusto talaga na, for clarification purposes, bala, Katie, muna gani, ginapat lang kaadlaw ang trabaho sa mga government offices to conserve energy and to conserve resources also, no?
1: Yeah.
0: That's the primary purpose because ang kamalahalon sang gasolina, bangod nagtaas na ang presyo sang gatong after that Middle East war. Pero right now, Miss Joy, speaking about this, so I plano si Mayor Abing at i-review ang tanan ng mga issuances or issued vehicles sa tanan siya ng mga individuals and personalities na City Hall. Kaya diba si Tood, ang iban bala, ginapahulam ka ginahulam bala, Miss Joy, on Saturday, Sundays, and during holidays?
1: Yes, may initial na siyang instruction sa General Services Office under isa ka Engineer Anyal Ravina.
0: Okay. With that, Miss Joy, we would like to thank you as a champong and ikag sa information. At least naklaruhan kita. Kaya mo malana nagapanghawid subong eh. Nga information sa aton. Nga nagapanghulam si Councilor Sean Marie Mabilog sa salakyan. Kaya binaton may mga issued or may ginpamakalma sa salakyan para sa mga konsyal. Galik kay Waay siya nagbaton.
1: Yes, wala siya nagbaton. That's why na-full ang iyang rata. Ang mga konsehal naton nga nagbaton, ra lang nang iya nga ginaila ginabaton, a representation allowance. Mm-hmm. Ang katupang Josel, kahit maya, si iban niya nagbaton man, portion lang or half sa ilang allowance ang ma-receive nila. Kumbaga, representation allowance lang ang ma-receive nila. Sa transportation niya, wala.
0: Klaro ko lang ni Ms. Joy, kung nagabaton ikaw sang rata in full, butang balusin, if you are using your own vehicle, private vehicle for that matter, ang tughong niya sina, pwede ni mo kuwaon dara sa imo siniginakuha sa city government nga rata, nga budget.
1: Yes, nga rata. Correct.
0: Okay. let's say for example may vehicle ikaw nga ginagamit niya sa syudad, half of that budget sa rata, representation and transportation allowance, amula na ang imo sini makuha. Let's say for example 19,000 ang rata, so bali mga 9,500 lang ang imo sini nga makuha because may government issued vehicle sa imo sini nga opisina.
1: Correct, half.
0: Okay,
1: correct.
0: Okay. At least klaro kita. Miss Joy, with that, thank you gid ha sa tiempo kag sa information.
1: Salamat Katopang Josel and Mayong Aga.
0: Good morning. There you are si Miss Joy Fantilaga Gurzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Trenias. So with this, ladies and gentlemen, para maklaruhan kita. Kaiti, daw ginasteer lang ni man sa mga pro mabilog kag pro Trenias nga grupo nga it's nothing but political eh. Ha? But we'll proceed with the guidelines. Ano ginman bala nabutang haw? Nabutang dere, ladies and gentlemen, under sa Memorandum Circular number 2026-11 dated February 6, 2026 issued by DILG Secretary John Vic Rimulya. Ang subject sini sa Memorandum Circular, prohibition on the use of government vehicles during Saturdays, Sundays, and holidays except for official functions or duties. Una nga pamangkot, paano mo mahibaluan nga ang lakat sang nagagamit sang government vehicle is for his or her official function or duties? Ha? Ina mga biyan, i-determine sang magahatag sang trip ticket. Sino dapat ang mahatag sang trip ticket? Under the rules and regulations observed, it should be the head of the local government agency concerned. Ha? It's the local chief executive of the city, municipal, or provincial governor. Ha? City mayor, municipal mayor, or provincial governor. So ini mga abyan, ang trip ticket must be approved by the local chief executive. Sometimes, ladies and gentlemen, ini gina-delegate sa ang otoridad to issue trip tickets, commonly to General Services Officer or GSO, in this case si Engineer Neil Ravina or the municipal administrator. Ang administrador sa syudad. Now, ang pamangkot sini, as far as the General Services Office is concerned, GSO, si Engineer Neil Ravina na kaisos ang trip ticket, or the municipal or the city administrator na kaisos ang trip ticket. Sabat ni Ms. Joy Fantilaga Gurzal, the spokesperson of the mayor, wala. So in short sini mga abyan, the absence of a trip ticket defeats the purpose para may baluan ta kung balang lisensya niya kag ang kantuan niya is really for her official function or duties as councilor of Iloilo City. Amo nang absente. Kang determination sini lies with the one issuing the authority, the trip ticket. Tikay wala makaagi sa otoridad para mag-issue sa trip ticket. We don't know kung bala ang iya nga ginkantuan ni Councilor Sian Marie Mabilog is for her official duties and functions as the duly elected councilor of Iloilo City. And that is lacking. Amo nang kulang. Ha? Tinga waay ginsecure ang trip ticket. Kiti ka grupo ang ginhulaman mo. Vice Mayor ang ginhulamante. That's the way we look at it. Now, ano ang mga legal basis according butang tanay background para maintindihan tatanan? Tatlo man lang kapahina ini ang memorandum circular issued by the Secretary of the DILG. So government motor vehicles are provided exclusively for the efficient and effective delivery of public service. Their use is subject to strict regulation to ensure economy, makakinot, efficiency, transparency, and accountability in the utilization of government resources. Recent reports have underscored the need to further strengthen compliance with existing rules on the use of government vehicles, particularly during non-working days such as Saturdays, Sundays, and holidays. Awesome. May nakalabot informasyon sa Secretary of the DILG daw ginabusuhan bala during Saturday, Sundays, and holidays paggamit sa mga salakyan sa gobyerno. Nabutang pagidari. Unauthorized or unofficial use of government vehicles during these periods results in unnecessary expenditure of public funds and undermines public trust in government institutions. In view of the foregoing, and in order to reinforce discipline, madisiplina, and uniformity in the implementation of existing policies on the use of government motor vehicles within the local government units, DILG and its attached agency, this memorandum circular is hereby issued. Para may sense of uniformity, kagmatuman ang tinutuyo nga makakinot para may efficient, transparent, and accountable ang mga tao na gagamit sa mga government vehicles. Amo ni ang rason kung aagin isyo ning memorandum circular dated February 6, 2026. Legal basis. Anong legal basis sini? Number 1, 1987 Constitution Section or Article 11 Section 1 states that public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest lives. Ano pagid ang basis sa sining memorandum circular? Republic Act Number 6713 Section 2 declares that it is the policy of the state to promote a high standard of ethics in public service. Public officials and employees shall at all times be accountable to the public and shall discharge their duties with utmost responsibility, integrity, competence, and loyalty, act with patriotism and justice, lead modest lives, and uphold public interest over personal interest. Now, ano pa gid ang isa ka legal basis? Republic Act Number 6713, Section 4, Paragraph C, directs public officials and employees to refrain from doing acts contrary to law, good morals, good customs, public policy, public order, public safety, and public interest. Ano pa gid ang ikapat ya basis? EO Number 292, otherwise known as the Administrative Code of 1987, Section 75, provides that motor vehicles shall be used strictly for official business, bear government plates only, and after office hours, kept in garage provided therefore by the office or agency to which they belong, except when in use for official business outside office hours. Paano mo masiling authorized pa ina ka beyond office hours na? Butang tabi, hindi naman na gani office day ang Sunday mo. Mambalik kang office hour pa na. Butang mo 5 p.m. If it goes beyond 5 p.m, may baluan ina, dapat sa trip ticket, kay dabutan na sa trip ticket ay mo nga oras sang paggamit and your destination, kag kun anong imo sini, dapat oras ang pagbalik. Di kay wala. Hindi, why takibalo? Commission on Audit Circular Number 75-6, Section 20, prohibits the use of government vehicles for private social functions such as receptions, balls, theaters, and for other personal purposes as well as the transportation of the spouses, children, relatives, friends, etc. of the officials entitled. Other basis, number 6. Administrative Order Number 239, dated September 19, 2008, Section 2, bans the use of government vehicles for private social functions, such as receptions, balls, theaters, and for other personal purposes. It also prohibits the use of thereof by the spouses, children, relatives, friends, and the like of the officials entitled thereto, even if they are in the company of the said officials. Dapat wala ikaw sang pamilya nga hindi empleyado sang imong sining opisina nga magasakay dira. Keti kontani na butang ina ara dang authorization sa trip ticket pero wala. Now, coverage. Sanday sino ang cover sini? Ha? Pero this objectives, among objectives. This memorandum circular is issued to ensure the proper, economical, and judicious use of government motor vehicles, prevent the unauthorized and non-official use of government vehicles during Saturdays, Sundays, and holidays, and strengthen compliance with existing laws, rules, and regulations governing the use of government motor vehicles. Coverage. The policy shall cover all provincial, city, municipal, barangay, elected, and appointed officials. In short, tanan, halos barangay, elected or appointed. Municipal, elected or appointed. City and provincial, elected or appointed. In short, konsyalista, kag ang mga appointed officials covered sa pagsunod sining memorandum circular sa DILG. Hindi ko na pagbasahon pang iban nga may cover kay this pertains to Department of Interior and Local Government employees. Policy, guidelines, and directives. That's number 5 of this memorandum circular number 2011-2026-011. The use of government-owned motor vehicles by all covered officials and employees strictly prohibited during Sundays, Saturdays, and holidays, except when such use is directly connected with the performance of official functions or duties. Pamangkot, ang ginlaktan bala ni Councilor Shin Mabilog is directly connected sa iya sining pag-discharge ang performance of official functions or duties. Ang iya bala functions at the time bilang konsihal. Ang iya sininga ginlaktan at the time. And that is to be seen. Way pagkita kay Balokay nga wala abi trip ticket kundi sa makadto. Kiti pwede mo niya krukisa, nagkadto ko dito, because wala sa trip ticket. Kaya na kung tani na sa trip ticket. Ano pagid ang mga guidelines? All heads of agencies, offices, bureaus, and services are hereby directed to cause the widest dissemination of this memorandum circular to concerned personnel within the respective areas of jurisdiction. Ti kun, wala ka nagsunod, anong penalidad? May penal clause ang iniya nga memorandum circular. Penal provision. Any person found violating this memorandum circular shall be held administratively and or criminally liable in accordance with pertinent laws, rules, and regulations. Tanong ginlapas mo kung wala mo ginsunod ang inyong memorandum circular. Ginlapas mo ang number 1 Constitution, Section 1, Article 11. Ginlapas mo ang Republic Act number 6713, Section 2. Ginlapas mo ang Republic Act number 6713, Section 4, Paragraph C. Ginlapas mo ang EO number 292 or the Administrative Code of 1987. Ginlapas mo ang COA Circular number 75-C, Section 20. Ginlapas mo ang Administrative Order number 239, dated September 15, 2008. Ginlapas mo mismo ining Memorandum Circular 2026-11, dated February 6, 2026. And that's the violation of the very person nga wala nagasunod sininga Memorandum Circular. And that's a question being thrown to Councilor Shin Marie Mabilog nga wala niya gin-comply ini. Because according to the rules and the guidelines, it should be the local chief executive or somebody delegated by his or her office or niya, just like the GSO officer or the city administrator, ang pwede maka-issue sang trip ticket. Ang pamangkot may trip ticket, tiambal sa mayor's office, wala. That's the number 1 violation. Mambal nga ti, official function ko man to. Okay, gani, official function. Kung official function, granting for the sake of discussion. Ha? Ang pamangkot malang sini, nga wala ginsunod ang trip ticket system. ha, nga gina-observe dira sa Iloilo City Hall and by all government agencies and all local government units. Mahambalabi kita, ha? Sa istorya lang niya, over a cup of coffee, samtang ka pang applicable, ha? May istorya lang. Ti halos sa tanan sina ng LGO, game mo man sina, ti ano sundon ta na lang. Okay lang? Ha? Sundon ta na lang, bisan pa nga bikwalon. Ang problema man lang, to borrow the statement of the late Congressman Oka Garin, sila niya sakon pagbanta, sila niya daw ay politiko, ay gapangawat. Ang problema mo man lang sina kung madakpan ka. Kaya rin nadakpan. Huwag gin man natani problema kung gigamit niya to. Kung wala na madakpan, hay nadakpan. Di kung uso yun, takon anong guidelines. Kung balain sakto, kung hindi ang paggamit sa government vehicles, the way we look at it, damo sa dapat explain si Councilor Shin Marie Mabilog. And that's the thing. Di gina-isuhan ikaw sa government vehicle, hindi ka man magbaton. Ang balsang istorya, balasang incheck nga amo, ha, pagkatapos ang iyang tinawo nga Pinoy. Ha? Gariklamong incheck nga mo sa tinawo yung Pinoy. Selling niya, Philip, ako Pinoy. Ha? Krapi, selling niya, dako akong problema, Pinoy. Ha? Nga man, selling niya, hindi mo hatakan ngayo. Hatakan mo, hindi na ho. Intindihan nyo? Selling niya, hatagan mo, hindi magdaho. Hindi mo paghatagan, mangayo. Tigin hatagan ni Magdaho pagkatapos kinanglan niya man. Tapos nang ulam sa sasalakyan dito iya sa Vice Mayor's Office, wala gain ko ansang trip ticket. Ha? Mambang ati tama kagamay, nakatrupang yusil. Papel gid lang na. Papel man gani. Ha? Papel man tong ginisyo sang DBM ko nga ang multi-billion ang flood control project. Saro man lang to. Papel man lang to. Debla, pero di inagahalin ko nung bakukang salamuti. In short, ladies and gentlemen, as far as our government officials are concerned, tinabutang mandirim that public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, so on and so forth. That's it, ladies and gentlemen. Ha? Sa katulad sini. So, I'll try to check with Councilor Shin Marie Mabilog. Eh. Anong explanation niya sini with all of this brouhaha nga natabo, with all of her doings? Iyan na eh. Siya naging mo sini. She should explain. Ha? Siguro ti base kung mag pangayos sa pasensya, siguro base mabaton sa banwa, no? Not to repeat the same kind of actuation sa ginhimo niya bala. Ha? Kita way pasubong lubos gausgar kay Councilor Shin Marie Mabilog. What we are saying is, iningin pang muno naton nga mga Republic Acts, mga circulars, administrative orders, executive orders, memorandum circulars, these are all seem to be violated. In the absence of an explanation from Councilor Shin Marie Mabilog, nga wala yagin kuhaan trip ticket. Amo man lang nakasimple. Ha? Amo man lang nakasimple. Kung nabukaran inisang simple nga tao. Kung kay balusin ang simple kagordinaryo nga pumuluyo nga not even ni councilor, not even ni public official, not even ni government employee, kay balo nga may ara gali pagsulundan sa paggamit sa government vehicle. Kung si halpaihan. Diba? Nakahibalo kitang naibaluan nila ini unless otherwise i-deny nila nga sila kahibalo nga may amuna nga guidelines. But they should know. Ha? Dapat kahibalo sila because after all, government official sila. We were waiting for an explanation from Councilor Shin Marie Mabilog angon sini para mas lubos naton nga maintindihan. Ha? Para nga makabinag-binag kita kung bala justifiable. Mambal, those were all part of my official function as councilor. Te paano na to na matakos kay why ganit trip ticket? Ha? Why kadara declaration kung ano kadara? Kaysa trip ticket, ladies and gentlemen, ara da tanan mo. Kung ano ang gamitan mo sina, mambal nga, makadto ako sa lapas because my consultation amone. Makadto ako sa haro, bangod may ara ako official appearance due to an invitation from amo ni pagkatapos mabakal ako school supplies, project sang opisina, sang counselor. Hmm? Dang pamangkot si Nais, kung may ara sa sang school supplies ay panagtagano, chargeable to the office of the counselor. Kaya kung hindi na chargeable, kagway ina sang plano, halinya sa opisina sang konsihal, nintindihan ta, that is for her personal campaign. Debla, personal niya nga kampanya, ininapart sa iya sininga official duties and functions. Diba? Even though that is good for all recipients, nakapayo na sa tanan niya mga recipients, but we are talking about use of government vehicle. Nga ginbakal niya atong mga school supplies gamit ang salakyan sang gobyerno on a Sunday. Ha? Tang pamangkot siya na, part bala ina sang iya official function. The way we look at it, consultation, guru, pwede basi. Ha? Pwede basi. Pwede na basi pa. Ha? Butang balon, too conditional. Pwede basi. Tiyang basi, basi hindi man. Amo nang problema sa basi. Kay basi pwede, basi hindi. Diba? Kay ti being a legislator, ti may arak obligasyon also to have a consultation. Ti kun may naka-arrange na ikaw da karon nga meeting with barangay officials. Ha? May naka-arrange na ikaw da karon nga consultations with a specific group, mga single parents sabi for their benefits. Because that is part of your duty as a counselor, as chairman, abi for example, sang Women's and Family Affair. Diba? Kiti bagay-bagayon gyapon niya nagtambong ko to sa consultation with single parents for their benefits because I'm the chairman of the Women's and Family Affairs Committee sa City Council. Basi pwede or basi hindi pan? Diba? Ti pagkatapos, ang pagbakalya sang school supplies. Part bala ina sang function sang konsihal ang magpanagtagabi sa mga school supplies or that was only her personal nga programa. Kay kon personal nga programa botamon personal nga kwarta. Kay kon programa ina sang konseho titanan sina may budget para da. Kon programa ini sa opisina there must be an approved plan. Debla? Kay kung wala inasang approved plan and was not shouldered by the budget sang opisina niya, that is her personal nga programa. So ang personal niya nga programa, dapat hindi pagamitan sang government vehicle because that's her personal program and project. Hindi niya part sang iya official obligation and duty and function as counselor. Consultation gani base pwede base hindi man amo nang problema gin sa base ha we will be waiting for the answer of Councilor Shin Marie Mabilog. Now ang nagasiling ati base malaktan ining pamulitika inyo lang na yang politika nyo why kami diya labot ha inyo na ya ang aton niya kon anong nabutang sa regulasyon kag kasuguan. At least intindihan tayo kung anong regulasyon, anong kasuguan, tingaway matuman. Inyo na yan, pamulitika nyo, kung anong nyo na yan. But the way we tackle this issue is for us to know and be educated kung anong ara sa pulisa, anong ara sa aton sininga mga issuances and circulars, sa aton sining guidelines, sa paggamit sang government vehicle. Ngayon, the way we look at it, in the absence sa sabat karon ni Councilor Shin Marie Mabilog, may ginlapas nga mga regulasyon, pagsulundan on the use of government vehicle. Mahal gatong subong amoning purpose kung aa nag-issue si Secretary John Vic Rimulya sang amoni nga circular. Kagkadamo sa nakalabot sa iya sininga talatapan nga reklamo nga even on Saturday, Sundays and holidays damo red place government vehicles nga makit-an bisan diin lang and that includes kalan-an and that includes ang mga malls. Tamo ni nagtulod siya gin issue yan eh ang memorandum circular ladies and gentlemen ti amo ni karon iguan si Councilor Shin Marie Mabilog ha mambati kagamay nga bagay amo gani ang bakukang kaysa lamuti mula na naghalin. Gamay malang to ang iba niya gin-isyo nga saro? Ha? Pila malang kamilyon to? tikunting bon mong tanan nga sarog in question karon halin sa controversial nga flood control projects or anomalies, hindi bala nga multi-billion if not trillion. Hindi naghalin ang multi-billion or trillion peso, ha? Corruption. Oh, sa gamay nga papel, sa gamay nga kantidad. And this is the thing, ladies and gentlemen. Ang aton there is, may guidelines, sabi mo. Amo na ganing hambal ni the late Uka Garin. Selling niya, why kuya, sakon niya pagtanaw, selling niya. Iya to yung opinion. Siya sakon pagtanaw, white politikos niya, white gapangawat. Ah. Ang problema, lo galing, ang iba na dakpan, ang iba nuwaay. Sa may salabton, dara siya na dakpan, ang white na dakpan. Ti anong salabton mo, why ka man niyang dakpan? Kung kayo sabla, daw tinuntro man tuod, blang arason. Siya, pre, why gikaso, selling niya, mga wat ka. Ha? Ang kaso mo lang sila nga tubangon na kung dakpan ka. And that's the thing right now. Tika nadakpan si Councilor Sien Marie Mabilog. At isa labton mo ni, before the bar of public opinion, tila ba naman may salabton man illegal? Ha? Si Councilor Sien Marie Mabilog, if not administratively. But in fairness to her, hula tonta ang iya sininga explanation. It's 9:38 in the morning sa ato sininga pagparagad brought to you by Santon Plus Gold Capsule, Premium Detrice of Gel Capsule, and Santon Vitamin C, the ultimate trio nga source nato sa vitamins and minerals protection to maintain good health. Labi na gid ang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Sa Mercury Drugstore, available in Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, and even Watson's. Ha? Mabakal manin sa clinic, may libre nga konsultasyon, arada sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. Now, problema sa inyo, pabati-bati pa si Yusek Jed Mabilog mo. Ha? Bati-bati yung ati, hisa lang kuno ini. Pero the way we look at it as what we have discussed based on papers that we're able to secure, online na niya, available ini. May nakitaan kita dari nga dapat yung explicar sa hinablos yan ni Councilor Sien Marie Mabilog. And he should be the one to lead by example as the one holding a senior government office or of position. Ti Yusek sa mo. Dapat siya na maabiso kung tani nga, Ma'am Balbaw, siya niya, nablos? Na ano na dapat explicar mo na? Hmm? Hindi, Ma'am Balbaw nga, hisa lang na. Ay, diba? Good morning, anay, kay Ma'am Eunice Gumban. Ma'am, good morning. Thank you for listening. Good morning kay Ma'am Lucille Capio. Good morning lang sa tanan nga mga listeners and staff. Thank you, good ma'am. Hamba ni Ma'am Eunice Gumban, good morning na kay Ma'am Aluha kag kay Miga Kizuna Ramen. And also good morning kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Thank you for listening. Kay Apple Di Apta Batasan, thank you. Sa kay Cap Boots Florentine, Cap, good morning. Ha? Kapita, may bilin pada, nami utan Cap, may utan ka pada Cap. Good morning gid sa barangay Katrupa Kapian sa Molo Plaza. And good morning sa kay Miga Eunice Gumban kag kay Ma'am Kizuna Ramen from Ma'am Aloha Bueco. Nya ari sa gihapon sa Kapian sa Molo Plaza with Kap Pato Kim Singh. Attorney Robert Parcon nung Peter Jimeneya kay Police Major Alamo kag Police Major Dadji Dirima, kay Jobol, kay Sir Sally, kay Sir Tapicolin, kay Tared, kay musta lang kay Katrupa Romela. Good morning, gida. Sa tanan nga managapangape sa Barangay Katrupa, Kapihan sa Molo Plaza with our Captain Boots Florentine. Ambal ni Apple Di Apta Batasan. Sa niya, good morning, landa sa kay Virginia Pareño, kay Norodi, kay Benji Pareño, kay Marivic Pareño Tasan sa San Pedro Molo, Gapamate. Kag sa ano? Dara sa Stabsing family sa Sultan Kudarat, good morning gid, gapamati sila. Kag sa Taasan, kag Hilado family sa Ongkaharo, gapamati. And also sa kay Grace Ledesma, Aisa Ledesma, Angeles Taasan Ledesma, sang tubungan nga nagamonitor. From Apple Di Apap, Tabat Taasan. Good morning sa kay Tabat family kuno sa Sultan Kudarat, alin sa kay Apple Giapon, sa kay Ding Santa Cruz Barsemo. Selling good morning, Katropan Yosil from New Lucena. Kamusta dira sa New Lucena? Nag-ulan man na kinakagahon. Sa kay Ma'am Hermite, good morning. How are you, ma'am? Sa kay Roberto Laruan, good morning. Kag Sherwin Marco Wee. Thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Sa gyapon ini yung pa palatuntunan Bulls Ayo po sa gyapon sa inyo sa katropa katropang Jose Albanias. Sa kay Glenn Amoroso. Glenn, kamusta ka na? Good morning, gid. Kay Freddy Lynn Anihal Tari dira sa Liday Store. Good morning sa katropang Jose. Good morning kag dira sa kay May, ha? Sa Baby 9 food ano ganina food store. Ah, dara sa tabok lang. Tupad lang namon dia. Sa tabok sang Shopee. Kay Ma'am Mary Recabar, good morning. Good sir, good morning SM. Happy Tuesday. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat gid mama. Sa kay William Dakinan, good morning William. Sa kay RV Chris Caceres, good morning. Kay Rial Rial, kamusta Ray? Ha? Good morning. Halin sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mesa, Baptist Student Center La Paz. She's sharing this verse of the day from Philippians chapter 2 verse 5. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. God bless everyone. Again from Pastor Rosendo Dolendo Mesa, Baptist Student Center La Paz. Selling niya from Philippians chapter 2 verse 5. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. God bless everyone. Thank you, kay Pastor Balls. Kay Nick Espinosa, good morning, gid. Thank you for listening. Sa kay Paterno, si Tarpak Libar III. Siya, good morning, gida. With katropang Romel. And greet ko lang, Pak Libar, kag Sanyon, ti family sa Barangay Aligri Uton. God bless you always. Salamat. Sa kay Randy Ran Santisas, good morning. Kay Ma'am Idna Puray, thank you, ma'am. Sa kay Glenn Amoroso, siya niya, busog sila sa gasolina, pero ang taxpayer gagwantas ang kamalahalon sa gasolina. Amo gani, ha? Amo nang problema, wong sanga, hay daw ginakatlan kita magamuni. Sa kay Apple Tabanda, good morning, gid, and also sa kay Roberto Laruan, thank you for listening. There is sa XFM 100.7 Iloilo. Mabalik kita sa dugang ang mabalita kag informasyon, there is ato sa ringa pagparagad. Oras ta, alas 9.44.
2: XFM.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
7: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzon Plus Herbal Oil.
10: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ako ka Lisa Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist.
13: Consult your doctor.
15: Sa mga butika.

Oro 6 FM 100.7 Iloilo, alas 9.52. Para sa ato sering pagparagad sa palatuntunan Bullseye, ginadulong sa inyo sang Visionix Plus, ang supplemento maintain good eyesight kaya may lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasanthin. Ang pangalan ni pagkalipatan na Visionix Plus, 1 to 2 capsules, soft gel capsule ini actually, in a day. Ha, isa o kunduha kapsula sang Visionix Plus para well supplemented ang aton nga mata. Check tabi sa Sri Matineon si Katropang Jansen Crisostomo. Latest update, bakwa kita sang latest investigation sang La Paz

0: Virginia Hasildo. Anong mga may na-capture, may voice recorder ang CCTV nga na-capture kon ano mga ginhambala na bigin baisan kon may aragid man sang suspitsado kag ning tigulang nga ginpatay. Katropang Jansen, sa report please proceed.
1: Padayon sa buong ginapangita sang La Paz Police Station ang ining suspect katropang Josel nga nagapatay sa 89 anyos nga tigulang sa barangay sa Ledesco Village sa distrito sang La Paz Mayo 24 sang aga katropang Josel. Sunod sa latest nga update talin sa kay Police Captain Jimel Acuesta nga ginatanaw sa subong nga motibo sa ining krimen amo ang pagpangawat katropang Josel. Kay base sa ining na recover nga CCTV footage hungod or kumbaga ginakuga no sang ining suspect nga ginkilala nga si Jerry Munahan Lima alias Pablo, ining biktima nga si Virginia Inayan Hasildo ang iya sang unang amo katropa Josel sa sulod mismo sang ilang panimalay. Ang natabo katropa Josel base sa investigasyon sang kapulisan sa ining base man sa ining na-capture nga CCTV video sunod sa kay Police Captain Acuesta nga mga alas 8:05 sang aga May 24 sang nakitaan nga nagsulod ining si ang suspect upod man ang ining biktima katropang
0: Ano Jansen. Oras katropang Jansen?
1: 8:05 AM.
0: Ay, si aga pa. Tigpalamahaw.
1: Oo, tapos mga 8:39 AM amog ni siya ang oras sa video nga dito nag-start nga kumbaga digin kuga niya ang biktima. Kahit ang natabo tali katropang Josel pagsulod ni isang biktima kag ang suspect sa ining balay no may inistorya may ginistoryahan pa sila pagaling preparahan pag ani isang tigulang no ang ining suspect kasang pagkaon. And then samtang nag-istorya sila katropang Josel kay Police Captain Acuesta nga ang ilang ginistoryahan, nag-transaksyon niya ang suspect na mabakal sang tamburong kay may tag-iya ni siya ang biktima sang do may construction do store or do baligyaan sang construction katropang Josel na mabakal kuno sang tamburong tani ang ilang suspect amo ni ang iyang tuyo dito. O galing kay isang ini nang gapagwa na tani or nauna na nga nagwa ang biktima, gulpi na lang gin kuga katropang Josel, dogin kita mo na daw sa likod ang suspect tapos gin agbayan niya na bala.
0: Dogin liab.
1: Dogin liab ang biktima.
0: Kung sa Tagalog pa binrasuhan.
1: Oo, daw muna katropang Josel sa likod ang suspect kag muna daw gin si, ano yang biktima no ginkuga ya halin sa likod kag ginyud-yud pakadto sa may kusina dito niya nga gin nakitaan sa video ang pagsipa pag lapak-lapak pa sa iya sa ining biktima katropang Josel kag after sa to wala pa natapos ginyud-yud ya pagid nagigdaon aning tigulang ginyud-yud ya pagid pakadpasulod sa kwarto kag dito na posible dito na gidgin tapos no sang suspect ang ining biktima katropang Josel.
0: Why na CCTV sa sulod sang kwarto?
1: Why na?
0: Okay.
1: Diri lang gid sa may sala pakadto sa ilang sa ilang kusina katropang Josel. And then dito nakitaan sa video man ang dumay ginabit-bit na ang suspect ang kwarta kagamitan kag nagwa sa balay katropang Josel.
0: In short, pagwa sa kwarto sang tigulang sa suspect, may mga dala ni sa katropang Jansen. Ma-identify sa CCTV kung anong mga dalaya.
1: Ang na-record lang abi no nga nadula sa tigulang is ang iya sini nga Rilo.
0: Rilo.
1: Ang Oo, kag mga kwarta niya katropang Josel, wala pa na determine kung pilagid niya kwarta ang nakuha. Mm.

0: Pero ang relo niya sini ang wala na, wala, kumbaga wala na niya na ginasuksok sang nasa puan ini.
1: So nadula relo ya, malahalon tong relo. Kaya ti may relo, kon Rolex relo mo ya, minilyon bilis na.
0: Oh yes, kada ko so actually hindi lang to bima ma ano pa sang pulis kung ano to nga brand pero amo to ang isa sa mga nadula kag
1: pero ang cash, if we speak about cash, ano linibo ini, hundreds of thousands katropang Jansen. Kay we do understand if you speak about Hasildo family, if you speak about Inayan family, mga born rich ini sila dari sa siyudad, labi na gid sa La Paz kag sa Liganes katropang Jansen. Tagiyan pamilya Inayan da lapad purungan nila sa Liganes and some parts of Iloilo. Lapad sila propiedad. Maghalin ka da sa lapas pagkanto kas Liganes. Siguro hindi ka kakisap may makitaan ka naman propiedad ang Inayan kag Gasildo.
0: Yes, katropang Josil, kamo man na ang ginatanaw. So, pero sunabi kay Police Captain Acuesta, undetermined pa ni ang kung pilagid no, ang nadula.
1: Pero sa diin na sulod ko no, ining kwarta, katropang Jansen, may ideya ang polista, diin na butang, diin na nasulod ang kwarta sang tigulang ni, sang ginpatay?
0: Muna, katropang Josil, ang wala pa na na ano gid no na determine sa kapulisan kay actually may upod ni tani si ano no ang biktima si member si Virginia Hasildo may bantay ni siya katong do may ano bala may
1: nani
0: oo do may
1: timbang
0: bulig may timbang o galing nag timing ko no sang Sabado or sa imin sang ano ni sang Domingo nga day off sang ini nga timbang katropang Josel.
1: Why pa kabalik? Why nakabalik?
0: Why pa nakabalik? Wala gid ni siya upod nga wala gid siya upod sa ilang balay amutong sang amutong natabo. Pero ang posible nga or ang ginatan-aw sa mga kapulisan nga posible ginhungod gid sang suspect nga timing on man nga wala ini upod ang ini nga biktima katropang Josel.
1: Taga diin ining suspitsado nga si Jerry Munahan Lima katropang Jansen alias Pablo.
0: Based sa tun kapulisan, ano ni siya tumandok ni siya sa barangay na Husan, Mambusaw Capiz.
1: Mambusaw.
0: Pero naga temporaryo nga nagatiner sa barangay Gihaman sa Liganes.
1: Mhm. Okay.
0: Mga 30 to 40 years old ni ang iyang
1: may pamilya ni siya, may asawa sa da sa Gihaman Liganes.
0: May pamilya lang siya katropang Josel.
1: Okay. So na-follow up sang kapulisan ta katropang Jansen na ano ini na kantuan sa balay nila nadakpan ini si Jerry Munahan Lima.
0: Asob na wala pa katropang Josel. Nga kantuan lang sang kapulisan sa ilang pamilya na kuha sang background ang ato nya kapulisan kag based sa pamilya na nga bag-o lang ni dopila pa lang kabulan nga nakagwa ni sa presuhan bangon sa kaso nga illegal gambling katropang Josel.
1: Okay. So primarily motibo yung nasunod sa pulis na subong is pagpangawat katropang Jansen. Ha? Pero ano, yes. Dugay ni siya nga nakatrabaho sang una sa pamilya sang biktima ni Hao, katropang Jansen. Anong ubrayan ni sang una?
0: Daw ano naman katropang Josel, dugay naman ko no. Daw dagabantay siya sa lupa.
1: Daw caretaker.
0: Daw caretaker.
1: Sang duta nila das Liganes.
0: Oo, daw muna. Daw
1: kaya lapad kadutaan man das. If we speak about pamilya ha, dari syudad may mga buildings ng mga Inayan, dari syudad na not only to specify kung diingid, pero damon sila mga buildings dari and properties. So isa sa mga salaligan niya inisang una, manugbantay si Jerry Munahan Lima. Tingnan nga, may ideyang pulis kung nga naghalin o ginpahalin ini siya sang pamilya ni, ano, sang biktima ni Virginia Hasildo?
0: Ang pa nang follow up katropang Josel ang rason. Pero ba, si sa pulis, nga ginpahalin gidman ni siya.
1: I see.
0: Siguro na may violation or may ginhimo. Pero
1: may katuntuhan niya na tabo, ah.
0: Oo, ginpahaling gid siya sa upra. Sunok man sa pulis nga ti may ano ni siya kuno daw may problema gin man pag-abot sa amo ni bala nga mga like sugal or gambling. Amo na nga masami siya kuno nga nagapangawat katong kon Josel para nga isugal niya.
1: So in short may record siya sa pagpangawat to Liganes?
0: Oh, may mga record na siya katong kon Josel.
1: So no, sa police lapas ha.
0: Oh, sa police based man sa pag-usisa nila sa pamilya sang suspect. Amo ni siya kumaga maning last time man niya na dakpan siya sa illegal gambling. Kahit once kaysa pangawat siya and then ginasugal niya katropang Josel.
1: Okay, man sa maluhay sa 89 anyos nga tikwang mo sang kumalag ko mo na yung matumbaning malam na manugdubinta na. Ay, sige, sige. Kiti, we're running out of time, katropang dyan. Sa nang iban, sining mga update siguro sa masunod na ito, sining mga news and public affairs program.
0: Okay. Live diri sa La Paz sa Police Station. Ang ini nga balita nga dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Cag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: There you are, si Katropang Jansen Crisostomo. Na-identifying suspect kay nga may CCTV. Nakitaan sa kung paano ya pinatayang tigulang o 89 anyos. Ang guwa isini daw gin ano yabla sa gipit siya dala kuga sa likod tapos gin yudyod pakadto dito sa dalapugan tapos dito sa dalapugan halay kasipa nga sipa pagkatapos gin yudyod pagid pasulod sa kwarto siguro na pasugid ko din ang kwarta kagang alahas eh di pagabotos kwarto kuway na CCTV nakitaan pagwa sa suspitsado sa initial nga accounting may nadula nga kwarta kag Rilo sang napatay nga 89-year-old nga si Virginia Inayan Hasildo. Ang suspect among Jerry Munahan Lima, taga Barangay Gihaman, Liganes, dala sa temporary nag-stay. Tinawo sa una sang napatay daw sa laligan bla manugbantay caretakers duta sa propiedad. Pero taga Mambusaw Kapis gini si Jerry Munahan Lima. Why pasama dakpan? And we are just calling the attention sa tanan ba si may nakakilala da. Paki-advise lang kay Jerry ah. Mo Jer, surrender ka na Jer. Hindi kaya pagdalon Jer sa ICC, dara ka lang dalon niya sa ano LPS La Paz Police Station. Hindi kay sa ICC ah, sa LPS La Paz Police Station. Hindi na pagpabudlay yung police kalagasi. Mo kay na di blakadas mang police kung inalagas ka blak mapitik yang gato kag mamungan di mo ah. Ha? Liog lang ah, paki-advise lang na kay Jerry's pamilya niya. Pasurinderan niyo lang na para way na dako nga libog, ha? Kay karon jakpatan ka matambay na nga masaputihan pasala naman ang police way madepensahan siya. Mahilong ka matabangan pero kung hindi blaw aliog lang ah. Way na galing to tiyempo sa ato sering pagparaga dari sa palatuntunan Bullseye. Thank you for joining us dari sa XFM 100.7 Iloilo. And good morning anay kay ari dari. Sa kay Jenny Haliorina. Good morning. Thank you for listening. Ha? Sa kay Ma'am Idna Puray, again, thank you. And sa kay Glenn Amoroso. Way na to tiyempo sa ato sering pagparaga kung kinanglan ninyo dara karon ano? Na meet bala nga pansit molo, cup ising pansit molo. Available da sa City Mall Molo, Pavia, sa Eatery and even sa SM City. Basta pansit molo, cup ising pansit molo. Kag The Crib Kitchen Cafe, kinanglan nyo dara ang catering services, kinanglan nyo venue sa inyo, sa inyo mga pagtililipon, ara sila dara sa Don Francisco Village. Ha? MS Del Pilar Haro, likod sa Police Station 9. Kanto lang ka mo dara, hindi ka mo magtalang da, pakitaan nyo lang si Mrs. Divina Divine Katibayan. And The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Sa mga gusto magpa-car wash, daulanan sa lakyan nyo, pa-car wash ka mo. Ara sa Quick and Clean Car Wash, kilid sang Alta Chera Church. Sulod lang ka mo sa arko-arko, and then samputan ninyo dito sa punta, sina sa likuan, ano mo, simbahan, right turn ka mo, ara dang, ano eh, Quick and Clean Car Wash. Sa ato siring technical side, upod ta si katrupang John Ray Bertiz kag BJ Serada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, excited!

0: Akon kasubong kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Yagar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
4: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: nag-aalan sa kwarto ngayon ng tingog niya. Masunod ako sa kwarto ngayon na... Angel! Anak! Oh, Diyos ko! Angel! Anak! Anak! Tamko! Tamko ako! Kagkalain! Mabatsagan ko pa nga. Pagkurog sa kalawasan ko. Indamgo ko nga ako na anak. Kagbisan hindi matahag sa pananawan ko ang iya kayong tangan. Ay, abo na kayo balo ako. Makasiligning na tabo sa iya.
1: Mami!
0: Ay, si Angel. Nagapong ko sa tiilan sa ngakon kama. Ito nagatulog kay Roger. Nagkakatulog. Angel, anak! Sa katapusan, nagpakita gaman sa ako ng iya kalag. Makamang ako sa kama, pakanto sa iya. Angel, anak ko! Oh my! Ginagos ko siya. Apong duaso siya nga nadula. Kaginpalit siyang hangin, kanadula siya dayon. Angel, anak ko, kinahidlaw na kita ko sa imo. Apa nga daw akig ang panulok niya sa akon? Anong salang ang nabuhat ko sa akon, anak? Nadugin na konsensya ako sang tuman sa iya kamatayon? Nakabatas bala ako sa pagsakit sa iya?

0: Eh, malakat ka, ma'am?
1: Oo. Makanto ako sa haya ni Father sa punerarya.
0: Eh, gusto mo ba lang opdan ko ikaw, ma'am?
1: Ah, hindi na lang. Araman si Roger, ah. Upod kami nga duha, nga maduaw sa haya ni Father. Maabot siya sa hindi madugay. Sugato niya ako.

0: si Roger. Nagapakighambal siya sa nag-atipan sang haya ni Father. Papalapit ako sa lungon, ah. Kung katapusan nga nasugulano niya, antes siya napatay. Tagbisan hindi kami close, kid. Nabatsagan kong iya concern sa akon. Kagba na talupang doon ako sa iya. Samta nagasugulanon kami. Dumirakita akong at tuman nga kabugat sa iya mga mata. Kagdaw ka pamilyar.
1: Kaya hindi ninyo pag ipakita sa akon. Ang bangkay ni Dante!
0: Uy, babae nga medyo may edad na. Tag-aking siya katama.
1: Hasta mo pala sa katapusan niya, Tion! Dingutan ninyo ako!
2: Hindi ka mag-iskandalo, Dre! Maghalin ka na! Halin!
1: Hindi! Gusto ko nga makita si Dante! Dante!
2: Mag-gwa ka na, Dre! Gwa!
1: Ang dalok sa inyo!
0: Hindi ba sa pagwa sa may edad ba ng lalaki? Sino pala siya? Ay, hinali ako ng kaangkon sang interes sa iya. Magwa ako dito sa chapel, ah. Dito ko maagi sa kilid. Nakibalo ako. Dito ko masalapuan ng mga babay sa atubang sang chapel nga ini.

0: ako magsala. Aris siya. Okay. Dumalakat na siya. Ah, madali lang. Hindi ka lang maakig, ha? Gusto na ako mamangkot sa imo kung ano mo si father. Nga, hindi ka gusto nga pasudlon ka makita ang bangkay niya.
1: Sino ka bala?
0: Abyan ako ni father. Akong kaupod niya sa ginataki siya sang balatian sa kasing-kasing.
1: Ano?
0: Ako si Cherry.
1: May relasyon bala ka mo ni Dante?
0: Aba, wala. May bana na ako. Kagsuod niya nga abyan si father.
1: Pasensya ka na sa pamangkot ko. Gusto lang ako nga makasiguro kung ano ka sa kabuhi niya. Kag kung nga kinahanglan mo, ako nga istoryahon. Matapos ako nga tabugon, kagindingutan nga makita siya. Karelasyon ko siya sa to. Amuin ang rason. Kung nga aging tabog nila ako, gusto nila nga mapreserbar ang pagkatawo niya. Madugay nila nga gintago ang bahin sa kamaturan. Kagsubong naman ako liwat nga nagpakita.
0: Ang buot mo si Lingon. Nakigrelasyon si father. Bisan isa na siya kapari.
1: Oo. Madugay na nga panahon. Pareho pa lang kami nga bata sa to. Pero graduate na siya sa seminary. Kag nag-aalagad na siya sa simbahan. In fact, sa simbahan kami nakilalae. It was a love at first sight. Bago lang kami santo nagbulagay sa nobyo ko. Si father ang nagbulig sa akon na makarecover. Apang na-inlove kami sa isa kag-isa. Along the way, nakahibalo ang Diyos. Ginpungga namon nga mahulog sa isa kag-isa. Tungod nakahibalo kami nga sala. Apang natabo gihapon ang amon kinakahadlukan. Tubtob nga nagbunga ang amon pag-upod. Nagbusong ako kang nagbunag sang isa kalapsag si Jenny.
0: May anak ka mo ni father?

0: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix.
2: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3,
0: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Anak, nga wala niya ging kilala. Tugod man sa iya posisyon bilang pare. Kag sa sul-sul man sang iya pamilya. Ginbunagong amon anak. Nga wala sang amay.
1: Ay, sa diin sabong si Jenny.
0: Wala na siya.
1: Anong buhat mo si Lingon?
0: Naghikog si Jenny. Tatlo ka tuig na nakaligad. Ginhigta niya ang iya liog.
1: Ano? Abang nga ah.
0: Likom sa akon. Ginkantuan niya ang iya amay. Nagpakilala siya nga anak sini. Apang kinpanginwala siya.
1: Ano?
0: Hindi stable ang emotional condition ni Jenny sang mga tinion nga ito. Kay bisan sa ako na nagareklamo siya na hindi ko siya palangga. Ang among rejection nakaapekto sang tuman sa iya, sang tion nga ato. Wala niya nadala. Kag tungod doon na siya nga mahuyang, naghikog siya. Nasalapuan na lang siya sa balay sang iyang abyan. Naghikog siya sa iya kwarto.
1: My God!
0: Kagsang nakahibalong iya amay sa natabo. Ginkonsensya siya. Siya ang ginabasol ko sa kamatayon sang amon anak.
1: Wala. Hinali ko lang na dumduman. Ang nakita ko nga kalag sa dalagita na nag-uwit sang lubid. Na nagpungko sa tupad ni Father sang adlaw ka napatay siya. May dala ka ba lang ang picture ni Jenny? Gusto ko lang siya nga makita. Hindi ako makaibalo kung paano ko ipatag sa imo. Pero, pwede ba lang ha? Kumplasihan mo na lang ako? Kung may picture ka ni Jenny, kinahanglan ko ini nga makita.
0: Madali ilang. Kuhaon ko sa wallet ko. Ariyo.
1: Abi. Shakit.
0: Pay. Nga ano sa nakibot ka kita? Sa makita ang picture sang akon anak, Cherry?
1: Magpumati ka. Sugiran ko ikaw sa natabo. Sang adlaw ginatake si Father. Sang balatian sa kasing-kasing.
0: Kun amo, tumtum sa iya kamatayon. Nagahupot siya sang kaakig sa iya amay.
1: Amoy ng pagpati ko.
0: Makaluluoy man ang akon anak. Makaluluoy man siya. Napatay lang siya. Nawala na batyagan ang pagpalangga sang iya amay.

0: Tom.
1: Ano?
2: Oo. Gusto ko nga duawon ang aton anak.
1: You mean, subong na?
2: Oo.
1: Oh, sige, sige. May imus kita. Kag maglakad subong kita.

ibutang kong bulak ni ini sa atubang sang pancho ni Angel. Ara na. Karon, piyungon kong akon mga mata. Agarog pangamuyo. Kagusto ko kong taning nga makita ang akon anak. Gusto ko kong makita kag masugilano ng iyak kalag.

0: katapos na ako pangamuyo. Muklatan ko ng akon mga mata. Bah! May nakita ako nga bata. Nagadalagan pa kadodri sa nampangan ko. Si Angel! Ang akon anak! Ay! Aril siya sa ako na tubang! Angel anak! Patawara ako ha! Bah! May ginaduhol siya sa akon. Kag-ara sa ginakuom niya nga kamot. Ara, ginbuksan niyang kamot niya sang amat-amat. Ang unod sang palad niya? Lighter? Ihatag mo ini sa akon? Ay, kuhaon ko.
1: Jenny?
0: Si Roger. Nalipat ako. Nakaupod ko, galit siya.
2: Dali na, sweetheart. Malakad na kita.
0: Ba, si Angel, wala na siya. Pag sa kilid ko, may nakita ako nga nag-idlak sa silak sang adlaw. Pulutun ko sang patago. Ari na, matindong na ako.
2: Dali na.
0: Ba, inagbayan niya ako.
2: Babalik na kita sa salakyan pag magpauwi ko.

0: Sumali na kami sa balay. Pagdali-dali ako ang nagsulod rin sa kwarto. Karon, ilang taon kong ginpulot mga butang kay ina sa sementeryo. Lighter? Gusto? Amo yung ginaduol ni Angel kay ina sa akon. Apang wala ko nakuha dayon. Tugod abot si Roger. Silver ang kolor sang lighter nga ini. Kag-anay ka. May letra nga na-engrave diri. R.S. Roger Santiago? Husto? Nakadumdum na ako. Ako naghatag sa iya sang lighter nga ini. Sugiran ko sini si Roger.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drums. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM.
6: Happy
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: XFM.
10: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
6: Mag-premium D3 na!
4: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
18: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
19: Santan Plus Herbal Soap.
20: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang
19: Santan Plus Herbal Soap.
21: Nanamigin!
19: Santan Plus Herbal Soap.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
24: XFM.
25: Katropa mo!
26: Exciting!
27: Mga katropa, exciting!
28: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:41 na sa aga, kagaling oras ang builog na ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ang suplemento nga makabulig, agon nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, pterygium, kag kunagaburo na ang aton nga pananawan. Inibangod ang Vision X Plus, ang mayarasang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales nga kinanglanon gid, agon nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian. Ini ang mayarasang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Importante nga maproteksyonan nato ng aton siling nga mata, bangod nga aton siling nga mata nagaserbi nga bintana sang aton nga lawas, kinanglanon naton nga proteksyonan. Gani sa aton nga mga tropa, proteksyonan ta pinaagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus de kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo, at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Martes ng edisyon. Petsa 26 sa bulan sang Mayo, ikapat katapusan ng Martes sa subong nga bulan. Kamustang aton nga aga? Kamustang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Kamustang aton sila nga aga? Sa aton sila nga mga drivers, mga XFM taxi patrollers naton. Kamustang aton sila nga biyahe? Hinahinay lang kita sa pagmaneho sang mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Dapat ang aton sila nga mga pasayro madulong naton sa ilasitag sa kamadinis na destinasyon nga safe. Sa aton sa ding mga katropa, ang mga drivers naton nga padayon nga nagalaray sa ma-traffic nga dalanon diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang panahon diri sa aton, mag-uumguo mga aton sa ding tiyempo kagabi, nagtupa ang ulan. Do pila na nigawa kagabi nga nagtupa ang ulan, no? Kagagaagahon. Pero bisan pa nga nagatupa ang ulan, nagabalos sa gyapon ang terrible kainit. Pagkaadlawon ang kasingkal sang init kag ang kaginot kag katropang BJ. Dapat mo dapat sa isa ka adlaw makaduha makatatlo ka kabeses magapaligo kay kon ma hindi ka kapaligo matiyagan mo daw ginatutdan ang lawas mo bla katropang BJ. Pero ang importante dira nga sa mga kauturan naton para nga magapabilin kita nga hydrated, inom kita sa madamong atubig. Especially sa mga senior citizen naton, sa mga may comorbidities, as much as possible, likawan na naton na magsagay ka expose direkta sa silak sang adlaw kay kadelikado sang tiyempo sa aton siling matag palamati. Magapangalagad kita tub-tub sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa malabing importante talalupang doon ng mga balita kag impormasyon. Mga updates sa mga issues nga aton sirig ginatalakay, mga follow-up reports sa nga aton nga mga katropa reporters dire sa pagpangalagad sang sentro sa mga nagaselebrar sang birthday. Happy, happy, happy birthday! And sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy, happy anniversary. Sa mga nagaselebrar sang fiesta, nagahiwat sang kafiestahan, subong! Happy, happy fiesta. Ano nga ba nuwa subong ang mga nag-celebrar sang kafiestahan man? Nagahiwat sang fiesta subong? Anong mga barangay or anong mga banwa? Kay subong ang may pinakamadamo nga kafiestahan ang bulan sang Mayo, ang bulan sang Kabulakan. Sa mga nagapamati sa aton sa radio, inyo kita mabatian sa frequency nga 100.7 MHz. Yara kita sa FM band. Makita kag mabatian man kita sa aton sa ring pagpangalagad pinagi sa aton sa ring mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share kag i-follow. Ang duwan aton kag mga Facebook pages ha, ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrola Iloilo. Subong man sa YouTube mga katropa, XFM Radio Patrol Iloilo, i-like and i-subscribe para updated ka mo sa mga balita, issues sa balita lokal, nasyonal kag international mga katropa. Sa mga overseas sa Filipino workers, kamusta ka muda? Okay lang ka muda? Kay kung okay lang ka muda, mas okay gid kami di. No, sa aton sila nga mga taga palamati. Mga talalupang doon nga mga balita kag impormasyon. Sa balita lokal mga katropa, may update kita with katropang Jansen Crisostomo. Investigasyon sa lapas sa pulis, may kang tanan sa senior citizen nga na sapuan nga patay kahapon isang aga sa Ledesco subdivision sakop sa distrito sang lapas sa barangay Tabuksuba lapas. Ang pagpinsar gani kahapon sang kalabanan nga nasapuan lang bla nga ordinaryo nga kamatayon katropa nga BJ. Pero it turned out gali nga ang kamatayon sang senior citizen mga katropa ginkuga.
ano ang latest nga investigation sa aton sering makatapos ang pulis kag may ginpagwa ng picture ang pulis sa distrito sang La Paz sa identity sang suspect nga naghimo sang krimen. Kon makita ninyo may CCTV footage ang na-secure ang aton sering makatapos ang pulis bangod sa sering incidente. Check the record gidugay ang update with katropang Janzen Crisostomo live nagikan sa distrito sang La Paz asto sa latest nga investigation sang aton sering makatapos ang pulis mga katropa. Sa pihak nga bahin, istoryahan taman ining parte sa educational assistance kay kadamo sang mga nagareklamo parte sa pagpili sa mga inbenepisyaryo sang educational assistance nga halin sa national government. Kay ang report mga katropa, kundi i-download ini sa kada barangay ang 200,000 pesos nga nagikan sa national government as per promise ni President Bongbong Marcos. So ang 200,000 pesos i-download sa mga barangay and out of 200,000 pesos, 100,000 pesos sinadira ang gamiton agod ihatag nga educational assistance sa mga residente or sa mga estudyante nga incoming fourth year. Now ang problema subong kay wala sang ang pagpili kung sino ang mangin benepisyaryo kay subong nagagilinamo sila sa barangay kay tropang BJ. Kay di ko imagine sa 100,000 pesos, lima ang maka-avail sa nga tropang BJ mo, 20,000 pesos, 20,000 pesos, dako na yung kantidad. Tikaron, madamo sang mga nagareklamo bangod nga ang iban palapit-lapit sa luwag. Ang ginanamindra nga palapit-lapit sa luwag, tikod lapit kay Moya sa nagapili, lapit kay Moya sa opisyal sang barangay, o di gani, pamilya kasang kapitan. Amo na ang ginareklamo nga ginauna ang familia sang barangay official o kung ginauna ang pamilya sang kapitan. Di natural may magluwas na nga ginauna ang pamilya sang kapitan. Ang iban na may ara man nga pabalon nga istorya katropang BJ, no? Masilingat eh, dalon ta kadi ha, pero don't forget, lapit na lang ang November 2, no? Lapit na ang eleksyon, te, base ko na mag-abot ng tiyempo, base ko malipatan mo ko. Amo na bala, no? May katulad sina nga klase sang mga istorya nga nabatian kita. Tito mo damo, hindi lang isa, duha, tatlo sa aton sila nga mga taga palamati. No? Ang 100,000 pesos o kung ang 200,000 pesos halin ini sa national government and ang 100,000 pesos sinadira i-allocate para sa mga educational assistance under sa bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program sa aton sering mga tagpalamati. Pero wala sang klaro gid nga guidelines katropang BJ, no? May guidelines man pero nagadepende sa gihapon sa mga barangay officials ilabi na sa mga barangay kapitan. Why man naton gina-generalize, no? Kundi nga ang ginatumod malaya naton ang kutob sa mga barangay nga may mga reklamo. Like for example, isa dito sa barangay sa Barotaca Viejo. Pagkatapos mayari pagid, oh, bata gani ni katropang Rodolfo de Lapos daw. I-check na siya black yaron kay may reklamo man siya. May reklamo, ano gani nga barangay ni si katropang Rodolfo man. Basta sa uton ni siya, no? Sa uton. So i-check na kayaron, dere sa ito nga pagpangalagad kay kadamo, no? Hindi lang isa, duha, tatlo, kundi kadamo sa mga nabatian naton nga reklamo. Kaya lima mo. May ara, gani iban niya nga, sa isa ka barangay, may ara, alimbawa, bi pulo ka incoming fourth year college. Yung ginimo yan nila, lima lang to ang

okay man na, no? Okay man ang sistema, katropang BJ. Pero ang importante, dira, nga dapat ang mga binipisyaryo magsugot kag mayara sang kasugtanan nga himoon. Kaya hindi makumudar tanan-tanan katropang BJ mo. No? So, pili ka nga hindi ka madala or 20 mil pesos kaya datong mabaton or ispread mo ang iban. No? Hatagan mo to nga ang iban to para makatilaw man. Amo na ya ang sistema sang iban. Pero I don't know kung ginapanugutan na, no? Pero tindipende man siguro kung may kasugtanan malang ito pang BJ, no? Why gina siguro problema, ah? So, istoryahan tanay ang parte sa bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program na educational assistance amounting to 20,000 pesos mga katropa. Kay ipaagi ni sa liga mo, no? Ipaagi sa liga. Ang 200,000 pesos, 100,000 pesos sinadira para sa proyekto and ang 100,000 pesos ipaagi para sa educational assistance. So standby ka mo sa aton sila nga matag palmati kay aton ina nga pagatalakayon diri sa aton nga pag pangalagad. Sa piyak nga bahin mga katropa, update man sa ginatalakay naton kag ginadala naton sila nga reklamo sa mga residente dira sa Barangay Kabugao Norte sa Banuasang Pabia, Iloilo. Kahapon, regular session sa sangguniang bayan sa Banuasang Pabia, Iloilo. Nag-set kita sa interview sa kay Vice Mayor Bibo Heroche. Agod nga makapangayo kita sa update kung bala ano ang nanging resulta sa pagpatawag nila sa mga opisyal sang Kabugao Norte Waterworks kag sa mga barangay officials to address sang concern subong sa mga residente dira. Pero ang feedback sa aton ni Vice Mayor Bibo Heroche nga kahapon daw wala ko na madayon ang pag appear sang mga opisyal sang Kabugao Norte Waterworks kag barangay officials kaya instead nga magtambong sila sa sesyon, nag-diretso sila sa opisina ni Mayor Luigi Goriceta. Nagpakikita sila kuno kahapon sa opisina or sa alkalde kay Mayor Luigi Goriceta. Tinatural siguro to address ang concern. Pero it turned out katropang BJ, gano'ng kadamong galis ang problema ni sang Kabugao Norte Waterworks. Number one, wala sang permit. Wala sang permit to operate na sa banwa. Number 2, ang ila sila nga gina-produce nga tubig para sa mga member consumers nila sila katropang BJ. According sa report, may ara sa nga coliform. Ikaayong lawas na katropang BJ. Magluwas dira mga katropa, ang ikatatlo nga problema, kay why sila sang savings. Why sila sang savings? Because nga ginaaligar sang ilang chairman nga si Mr. Edgardo Joaquin nga wala nagabayad ng iban nga mga member consumer sang Kabugao Norte Waterworks. Rason kun nga nga short sila sa income nga bisan ang ilang elektrisidad hindi nila full mabayaran because nga kulang ang collection nila, kulang pagganing collection nila sa ibayad sa kuryente. Kung magnegosyo ka katropang BJ, although ati private ini katropang BJ, no? Pero kung tani, maagi gini sa proseso nga dapat may business permit, may ara sang ang kalidad sang supply sang tubig nga gina-deliver nila kung nagatubod sa ila sila nga gripo, dapat i-address nila na. And ang isa pa sa atong sila nga mga tagpalamati, kaya wala sang proper auditing as to sa income and expenditures sang kooperatiba. Tekon wala sang wala sang proper auditing mansig-mansig, you know? Mansig-mansig. Kung wala sang proper auditing, ha? Kung wala sang proper record, wala sang auditing na nagkakatabo, kung pila ang income, kaya tindira mo ma-determine mo kung bala sa income nila, sufficiente bala, makakompensate bala ang ila sila nga income.

0: income versus sa ila sa ding expenditure sa ding katropang BJ. Iti, hindi ba na yan pwede nga ang iba niya, unfair na yan sa iban nga nagabayad sang ilang water bill religiously, unfair na yan nga ang iban nagabayad, ang iban niya wala, tapos, wala man sang proper audit, no? Iti, ang pamangkos na dira, dito nagkakadto ang kwarta. Paano mamonitor sa mga member consumers kung bala naga-income ang inang kooperatiba because nga wala sang auditing. Kaya ang pinakamasubo, why gidya sang permit eh? Okay, ma, negosyo ka mo, why ka mo inyo yung permit? Ano na yan? Listahan na is tubig? Tubig na nga daan ang inyo negosyo. Listahan na ipagid sa tubig, araw-araw. So, istoryahan tali dugang, no? Diray sa aton siling pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Impunto las 11 ang aton oras sa piyak nga bahin si Mayor Raisa Trañas. Paimbestigahan niya kung nakatropang BJ. Ang ining nag-viral sa social media ang paggamit sang salakyan sang gobyerno bisan pang wala sang opisina. No? Ini matapos mga katropa nga na kuhaan sang litrato ang service vehicle sang city government. Kag according sa report nga ang salakyan nga ni ging gamit ni Councilor Shen Marie Mabilog mga katropa. Di may mga guidelines na yan sa aton siling mga tagpalamati. Kabalo ka mo kung nagagamit ka mo sang salakyan sang gobyerno. May mga guidelines ina nga dapat sundon, no, sang nagagamit. Kay ti resources niya sang gobyerno mo. Dapat gani sina before ka magamit sang salakyan sang gobyerno, naka-stipulate inadira sa trip ticket katropang BJ. Kag ang trip ticket nga na naka-stipulate na kung diin ka makanto, point to point na yung trip ticket mo. Katropang BJ, kay subject ina siya sa liquidation sang COA. Dumdumanta ni sang una ang LTO, gani kung di ko magsalag kag ang ombudsman. Mayari ina isang una sang team nga nagamonitor mo. Nagalibot ni sila, nagamonitor ni sila during Saturdays and Sundays and the holidays. Nagalibot ni sila kay ning mga salakyan nga ginagamit sa aton sila nga mga opisyal. Dapat gamiton lang ina siya sa official function. Pero ang iba nabi kung kaisa ginagamit sa personal, didin kay mo na yakita nga salakyan sa gobyerno ato dito sa Sabado kag Domingo ato sa beach. Ang iban ara sa mall. Ang iban ginasakyan sang pamilya. Ang paggamit sang salakyan sa gobyerno, pribilehiyo lang niya katropang BJ mo. Hindi niya mandatory. Kaya nga, kaparo sila sa mga konsihal, mayor, mayara ni sila sa ginatawag nga RATA. Ang RATA, Representation and Traveling Allowance. Kung nagagamit ikaw sang propiedad sa gobyerno, like for example, ginisyuhan ka, binagin, ginhatagan ka na sang salakyan, service vehicle, ang imo sina nga RATA, hindi mo na makuha nga full, kundi ang makuha mo da is half sa imo sina nga RATA lang katropang BJ. Kaya ti, kung wala ka sa ginisyuhan sang salakyan sang gobyerno, kag wala ka nagagamit sa salakyan, ti makuha mo na full ang imo sina nga RATA bulan-bulan eh. Dahil doon ako sa city, pila ang rata sa city, subong? Pila ang rata sa city, subong nga? Why ko idea kung pila ang rata sa city, subong? Tinda ko na ko siguro kahit highly urbanized sa city ni ang Iloilo City mo. So, dako ang rata sinadira. Magluwas na, hindi lang amo na, no? Kung department head ka, kung mga konsihal ka, pati communications allowance sila gani, harap na da, pati ang imo sila nga cellphone na katropang BJ, gobyerno pa nang gabayan. Gina-charge pa na katropang BJ, pero diray lang kita sa salakyan. Kung mayara ka sang gin-issue, kung may gin-issue nga salakyan sa imo, di natural hindi mo na makuha full lang imo sering representation and traveling allowance. Amo nang meaning sang kata kag kada bulan na. Siguro sa city, siguro mga hindi siguro magganubo sa 20 siguro ng rata sa city, you know? Katropang BJ, highly urbanized sa city mo. Parang ang kung wala kasang salakyan, te, mo na gamiton mo nga ang imong rata sa pag lakat-lakat, kung di ka makadto, eh, no? I-plite mo na, masakay ka bis taxi na. Pero at least why ka sa resources na ginagamit sa gobyerno, wala ka sa mga salakyan. Pero te, ang natabo sa mga katropa nga na kuhaan sa Laraguay ang pick-up na iya ka sa syudad, may logo pa, kay te, nakabutang ginagani. Hindi mo hindi na gani pwede ang salakyan sa gobyerno nga wala sang logo kag wala sang nakabutang sa kilid nga marka nga for official use only katropang BJ mo. Pero damo kita sang iba sa mga makita nga mga salakyan mangali sa gobyerno nga bisan ila ginakakasana nila sang logo, ginakakasana nila sang for official use only. It is supposed to be hindi na pwede. Pero in the case sa sineng natabo nga nag-viral sa social media, tingin ako man ni Councilor Mabilog nga nakita tong salakyan sa JT Mall sa Molo because nga nagpangumpra, kuno nagpangbakal sang supply para sa mga school supplies para sa ipanagtag niya man siguro katupang BJ. Pero hindi ni iya naka-issue ang sa iya naka-issue ang salakyan. Kay ang salakyan na naka-issue sa kay Vice Mayor Baronda. Dugin hulam abis siguro ni katropang BJ, no? Kay sang una sa kung dumanta ni sang una may mga ginpang bakal ang city government sang tiyempo pa ni Mayor Jerry Trañas. Nagbakal sang salakyan pick up. Pick up ang ginbakal sa todo tanan-tanan ng mga konsyales blag intagaan na mo pati ang Office of the Vice Mayor ang isa to yagan ni dumduman tagin ni ang isa pagin sila niya pwede akon hindi lang ko yung pick up van lang niyang akon tagaan ka na gid lang baklan ka na gid lang sang gobyerno para gamiton mo mapili ka pa katropang BJ na no? Pislian man to ang nagambal nga hindi pwede pwede instead nga van nga instead nga pick up van lang iyang akon. So bangod sa sining nag-viral mga katropa naghambal si Mayor Raisa Trañas sila nga paimbestigaran tani paimbestigaran niya ang paggamit sa mga salakyan sang gobyerno sa sang syudad ilabi na kung Sabado, Domingo kag holidays. Di dapat may task force ang una dumdumang ko ni sang una may task force ang una ni ang ombudsman mo mga anti red plate bala ang komposisyon sa ni sang una ang kung kita magsala ombudsman LTO interagency task force to nga nagapangdakop gid sa una ya dumduman ta sa una ara pa kami sa piya katropang BJ may ara ya gani nga sa lakyan sa gobyerno yang ginasulod ya sa lodging house mo Centro. Sulod sa lodging house kay adugay nagaling to no pero sang ulihin na kana na do na dula lang to balaan nyo naman ang kampanya kung kaisa sang gobyerno ta daw ningas kugon man ningas kugon man kon ginatalakay kag may mga isyu ginatalakay sa radyo ti tama man nakapisan kag tama man nakaabte kag aton iban nga mga insya sang gobyerno nga mag magmonitor pero kung naman magkanay-kanay na ganito pang BJ ti masalig naman sila nga ati okay naman to siguro No? For publicity lang bla. Kung kaisa daw kakadula man naton na believe sini sa mga ahensya sa gobyerno na dapat consistent, no? Consistent dapat, hindi na sila yung i-launch nato ng amuning programa para sa pag-monitor sa mga paggamit sa red plate o sa mga salakyan sa gobyerno sa mga outside na sang office hours. Sa aton sila yung mga taga-palamate, Sabado-Domingo, dapat inconsistent ang kampanya. Hindi lang sila nga daw ningas sa kugon. Pero may mga nagapamangkot na masiling sila nga ti. Hindi kit pwede magamit ang ang salakyan sa gobyerno kung Sabado-Domingo or holidays. Pwede sa pwede. Provided nga mayara ikaw sang ginauyatan ng mga requirements, may mga requirements sa paggamit sina during Saturdays and Sundays or during holidays with the approval natural sang approving authority. In the case sang Iloilo City, ang approving authority sina amo ang city mayor nga naga-approve sang trip ticket or may gina-designate na no? Sa aton sila mga taga-Palmate. Kaya ito, subject na ito pang BJ ang ang paggamit sa salakyan sa gobyerno. Subject na niya sa audit mo. Kaya ito, kalimbawa, ang ginagamit nila ang gasolina or krudo. Gina-indicate na da sa trip ticket. Na-indicate na da, halimbawa, magamit ka sa salakyan sa gobyerno. Ginasulat pa na gani pati ang kung sinong authorized na maglakat magsakay da. Pati ang official driver ang authorized nga mag-onboard kag ang imong destination. Naka-indicate na da tanan-tanan sa trip ticket nga na ano oras ka naghalin, din ka makadto, anong imong mga pagakadtoan gina-indicate na da kay ang trip ticket subject mga katropa sa audit sang kuwa. Amo na kun nga ang mga salakyan sang gobyerno hindi makalakat kun wala sang trip ticket. Kag ang naga-approve sina ang approving authority amo ang head. Ti diri sa city ti mayor kun sa banwa ka ti mayor sang banwa kung gobernador, kung sa probinsya, ti gobernador Pero ang iban sina, gina-designate na lang sa mga department heads ng katupang BJ. Pero may approval managyapon. Importante, trip ticket gani. Kaya kung why ka trip ticket, questionable na. Ang laing pagis na dira, kung ang naka-indicate sa trip ticket, makadto ka lang sa amon tapos kita ka to imuya sa ibang lugar. Ti question managyapon. Kaya ti dapat kung nanula na naka-indicate sa imo sa ring trip ticket, amo na dapat ang imo sa ring pagkakadtuan. Hindi ka dapat na mag-lisa. Okay, para likaw bla sa istorya bla. Ano sa ring tinginagamit mo ni sa personal, mo ni muto. Kung ako yabi ka ito pang BJ para ibitar los bukules, hindi lang ko yung magamit mo. Total may rata ka man. May rata ka man. So, hibaloon ta niyang dugang sila ng mga updates kay paimbestigaran ko noon ni Mayor Raisa Trenas. May ara man sang reaksyon si Yusek Mabilog. Kaya tinablos niya ni si Shin Marie Mabilog mo, si Councilor Shin Marie Mabilog. Si Councilor Shin Marie Mabilog, sinadiri ang medyo na na dalasa ang pangalan kaya siya nagagamit mo. Sa statement, sa reaksyon sa DILG Undersecretary nga si Yusek Jed Patrick Mabilog, nga daw may kahisa lang ko no ang nag-picture kaga nag-post sa ni Katropang BJ. Budlay galing na probahan ng kahisa. Sa aton sila nga mga tagpalmati. So istoryahan tali dugang diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ang oras ta alas 11:14 na sa aga. Hindi nga oras ang Boylog ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang kape sa mga guwapo, kagang kape sa mga guwapa. Importante na hindi lang siling makapangapi ka mo, makapainit-init ka mo sa inyo siling mga sulok-sulok. Pwede dapat piliyon ta ang kape nga healthy, ang mga health benefits nga makuha naton sa aton sini nga pagpangapi, dapat ang ipangapi naton Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen nga. Mayaras ang mangustin, mayaras ang spirulina, may garlic, may malunggay, may turmeric, may real coffee beans and ang sweetener stevia. Ito yung mga health benefits sina tanan-tananda. Makuha ninyo sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang glutathione nga nagabulig sa pagpanami sa aton sili nga panit, kag nagabulig man pa bakod sa aton sili nga cartilages ang collagen. So ganis sa aton sili nga pagpangapi, hindi ta pagkalipatan ang aton pangapihon, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa. Ang nami pa sinadira, kay kung nagapangapi ka mo sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, pwede pa ka mo maka-join sa aton sili nga promo. Ang lima ka mga empty sachets na, ihaboy nyo naman na supposed to be after sang inyo sili nga pagpangapi, kay ti basura na mo. Pero may kwarta sa basura. Instead nga ihaboy ninyo ang mga empty sachets sang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, gamitan ninyo ina nga proper purchase para sa aton sili nga promo sa pag-join sa promo sang XFM pag subuman sang Santon kay 3,000 pesos na ang nagahulat sa inyo da. So imbis nga ihaboy nyo, subton nyo, sobrela na kag gamay nga kabudlay ang inyo sili kapital, may base mapalaron ka mo, makadaog ka mo sang 3,000 pesos. Imoon nyo lang da, bakal ka mo sang sobre, sulatan ninyo sa inyo pangalan, address, contact number, edad, signature, kag ang propo purchase. Ang pangalan sang propo purchase nga inyo sili gamiton sa pag-join sa aton sili nga promo. Every Friday, nag-draw kita and ang mapilian dira, magabutan dira, 3,000 pesos. Kahit sa grand draw ang grand draw, more than 100,000 pesos ang nagahulat para sa aton sili nga mga winners sa mga katropa. So, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen ang naiyan, no? Sa aton sili nga mga tagpalamati. Pero magluwas dira sa aton sili nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available sa Gyapon ang aton sili nga ibang pa nga mga variants ng aton nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa tanan, may mangosteen, may moringa, kag soya extract, may isoflavon sa makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton sili nga lawas. Ilabi na sa mga kababainhan nga mayaras ang hormonal imbalances at sa mga lalaki na naman nga mayaras ang prostatitis o kung paghubag sang prostate. Isan bata pwede ka pangapi. Kay wala sang caffeine kundi aroma lang sang kape. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton sili nga kape ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix nga mayaras ang mangosteen, may real coffee beans and vitamin D3 para sa mga diabetes. So na, sa aton sili nga mga taga palamati. Sweetened by stevia mga katropa. So tatlo ka mga variant sa aton sili nga kape. Kape nga mga healthy, makabuligid sa aton ni kaayong lawas. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Kag Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Mabakal na ton sa Mercury Drug Store, sa Pharmacy TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, kag sa Yes to Health Wellness Center, sa Eyang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Basta pangitaalan ninyo ang official store sang Yes to Health 2011. Magabalik kita sa aton nga pagpangalaga din sa aton sa pagbalik. Check na report ni katropang Jansen Crisostomo. Update mga katropa sa investigasyon sang pulis sa natabo nga pagkasapos ang bangkay sang senior citizen sa Lidesco Village sa Tabok Suba Haro. Pagbalik sang programa Sentro ang oras last 11:18.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. Hey! FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
2: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Bibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Hello everybody, good day, God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman kakondisyon, very unique din nga kondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni, pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder, amo yun yung pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso, inike nga life-threatening, pati mental health kondisyon na sini apektado. Sige, istorya natin ini diri sa edukasyon sa Ikayong Lawas, ang programa nga bagahatag sa mga impormasyon kag mga ihibalo. Agod nga mapalayo kita sa balatian kag mahalungan nato ng aton sini nga mga kalawasan ug kun ikaayong lawas. Kag ang pinakaimportante sa tanan para mahibaluan naton kung ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Herbal Capsule. Patimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Evergreen Coffee mix. May kape ka na. Protektado ka pa. O sige na, kito interesado man gani kung magtalakay sini. Kibisan ako ganito na magkuhan kag do bagol ang kuya kabate isang kamusin nga klase disorder o kondisyon. Kaya kung sarin, ang anorexia nervosa pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Pwede man ni matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ni nga sahi sang kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa, hindi nila manutaran o kung hindi nila manotis o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa, concerned ini sila katama sa ilang weight, body shape, kag ang amounts ng calories nga nagasulod sa ila siningalawas, kag ang mga ginainom nila. Nga sa sobra ka health conscious, nabutang nila sa alang-alang nila sa ikaayong lawas.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Kung exercise ang pag-ambala, so sobra man ini sila mag-exercise, di rin natin gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahe, pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sa ilisining weight. Gausar pa ni sila sa mga laxatives para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig mapagwa ang ila sini mga kinahon. Sus, makahalamot na mga simptoma sini, pero may ka lang nagapanumdum sa pagkaon. Pero ang pagpanumdum mo bala kung anong pagkaon, ang imo hindi kanon. Kag kung anong mga pagkaon, nga do halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako. Kahalong ka sa mga pagkaon, kag do halos do hindi ka na gani magkaon, kay ginalimitahan mo ang kaugalingon mo. Ay laban sini, dehydration, maluya ka, lingin ulo mo, dasig ka mag-collapse. Pero kung nagakahangawa ka nga hindi ka makapupo, ariyo, ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, tested na niya. Halos tanan nga nakatilaw sini ang ila sini nga reaksyon, ang ila sini comment, ang ila observasyon, kanami sang ila sini nga pupo. And I am one of the living proof. Purbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto, turmeric, malunggay, barangay sa Luyot, Ampalaya with grass barley grass, mangustin nga ara sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga amoy ning halinan sa balatian kag nagapanubo sa atong sining immune system. Sampat sila dira sulo sa pagtuon ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Sunuman sa pagtuon ang mangustin nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit nga mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay gina-flush out niya sa atong siningalawas. Ang saluyot, no? Hindi ka na magka-problema. Ara, nagabuling ina sa pagpahumok sang etchas, sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang Ampalaya, luwas sa vitamin C, the best manini nga source ang calcium, phosphorus, folic, and iron, kag vitamin A. Of course, vitamin B man. Ang wheatgrass, good source man sang vitamin C. Ang barley grass, unique maniniya, kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa, na nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C nga present sa halos tanan ng mga sangkap, sang Evergreen Coffee, kag Evergreen Herbal Capsule, hindi na niya baha, anaw na niya sang vitamin C.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
6: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika.
9: Makalage na ko.
6: XFM.
10: Katropa mo.
9: Exciting.
11: Mga katropa. Exciting.

0: Las 11.28 ang atong oras. Pabalik sa atong pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa atong sari nga matag palamati, standby. Good morning, anay sa kay Kagawad Rodrigo Montaño dira sa Kalaparan Arevalo, also sa kay Sherwin Marcoe, kay RV Chris Casires, also sa kay Katropa Rodolfo Dilapos sa atong sari nga pag pangalaga. Thank you gid kay Paring Boy Mortel. Good morning, happy listening lang dira sa Vince Barbershop, no, and also sa kay Kapbots Florentine dira sa barangay Katropa Kapihan sa distrito sang Molo. Good morning, happy listening
1: Sentro.
0: Check Katropang Jansen, Katropang BJ Leog, takay Katropang Jansen, i-check na to ng update with Katropang Jansen Grisostomo. Update ini mga katropa sa investigasyon sang pulis sa nasapuan nga patay kahapon sa Ledesco Village sa barangay Tabuk Subaharo, Lapas. Patay ni ang senior citizen 89 anyos, no? Siya lang ni nagapangabuhi da kay ti ang familia do dito ni sa kan do dito ni sa abroad. Sa CCTV, may CCTV kita nga nakuha, makita ang suspect nga nagsulod pa, no? Nagsulod pa sa balay. Nagsulod sa gani sa compound. And nagsulod pa sa balay. Isa lang niya nagkapangabuhi na ang senior citizen. Kasi Katropan Jansen, check na si Katropan Jansen Krisos tumo update sa investigation sang police.
1: Live report.
0: Katropan Jansen,
2: nagkatinawagan sa buong Katropang Mari mga kapulisan para sa madasig yung pagkadakot sa ining suspektsado na pinakilala kaya lima 30-40 years old.
0: Okay. Bray, kanag ito man dyan, sin, no? Kaya daw kautod-utod ang imo siling signal. Daw, hindi nami ang signal na nimo ka ito man dyan, sin. Please come back, big ka ito man dyan, sin.
2: Kato pang Mario.
0: Okay. Okay na.
2: So, nagpanawagan subong ang kalapulisan, ilabi na sang Lapas sa police station nga para sa mas madasig nga pagkadakop sa ining ito katropang Mario nga kay Jerry Lima sang barangay Gihaman Leganes, pero residente ni siya gid sang ano, no, Ortomando kini siya sang Mambusaw Capiz, pero kay diri siya nagtrabaho katropang Mario. So diri ni siya nagtemporaryo nga nag-star sa barangay Gihaman Leganes sa katropang Mario. Base sa follow-up investigation sang kapulisan kag sa subong ti ongoing gyapon ang hot pursuit operation sang kapulisan ni katropang Mario, gina-confirm sini nga muni ang suspect sa ining pagpatay sa 89 anyos nga biktima nga si Virginia Hasildo katropang Mario. Kag sa ining mga na-recover nga mga CCTV footage katropang Mar nga when it comes sa ini nga natabo, nakitaan, no, nga pasado alas 8 sang aga nagkadto ni ang suspect sa puluyan sa ini nga biktima agud nga makipag-transaction investigation nga kapamal sang kapulisan, kumbaga suno sa kay Police Captain Jimel Acuesta nga may transaction ni tani si ang ini nga suspect sa biktima kay bangod nga bakal kontani isang tamburong katropang Mario ang natabo. Syempre ay amotong ilang appointment, amotong pagtransaksyon niya nang ginpasulod man sang biktima kati kaagi naman ini nga nakaobra, no, dati man nga trabahador nagabantay sang lupa sang ini nga pamilya. Ginpasulod sini kag ginpreparahan pagani kuno sang pagkaon katropang Mario. And then ang natabo mga pasado alas 8:30 na sang aga, nakuaan sang CCTV ang ining pag dolly up or pag kuga sang suspect nga nagapagwa na tani sila katropang Mario, kumbaga daw ginadulong na lang tani bala daw gina ano na tani ginaala na sila sa may pertas ang balay. Kung baga, ginano ka na bala, ginano, ano yan na tani, nga malakat na ang ini nga suspect. o galing ang natabo pagka do sa ini nga CCTV nakitaan nga dayon nga ginliab sang suspect ang biktima sa likod, no, ang kumbaga dogin gidamdogin ano yun ay pala dogin agbayan katropang Mario nga dogin kuga amo na nga porme kay gagina gin ano ni siya gin pakita sa aton ni Police Captain Acuesta ang ano, no, ang ining natabo. So ang plastada ang kuga sini di siyempre gin yud yung katropang Mario pakadto sa ining kusina kaga dito nakitaan nga ginalapak-lapakan niya sini, no, ginalapak-lapakan kaga gin ano pa niya gin kita natin daw gin siguro gin sumpag siguro katropang Mario, no, or anong plastada pa gin. And then after sini gin ano niya pa kumbaga after sa to gin uyatan niya sini ang iyang tiil kag gin yudyod pagit pakadto sa kwarto. So posible katropang Mario nga gina pamangkot niya kung diin abi gintago ang kwarta kay nagakuha nga posible nga tuyo yagit sini nga kawaton ang iya sini nga kumbaga mangawat siya katropang Mario sa ini nga biktima katropang
0: So ang motibo so, gede sa pangawat gid katropang Jans.
2: Oo, yes, katropang Mario muni ang ginasundan subong nga motibo sa nga kapulisan ang pagpangawat katropang Mario kay posible nga why syempre wala gin ang ano bi ang background na bi sini daw daw posible nga base in naga either ga pangayo or naga hingyo abis ang kwarta kag tibangod niya kung kay ti wala niya nahatagan or wala niya bigin pahulam nga daw mo nang nagagawa katropang Mario. That's why nga gin pero saya na lang sini nga ano hanabi, no, nga
0: patyon ang biktima
2: or patyon katropang Mario.
0: No. Pero by the way, katropang Jans, ang CCTV nga ni wala sang audio. Pwede ibang mga CCTV may audio eh, mabalaan ang mga conversation. Sa CCTV nga ni nga ginpresentar sang pulis, may makapture nga audio ay?
2: Ang sagwa niya siya abi ang ginpakita lang gid sa aton katropang Mario, no. May audio siya pero hindi siya bation gid bala. Kay do medyo layo ang camera. And then ang sa ano na gid ang actual na gid niya video kung sa din siya gin ginpatay katropang Mario, wala ni siya gin release sa aton, no, sa kapulisan.
0: Okay.
2: So pero gin ano lang nila gin say lang nila kung ano gid ang natabo. Kagti dito na gid ni bisa may kumbaga ito na sa may kumbaga mismo nga ano abi, no, kwarto dito gid wala dito sang CCTV katropang Mario, so wala na ni baluan kung ano pa ginang nagkinatapo dito, basta nasapuan na lang gid siya nga bangkay na, no, sang iya sini nga hinablos sa katropang Mario mga pasado alas 11 na sang aga. Kaya ano pa to, nauna pa to nga ginapinsalan pa to sang pamilya nga posible base na cause sini or bangon sa natural death lang ang inkamatay sang biktima. Pero kay ti bangod nga may nakitaan nga pilas, do may pilas or do may lagob, do something may ara sa iya nga liog katropang Mario eh. Do ano bala daw kita mundog bin kuga bala. Amo nang nakitaan sa iyang sa initial nga investigation sang kapulisan. That's why nga nag-request subong ang pamilya nga ipaidalom sa autopsy examination ang biktima katropang Mario.
0: Okay. Pamatian, so, tabi katropang Jans, pwede naman pamatian ang interview sa kay police captain Acuesta.
2: Yes, police captain Jimel Acuesta, okay. Katropang Mario.
0: Okay. Pamatian tang investigasyon sang La Paz Police, si Police Captain Acuesta, ang hepe sang La Paz Police Station.
1: Ito siyempre, kumpitohon pa na lang ang, ano, ang SOCO result, ang autopsy result, kaya siyempre ang mga bata niya, hulatin pa na lang para mapailat ang kaso kung kompleto na. We rambiri with home side.
3: base sa na-retrieve na doon niya sa superior footage, sir, ano ang nagkalatago that time na napatay ni Pigulang, sir?
1: Natabo, okay man, nag-isulahan naman sila pa. Nagsang magwa na sila, nagpagwa na sa door na ano, pakadto sa sagwa. Na una ang Tigulang, gulpi niya lang yung grab sa liog, yung sipit. Pag yung yudyod, pakadto dito sa kitchen. Bukol sa DL, dito man banda ang ano, ang room sa Tigulang. So, makita ko man dito sa CCTV, nga daw yung tenor portion, abing nga daw ulipod. Pero makita sa CCTV, nga daw nilapaklapakan niya pang Tigulang. So, nga daw duraan na sa malay ang Tigulang, ginyudyod niya pas kadto sa may ano, pakadto sa sulod sa kwarto. So, dito sulod kwarto, wala, takabalo ko na ano, pag-iragyan yung pangkuha. Pero ang makita lang natin sa CCTV, ang ginkuha niya, ang cash, pero wala takabalo kung bilang amount sa cash. Kag release ng Tigulang, ginkuha man niya, kag nakita man natin na ginsulod niya sa iyang bulsa.
3: So pag yudyo sa pakado sa kwarto, sir, ano ni take down ang Tigulang?
1: Nung take down, yung nagahayang. Ginudyo niya na lang.
3: Pero ano pa yung purpose niya dito kung nagkatulit
1: ang suspect, sir? Kaya yung purpose niya, nang rob siya sa Tigulang. Ano good?
3: Pero ano kuno ang gagawin pa ano man siya ginpasulod man siya dito.
1: Tek accordingly sa mga nablos kay sa mga relatives man basta kilala niya yun ang 13 niya na ginapasulod
3: niya.
1: Pero kung hindi naman kilala sa gate pa lang na mamangkot siya kung sino wala niya ginapasulod.
3: May mga transaction pa ng suspect.
1: Yes, the transaction ganin sila actually na istorya ganin sa hinablos, din pa istorya ni sa Tigulang through cellphone nga matgatansak ganin ang suspect na mabakal sa ano. Sang tamburong na ipa-deliver sa tikod.
3: Background sang suspect, sir, ano siya? May...
1: Background sang suspect, bago lang man yung tagwa sa kaso ng illegal gambling. Pero ang record niya ito sa Leganes Police Station.
3: So, tuyagin niya mga wat para ano, sa iyatanin niya?
1: Oo, kay sa iyan na nga, ano yan, luho.
3: Mensahita na lang, sir, sa suspect.
1: So, mensahita sa suspect, kung diyan ka man kapanago, kung kuno... Diyan ka man, ato ba nga ang imong ginimong nga krimen, why kagid naluoy sa Tigulang kung tani eh, mahimo ka nga magpangabuhi sang matawhay tag masiyadyaho ng Tigulang with the age of 89 nga mapagsik pa kung tani pero wala sa katumbas nga kahayupan ang ginimo mo hindi natin sulod na isip ko nga ang himo umini sa Tigulang na dati ka man niya nga trabahante gali sa iyang property dira. So kung may konsensya ka mag-surrender ka na lang kag sa imo mga pamilya na hindi nyo napag-consulti pa ang ginhimo sa inyo nga himata o sa inyo nga parinti. Pasurrenderan nyo kay makonsensya ka mo sa ginhimo niya sa Tigulang.
0: Okay, Katropan Jansen?
4: Sentro! Sentro!
0: Katropan Jans?
2: Katropan Mar, so amo to ang... interview na ito with Police Captain Jimel Acuesta. So, sa subong ka, Tropa Mario, is ipaidalom ni sa autopsy report, or I think autopsy examination, no? Ang ininga bangkay sa 89 years old nga biktima. Kaya sa subong ti ongoing gyapon ang hot pursuit operation sa ato niya kapulisan. Posible nga magpangatubang sa kasong robbery with homicide. Ang ining suspect katropang Mario posible man nga ipasaka pagid ini sa robbery with murder pero ti depende kuno kay depende sa magiging ano man no i-file nga kaso sa ato nga kapulisan na katropang Mario pero so far subong ti robbery with homicide anay ang ginapreparar kag ti gina ano sini nagapangabay sini ang kapulisan especially sa pamilya sang sospechado nga kung pwede nga i-surrender or mag-surrender na lang siya sa subong katropang Mario kagatubangon na lang ang iya sini nga ginhimo nga kaso.
0: Okay.
2: So ang ini nga balita nga dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Gagturgo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
4: Live report. Live report. Centro. Centro.
0: Last 11:43 sa aton oras, nabatyan na report ni Katropang Jansen Crisostomo. Update din mga katropa sa nasapuan nga patay kahapon dira sa Ledesco Subdivision, Tabok Subaharo. ang biktima ni si Virginia Hasildo, 89 anos. Tingo lang na araw-araw tama sa suspek nga ano gidyabi ang puwersa sang tigulang gidyabi kitro pang BJ man.
4: Centro.
0: Ang suspek si Jerry Lira and tumandok sang Mambusaw pero dira nag-star sa barangay Gihaman sa Banua sa Leganes. Ti ang motibo sa pagpatay pangawat dati man nga nagtrabaho da ang sospechado. Nakasulod siya sa compound sang balay kiti kilala siya mo
4: sentro sa sentro
0: pero asto kon pila ang kantidad nga nakawat or nataban sang suspechado amo panang way ma established git
4: sentro
0: kaya ang primero gani nga report nga ti ang napatay daw natural death bala pero it turned out kali nga hindi yan napatay sa natural ang senior citizen
4: Centro.
0: Centro. Si Virginia Seldo kundi nga ginkuga kag ang motibo sang pagkuga sini sa iya amo ang pagpangawat. Last 11:44 na ng atong oras sa diri sa pagbalagad sang Centro sa XFM 100.7 Iloilo. Hindi nga bahin sa itong pagpangalagad ang builog na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Importante nga ito ni kayong lawas nga maproteksyonan naton batok sa mga balatian. Dapat tumar kita sa mga suplemento nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga mas ginpabaskog, mas ginpamaayo para nga mangin epektibo. Ini ang mayara sang kombinasyon sa mga prutas kag utanon, may mangustin, ampalaya, malunggay, garlic kag asper Carolina. Para malikawan nato ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, sa iban pa nga mga klase sang balatian. Opda na ton sang santo na vitamin C, ang alkaline-based tignan acidic nga vitamin C. Nagabulin sa pagpabaskog sa aton nga immune system and ang premium D3.
4: Centro.
0: Mayara sang antibiotic effect, nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga makatulanan, mayara sang mayara sang vitamin D3, mayara sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. So para malikawan naton ang mga balatian, tumar kita sang Santon na Plus Gold Herbal Capsule kag Santon vitamin C. Mga katropa. 11:46 sa aton oras sa katropang BJ, check tabi si katropang Rodolfo Dilapos, ang aton sila nga taxi patroller, ang aton sila nga coordinator sa taxi patroller naton. Kay check tani ang parte sa parte sa educational assistance. Lalipot lang para makakuha kita sang nature sang reklamo. Kaya sa iya reklamo, sa nika tropang BJ, kay sa ila barangay to, I don't know kung ano yung sistema sa ila sininga barangay, kung paano ginapili ang mga beneficiaryo sang educational assistance. Sa aton sininga mga taga palamati, amon nining siling naton gani, no? Kabudlay mag, kwan sini, no? Kabudlay magpili, dapat mahinalungon sila din nga aton sininga mga barangay official sa pagpili, labi na mga barangay kapitan. Check ta sa line number 1, si Katropang Rodolfo Dilapos. Katropang Rodolfo, good morning.
5: Good morning, Katropang Mario. Kansaton nga tagpalamati isang ex-FM Radio Patrol Iloilo. Live na report din sa Rob Haro.
0: Okay. So siguro, Katropang Rodolfo, madiretso na lang ko sa kwan sa parte sa educational assistance. Ano, bata mo, isa man sa mga na ano to, na lista?
5: Yeah, ginlista nila. Okay, ginlista nila. O, dala sa lista.
0: Pila, ano ka mga nga barangay pa, sa Utona? Pakya, ano, no?
5: Barangay Tagbak Norte.
0: Okay. Tagbak Norte. So, pila kabilog, Katropa Rodolfo, ang ginlista sa barangay ng mga incoming fourth year?
5: Wala ko sang detalye kung pila kabilog, pero ginpang lista nila tanan. Pero according sa akon nga ano nga nakuan sang nabasihan nga kundi ang guidelines subang tapos going fourth year may ginpang lista sila nga hindi amos na mga ikadua o ikatatlo nga bata going fourth year amo na yung panglista nila kagin dala sa raffle gabot-gabot na which is wrong nga ginambal sa guidelines nga hindi dapat mo na i-validate kaya dapat.
0: Hindi kaya ang sa guidelines incoming fourth year, no? Incoming fourth
5: subang.
0: Year.
5: Dapat subang.
0: Sa subang daw ay ako may makita, no? Pero i-check ko sa guidelines. Pero nabala naton nga incoming fourth year. So sa barangay nyo, may idea ka kung pila kabilog ang incoming fourth year?
5: Wai pa ko sang listahan, Dre.
0: Pero damo?
5: Damo.
0: Okay. So anong ginimo sang barangay?
5: Gingabot-gabot nila, kuno? Gingabot-gabot.
0: Pero ginpatawag Manila ang kutob sa ginpanglista nila?
5: Wala. Kayang bata ko mismo, wala ka-attend to. Tag ako mismo nga ginikanan, wala mang ka-attend.
0: So,
5: wala nagpatawag.
0: So, wala. Ang tanan nga ginpanglista, wala ginpatawag sa barangay, abi, explikaran nga amo ni ang guidelines amunta ni para nga maka-avail ang tanan ang eligible sa pag avail sang sang educational assistance something wala sang may natabong amo na
5: wala negative gid ako mismo wala nila gin inform asang bata ko.
0: Okay.
5: Wala dogin matumatuan ang ila nga magabot-gabot. Tagkaron nagabot sila nga punto nga gina-istorya man ginambal sa ako na muna yung bata ni Juan bata na mga puro lapit sa luwag kay Cap.
0: Puro ginlapit sa luwag.
5: Tapos isa lang to ka estudyante ang Juan kay Bugtong sa mo kag-going fourth year man to isa lang siya kabilog ang qualified ang apat daw hindi git.
0: Okay. Pero ang sino ganang kapitan sang barangay Tagbak Norte?
5: Pwede tayo announce de katotamayan.
0: Ito yung para pamangkoton ta, no? Ang ato niya para mapamangkot naton kung bala paano ginpili pa ang mangin beneficiaryo sang educational assistance. Kaya lima mala na mo. Lima malang ang kada barangay. So para mabalaan ta kung paano nila gin-select, anong proseso sang ilang selection sang mangin beneficiaryo sa sining educational assistance. Anong
5: correct,
0: pangalan sa kapitan nyo gani?
5: Si Riches Octavio.
0: Si punong barangay Riches?
5: Riches Octavio. Riches.
0: Babae, lalaki?
5: Lalaki.
0: Riches Octavio. Okay. So, tingnan tayo ng malabot si kapitan, ano?
5: Tagalagid ang magpatag kung ganimo, yun ah.
0: Pero balaan man sa mga members ng barangay council?
5: Nabalaan man siguro eh. Kaya siyempre, dira mo lang na siya.
0: Pero sa inyo, yung mga ginikanan, ginlista man kapareho abisay mo ginlista man ang bata mo pero
5: sa akong din chat ako sa isang kagawad ang kapangayo sa ngalan sang subang ko amo na ginatag ko pero wala ko kabalo kag wala sang inform nga rapol nila gabot-gabot.
0: Okay sige no din kay eskwela niya gani bata mo kato pa Rodolfo
5: sa UI kato pang Mario
0: UI anong kurso?
5: Nalipat ko basta
0: basta incoming fourth year siya.
5: Incoming fourth year siya,
0: Okay. So, sige ang ato na in the spirit of transparency, pamangkuton talaga. Why man, ang ato niya kung insyakto man lang ang pag-select, naturalty, ginatugyan ni sa mga barangay officials mo. So, mangkuton talaga kung ano ang proseso. Since nga mayara sang mga nagareklamo, so, dapat naton pamangkuton ang punong barangay.
5: Correct. Oh. Para kagang inagaling project, iyan asang Katro Mario, SWT.
0: National government ni, no? National government. Tanan nga barangay ni, 200,000 pesos. Ang 200,000 pesos, 100,000 pesos na dira, intended for educational assistance sa lima ka mga estudyante. Tapos ang 100,000 intended for project sa barangay. So sila man ay ma-determine sang proyekto sa barangay. Pero since nga may ara sang concern, so pamangkuton naton si kapitan, no, kung paano nila ginpili Katropa Rodolfo.
5: Okay, dapat pamangkuton siya.
0: Okay, sige. May pasayro ka. Sige.
5: Pero ang parte na magliang sa sa isa ka isyo bilang may mga taxi driver kita dragon scam bala Katapang Mario. Siguro sa buwas na lang next day.
0: Sige. Buwas na lang siguro ang party sa scam. Okay. Sige, kada may pasayro ka daw.
5: Bago na lang sa kayo.
0: Sige.
5: Salamat kay Katapang Mario para sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ako si Rodolfo de la Cruz Jr., ex-FM News.
0: Live report Central. Sige, ang aton man lang in the spirit of transparency, katro pang BJ, no? Paano ginapili sa mga barangay officials ang mangin beneficiaryo sa educational assistance? Sa aton sa mga taga Palamati. Sige, kada wala langon kita sa oras katro pang BJ, no? Magasunod ng XFM News sa nationwide sa katro matag Palamati. It's turbo time na mga katropa. Turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa maka kaglabuas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos antes ang labing-labing kay misis, magtumaros ang isang kakapsula kay sigurado ang mas manami kag mas mabakod ang inyo relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Para sa XFM 100.7 Iloilo, po kay katropa ang BJ Serrada. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
6: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ko si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pangunang headlines, atin po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Retrieval at clearing operation sa gumuhong gusali dyan sa Angeles City, Pampanga. Nagsimula na matapos makumpirma

0: wala ng senyales ng buhay sa lugar.
1: Kontrobersyal na video ni Senador Raimi Marcos, pantakip lamang sa mas malalaking issue ayon sa Malacanang.
0: Senate President Alan Peter Gaetano ay ginit na buo at solid ang majority block dyan sa Senado.
1: DOJ Secretary Vida walang planong magpatong ng pabuya kapalit ng ulo ni Senador Bato de la Rosa.
0: Pangulong Marcos, handang mag-ipag-ugnayan sa Senado para sa mga priority bill.
1: Sa balitang regional, dalawang empleyado ng isang establishmento sa Tuguegarao sinaksak. Regional manager, hinihinalang sospek.
0: Balita international, mga katropa militar ng U.S. naglunsad po ng defensive strikes laban sa mga target sa southern Iran.
1: Sa balitang showbiz, RC Muñoz plano magpa-egg freezing para magkaroon ng anak.
0: At sa NBA fans, sa Sports New York Knicks, selyado na ang pwesto sa NBA Finals.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Tuesday, May 26, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa batibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede kayong tumutok sa XFM Cotabato 102.1. Pwede rin sa XFM Bacolod sa 90.3 at XFM Calibo sa 96.5.
1: Opa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Palma.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, formal lang tinapos ng mga otoridad ang search and rescue operation sa Gumong Gusali, Sanghel City, Pampanga kagabi. Matapos makumpirma mga katropa na wala na pong senyalis ng buhay sa lugar na pangyayari. Batay sa pagsusuri, gamit din isang life locator device. Ayon sa Sanghel City Information Office, nagsisimula na ang operasyon sa retrieval and clearing operation para makuha mga labi ng biktima sa nasabing lugar. Sa kabila po ng pagbabagong ito, mahigpit na pinag-utos ni Sanghel City Mayor Carmelo John Lasatin II sa lahat ng mga grupo na panatilihin ang respeto at saka po dignidad sa paghawak sa mga labi ng mga biktima. Habang nanatili naman sa 4 ang patay at 16 ang nawawala ayon sa pinakahuling ulat ng Bureau of Fire Protection.
2: XFM News Nationwide.
1: Itinutulak ni Akbayan Representative Percy Sendadya na magsagawa ng independent investigation ng pamahalaan kaugnay sa pagguho ng itinatayong 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa kongresista, kailangan maging malinaw kung ano ang naging sanhi ng pagguho at kung sino-sino ang may kasalanan upang mabigyan ng hustisya ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Anya, kailangan din tingnan kung nakapag-comply ang mga construction company sa building code at occupational safety standards. Kasabay nito, nangangamba rin si Sendanya sa mga biktima na maaari silang abusuhin o puwersahin na pumirma sa quitclaim documents para wala silang maging habol sa kumpanya kung makitaan ito ng anomalya.
2: XFM News Nationwide.
0: Punta tayo sa Senado, mga katropa. Si Senator Mig Zubiri nagsorry sa pamilyangan ni Inday Badiday matapos sitahin ang apo nito dahil sa paggamit ng pangalan ng kanilang lola sa pagtuligsa sa propaganda video ni Senator Amy Marcos. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Sorry si Senador Juan Miguel Zubiri sa pamilya ng yumaong showbiz icon na si Inday Badiday matapos siyang sitahin ng apo nitong si Icy Mendoza kaugnay ng paggamit ng pangalan ng TV personality sa kanyang remarks tukol sa propaganda video ni Senadora Amy Marcos. Ayon kay Zubiri, slip of the tongue lamang umano ang kanyang naging pahayag at wala siyang intensyong bastusin ang alaala at legasiya ni Inday Badiday. Nauna rito sinabi ni Mendoza na hindi dapat ginagamit ang pangalan ng kanyang lola sa political commentaries at analogies dahil malaki umano ang naiambag nito sa entertainment, journalism at pop culture sa bansa. Igrit din ang apo ni Inday Badiday na naging bahagi ang yumaong TV personality sa paghubog ng entertainment journalism landscape sa Pilipinas at naka-impluwensya ito sa maraming henerasyon. Kasunod dito, muling humingi ng paumanhin si Zubiri sa pamilya ni Inday Badiday dahil sa naging kontrobersya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Mariing itinanggi ni dating Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang anumang kaugnayan o pakikilahok sa mga hakbang para amyendahan ang 1987 Constitution matapos maisama ang kanyang pangalan sa isang video presentation na ipinalabas sa privilege speech ni Senador Ay ni Marcos nitong Lunes. Tinawag ni Mendoza na isang walang basihang propaganda ang nasabing video at ipinaliwanag na ang pakikipagkita sa mga kasamahan at kaibigan sa labas ng opisina ay bahagi lamang ng normal na komunikasyon sa pamahalaan na hindi dapat bigyan ng malisyosong kahulugan. Binigyan din ni Mendoza na sa kabila ng kanyang mahabang serbisyo sa gobyerno bilang dating Secretary General ng Kamara at Senate Secretary, kailanman ay hindi niya sinuportahan ang pagbabago sa saligang batas at nananatili siyang tapat sa integridad ng kanyang tungkulin.
2: XFM News Nationwide.
0: Binigyan din po mga katropa ni Presidential Communications Undersecretary Clarissa Claire Castro na isang pantakip lamang ay dilabas na controversial na video ni Senator Amy Marcos sa Senado para daw ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malaking issue sa bansa. Partikular na ang usapin ay impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang pagtangkas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinigundahan din ni Castro ang pagkontra ng minority senators doon sa mga akusasyon ng senadora sa kanyang privilege speech nitong Monday, kung saan nilinaw niya ang krisis sa El Nino at hindi ang no L o no elections ang palaging agenda sa mga pagpupulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Maring pinasinungalingan ng opisyal ang pahayag din ni Senator Amy na naipagsabwatan umano si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto at ang minorya para palitan ang liderato ng Senado, amyandahan ang konstitusyon at palawigin ang termino ng mga opisyal para harangan ang election 2028.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanatiling matatag at buo ang 13 na miyembro ng Senate Majority Block sa kabila ng mga bali-balitang tungkol sa posibleng balasahan sa paumuno sa Senado ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Nilinaw ni Cayetano na walang bilihan o onsehan sa kanilang hanay sa kabila ng pagiging absent ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang kanyang pahayag ay kasunod ng sinabi ni Senador Risa Hontiveros na intact din ang 11 na miyembro ng Minority Block. Bagamat inihayag ni na Senador Ping Lacson at Kiko Pangilinan na pinalulutang ng minorya si Senador Win Gatchalian bilang susunod na Senate President upang pagkaisahin ang kapulungan, ipinaliwanag ni Hontiveros na mananatili itong status quo dahil kailangan ng mayoriyang boto ng buong Senado bago magkaroon ng anumang pagpapalit sa liderato.
2: XFM News Nationwide.
0: Walang planong magpatong ng pabuya ang Department of Justice kapalit ng ulo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa press briefing ngayong araw, sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na maraming pumapasok na impormasyon sa mga law enforcement agencies kaugnay sa kinaroroonan ng senador kahit hindi nila kinukonsidera ang paglalagay ng pabuya. Kasabay po nito mga katropa, nanawagan din si Vida kay De La Rosa bilang senador at dating chief PNP na sumuko na lamang sa mga otoridad at galangin ang rule of law ng bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Naglabas ng pahayag ang Mayors for Good Governance o M4GG ng pagkadismaya sa nangyayaring gulo sa Senado, partikular noong May 13. Ayon sa grupo na kinabibilangan nila Mayors Vico Soto, Joy Belmonte, Benjamin Magalong at iba pa, hindi dapat maging kanlungan ng Senado ng isang senador na umaabsent sa kanyang tungkulin at nagtatago sa batas. Binatikos ng grupo ang patuloy umanong pagtanggap ni Senador Bato de la Rosa ng kabuang 2.1 million pesos na sahod sa loob ng ilang buwan itong pagliban sa Senado. Binigyan din ng M4GG na ang mga mababatas mismo ang dapat manguna sa pagsunod sa batas at hindi dapat ipakita na may kapangyarihan silang baliktarin ang batas para sa kanilang interes.
2: XFM News Nationwide.
0: Tahas ang sinagot naman ng Malacanang ang mga patutsada ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Matapos itong sabihin na walang tagumpay ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nanumbalik umano ang kriminalidad, droga at korupsyon sa bansa. Sa isang press briefing, biniligtad ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ang akusasyon sa pamamagitan ng paglalabas naman ng ulat kaugnay sa nasabat na 15.6 million pesos na halaga ng Cebu sa mismong Davao City nito lamang May 14, 2026. Kinwestiyon po ni Attorney Castro ang liderato na alkalde at nagtanong kung bakit tila talamak ang ilegal na droga sa kanyang sariling nasasakupan. Kaugnay naman sa usapin ng korupsyon, matalas na bumanat si Castro at sinabing ang isa sa mga umami na nagnakaw sa pondo ng bayan ay kasalukuyan ng nasa The Hague, Netherlands ngayon para harapin ang kanyang kasalanan sa batas.
2: XFM News Nationwide.
1: Pangulong Marcos Jr. handang makipag-ugnayan sa Senado para sa priority bills. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-ugnayan sa Senado sino man ang leader nito para maisunong ang mga priority bills ng kanyang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang magiging problema sa Pangulo kung sino ang mamumuno sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni Castro na kapakanan ng bansa at ng taong bayan ang pangunahing tinitingnan ni Pangulong Marcos. Dahil dito, walaan niyang pag-aatubili sa panig ng Pangulo na makipag-ugnayan sa mga mambabatas. Kaugnay nito, wala pang itinakdang petsa para sa posibleng Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC meeting na una nang nabanggit na nakatakda sana noong Mayo 19. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Nakatakdang isubasta ng National Food Authority, mga katropa, ang nasa 1 milyong sako o mayigit sa 50,000 metric tons na malumang stock ng bigas sa darating po na buwan. Ang nasabing bidding ay nilipat mula sa original na schedule nitong Mayo at may mas mataas din ang volume nito na 20,000 metric tons kumpara sa paunang pagtaya na 5,000 lamang. Sa kabila po ng pagpapatupad ng 50 peso kada kilo na price cap sa imported na bigas at 53 pesos naman sa SRP sa lokal na bigas, umaasa si NFA Administrator Larry Lacson na marami pa rin traders ang lalahok sa subasta. Samantala, sa usapin naman ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka, nakabili na ang NFA ng 25,000 metric tons mula sa target nila na 350,000 metric tons para sa unang kalahati ng taon.
2: XFM News Nationwide.
1: Taas presyo sa produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live.
4: Pinaghahanda ang mga motorista dahil muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo ayon sa Department of Energy. Epektibo simula ngayong Martes, Mayo 26, tataas ang presyo ng diesel ng 1.96 pesos kada litro, gasolina ng 1.60 pesos kada litro at kerosene 1.45 pesos kada litro. Ito ay kasunod na nakaraang Linggo kung saan tumaas din ang presyo ng gasolina at diesel habang bumaba naman ang presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, ang mga paggalaw ng presyo ay dulot ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa pandaigdigang supply at presyo ng langis. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy silang gumagawa ng hakbang upang mapalakas ang supply ng langis sa bansa at maprotektahan ang mga consumer laban sa epekto ng pagtaas sa presyo. Sa datos noong Mayo 22, may sapat na supply ang langis sa Pilipinas na tatagal ng 44.82 araw. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Labing anim na minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide. Katropa, tuloy lang po ang inyong pagsubaybay sa ating balitaan. Live din tayo sa 99.5 XFM Zamboanga, 104.7 XFM Malaybalay, at sa Solid FM 90.3 sa Bacolod.
2: Balitang regional.
0: Unahin natin sa Tugigaraw, may dalawang empleyado ng isang establishment sa area ang sinaksak. Tapos yung regional manager, hinihinalang suspect. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
5: Dalawang empleyado ng isang establisimento sa Balzain Road, Centro Pel, Tugigaraw City ang nasaksak sa loob mismo ng establisimento. Dagong alas 5:40 ng hapon nitong Mayong 24 ngayong taon, kinilalang biktima na si Jacob, 33 anyos, kolektor mula sa Larion Alto, at alias Christine, 32 anyos, cashier mula sa Cabo, Piña Blanca, Cagayan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Tugigaraw Component City Police Station, itinuturing na suspect ang mismong regional manager ng establisimento na si alias Ace, 40 anyos, residente ng Blumentritt Street, Centro 1, Tugigaraw City. Ayon naman sa mga biktima, umasok umano si alias Ace sa tindahan bandang alas 5:30 ng hapon upang gumamit ng comfort room bago mangyari ang insidente. Batay sa salaysay naman ni Jacob, matapos gumamit ng banyo, inutusan siya ng suspect na si alias Ace na pumunta sa backdoor. Pagdating doon, itinuro umano ng suspect ang isang bagay sa gilid ng bakuran, at dito na siya sinaksak ng suspect sa kanyang balikat. Nakuha pa umano ni Jacob ang kutsilyo at nagawag makatakas. Samantala, ayon naman kay Christine, nang makita niyang tumakbo si Jacob ay lumapit siya sa suspect at doon niya nakita ang dugo sa sahig. Dahil dito, napatumba umano ito sa takot at sinubukan pa umano niyang mag-usap para sa kanyang buhay. Ngunit kinagat umano siya ng suspect sa tuhod at sinaksak din sa likod. Nagawa rin niyang kunin ang kutsilyo at sinipa ang suspect, at nang ito'y bumagsak, dito na tumakas si Christine. Agad naman rumesponde mga patrol officers at SWAT personnel sa lugar upang investigahan ang krimen, at inutusan din ang investigator na hanapin ang mga CCTV cameras sa paligid upang makatulong sa investigasyon. Isinugod naman si Jacob sa Cagayan United Doctor Medical Center, habang si Christine naman ay dinala sa De Leon Hospital, at isinugod din ang suspect sa Cagayan Valley Medical Center, CMMC, matapos masugatan sa insidente. Hanggang ngayon, Mayo 26 ay nasa ilalim pa rin ng pagbabantay ng SWAT habang ginagamot. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, hepe ng PNP Tugigaraw, hinihinalang baon sa utang at ito ang dahilan sa paggawa ng krimen ng suspect. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang pahayag ng mga biktima bago may sampa ang kaukulang kaso laban sa suspect. Mula dito sa Rigito Regional Center, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: India National, nasawi sa Pumaril sa Ilagan City. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
6: On the spot, ang isang Indian national makaraang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang gunman sa kanya mismong tahanan sa bahagi ng Barangay Alibago, City of Ilagan, Isabela. Sa isang CCTV footage, makikita ang biktima na sakay ng kanyang puting pickup at atong nagmamaneobra na lamang para makapasok sa kanilang gate, at makikita sa video ang bigla ang pagsulpot ng isang lalaki na nakasuot ng bonnet na siyang bumaril sa biktima. pinaulanan ng bala ng suspect ang nakasakay na biktima sa kanyang sasakyan. Patakbong tumakas sa pinaghihinalaan matapos ang krimen na ngayon ay tinutugis pa rin ng mga kapulisan. Hinikayat naman ng mga otoridad ang publiko na makipag-ugnayan sa kanila kung sakaling mayroong impormasyon para sa ikakalutas ng kaso para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Aldea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
0: Samantala, mahigit 14 milyong piso halaga ng Cebu na samsam sa dalawang individual dyan sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Nasamsam ng pulisya ang mahigit 14 milyong pisong halaga ng Cebu mula sa dalawang lalaki sa Porocamuncel, Barangay 3, Lungsod ng Bacolod, noong madaling araw ng Mayo 23. Kinilala ang mga naresto na sina alias John, 29 anyos, isang high-value individual o HVI at residente ng nasabing lugar, at alias Mark, 34 anyos, isang street-level individual con SLI at residente ng Porok JK, Barangay Cabog, Bacolod City. Ayon kay Police Major Eugene Tolentino, ang station commander ng Bacolod City Police Station 2, katuwang ang City Drug Enforcement Unit o CDEU, na kumpiska mula sa mga sospek ang 2.1 kilo na hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 14,280,000 pesos. Dagdag pa ni Tolentino, minamanmanan ng mga otoridad ang sospek sa loob ng 3 linggo bago inilunsad ang anti-illegal drug operation laban sa kanila. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang dalawang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Dalawang lalaki sa Cebu dinukot. Isa sa kanila ay tinuturong posibleng pasimuno. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
8: Lumalabas na isang isolated case lamang at may kinalaman sa vehicle financing at pagsasangla ng sasakyan at hindi kidnapping for ransom ang umano'y pagdukot sa dalawang lalaki sa Barangay Banilad, Cebu City noong Mayo 11 na nag-viral online. Napagalaman sa investigasyon na isa sa mga dinukot ay maaaring umanong may kinalaman o posibleng pasimuno sa insidente at sinasabing siya rin ang nag-orchestrate na naturang pangyayari. Ayon kay Police Major Eric Gingoyon, happy na mabulo sa police station na nakatunang investigasyon sa isang person of interest o POI na may naunang transaksyon sa biktima. Batay sa investigasyon, sangkot ang dalawa sa vehicle financing, buy and sell at pawn transactions kung saan isinangla umano ng POI ang dalawang sasakyan, isang Nissan Terra at Toyota Innova sa lagantig 900,000 pesos o kabuuang 1.8 million pesos ngunit walang kaukulang dokumento. Nakatagdasan ng isauli ng biktima ang mga sasakyan sa POI sa isang mall sa Mandawi City noong Mayo at Gis, ngunit hindi ito natuloy at sa halip ay nagkita na lamang sa Barangay Banilad. Doon umano, dumating ang puting van at gray na Toyota Vios at ayon sa CCTV footage, sa pilitang isinakay ang biktima ng 5 hanggang 8 katao. Natagpo ang biktima sa Naga City, Cebu kinabukasan na madaling araw at humingi ng tulong sa pulisya matapos mawala ang kanyang mga personal na gamit. Hindi umano nagsampa ng blatter ang biktima ngunit kalaunan ay nagreklamo sa Mabulo Police Station. Ayon sa biktima, siya ay piniringan at binugbog sa loob ng van bago pinakawalan na at nagtamo ng minor bruises at black eye. Patuloy ang investigasyon habang isa pa lamang natutukoy na POI at tinitingnan din kung may iba pang sangkot. Nilinaw ng pulisya na walang ebidensyang may kinalaman ng insidente sa kidnapping for ransom group at tiniyak na hindi dapat ikabahala ng publiko. Sa ngayon, nakatagtang magsampa ng kaso ang biktima laban sa natukoy na POI. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfo na vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: At mga katropa, operasyon po ng Davao City Sanitary Landfill pansamantalang sinuspindi ng DNR Region 11. Katropa natin sa balita, Jubet Espanyol, XFM Davao City. Live report.
9: Samantalang sinuspinde ng Department of Environment and Natural Resources o DNR 11 ang operasyon ng Davao City Sanitary Landfill matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 taong kasalukuyan sa Barangay New Carmen, Davao City na nagresulta sa pagkamatay ng isang individual, dalawang sugatan at dalawa pang individual na patuloy pa ring nawawala. Nangyari ang insidente sa active disposal area ng landfill matapos ang sunod-sunod na malalakas na pagulan na sinasabing naging sanhi ng pagguho ng malaking tambak ng basura. Dahil dito, idiniklara ng City Engineer's Office na hindi ligtas ang lugar kaya pansamantalang itinigil ang pagtatapo ng basura habang sinasagawa ang technical assessment sa pasilidad. Batay naman sa assessment ng Environmental Management Bureau EMB 11 at Mines and Geosciences Bureau MGB 11, matagal nang minomonitor ng DNR 11 ang sanitary landfill simula pa noong Enero taong kasalukuyan. Nagsagawa na rin ng technical meeting sa ahensya kasama ang City Government of Davao kaugnay sa mga problemang natukoy sa pasilidad. Samantala noong Marso 19, nag-issue rin ng EMB 11 ang notice of violation laban sa lungsod dahil sa kawalan ng discharge permit, paglabag sa effluent standards at kakulangan sa maayos na leachate treatment system. Sinunda naman ito ng technical conference noong Abril 29 kung saan nagako ang City Government of Davao na magsusumite ng pollution control program at magbabayad ng kaukulang penalties. Samantala sa panayam ng XFM News Team kay DNR 11 Regional Executive Director Attorney Maria Mercedes Dumagan na sa mga naunang inspeksyon, sinabi nito. Dahil dito, inirekomenda ng ahensya ang agarang slope stabilization, partial closure ng ilang bahagi ng landfill at relokasyon ng mga pamilyang nasa loob ng 200-meter buffer zone. Dagdag rin anya na sa ngayon ay wala pang inilalabas na timetable kung kailan muling pahihintulutan ang operasyon ng landfill dahil magdedepende ito sa pagsunod ng Davao City LGU sa lahat ng rekomendasyon at safety requirements ng ahensya. Sa kabilang banda, wala pa namang opisyal na pahayag ang City Government of Davao kaugnay sa suspension ng landfill operations. Gayunman, nagsimula nang magpaalala ang lokal na pamahalaan sa mga Dabawenyo na iwasan muna ang pagtatapo ng basura habang suspendido pa ang operasyon ng landfill. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Weather update.
0: Katropang Brian, may isang LPA pa rin sa labas ng PAR at namataan sa 1,585 kilometers sa northeastern Mindanao at may mataas daw chance na ito maging ganap na bagyo within 24 hours.
1: Katropang Buddy, southwesterly window ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Lanao del Norte, Misamis Occidental, and Palawan. Habang trap naman ang LPA na makakaapekto sa nalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira sa malapit sa ilog at bundok.
0: Easterlies pa rin, mga apekto po sa Visayas, sa Metro Manila ganun din at iba pang bahagi ng bansa, asahan din ang localized thunderstorm.
1: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon dahil nasa danger level ang heat index sa Tuguegarao City, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Tao Camiling, Tarlac, Sangli Point, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro at Puerto Princesa City. Ganon din naman po, may 46 degrees Celsius habang nasa 41 hanggang 44 naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng payong at uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid po sa atin ng Santon Gold, katropa. Nagsagawa ng mga pag-atake ang militar ng US laban sa mga target sa timog bahagi ng Iran. Kabilang ang mga bangka nagtatangka maglatag daw ng mga bomba o yung mga sea mines at mga lokasyon ng missile launch. Isang operasyong nilarawan bilang defensive strike. Ayon sa US Central Command, ang nasabing strikes ay binuo para protektahan ang mga sundalo sa mga banta at panganib na mula sa pwersa ng Iran sa rehiyon. Binigyan din naman ni Navy Captain Tim Hawkins, tagapagsalita po ng Central Command, na patuloy na ipagtatanggol ng US ang hanay habang pinapanatili ang pagtitimpi Sa gitna ng kasalukuyang pinapatupad ang ceasefire, Otigel Putukan.
2: Showbiz, showbiz news.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng 37 anyos na aktres at singer na si RC Muñoz na nasa punto na siya ng kanyang buhay kung saan natatakot siyang tumandang mag-isa at madalas na naiisip kung magkakaroon pa ba siya ng sariling pamilya. Dahil sa kagustuhang magkaroon ng anak, sa labis niyang nararamdaman tuwing kasama ang kanyang mga pamangkin, ibinahagi ni RC na sumagi na sa kanyang isip ang magkaanak kahit walang partner. At seryoso na rin siya nga pinaplano ngayon ang egg freezing upang mapangalagaan ang kanyang kakayahang magbuntis sa hinaharap. Bagamat ilang taon ng single at ipinagpapasadyos na lamang ang kanyang love life, hindi naman tuluyang isinasara ng aktres ang kanyang puso sa posibilidad na makapagtagpo ng isang lalaking makakasama niya sa pagtanda at bubuo ng hiling ng kanyang ina na magkaroon siya ng katuwang sa buhay. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin ang premium D3, lakas sa bawat kapsula, Katropa. Ako, selyado na po ang pwesto ng New York Knicks sa NBA Finals matapos makakuha sweep 4-0 na paglaban nila sa Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Final. Ang final score, 130-93. Tinawanan po ni Karl Anthony Towns ang koponan, 19 points, 2 rebounds at 5 assist, habang nasayang naman ang nagawang 31 points sana ni Donovan Mitchell. Sa ngayon, naiintay na lang po ng Knicks kung sino ang aabante naman sa kabilang side sa Western Conference Finals na pinaglalabanan pa rin ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs. Lamang po sila dyan, 2-1 so far ang standing, Katropa.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa, ngayong Tuesday, May 26, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami niyo, mga katropa. Ako si Badio Beras.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
11: XFM. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
12: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kakay Dr. Milito Oy sa akon nga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Madiet na ko buwas ah.
4: XFM.
14: Patropa mo.
15: Excited.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan. Ari naman kita, isa ka edisyon sa ato sining pagparagad sa programa The Secrets of Health. Amo ni balang ang mga programa nga makainistoryahan na kita para sa ato sining ikayong lawas. Pero actually, yung pinaka-boring nga istoryahan, o kung ang iba natahap kag nahadlok lang mahibaluan nga may masakit sila. Ang parte sa ikayong lawas, kaya ang ginadiritsuhan per me, hindi ang kung ano ang masustansya nga kaunon tabuas, ano ang masustansya nga aton sining ipreparar para sa sunod nga buwas. Kundi ang diritsuhan per me, bla kasugilanon. Kung mag-inistorya, parte sa ikayong lawas ang balatian. Selling niya, ti, ano may maintenance ka na ya? Ikaw, iya, anong ginabatsyag mo? Ti, anong ginabulong mo? Tikon ng isa to ya, nakapa-clinic, nakapa-yes to health wall na center. Mahambal to karon nga, ay, selling niya, ginhatagan nila ko amo ni, may Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Nang isa na, hipos-hipos man lang siya, makadtoma ko to Blas Clinic. Ang ginahadlukan man lang nila sinikag ang kalabanan sa aton is kung mahibaluan ta kung anong ginabatsyag tablang masakit. Kay pamatsyagan ta bala kung kahibalo kita nga may masakit kita daw ay natkalahiran. Mas mayo pa ang iban hindi kahibalo kung anong masakit nila kasi lang niya baw ba si madisgrasya ko sininga. Hindi ko preparar pero ti mas hindi ka preparar kung hindi ka kahibalo sa imo sininga masakit. Pero ang point amo ni, paano kita makalikaw sa mga masakit? Ay may proseso, ina, ha? Boring na hambalan again is because gusto na ton nga likawan ang paghambal, kag ang pagprangka, kag ang pag-ihibalo. Kondo ano dun kalala ang imo ginabatsyag ng masakit. Siguro why isa sa ton nga why isang may ginabatsyag sa lawas, sa bisan stress lang, ah? Sa stress pa lang adan, kargado na kita. Pagkatapos ang ginatawag nato sa ring chronic inflammation. Bisan chronic pain lang gani, siguro adlaw-adlaw kag tanan kita may ginabatsyag sina. Hindi ka lang kaliso katulog pagkaaga gina stiff neck ka na. Well, sa ito sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health, ibaluantang sikreto sa ito sa ring lawas, agud tong may baluanta kung paano ta malikawan ang pagkasakit. Pagkatapos, sikreto sa mga ginakaunta kung anong may ara dira, kag kung anong dapat na ito sila i-prioritize sa kadamo-damo sa mga pagkaon available. Parang makakaon kita sa nutrients, mapasulod ang nutrients sa ito sila ng lawas. Parang ang purpose, makalikaw gihapon nga magmasakit. Live kita sa tanan sila ng mga XFM station sa bilog ng Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Ay, basi kung may ara ka mo pala magutano na may mga concern ka mo dara, parte sa mga ginatrakay ta diri, kag parte sa inyo sa ikawang lawas, feel free ha, sa pagpadala sa inyo sa pamangkot, EPM lang please, sa ato sa Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page, o rinigani i-message sa ato sa text hotline, 0950975-6970. Kag sa ato sa ring pagparagad, as usual, upod ta ang ato sa ring partner, certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod man sa aton sa mga suki na nga mga tagpalamati nga sa kinanda nagasubaybay sila mga amuni oras no sa aton sa nga pagpangalagad. Kag ti, kumusta ihano ang aton sa mga tagpalamati kabay pa nga ara kamo sini sa maayong kahimtangan, especially sa mga nagaburingot bala per mi, Sir Josil.
0: Oo.
1: Mati ang balsang kilala ko sa nagadugang lawaitas na.
0: duhan ako, no? Bot kundi nang insakto sa lambalanon, gina ako nasagi ka lang kaburingot, Dok Layo.
1: Mm-hmm.
0: Ang iba nagasiling siya, bo, churay, siya nakabudlay drawingon.
1: Mm-hmm.
0: Pero may isa naman nga nagasiling, siya na nagahapos gani, kay bisan niya kuris-kurisan mo na, lawai man nagihapon.
1: Yeah, kaya daw kinumos na rin tsura mo. Pero sa sining edisyon, Sir Josil, sa aton magpangalagad, hataga na aton sila. Kung to kibon na aton, Sir Josil, ang isa gali ka sikreto nga makabulig sa aton para nga bisan paano, Sir Josil, may paliwansan kita, pamaagi kita, kung paano, Sir Josil, nga mapahinay na aton ang temprano nga mga signs of aging.
0: Mm. Kay primarily, Doc Leo, if we speak about signs of aging, no? Doc, katulad mo nila signs of life, siya ti may pulso, pagapitik pang korason, pagkatapos siya niya ang mataya, siya may reaksyon pa, may gagawa pang hangin sa ilong niya. These are signs of life, ha? Sa mga medics, bala kung may arasang mga medics ka nag-respond sa mga emergencies. Sa ato niyang signs of aging, Doc Leo, nataginatanaw, siya niya may korino tagtang niya, malamdaran, ikaduha, tanaw niya, siya niya may bukay dun, ate siya niya malamgi daw. Tiyan mo na nga ito, siya nga signs of aging, Doc Leo.
1: Isa pa ganit sa Sir Josel, siya ito na akong tabing tukod sa nga layan, be.
0: Sa mo ni, ha? Istoryahan ito sa bong, kung paano na ito malikawan, ang madasig sining, hindi man nga pag-edad, ah. Kaya ang pag-edad niya parehos, man lang 365 days ang ato siya ni kalendar mo. Na gina-observe, in short, hindi ka magka-birthday unless otherwise 365 days ang maglipas. Pero ang paghambalan ta subong, edad sa ato siya nga panit kag pangitsurahon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Ano, bala mo ti lain man niyang ginatawag na ton, niya gina-celebrar na ito kada tuig niya calendar age na ton, Sir Josel mo. Lain pag-idea ang actual nga pag-edad sa aton siya nga lawas kumporme sa aton siya nga lifestyle.
0: Kiti may ara tuod mo, may mga nag-edad na bala tag 70 anyos, tanawon mong ilas siya mga kutis bala, daw 40s pa lang.
1: Yeah, correct, Sir Josel.
0: May ara naman nga, soltero pag anime, hambal nga, ay Meg, sila niya naka, ano ka na? Naka-debut ka na, naka-debut na bla. Ay, sinasunod tuig pa. Sinasunod nga daw, 45 na edad mo.
1: Pero may bintahan na, Sir Josel. Ang daw medyo advanced bala nga pag edad sa tsura. Nagapila, Sir Josel, tama kalawig sa counter bala.
0: Sa
1: sir, sa ilo ka dito, senior.
0: Amo man ako, damo ka na bukay mo. Pagbayad mo, sir, regular kung senior. Hindi ka din magbakal ka, may mga priority number. Pagkatapos, dawaan ka din kagwardya. Kung saway naman ka pamangkot kong gwardya, kung senior o kung regular customer mo, inatulutanaw nila, tagroan ka dahil bala, number ya, yes ang ano bala, senior citizens.
1: Hindi na bulo banta, ilang base siya sinipanulok kung regular o kung senior nga client.
0: Pero may mga ideya, gali, Doc Leo. Maghambal kita ideya, pamaagi. Nga pwede na ito siya nga himuon. Mostly sinis ato sa mga intakes na pasulod sa ato sa mga lawas para mapabilin tagali nga bataon ng ato sa mga pamanit, Doc Leo. No?
1: Yes, Sir Josel. Tama ka dako sa sining mga pamaagi. Especially pag-abot sa ato sa mga pangginawi. Kung gusto na ito nga mapahinay ang signs of aging. Kaya ang pag-edad, Sir Josel, ang pagtigulang, hindi mangin na ito na malikawan. Tanan-tanan kita dito, dira man na pakadto. Pero magani na may pamangkot ang iban. Nga, ang kilala ko to ang edad niya, like 60 na, pero ang itsura daw 40s pa lang.
0: Oo.
1: Pero may isaman ko kanabalaan nga ang itsura is 30 pa lang, pero daw 50 na or almost daw senior citizen ang iya. Sani nga, dagway. May labot ni Sir Josel. Magluwas sa jeans, ha? May labot ni Sir Josel ang aton sa nga mga gawi.
0: Ang isa kakalimbawa na aton, dari patay naman na to siya. Pero we would like to make him as an example. Look sang itsura ni Anay Senate President Juan Ponce Enrile before he died. At the age of 90, kung ipagsik pa si Enrile, ang iya sa nga kutis ya, Doc Leo, pamatsyagan mo na mga 50s, 60s pa lang ang kutis. Eh. Inabangod kay well taken care of, no? May kwarta, may kasarang. Pagkatapos, hindi tama ka trabahuso bala, exposed sa mga, sa environment.
1: Kag at least, Sir Josel, no? Ang kwarta, ginagamit bala sa pag kung ano makapaayo pagid sa aton lawas. Amo nang bintaha, Sir Josel, eh.
0: Pero may ara nga kung kaysa gani libre kiti may ara kita sa bala, sa balaing imon nga pwede na aton magamit, no? Pari sabi pag tipig sa anto sa nga pamanit to look younger ang anto sa nga pamanit kag pangitsurahon, Doc Leo. Ang yang coconut juice amuning tawag naton buko juice no mm-hmm. Leo
1: or yes Sir Josiel or butong bala ang masami naton bala ko mainit mahagaray bala tara makadota to sa kalubihan sang magkilala bala sila tapos mamutong sila or ini gani sa muerdera magyan sa kalsada kung may nagabaligya sa isang buko juice pundo anay ka magpulo pa bugnaw
0: oo kanaton to tawag ta ka dyan sa baw ka kulabuon
1: mm-hmm. Kulabuon or maghagaday ni Sir Josiel, mangulabo ta.
0: Oo. Kung diri ka sa syudad, butong, tawag nila ta, sila yung mamutong kita, butamalo sinikon sa uma, mangulabo kita. Pero ang aton sininga paghambalan specifically is, ang iya sininga coconut juice, ang iya sininga sa umagya beteng mm-hmm. Sa baw ka ano, ka kulabuon. Diri sa aton is amoni coconut juice para minchindihan ta na langgid. Anong may ara do kao sa coconut juice nga makabulig para ma-maintain ato ng younger looking skin?
1: Ang coconut juice, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag anti-glycation effect. Ante, Sir Josiel, magpanghikot din yung ginatawag buko juice. Manami, Sir Josiel, kung tukibo na nila ito, niya ang isa katawo may ara nga mas madasig ang yasin nga pag-edad daw. Kumpara sa iban, may ara yung mga tao, yung masiling kang dawa ay masyado sila signs of aging. Magambal kita signs of aging, Sir Josiel, ang mga makita, tabla.
0: Oo.
1: Balan mo, lain ba niyang signs, lain ba niyang symptoms mo? Mm-hmm. Symptoms, nag-refer ina sa mga mabatsaga na ton.
0: Oo.
1: Tiyo, kung magambal kita symptoms of aging, ti ara na, Sir Josiel, ang pagpalanakit sa mga joints na ton eh.
0: Mm-hmm.
1: Ara na ang medyo pagtikuko sa na ton, sa nga ginatawag posture, tungkol nga medyo alay or sakit na ton sa nga likod, etc. etc. Samantalang signs ng kalaban na ginatanaw sa ni Sir Josiel, ang kurinot sa ton panit,
0: mm-hmm.
1: ang paghalog sa ton sa nga panit, ang pagloy-loy sa mga panit lang na tondira kag iban pa. Inigali, Sir Josiel, tungod sa ginatawag glycation. Ang glycation yun, yun nagkakatabo kung ang sobra nga kalamay sa aton sa ngalawas nag-attach or nag-react sa niya sa protein kag fats.
0: Butambalon, kalamay gihapon ang triggering factor number one sa skin aging, ha?
1: Yes, Sir Josiel, ano? Pero excess, ha? Nga sugar nga ton sila gina history handry. Ang ining kombinasyon, Sir Josiel, masiling na ton nga harmful sa ton sila nga kaugalingon. Tungod nagatuga ini sila sa ginatawag advanced glycation end products. Ining advanced glycation end products, Sir Josiel, nagatipon ini, hinay-hinay nga nagatipon sa ton sila nga tissues over time, nga nagadamage sa collagen, nagadamage sa elastin, nagadamage bisan pa sa lens sang aton sila nga ginatawag mata, lens protein sa aton sila nga mata. Nga nagresulta, Sir Josiel, sa pagpalanig sang aton kaugatan, less flexible lang aton sila nga panit, more fragile lang aton sila nga lawas, kag more inflamed nga nagaresulta, Sir Josiel, sang visible gigitawaga mga signs of aging. Kapin pa, Sir Josiel, ha, kung naman ginakaon naton hindi healthy like ang mga pagluto naton per me cooking methods naton more kita sa ginatawag frying. Pero bisan pa, Sir Josiel, ha, ang pag sugbase ni hindi man masyado ka gina advised.
0: Kapin pa kung magsugba ka, hambal nila, gulang-gulang lang kuno, lumanghod lang kuno sa bulik ka, kaldiro.
1: Mm-hmm. Batok-batokon.
0: Sa paragitinga, gamay sila niya.
1: Mm-hmm.
0: Okay lang na siya kung mabatok-batok, gamay kis-kisanta lang.
1: Pero hindi manigar, Sir Josiel, namit ban gin.

0: ni Sir Josel ti dira na sina ang gidatawag sign nga masami ginatulok kag makita gid ang pagkorinot sa aton panit.
1: Diri gapakita sa explanation mo Doc Leo yung samta nagaedad kita ang process gali sa ang lawas ta nagahinay man.
0: Mm-hmm.
1: Kay if you maintain the same amount of intakes sang tanan na biya nga ginakaon naton pareho sa subong gakaon kita tig tatlo ka cup abi da karon sa unlimited rice. Pagkatapos may mga combos kita, may carbohydrates ka na sa kanon, pagkatapos may carbohydrates kapagid karon sa noodles. Kung i-maintain naton ini samta nag edad kita, mabatsagan naton ina sa ulihi gali Doc Leo. Nga ang lawas ta hindi nagid gali makalubos process ini. May mga mabatsagan na kita nga manifestation sa lawas ta, nga gahambal ng lawas ta. Hindi ko na kaya, Doc Leo. Hindi ka naman tunawan, number one.
0: Mm-hmm. Correct, Sir Josel, no? Pero nag-ugat bala na ni speaking bala sa aton, sa nga lifestyle bala.
1: Mm-hmm.
0: Nag-ugat ni Sir Josel sa hindi bala husto nga mga gawi naton nga naandan.
1: Oh.
0: Like for example, bisa nagkakaon kaya Sir Josel sa ginatawag carbohydrates, dapat mahibaluan mo kung ano nga carbs ang imo sa nikaunon.
1: Mm-hmm.
0: Dapat kilalahon naton. Carbs, simple and complex carbohydrates. Ang problema lang naton, Sir Josel, sini is simple carbohydrates. Kay sino bala ang mas makauyon, Sir Josel, kung itupad mo sini ang white rice sa unpolished rice?
1: Mm.
0: Sino sini ang una, kung anong una maubos sini? At nilaga sini nga kamuti o kung balinghoy kumpara ni mo sini sa linaga nga, I mean sa tinigang sini nga mahumot nga kanon.
1: Oh.
0: O kung sa tinapay manabi, Sir Josel, nga kanamiton na, no?
1: Mm.
0: Kagang isa, Sir Josel, sini ang frequency of eating. Ining dugay-dugay bala kita naga? Kaon. Amo nang pinaka-problema gid naton, Sir Josel, tungod way napahuwayan nga aton sa ningalawas sa paggaling. Kag, dugang upadira, ang masami naton kinakaon, mga unhealthy, tungod niya kulang sa fiber, Sir Josel.
1: Okay. So pertaining niya sa glycation nga ni Doc Leo. It's about excesses also of consumption of sugar.
0: Yes.
1: That's number one. Pero kung sige-sige. Ang glycation, ang process ngayon ni actually, if we speak about glycation, Doc Leo, that's normal gakatabo man sa aton sining lawas, no? Pero ang problema sini, kun masubrahan na gin, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel. Ang glycation, bala, no, kasubong sang pagluto, bala, Sir Josel.
1: Mm.
0: O kun amat-amat niya ginaluto, bala, Sir Josel. Tamuti sa lapsag, ang color sini sang, sorry, no? Pero ang punto sini, Sir Josel, ang color, bala, from pinkish bala.
1: Mm.
0: Nagakadto sa brownish samtang nagaedad kita bala Sir Josel.
1: Mm.
0: Sa sulod sa aton sa ningalawas ha. Bisan sa unod pa man gani naton. Process na sa Sir Josel sa ginatawag glycation nga kun hindi pagid amo ang aton sa ninga lifestyle Sir Josel ginapadasig naton ang pila sini ka mga ginatawag mga signs nga maglutaw sa aton sa ninga lawas.
1: And again, speaking about this glycation, number one nga manifestation niya sini nga may excessive nga nagakahinabo sini sa aton lawas. Number one niya, morning skin aging, Doc Leo.
0: Yes, Sir Josel. Ti magamal kita skin aging, ara ang wrinkles, ara sini ang saging skin o kung nagasag bala. Oh, hindi skin sang saging, ha?
1: Oh.
0: Kati kung saging skin niya, pino na yun.
1: tawag nila sinigalaboy ang imo sininga panit.
0: Yes, Sir Josie, loss of skin elasticity and rough texture. Pila lamang inis ang mga makita kung manifestation sa aton sininga panit, Sir Josie.
1: Mm. So, ina, isa sa mapatimaan, ang imo sining lawas, maybe slowly, mahinay na mga processes dito sa sulod, pagkatapos, too much na sobra-sobra ng intake ni mo, especially, sang sugar or pagkaon that ma-convert sa sugar, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel, ano? Pero, bisan hindi makita, Sir Josel, magsige kaon sa sobra-sobra ng sugar, may glycation gapon niya nagkakatabo sa tonser niya, lawas.
1: Pero hindi dali-dali ikaw magka-skin aging, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Okay. So, aside from that, Abi, Doc Leo, ang pinaka-importante sa ito, nanti, samta nag-edad kita, hambal na, ay, kung nagatig-adaran ko na ang imong ugat, ano pa sila niya, kay ti, permi lang, ikaw ginagatasi mo sini nga blood pressure or high blood count. pertain

0: Ning to sa kondisyon sa ato sa mga blood vessels, kamusta iya Dok Leo? Kung magsigi-sigi, ang ginatawag na to sa nga glycation.
1: Disturbo man Sir Josiel lang aton sa nga kaugatan, tugod madula Sir Josiel ang flexibility. Ako naman namin sa nga pag-inat-inat, balaki maging less efficient. Nga nag-contribute Sir Josiel sa hypertension, nag-redo sa vascular elasticity, kag nagkapataas ang risgo Sir Josiel sa cardiovascular problem and the strain, samtang nagadugay.
0: Mm. So, may dako ng epekto ini, ha? Muning natawag na ito sa ninyo, gapanig anong imong ugat, ni na elastic pagkatapos, ano pa, kay kon mag-gulpi ka ba, latindog ka rin sa pungko, mahambal nila, ust, inanaya lang kay base sila nga magtaas imo BP, labi na gigi may high blood ka na nga daan, bala. Pero ang isa pagit ka-importante dari Dok Leo, ang matatay. As samtang nag-edad kita, nag-amat-amat gid man ni buro na ato sini nga pananawan, pero may mga tao ya Dok Leo at the age of 60 bala, why pa bala nagapanganti para ka makabasa pa sang malayo? In short sini magawad sila lisensya, maparinyo lisensya sa LTO kon may lima dira ka kadakuon nga klase sang litra bala, mabasa ya pang tatlo duha lang mabilin niya Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel, no? Tara yaway na yung mga maninoy guro.
0: Why kagis fixer?
1: Nag-agig sa nila sa ustong proseso. Inatungod Sir Josiel, ano, ang isa man sa ginatawag result sa excessive glycation ay aging. Amo di ba lang ang ginatawag glycation, makadamage ang protein sa aton sa nga mata, especially sa lentes ang aton sa nga mata. Nga nagresulta Sir Josiel sa lens clouding. Amo di ba lang ni Sir Josiel ang problema sa may mga cataract bala? Ang nagaburo ng ila sa nga panulukan. Isa sinasang may labot Sir Josiel, isang excessive glycation. Tungod nga ginatawag reaction ina sang aton sa ninga lawas, so nagresult sa reduced visual clarity kag age related sa ninga eye changes, tungod nga syempre affectado tungod sa ning proseso Sir Josiel.
0: Oh, te pati gali panulukan ta apektado sa ni bataon ka pa buro ng pananawa nimo if excessive man ang glycation nya nagakinabos aton lawas because of excessive consumption sang sugar and pagkaon convertible to sugar, Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel. Butang balon, ang ining skin aging, ining blood vessel stiffening, ining eye aging Sir Josiel, kasubong ni akong kaupod ni sa proseso Sir Josiel samantala nag-aidad ang isa katawo. Kagti daw hindi naman ang hambagan ni sa iba, hindi naman ni katingalahan, kag daw acceptable naman din kon senior age bracket ka na or senior citizen or mas labaw pa.
0: Pangita na lang excuse say kunuti malam doon di lamarat malam doon ano pala why iya skin pero kung namalun mo gani nga ti si the late in really ganito daw ka pino pa to sa skin niya hamalun naman nila nga ti magranon siya himultaton mo.
1: isa sa rason Sir Josiel, ano? Pero pwede gali kung may sarang gali kita mahimo para nga alagaan man ato ng aton sa nga lawas nga may anti-aging benefit man kita nga makuha diri lamang kung ginatukib lang naton. Pero worse pag yun Sir Josiel nga na medyo mabudlay sa niya batunon kung bataon ka pa, ara na Sir Josiel ang skin aging. Ara na sa niya ang blood vessel stiffening, kag ara na ang eye aging Sir Josiel.
0: Kompleto?
1: Kompleto Sir Josiel.
0: Kompleto man sa bisyo, guro.
1: Because of excessive glycation, tungod sa pila Sir Josiel kung mga factors sa yasa nga lifestyle.
0: Ang guay sinibala, no? Kung sa atos pa, mga dead skin na ton bala, buling, pagkatapos sa atos sa nga buhok. Dasigya ang pagwa sang buling ta tingala kay mo nga ang iban mang lugod sila nga daw ay man nagabilog-bilog ang buling nga kun kada paligo gabilog-bilog ang buling bala daw mo nang gwa ya sang ginatawag na ton excessive glycation because of excessive consumption of sugar. Everything is already above normal as far as ang epekto ya sa ato sa ninyo lawas. Hindi na normal, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josiel.
0: Okay. Now, dari kita kadto sa kung anong pwede ta mahimo. Kiti, hindi taman gusto nga ba taon pa, hambal naton. Every day is just like a rainy day sa pananawan ta. Kiti, ano na mo, dulong perming palibot, Dok Leo.
1: Malabo kag maambon.
0: Oo, sila niya daw igasigang adlaw. Nga sila niya daw permi lang inalipdan sa panganod ang adlaw. Galimo kay dulong naging maniya panulo.
1: Ang mataya galiya may panganod.
0: Problema ya galiya mataya because of excessive glycation. Now, anong mahimo diri sang coconut juice, Dok Leo, o kon sabaw sang ato sa ninga butong Anong may ara dira, Doc Leo?
1: May isa gali, Sir Josel, kasi kreto ining butong sang lobi, may ara sa ginatawag plant growth hormones. Nga makita dira sa ginatawag buko. Pero sa linghod, Sir Josel, hindi sa gulang ha, hindi man sa lahin sining buko ha. Sa nga pamangkot, gani karoon ko mga pila ko ng edad sang buko, sining gamiton naton, para nga makuha na to ng benefit diri ni saton sa nga talakayan. Ang ara gali Sir Josel sa sining butong sang lubi nga may ara sang natural plant compounds nga gidatawag sining makahatag sang anti-aging benefit saton among cytokinins. Ang cytokinins nga ini amoning plant growth hormones nga ara sini sa lubi, ara sini sa butong nga interesado Sir Josel sa mga researchers eh tungod nga nagapakita nga may ara sang anti-aging properties, may cellular protective effect, may antioxidant activity and anti-glycation potential. Isa ni sang dapat naton gid tandaan na kun paminsaron ha. Ang duha diri Sir Josel commonly studied cytokinin sa coconut nag-include sang kinetin kag trans zeatin. Ini sila Sir Josel ang may ara sang beauty and anti-aging benefit sa tao.
0: Amo ni galing nga ti sa umasa una Dok Leo gatubo malaning ano mo. Lubi bala, butong, ano pa kon kaisa, ang hinahimo sini sa mga tao, naligani ka pa hunay-hunay, sila pagtanglaan niya, sandong may butong to, bisa kaunta. Wala na pili ya, aga hapon, mainom sila ya butong. Ang ginaprohibit lang si Imuda kung huwag kagpamahaw lang gahilab ang sulok-sulok mo. Sinan nga hindi, kaon ka anay, karon ka lang inom sa butong. Kaya basi karon kung hilaban ka gid.
1: Or magsakit yan mo.
0: Magsakit ang tiyan mo. So amo ni galing nga, anon to us, ang mga tao nga sinang una nga nagapraktisi ni, nga kung diin man makapungko itong apuno sa lubi, pagkita yan nga may butong dito si Babaw, dayon niya, sa kaon kag mag-inom sa butong, dalon nang ang unod bala, ang meat. Pauli kay tinin sa magkaon kay butong lang iya kay nauhaw amo ni gali ang effect niya nagarami ila sining skin pagkatapos ang ila sining mata why dayon nagaburo ng pananawan. Now in terms naman na Doc Leo sa epekto sa ginatawag nato sininga anti-glycation effect sang cytokinins ngini which can be found sa young coconut juice, Doc Leo. Anong mahimo ya, for example, sa ginatawag nato sa ninyo protection sa mga nagkakadamage ng mga party sa kanto sa ninyo lawas?
1: Kaya ang problema nato sa ninyo, Sir Josel, is advanced glycation. Kung nga ang temprano, managaedad sa ninyo ang tao, iniya ang butong sa lubi nag-reduce ang formation Sir Josel as ang advanced glycation butang malun may anti-glycation siya nga benefit Sir Josel. Ang cytokinins nga ini nagabulig para nga upangan upod sa mga chemical reactions ni no ukon ang mga chemical reactions ni Sir Josel nga create ang harmful glycation end products. This means fewer Sir Josel ining mga ginatawag advanced glycation end products nga magforma kag ma-accumulate sa aton sa nga tissue resulta Sir Josel nga mapunggan ang madasig sini nga ginatawag reaksyon sang aton sa ninga lawas nga nagaresulta Sir Josel sa paglutaw sang mga ginatawag signs primera vez kid sa aton sa ninga panit bisan nga bataon pagkitati ara na ang mga sinyales sa sini nga makita sa aton nga mapahinay ina sang ginatawag cytokinins Sir Josel.
0: Now ang isa diri ka nagapa-firm sa ato sining skin Doc Leo is Konami ang supply sang collagen sa ato sining lawas. Buta man ni the collagen supply sa ato sining lawas nagaparami man sa ato sining skin condition nagapa-firm bala ini maglaboy ang ato sining panit nang di bala magpilok-pilok bala nga kun huyupon sang hangin matyaga mo nagapilok-pilok ga baklay-baklay nas butkon mo bala ano may epekto ini mapa that collagen presence sa ato sining lawas amo nang nagperform dugang sa ato sining skin anong mahimo sinisang butong sa lubi Doc Leo
1: ginabuligan niya Sir Josel nga mapanubo sining glycation damage. That's why maprotehiran niyo Sir Josel ang collagen sa aton sa ninyo, ang collagen dagang aton sa ninyo elastin. Nga preserve Sir Josel no mapabilin sining skin firmness. Tama mga ba ang bata ganin Sir Josel bala? Tamo, doon na sa bata nga makaulumol, Sir Josil eh. Tungod nga tibastante sila sini sa collagen kanami sa ilan sining pamanit skin firmness, ma-preserve ang skin elasticity kag ma-preserve ang connective tissue flexibility. So nag-resulta ni Sir Josil sa ginatawag healthier looking skin bisan pa kita ang nagapadayon nga nagaedad.
0: Amo ni nga kun bata pa gani Dok Leo ti firm ang skin sa mga kabataan, di ba? Yes. Mga lapsag ni. Tawag nila sini marikulkul eh. Bude-bude.
1: Makaulumol.
0: Makaulumol nami bala ning pisga-pisgaon kay daw parihos bala sang babo, ano ni balloon. Yakon pisgaon mo kabalik sa. Daw ano bala bumpy, ano tawag nila bouncy. So amo ni nga rich in collagen ang mga kabataan niya Dok Leo kay tiway pabisyo. Samtang nagamalama mo ni galaboy because also of the excessive glycation.
1: Yes.
0: Okay. Sa ato naman sini nga mga blood vessels Dok Leo. Anong epekto sang anti-glycation effects sang cytokinins nga ara sa butong Dok Leo.
1: Ginabudiga niya Sir Josil nga ma-reduce ni ang glycation nga nagabulig Sir Josil para nga ang aton sini nga blood vessel. So kung kaugatan magapabilin Sir Josil nga mabakod pero may pahanunot hindi sa magpalanig nagaresulta sa mas manami sini nga kung mapabilin manami sini nga blood circulation, healthier blood flow kag ma-reduce Sir Josil ang long term vascular stress kun di ba padayon kita sini nga nagakarga sang ginatawag cytokinin sa aton sini nga lawas kay padayon man nga naga reduce o kun gina reduce sini ang glycation nga may benepisyo gid sa aton sini kaugatan.
0: Okay, kun ang glycation nga effect naga paboron sa aton sini nga pananawan Dok Leo, ang cytokinins which has an anti-glycation effect sa aton sini nga lawas Dok Leo, makabulig ang pag-inom ni sang coconut juice nga ti may cytokinins dira Dok Leo.
1: Ti ang kombinasyon na Sir Josil sa excess nga sugar kag protein and fat Sir Josil ti dira sina ang glycation Sir Josil nagadasig pagide. Which is ting aton sa nagi ginatawag protina dari sa aton sa nga eye lens. Tama ka vulnerable ni Sir Josil sa ginatawag glycation. That's why no kadamo sa mga tao bala Sir Josil nga may mga cataract o kung nagaburon ng ilan sa panulukan, kumustahon mong ilan sa nga lifestyle Sir Josil, damo pa kanon sinisa ang ginatawag pakonsumuhon sa mga makalamay or hindi man mga matami Sir Josil pero gina-convert sang lawas sa kalamay.
0: Oo.
1: Isa ini sa mabuligan Sir Josil kag maprotehiran sa ang ginatawag cytokinins alin sini sa butong sang lubi tungod niya may anti-glycation siya nga makabulig para maprotect ini nga maprotehiran ning proteins kag masuportahan Sir Josil ano ang long-term eye health.
0: Okay. Now, makuha na to nini sa butong against sa coconut juice. Sa butong, hindi kaysa lahin nga kuluprason. If we speak about young coconut, Dok Leo, how young is young? How old is old? In terms ng pagpili naton sang coconut o kon sang lubi, Dok Leo, mahambal kita nga, very rich in cytokinins ang iyasining nga coconut juice Dok Leo.
1: So kung may kalubihan ka sini Sir Josil tema bantayan gid mo sining edad sing mo sining lubi o konsang bunga. Tungod pili on aton Sir Josil ang dira sa tunga-tunga or anom tubtub pitos sini ka bulan nga edad sang bunga sang aton sining lubi.
0: At amo ginatawag nila gali sining kulabuon Dok Leo.
1: Kulabuon gid.
0: Oo. Balan mo may ara kulabuon nga ang iban nila classify pa lang kulabuon inang bulukayuon na bala. In short ning kulabuon, in short sini without too much pressure sa inugkagod mo for example put sahara, pwede mo makakas ang iya sining meat, coconut meat nga nagatapik sa iya sining Dok Leo, mao. So amo na Dok Leo, maulo aslom ang sabor ya sina sang iya nga coconut juice Dok Leo. At that age sa 6 to 7 months Dok Leo.
1: Yes.
0: Okay. So sa mga sa mga tuturan ini ginabaligya naton bala kag ginabaligya nga mga coconut juice or if not ang mga kulabuon or butong, so amo ina amo nang nagapangidaron mga 6 to 7 months old nga mga ano bungas ang coconut o kon lubi.
1: Correct Sir Josel, no, pero as much as possible likawan naton Sir Josel nga dugangan pagid sa iban nga pampanamit pagid ang butong, ha.
0: Dapat puro way simbog.
1: Correct Sir Josel.
0: Kay base butangan nila mahambal niya may bilin pa to selling niya ang condensed mo.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos selling niya ido para selling niya lain naman selling niya nga sugar selling niya may muscovado pa to.
1: Wow,
0: India ha
1: nagnamit pagid
0: puro-puro ha
1: puro-puro
0: kay balo kamo nga mas naganami actually kon sa sabor lang mas naganami ang timplada sang inyo sining nga coconut nga may meat kag may iya sining nga butong dokleo kon muscovado ibutang niyo but we do not recommend that.
1: Correct Sir Josel, no. Puro get as much as possible.
0: Puro way simbog, ha. Now, in terms of consumption, Dok Leo, ti may ara siya, ang iban niya kung paimnon mo tubig, gani, Dok Leo, kung kaisa, doon ka kakabu, kulang na isa katilibyungan mo.
1: Mm-hmm.
0: Ano, pwede, as long as you can, ang pag-inom sini sa kadamuon, Dok Leo, sa coconut juice?
1: Ang upper safe limit sini, Sir Josel, pwede ka makainom sini tub-tub isa sini ka litro sa isa ka adlaw.
0: Okay.
1: Pero hindi sa isa katunggaan, Sir Josel.
0: Abi ko kon 1 liter ano ba? At any time 1 liter or at any given time.
1: I-divide ni mo ni Sir Josel either sa apat o kung tatlo sinika ilimnan ang isa ka litro.
0: Ang isa ka litro kon ordinaryo lang ini kag hamay-hamay nga pagka coconut. Mga ano na duha ka coconut Dok Leo isa ka litro.
1: Correct Sir Josel. Or hindi gani Sir Josel pwede man na kung gusto sila mag-inom sa ni adlaw-adlaw isa tub-tub duha sa ni ka cups.
0: Oh. Isa or duha ka cups no. Correct. At ano ha kada adlaw Dok Leo.
1: Yes Sir Josel.
0: Okay. Kahit yung sobra ko, no, hindi man nami, Dok Leon, ay pagwa mo lang sa lawas na kung pwede mapagwa ng excess.
1: Always, ginaliwat-liwat na ito, Sir Josel, nga bisan ano mga butang, bisan mayo pa kung sobra, hindi mangin mayo resulta.
0: Okay, if we speak about this, Dok Leo, para sa ito, sinin nga skin aging, para mapadelay na ito ng skin aging, bala, dapat well-supplemented ang ito sinin nga lawas. Ma-prevent na ito ang excessive glycation. Pagkatapos masuplementuhan tang lawas. The number one sinay is collagen. Pagkatapos limpyuhan tang unod sa ato sinay lawas. Now, ano naman niya Dok kang mahimo iya sang pag-inom ni mo sang Santhon Plus Gold Capsule abi. Because ang ara dira why sang coconut juice ha? Ang ara dira is garlic moringa. Dok Leo, may mangustin, pagkatapos may malunggay, kag may spirulina, Dok Leo.
1: Ay niya sing ginatawag para sa lubi nga may cytokinins nga may anti-glycation, Sir Josel, ano? Benefit. Pero may anti-aging compounds man sila.
0: I see. Bota malo sa ni iban nga sources sa nga ito sa ni kinanglano sa lawas, to prevent skin aging, hindi lang cytokinins nga ra sa no, coconut juice, Dok Leo.
1: Yeah, correct, Sir Josel. Like for example, ang ahos, may anti-aging compounds siya. Number one, sinidri, ang allicin. Pero nag-forma, Sir Josel, ang allicin, kung naton pa-paon sini ang ahos, ha? I-crush na ito, nanay. Yan yung pabayaan na ito, tub-tub 10 minutos.
0: Pa-pa, hindi kikiha, Dok Leo.
1: Pa-pa, Sir Josel.
0: Oh.
1: No. Pag-pa-pa na ito, sina nag-forma, dira ginatawag allicin. May ara, pagid Sir Josel, sininga, iban pagid sininga mga ginatawag compounds, may flavonoids, selenium, dianyl sulfides, kag iban pagid, nga makabulig para ma-reduce ang chronic inflammation. Mabuligan nga mapabakod pagid ang aton sa nga detox support, maprotehiran ang aton sa nga DNA from oxidative damage, mabuligan nga magnami ang pagfunction sa aton sa nga blood vessel, mapanubo ang LDL oxidation. Nga diri Sir Josel nagkaumpisang problem kung madamage sa nga LDL so kung ma-oxidize siya problema kita sa nga kung magpadayon kaginasuportahan Sir Josel ang mitochondrial efficiency. So butang balon Sir Josel kung regular kita sini nga nagagamit o kung nagakaon sini sang ahos base sa pagtuon nagapakita nga lower gali Sir Josel ang cardiovascular mortality kag better immune aging.
0: Ang LDL sama-sami mo nang ina-refer na ton nga bad fat sa ato sa lawas. Pero, nagalain lang ini siya kung ma-oxidize, Doc Leo. In short, sini, dapat maproteksyonan siya nga hindi maguba ang iya sininga purma.
1: Correct, Sir Josila, no? Kag isa nga maka-protect sa nidari sa aton, batok sinang damage ang LDL, cholesterol nga naga-resulta sa iban pagid niya mga problema. Amo, Sir Josil, ang simple lang galing nga pagkaon sa nisang ahos.
0: Ang guwae sina, no? Dako ang bulig actually, pariyos na isang apdo, bala. Ang apdo, kung hindi mapusa, hindi man na siya mapait.
1: Mm-hmm.
0: Ang kalimbawa, i-apdo, ina, ang LDL, dapat proteksyonan mong hindi siya mapusa. Kaya kung mapusa siya, ang bilog mo nga bangros, hindi mo ginaya mapuslan, kaya paipay ginaya bilog.
1: Correct.
0: So dapat proteksyonan mo sa amo man ang LDL, actually ang LDL, nagalain man lang ina, kung mapusa sa bali, maguba ang isang nga purma. Pero kinanglan sa lawas ta after all, ang low density lipoprotein man sa aton sininga, daily sininga grind sa aton sininga lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Okay. How about siya ang presence ng malunggay, Doc Leo?
1: Ang malunggay, Sir Jocelyn, may mga bioactive compounds man ini siya, no? Nga may mga anti-aging benefits man, arang amino acids, ara sinang pila ka mga minerals, kag ara man sinang pila ka compounds, quercetin, chorogenic acid, isothiocyanates, may mga polyphenols man ini, nga makabulig, Sir Josil, acto as anti-inflammatory. Ang chronic inflammation, Sir Josil, isa man nga madasig makapaidad sini sa tao. Ginabuligan niya may improve ang insulin sensitivity. Metabolic aging, Sir Josil, tandaan na ton. Nga kung may insulin sensitivity or may insulin resistance kita, taas aton sugar, tiaragin, Sir Josil, ang reaction sini sa excess nga sugar sa fats and proteins. Nga nagapadasig sini sa glycation, nagaresulta sini sa madasig mga pag-edad sa tao. Nga mabuligan, gigali nga malikawan nina kung may improve ang aton sa insulin sensitivity. Ginisuportahan sini ang liver detox pathways, na protehiran sini ang brain and neurons, gina-enhance ang collagen synthesis, though indirectly pero may benepiso sa lawas. Kagang moringa, Sir Josil, kun ang balunggay, bala, ginasiling ini nga plant-based multivitamin plus polyphenol blend.
0: So in short, ang pag-inom na ito sa Santon Plus Gold Capsule si ni Doc Leo, hindi lang naghahatag inisang nutrients para sa aton sini different parts of the body, gabulig man gali ini to make our skin younger looking.
1: Correct, Sir Josil.
0: Okay. Para bala nga magbataon man ng aton sini nga pamanit, younger looking skin. Sa premium D3, Doc Leo, may virgin coconut oil and may VCO, pero ang virgin coconut oil extracted ini sa ano na tawag na to sini adult or gulang lahi na nga lubi, kalabanan ang ginagamit kin sini lahi na nga lubi. Now the fact na may virgin coconut oil and extracted and being called as VCO, why kagi ini sa mixclada sa chemicals kag init nga sistema, may malunggay oil kag vitamin D3, makabulig ini para sa pag maintain sang younger looking skin naton ang pag-inom sang premium D3 soft gel capsule, Doc Leo.
1: Makabulig, Sir Josil, no? Kaya ang vitamin D3 critical gadin, Sir Josil, for ginatawag anti-aging. Kaya ang vitamin D hindi lamang silin, Sir Josil, nga just a vitamin but a gene regulator. Nag-regulate, Sir Josil, inis ang over 1,000 genes na ton, nag-reduce ang telomere or shortening, gina-maintain sa ni ang muscle mass and bone density, akong kabakod sa aton sa nga tulaan, pati aton kaunuran. Magluwas ang gina-balance sa ni ang aton sa nga immune system para ma-prevent na ton ng immune aging. Ginapanubo man sa nga inflammation markers, gina-reduce ang risk of cognitive decline. Nga masama-sama na ito, nabatian, Sir Josil, kung nagahina na ganyan ito sa nga memorya, or nagamari pa ito na kita, sign of aging na kuno. Low vitamin D is strongly linked to premature aging and higher mortality. That's why, kinanglanon ginaton, Sir Josil, supplyan ng aton sa nga lawas sa nagakaigo sa nga vitamin D3, kasubaw sa nga premium D3 soft gel capsule.
0: No. So, ti importante, galing premium D3 soft gel capsule, kiti may ara man ni siya nga makabulig to maintain sang manami nato sa nga skin condition para younger looking skin. kon kombina ron tabi Doc Leo Santhon plus Gold Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang guwa niya sa ni mas mayo pag ini no ang ato sa niya skin condition kay tiduha na ka sources naton sang ano sang for the protection of our skin. May ara kita from two capsules, Santhon plus Gold kag Premium D3, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Magluwas nga ti sa Santhon plus Gold. Yadaan, Sir Josiel, may lima. Saya sa nika ginatawag beneficial nga mga sangkap na ngadaan mo. Alin sa prutas sa mga utanon, Sir Josiel. Ara dira ang Queen of Fruits. Ara dira ang Queen of Vegetables man. May mga superfood man dira. Kargado man sa protein, Sir Josiel. Kag ang vitamin D3 na to, nang isa sa nika issue, Sir Josiel, since nga fat-soluble vitamin siya, kinanglanggalin natin, Sir Josiel, kombinasyonan sa nagkakaigo sa ringa fat o kung healthy fat para magamit sa aton sa ringa lawas. Kaya anong talang karon ka-supply sa vitamin D3 sa aton sa ringa lawas kundi malagari ma-absorb. That's why may upod ini siya nga ginatawag VCO or virgin coconut oil, Sir Josiel. Ang virgin coconut oil, magluwas ang vitamin D3 mismo, makabulig na niya kung may benepisyo, serbi sa mga ginatawag pampahinay para nga mag-develop kita sa ginatawag signs of aging. Ang VCO mismo may other pagit another pagit Sir Josiel kasi parado nga benepisyo nga makabulig pa huben kini sa tawo ang iya sini nga key anti-aging component sa mo ni siya ang iya sini nga medium chain triglycerides arang ila iya sini nga lauric acid kagara ang polyphenols nga makabulig improve sa mitochondrial energy production. That's why ang kalabanan nga mabaton naton Sir Josiel sini nga feedback kung makainom kini sa premium D3 soft gel capsule gapagsik sila. Hindi sila madali makapoy. May naghambal pag ganit, Sir Josiel, nga siya, edad ko 50, pag inom ko premium D3, siya no, 30 tahon matiyag ko mo. Tungod nga, nag-improve sa mitochondrial energy production. Mitochondria na ton, Sir Josiel, Sir B, isang built-in battery na ton eh. So makargahan ni Sir Josiel, o kung may improve ang ginatawag energy production na ton, support brain aging. Tungod sa ketone production, antimicrobial, nag-reduce ang chronic infection load, reduces oxidative stress, kag support skin barrier and elasticity. Kag inilin Sir Josiel, kung may ara sang VCO, ang aton sininga vitamin D3, may ara pagid sang moringa oil nga nagabulig ina sila para nga maabsorb naton. Hindi lamang ang vitamin D3, kundi lakip na mga fat-soluble vitamin like vitamin A, vitamin E, and vitamin K.
0: Amo na natawag na ito sininga vitamin addict. A, D, E, kag K.
1: Correct.
0: Now, ang vitamin C, ano naman ka-crucial, Doc Leo, para sa ito, sining pag-maintain sa younger-looking skin?
1: Sir Josiel, samtang nag-aedad kita kinanglanon, taman Sir Josiel, nga maintain na ron ang kadamo sa vitamin C sa ito, sining lawas. Kaya samtang nag-aedad kita, Sir Josiel, kapin pa kung stressful kita, mas labi, Sir Josiel, ang nag-aka-drain sa badasig ang vitamin C sa ito, sining lawas. Problem, kaya hindi kita makahimo sina sa ito, sining lawas. Pero ang role iya sang vitamin C, Sir Josiel, kung padayon kita sina nagapasulod sa lawas, like nagainom kita regularly sang Santhon vitamin C, kinanglanon ni si Sir Josiel para maghimo sang collagen ng aton sa ringa lawas.
0: So vitamin C ang kinanglanon, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Magluwas nga powerful antioxidant siya, magluwas nga nagabulig sa regenerate sang vitamin E, ginareduce ang oxidative DNA damage, ginasuportahan sini ang immune surveillance, kag ginapahinay sining skin aging and wrinkle formation.
0: So mas potent gali nga makaprotect sa ato sining panit, Doc Leo, to make it younger looking ang ato sining skin. Kung i-combine mo pagid ang tatlo, no, Santhon plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
1: Correct din, Sir Josiel, ano, ining aton sining ultimate trio. Kadamo sa benepisyo, sir. May nag-message gani sa aton na nagligad nga sir, tingnan nga daw puro na lang na Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, lang Santhon na Vitamin C. Ang aton gina-istoryahan dari. Inatungod sa ilas sini nga mga sangkap. At gina-validate man aton, Sir Josiel, sa ilas sini mga kapasidad. Base sa ilas sini nga sangkap ang ginatawag benepisyo sa aton sini nga lawas. Magluwas nga ti pamatiin nyo bala mga nakagamit bala. Kung anong epekto sini para sa ila. Particularmente sa gina-istoryahan naton subong, tikon hindi kaya sini makainom sang butong adlaw-adlaw. ukon maiwat sa inyo lugar sa ni ang butong kagambal sang kilala ko sa Sir Josil. Siya makabakal man ko gani butong kung gusto hon ko galing may kalamay.
0: hindi pa naman bakal kung kaysa ko ay kalamay way gatas mo. Amulan ning pinaka importante sa aton nga dapat naton ini matunaan kay nga anon to us may madala gali sining mga good effects ato sining lawas ang mga ginapangkaon ta. So ginatudloan naton kamo sa mga alternatibo kung paano naton maproteksyonan ang naglain nga parte sa ato sining lawas. Kaya naglain nga parte sa ato sining lawas may mga nagkalain-lain ina nga mga demands bisan sa mga nutrients pa lang.
1: Yeah, correct.
0: Kay parehas na sa mata naton kinang lanta ang lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin. Hindi naton na dali-dali makuha sa mga ginakaon naton ordinarily. So kinanglan naton ang Vision X Plus. Ang kalimbawa mo na Doc Leo.
1: Correct.
0: Muna nga gina pangitaan naton kamo sang pamagim hambal. Tiway kami ya lubi, layo ya baligyaan diri sa amon sang butong. Pero tikad to kamo sa butika magbakal Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, kag Santon Vitamin C para protektado ang inyo sining skin.
1: Correct Sir Josil ano? Ara ya magluwas iya no sa mga hindi kauyon. Batay to no. Kon may ara ya taong hindi kauyon sang butong sang lubi Sir Josil ano?
0: Ado talag sa Gorodok Leo. Basik kon mga 0.001% lang.
1: No, pero bisan pa Sir Josil madamo na kauyon sang butong sang lubi, hindi tanan sini may convenience sa pag-inom sini. Sa punto nga ang source bala Sir Josil.
0: Oo.
1: So that's why ang isa sa nisang pinakamahapos nila nga mahimo kanto sila sa butika o kung magbakal sila sa aton sa ultimate trio like Santon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule and Santon Vitamin C.
0: Isa din ka pala makutanon Dr. Leo, hambal niya selenyati ang ano yang kape yang Santon Gold Coffee Mix selenya may ara man na collagen ka glutathione. Okay lang na, amula na nga akon sining imnon, Doc Leo?
1: Kung nagapangafe ka na nga daan.
0: Oh.
1: At Sir Josil, kisablan mo ginatugdaan kung nalang sa direktabla sa puntobla.
0: Mm-hmm.
1: Ining mga nagapamangkot niya kung ano kuno ang kafe nga mayon nila imnon. Pero ang una kong reaksyon sina pamangkot balik, nagapangafe ka. Sige, wala. Kundi ka nalang magkape eh. Para may gastos.
0: Oh.
1: Pero sa mga nagapamilyat, good bala Sir Josil, nga mag-inom sang kafe, tayo ginarekomendar naton is isa sina Santon Gold Coffee Mix. Kaya magluwas ka nagapamangkot nga daan, Dok, ti hindi na ko mag-inom sang ginatawag collagen ng glutathione kung nag-inom ko sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Mm.
1: Pwede nga hindi na, pwede nga padayunon walang gyapon ng imo sa nga supplement na glutathione and collagen. Depende sa sa imo.
0: Depende sa kapasidad sa bulsa mo.
1: Correct Sir Josil, isa gid na sa aton sa ring konsiderasyon. Pero sa mga plainom kapi total mainom na gid man lang kamo sang coffee. Diri na lang ta sa coffee sa ring healthy. Isa sa ni ang may anti-aging benefit pampahuben amuang Santon Gold Coffee Mix. Kag ang ginahambalan ko bala Sir Josil sa mga iban bala nga gambal ko kuno ay ka malang kapangape, hindi ka na magkape. Sadok, batihan ko sa program nyo daw nami eh. Matilawgid ko ya.
0: Testingin nyo lang. Pero kung gusto ninyo, kunway ka muga pangape, kay ti ang iban sini, mambal nga, daw hindi na kuka, daw ay kuya maanad bala mga pika daaga. Ti bakal nyo lang Santon na plus gold capsule, premium D3 soft gel capsule, Santon vitamin C. Kunway gid man ka muyaga kape.
1: Correct Sir Josil. Pero if in case no, ang namin bala nga magpangape Sir Josil, bala mong ga-register sa nisa utok ta, ang kafe gid yang lamigas gid sang kafe mo coffee beans gid mo amo nang ginamin bala samantalang pwede man kita maka kafe nga waay man Sir Josil sang kafe ni kun pinsaron gid
0: pwede gid daw nagapangapi man abi ko no.
1: Correct Sir Josil, like for example sanlag kita bugas sanlag kita maisti pwede na imon sarasara Sir Josil eh kafe man na. Whereas kung gusto man kamo sa ginatawag healthier option nga may ginatawag na kapangape na kamo pero may upod pa ni Sir Josil nga protina, may upod nga isoflavones, may upod nga lecithin. Plus, may iban pag-insinagabinipisyo, especially sa mga hormonal imbalance sa Sir Josil, minus caffeine kag ang kabataan, Sir Josel, nga lima ka tuig pataas pwede pa makainom. In short, bilog nga pamilya pwede makasalo-salo sining kafe. Diri na kita sa Santhon Plus Coffee Mix.
0: Oh, Santhon Plus Coffee Mix. Kaya ang ingrediente yan is mangosteen, moringa powder, kag soya powder. Actually, may isoflavone. Yan ang isoflavone. Muna nga nasiring ta, nagabulig pabalansi sa mga hormonal imbalances sa lawas ta. Sa mga kalalakinan, isa dira, as we go, nagahambal na to, nagaedad kita, nagahina man si Christian sa mga hormones sa lawas ta. Ang delikado ta dira, ang paghubag sa aton prostate.
1: Correct.
0: So para maproteksyonan kita kinanglanta dice of lavon, may ara na sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: And even Sir Josila, ang pag-develop bala matamat sa isang prostate cancer, mabuligan man nga mapalayo kita dira kung ang ginakafeta, like for example, during Santhon Plus Coffee Mix.
0: Sa mga nag-iedad, this is just a tip. Ang pag-under-exercise na ton sa aton sining pagkalalaki, kagang over-exercise, yung sobra naging kahilig bala, could cause also some medical conditions. So if we speak about maka-good exercise ang aton sining, pagkalalaki, mga 2 to 3 times a week ko nondok layo. Kung nag-edad ka, mga 2 times a week, that is a good exercise to maintain sang healthy ko naman nga prostate mo. Pero kung masubrahan or hindi gani, kung kaysa doon nalipatan na lang Dok Leo, kaya daw ay naging dyan nagapanguhit, kaya daw ay naging nagahulag, bala, nagapaakay nila, delikado kuno ina sa prostatitis man.
1: Isa man Sir Josel sa factor, ano? In fact, may actual akong experience sa Sir Josel, lango-lango mo lang nagpalapit sa konsinya, Dok, kung mabuligan mo lang ko, bisan sa isa ka bulan kay isa lang mabuhi ni tumba ko baboy mo.
0: Basta kon mo hindi mo na pagpabangunon.
1: Tumba pagkatapos sa bangunon. Sa ginhatagan ta sa Sir Josel sa kon ano nga tip na ton kag pwede niya tumaron. Tingala ko sunod niya gabalik, "Why baboy?"
0: Yeah.
1: Pero may hinigtan yung manok.
0: Turbo dietary supplement for men lang, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Ini yung tested and proven na damo na kagamit siya. Basta, hindi lang severe ang inyong sininga diabetes, ha? Kaya diabetes niya muna nagapugong, nagpupumiglas pero ayaw gumalaw, eh. Hindi ko na maghulag, kiti, because of the effect bala sang too much blood sugar sa inyong sininga no bala lawas, Dok Leo.
1: May hambal pa rin sa Ingles, Sir Josel, nga the spirit is willing but the flesh is weak.
0: Gusto man kong tani, tiyan mo nang hambal nila nga ayos niya toto samtang bataon ka pa birabirahi ka sa ulihi, tulukon mo lang na.
1: Maring hambal bla, sang anay na ton bantong ng politiko man Sir Josel. Mata, nalang galanat to. Tuhod hindi nakadangat.
0: Pero speaking about this, Dok Leo, partiya sa skin aging and to make our skin younger looking. Ang too much blood sugar, Dok Leo, could cause excessive glycation also. Ang pag-inom sa premium D3 soft gel cup, pag-inom sa premium D3 coffee mix, Dok Leo, sila ni sang Santhon Gold Coffee Mix. Ang ilang sweetener stevia, matamis ini sila, pero ang sweetener stevia, this could not affect, Dok Leo, no? Nga makadulot sang excessive glycation niya, Dok Leo, katamis.
1: Ang Sir Josel, ang stevia, balantagin tunaan gina, nga muna gingamit sa nga pampatamis, and then after an hour, na couple of hours, gin-check sa niyang level sang sugar, rising spike, Sir Josel. Ara lang yapon sa normal sa nga level, kag range ang blood sugar. That's why muna gingamit, Sir Josel, nga pampatamis, no? Sa Santhon Gold Coffee Mix, sa premium D3 coffee mix, magluwas pa nga ang Santhon kag vitamin D3 again combined dira sa premium D3 coffee mix, nagabulig pa ni Sir Josilia, improves ang insulin sensitivity. Para syempre, kung sensitive kita sa insulin, malikawan naton nga magsigi babad or hulom ang aton sini kaugatan dira sa sobra-sobra nga kalamay nga nagapa-increase pa gid Sir Josil sa ni sa ginatawag advanced glycation end products, ang sobra-sobra sa niya kalamay combined dira sa protein kagaw fat nga nagadamage sa aton lawas.
0: So ini tanan yung mga produkto actually ang inapangmuno na ito, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, ining Vision X Plus. Actually mga ano lang ni kabahin lang ni sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Madamo sa ato ng Humboldt. Yeah, din ako pwede ka bakal, ari-ari. Sa suki niyong butika, kadto ka muna. Da, kaya we do understand, misalig ka mo, da kung suki ninyo mo, pamangkot lang ka mo sa mga produkto ang ginpang-mentionar ta. Or hindi gani, may branch sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica or Watson's, kadto ka mo dira, available lang ato sa mga produkto. And even pwede ka mo ka-order sa TikTok shop kung sa Shopee. Sa mga taga Negros Island region, kag sa mga makatabok dito yes, sa Bacolod City, may store kita dira, kompleto na da mo. Ang ato sa mga stores ang produkto, Yes to Health Store, located in isa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang yung sinasa Marayo Bank. Arada ang ngalan, Yes to Health Store. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic, may clinic dari sa siyudad. May konsultasyon, basta gani clinic, may konsultasyon na libre sa may A Young Building, Yulo Street, atubang yung sa Midtown Hotel sa City Proper, Iloilo City, ha? Ang pangalan niya sina is Yes to Health Wellness Center. Mayara kita dara sa consultant nga mo mag-attend sa inyo sa ninyo kinanglanon. Kung magkadto ka mo dara ka magpakonsulta. Kung may dala ka, mas maayo gid ha, kung may laboratory result ka mo dala, nakapa-laboratory ka mo abi, or di gani may mga reseta ka mo, mas maayo kung dalon ninyo para mabasihan sa ato sa ninyo consultant sa paghatag niya sang program of supplementation. Ha? And isa dari ka pamangkot pagid, Doc Layo. Siling niya ti ang paggamit siling niya sang Clear Skin Herbal Soap kag ang Santhon Plus Herbal Soap makabulig man ini siling niya to, para nga magbataon ang imo siling nga pamanit, Doc Leo?
1: More gid nga dapat na tuntutukan, Sir Jose, siling isang pangsulod gid sa aton siling lawas eh. Para kung gusto kita nga ma-maintain ng kanami sa aton sa nga panit kutis sa aton sa nga supat. Pero hindi man botong balon, Sir Josel, nga waay na siyang benepisyo ya kung may gina-apply kita sinisasagwa.
0: Mm-hmm.
1: That's why may mga lotion gani kita, may mga cleanser kita nga ginagamit sa aton sa nga panit. Especially, kay kita nagapaligo, do ka budlay, magkaroon Sir Josel, paminsaron nga maligo, kita nga way habon mo. Kasubong man kung kalaba ka bla, Sir Josel, way habon bla? Doon bla kalisod, Sir Josel?
0: Gaduli-duli lang ko nun.
1: Ano na, recycle lang.
0: Oo.
1: Recycle lang buling. Ang pinakapunto si Sir Josel, pilion lang na ton. Like for example, kung nagagamit kita sa isang Santhon Plus Herbal Soap, bintaha sini, kaya hindi lang Sir Josel, nakabase nga sa humot lang kita sini naga-based, nga aton sini ginagamit. Kundi sa iya sa nga benepisyo, pati ang pagpangalisngaw sa lawas, Sir Josel, mabuligan niya nga matapna. Tungod nga may antimicrobial properties, tungod siya sa nga bayabas, makabulig man Sir Josel pahamis ang aton sa nga panit sa aton sa nga lawas, tungod may kapayas kag may malunggay. Kagiban pagid sini nga mga sangkap niya. Especially Sir Josel, no, kung may mga time blagi sa makaubog-ubog ta sa mga lamawan bala. O kung mga baha-baha drate ang risgo sang leptospirosis sa ragid. Manami kung magpanghugas kita Sir Josel, gamit na ton sining antibacterial soap kasubong sa Santhon Plus Herbal Soap. Pero siyempre, ang saguya na ton niya Sir Josel, lain kag separado gid dapat nga habon. Like for example, ang paggamit na ton sa ni Saint Clair Skin Herbal Soap. Siyempre, healthy lifestyle na ton. Kaon kita prutas, mga utanon. Pangsulod ang iya sa ni Sir Josel ng pagpanghikot. Ang pangsagwa naman niya, isang nga makabulig sa aton kuya, especially mga dark spots dira, mga pinalian sang punggod, whiteheads, blackheads, makabulig yung Sir Josel ang Clair Skin Beauty Soap o kung herbal soap. Magluwas nga may ara pa si Sir Josel sang glutathione and kojic. May ara pa sang VCO para malikawan nga magtuman ka dry ang panit na.
0: Ang isa dari ka pamangkot, Doc Leo, siling niya masubra na tatlo ka bulan nga masami ko ginagamit ang Santhon Plus Herbal Oil. Siya way man ni delikado siling niya nga magmala, mag dry skin ako, Doc Leo.
1: Binula na nga gamit, Sir Josel, ano? Sang Santhon Plus Herbal Oil.
0: Oh.
1: naka-experience ka na tani sa nasa pag-arikabos ang panit mo kung nagpa-dry na eh. O the mere fact nga madugay mo na sa ginagamit, kag ginagamit mo lang gyapon, butong balon hiyang sa imo sa ringa panit.
0: Okay. So ay why sa problema, papanilagan niya lang Dok Leo, no?
1: Correct Sir Josiel, pero kung na riba, basi why lang makumpleto ang text nila Sir Josiel, basi kung nangyay sa ringa text nga dugay rin sa nagagamit at nagadry ang iya sa ringa panit, why masing amon eh.
0: No, why?
1: Kaya ang kalabanan na nagagamit sa ni Sir Josiel, why sing reklamo nga nagadry? Nga man, tungod may era sa sagratog presence ang VCO, Sir Josiel. Kag malunggay oil, nga nag-moisturize gud sa aton sa ringa panit.
0: Iniya sigurado kita, Dok Leo, nga kon hindi nyo ma, ano, hindi nyo dayon mapagaran ini, amo ni makapala, hindi lang sang inyo sa ringa panit, but the overall health. Kon ang palanakit sa lawas nyo pabalik-balik, nga hindi, why ka mo kibalo kung nagabalik-balik, kag kon kaysa hindi nyo na makayahan, ang ginapaukpa na lang sini pain reliever, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So dapat pakonsulta ka mo dayon sa doktor, ha? Inang nambal ka nga nakainom ko pain reliever, nag-ayo man to, pero sila nga pagsunod niya, daw siya, doon mo man gihapon kasakit.
1: Magluwas siya, Sir Josiel, sa iban nga bisan na balaan na nila kung anong bawal sa pagpalanakit sa lawas, o balaan na nila kung anong kausa kung nga palanakit ang lawas, pero tistingan lang nila gyapon tungod na namitan sila.
0: Oo, hambal niya. Ti siya nagligad to. So, kaya kaon ko ka baboy sila niya. Nagsakit ang akon niya tuhod. Ti ginuntatan ko siya kaon sang baboy. Sabaw na lang sila niya akon niya na ginsamo sila niya. Pero sakit gyapon akon tuhod.
1: Nagkaon na lang tani pataw eh.
0: Para nga ti nabusog na lang kag nabulong na lang kag dlaw niya pagin.
1: Kaya ra matanan sa sabaw mo.
0: Samo na ha. Pero sa pananakitak tawli sa lawas. Kung na hindi nagay ka mo kagwantab lang ha daw makamang nagay ka mo ha. Pagkatapos may mga importante ka mong transaksyon actually. Ang ato sa nga ginamuno sa inyo is magbalon ka mo sang cease the pain.
1: Correct Sir Josiel no. Kay makabulig din na para nga maremedyohan ang tuman nga pagpananakit sang lawas, Sir Josiel. Bisan pa ganing sakit sang ulo, migraine headache, bisan pa sakit puson, dysmenorrhea. Kag iban nga pananakit, busog o kungot-ngot sa kadawasan naton, Sir Josiel. Kag isa pa gida, kung gagamit ka mo sa the pain, kapin pa kung ginasuot kabla sa trangkaso, Sir Josiel.
0: No.
1: Daw gapungak ka. Daw barado imo sini nga ilong mabuligan man Sir Josiel nga mapahawan kung nagainom ka sa the pain.
0: Sa mga kababayenhan na mo gining na reklamo nila permi ini may mga dysmenorrhea bala Dok Leon ning manug-abot ang ila sini nga pamulanon bala gawi it na dayon. Kon ara na sa opisina damo ka babaeng empleyada sini dayon nila na hambal nga sir ma'am pwede ako ka leave na dismay ako. So, kung di nyo naging magwantahan, mga muna na masablag naging sa inyo trabaho, pwede ka mo kainom sang cease the pain, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josiel.
0: Okay. So, Inequality product ya po na sang Yes to Health Incorporated ang cease the pain available sa mga suki ng mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Dali na lang kita na ikutob sa ato sa ring pagparagad sa programa ang Secrets of Health. Kabay pa nahatagan naman kamunamon sa mga mapuslanong sa ring health tips and information sa. Lastly, kuanta lang sa ring parting words sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Dok?
1: At aling paghalong sa aton sa ring lawas, especially para ma-maintain ang aton sa ring young looking skin, tuman kadako siri ang papel sa aton sa ring lifestyle. Husto sa ringa pagkaon, husto sa ringa tulog. Kag kung hindi man naton mahimo nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon sa adlaw-adlaw ang atanan o kung ang ibandira ginasumuran, sa aton convenience, pwede kita magtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C, ang kombinasyon sa ring aton Ultimate Trio may anti-aging benefit for younger looking skin. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagkapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pasigad siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old. Kumay sakit.
0: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ringa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Jocel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM.
1: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
2: Evergreen Coffee Mix
1: kag ang Evergreen Herbal Capsule
2: Evergreen Herbal Capsule
1: na may pito kasangkap turmeric malunggay saluyot ang palayaw wheat grass barley grass kag vitamin C. Dali lang kita laktawan tananay mga produkto diri kita anay sa aton pagkatalakayon isa kabalatian isa kakondisyon no nga ginatawag anxiety disorder in children.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Sa mga pagtuon normal lang kuno sa kabataan nga mag feel worried or to feel anxious from time to time especially na magumpisa blang klase ha, mga nursery elementary nang ginapadiwalan ka bala ara sa classroom ginapadiwalan ka especially ng mga kabataan mahilig magduli. Anxiety is a feeling of being uneasy nagaworry o kung may kulba di maintindihan ta na iya kabataan na iya mo pero kung intindihon talaga intindihon hindi tigit pagtagaan aksyon basi maglala bala kay apektado man sini ang ilang mga batasan ang ila paminsaron no maka-interfere ini sa ila pag-eskwela o kung pagtuon. Tikon may

0: Bad, wala ka participate, do hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil yun niya tiri. Diri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule ng may bito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Since FDA approved ini, ginaalaw nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siyang food supplement, vitamins, pareho sang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sang aton sining memorya kag decline cognitive function.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina sa kademensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang paghambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, doon naman bi ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sa blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sa anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag-anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass kapatawag-tawag, dalini-dalini, may kapasidad ini kag-ikasarang man nga magpasanyog sa panginuino ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung istoryan na ito ng vitamin C nga makita halos sa tanan ng mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, pagkabulig din ni paganagan sa kinabatsyag nga kahangawa kag pagkabalaka ukon ang anxiety tungod man sa iya antioxidant properties.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
4: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

0: Tagal akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Oh, ba? Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Oh, baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian, dire lang sa inyong paboritong istasyon.

0: FM.
1: Exciting!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santhon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santhon Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santhon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Chronic pain,
14: ang sakit.
13: Mag-sister pain,
14: muscle fever,
13: acute pain,
14: kahit ano pang pain.
13: Basta pain,
14: mag-sister pain,
13: kangkalang pain,
14: fast and safe.
13: Sister pain,
14: symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister pain,
14: mabibili sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santhon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santhon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Santhon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
17: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Padayat na kubuwas ah.
20: XFM.
21: Patropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!
24: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropong Station, Las 2:12.
1: Katropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
2: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
3: Tama kayo, ako naman eh.
4: Hindi niya kasa, dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Pwede, wow!
4: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
5: Ano naman na?
1: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
5: Ano na lang bihimuon ko? Kay Dobel may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gumusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah.
8: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
9: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
2: Ay, gali! Exciting ba?
10: X-Rated. X-Rated.
11: Upod ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: Ila, good afternoon. Semua kita terapkan datang dengan pematina ketutup ke XFM 100.7 Raja Petrol Ilo-Ilo Ang Keterapan Mo. Good afternoon. Ayat nga hapon semua kita terapkan datang dengan pematina sa atin di afternoon mga nakatutok nakatune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Good afternoon sa inyo tanan mga kitrapa. Happy Tuesday! Today is Tuesday. It's May 26, 2026. Grabe, May 26, 2026. So, tayan yun at sa loto. Okay?
1: Ano? Binagulogin tayan mo mo?
0: So, nagambalsing. Kung yun ka, an mo ko to tani isang budget nga pang taya. Ginapanumdum ko bi, oh my gosh, everyday mo 100 ka di ka taya sa may ano, sa may loto. Kung 5 days, 500. Guni mo, gano'n siya. Tapos for 4 weeks in a month, may ara ko 2,000 pesos.
1: Yes.
0: Oh my God.
1: Diba?
0: Oo, so.
1: Extra na na.
0: Sorry. Sorry na lang, PCSO ha. Isa ako sa inyo ng mga ano. I will be one of your na ganit tawag, donators that you will be lost today. Charot!
1: Nga, ano na-realize mo na ha?
0: I just realized, mga ketropa, that, you know, 100 pesos a day is too much. Wow!
1: Amo ka na magtaya ha?
0: Oo, oh, bala, tanan nga numero.
1: Sana all.
0: Oo, bala. So, I'm so sorry, PCSO, but I cannot fulfill my my obligation as a public citizen.
1: Salain na lang siya kung ano ma-donate.
0: Ayun,
1: salain ka na lang mabulig, no?
0: Ang 2,000, nimpuhunan ko na bisa ano, no? Charot lang. I'm so sorry. Pero, sorry, hindi na lang tamag, ano. Okay, naubusan ako yung pag-asa. Kung sa inyo, habang buhay may pag-asa, naubusan yung pag-asa ko sa PCSO.
1: Kaya iban, tagduwa, tatlo katuig pa na before, ano, tiadlo-adlaw.
0: Ay, hindi ko na, yeah.
1: Butang tamag 100
0: isipon
1: per day.
0: Isipon mo sa duwa mo katuig na taya, madaog agin man, ayhan. Are you sure nga madaog agin man?
1: 365. days in a year.
0: Hindi ka weeks in a year. Oh, yan hada. How many?
1: 100 gigya per
0: many,
1: day.
0: How many weeks? It butang ta na lang gani 500 in a week na lang gani para 50, hindi ka maano.
1: 52 weeks
0: oh, per 52 ano. Times 500.
1: Times 500.
0: We do the math mga katropa. Pila, oh, 36. You have 26 as a inas isa-isa na katuig.
1: Oh, isa ka tuig.
0: Okay, if wala ka pal, wala ka ano, wala ka lakang sa kada tuig, magtaya sa loto. If you are betting 100 pesos per day for 56 weeks in 52. A year, 52 weeks in a year, you lost 26,000 pesos a year mga katropa. So, 26 pesos.
1: Hindi man,
0: Kaya lost kagid na iya.
1: Kinagin hata, gumanto sa ambulansya.
0: Pero nag-donate ka. Oh, yes. Nag-donate ka sa wheelchair. Nag-donate ka sa stretcher. Nag-donate ka sa goma sa ambulansya. Diba? At least, napuslan ka sa Pilipinas. Mabuti ka pa, may pulos. Pero yung mga naka, you know...
1: Hindi, kunwabi, ikaw nagbakal sa ano?
0: Bato sa langit. Kunwabi, ikaw ang nagbakal sa wheelchair. Diba? At least, may binaklan ka nga from your own bulsa. Ginman, hindi nga from the government, but using the name of... using name of the ano, and then ginbakal, and then claiming that it's... that it came from her or him. Oh my God.
1: Kalikwart, kaya sang ano?
0: What a dirty trick. Oh, diba? Kung di may 26,000 a year ka. Kan maayo, gid kinagadto sa maayo ang 26,000 pesos mo.
1: Amo lang
0: diba?
1: Na.
0: Pero kon hindi mo gusto, 26,000 pesos a year. Oh my gosh. So, pila mo ka 1,000 yung earnings. Di na lang kanto. Oh my God. Okay. Sorry, pero ang batang, ikaw, masustain mo ay han ang ano, ang 5 days a week na magtaya sa loto.
1: Hindi, gidya eh.
0: What if last, ano mo na siya, last money, tapos gaasa ka kapag kaga, mahimo na siya ng 75 million pesos.
1: Gani? Ate okay lang. Pero kung wala, walang kasiguraduhan.
0: Amo na gani, di ba? Wala gani kasiguraduhan. Amo na gani nga, what if 50 pesos na lang imo kwarta, tapos nang daya kasi 6.42 kag 6.45. Kay tag 25 pesos sa sumong ang ano, ang ticket. Oh, te.
1: Amo lang hinabagan nila nga mas dako pang chance nga makilatan ka, maigo pa sang kilat.
0: Ah, tuod.
1: Kesa nga...
0: Sige, be, di ba kung gabi ka pangilat, kagadago, try di magwa, bebe. Kung makilatan ka, ting mapati. Kung pro, hindi ka makilatan, ti do medyo hindi ko gawa.
1: Hindi, lang ko na yung mag-challenge siya muna.
0: Hindi ka sa muna ang challenge.
1: The one-way ticket na daan.
0: Kulbaan ka. Ayan,
1: pero muna ang ba nila, nga ang odds bala sa nga makadaog ka sang loto, is, mas dako pang chance nga makilata, maigo ka sang kilat.
0: Ayun po, nalang gadya.
1: Tika, swerte-swerte, nagadya ang mga ano eh, kung makaigo ka gadya sa loto, di ba?
0: Ay, tani nga man, no, tani nga magdaog man ta, no. Ano man, ano na siya, man, hindi ko kabalo kung tika ginapakita man ako kung paano ang bola na. Oh. Di ba? So nga, gamba lang iba nga ano na siya.
1: Narig?
0: Nga stage na siya.
1: Eti, base.
0: Base. Oh,
1: like,
0: diba?
1: Ang bola is ginabutangan sang...
0: Ano?
1: Mga pabugat.
0: Oh, di ba?
1: Tapos ang gamay, ano to?
0: Maabalaan mo na, oh, dati ka ba nagtatrabaho sa isang lottery? Oh, wala ako nang gambal ano ha, sa isang lottery lang ha, di ba? Di ba sa USA, damo mo na siya ng klase sa lottery, may government lottery, may private lottery, di ba? Ikaw yan, di ba, kamugid yung tag-iya sa lottery, nga ganyan na umrahan mo, ligan.
1: Sabi ko, STL.
0: Oh, hindi, STL. Oh, yeah, STL, baka naman. Las dos, ako na, mga katropa.
1: Ari na
0: ang aton katropang Gen Z. Ote, di ba?
1: Katropang era, ari na.
0: Kasi hindi lang ko tanim mag-down sa ano sa loto kung ano man STL, baka naman.
1: Kung ano, kung ano nagkatawag ah.
0: Offended kami di for ano ah.
1: Ikaw ko ng model
0: open
1: na lang.
0: Open, ah, sure.
1: Ikaw na lang mabola.
0: Open, gid kami di abis ka ni dribble pa ng bola.
1: Lain niya yung moya.
0: Ay, lain. Nagali ang gina-dribble, yan, no? Why gid ka sa STO?
1: Baka naman.
0: Let's lay down the contract na ba?
1: Ari lang number, no?
0: Mga katropa, 0950.
1: Open ang linya always.
0: Open, yes. Very, very open.
1: Pero tamiyara, ito karon.
0: Then?
1: Galing pi, wala lang eh.
0: Wala ano? Miyara eh, pero wala tayo. Amo na, ganisan, open na yun. Ay, nako. Oh, pero sige lang, ano, at least, wala. Congratulations sa mga nakagidaog sa, ano, sa loto.
1: Oh.
0: Kung tuod gid man, kadaog sila. Oh. Wala akong bikabalo. Kami mga tabon, tsura nila. Papakita, wika mo, bi.
1: Kita ka mo, bala? Kaya
0: pala, personally, may nakilala or may nabalaan nga nagdaog siya sa loto.
1: Oh, so
0: diri sa Iloilo, do, di ba? Oo, nga aga pa na.
1: Permanent lang Luzon, no?
0: Permanent lang Luzon. Kati tindong central office.
1: Hindi, ah. Lapit dito.
0: Lapit dito. Lapit dito mag-claim, di ba?
1: Pero may mga nakadaog na. Ganti, kung ikaw magdaog loto, ipabalo mo katropang era.
0: Sa imo, guro, pabalo ko.
1: Pabalo mo sa ako?
0: Oo.
1: Oy.
0: Kahit di ba si magduda ka kung gaan, takay sa kamilyon.
1: Ano na eh, drug money?
0: Abo, grabe ka man. Huwag naman ganyan.
1: Hindi, ah, nagdaog ko
0: ano
1: sa loto?
0: Siya, ano na siya, clean.
1: Clean, clean money
0: siya.
1: Hindi man.
0: Clean eh, biskan, ipang ano mo pa na sa imo nga latrasan. Clean eh, sus. Gaan ta ka ba si magtingala ka? Ay, may scholarship. Nga si Lucas, ha? Ano na siya? Grasya ako na siya. Wow!
1: Kung makadaog ka lang bis 75 million.
0: Ako nang bahala sa mga tuition fees ng mga kabataan niya.
1: Ay! Ikaw ang...
0: Rich ninang.
1: Hindi ka na katropa. Madam ka na.
0: Ano na, ma-mysterious rich ninang na lang ko. Mysterious kay ti Abby nila, gin ano ko na siya.
1: As a board of director, kadayo na.
0: Oh, grabe. Oh, baklan kong shares mo dito sa kwan.
1: Boss!
0: Ko, ah. Uy!
1: 10,000 shares.
0: Ay, nako.
1: Ang ba si boss?
0: Sige, mangarap tayo dito on air. Mangarap na gising, X. Mangarap on air, check!
1: What if, diba?
0: What if? Tiko nyo, ikaw bi magdaog ka tapong Gen Z. What if magdaog ka sa loto? Ano yung muon mo una? Ako yay mo on ko na. Mapathankid ko ya kay Lord.
1: Una goro
0: is... Next is makaon ko kay Basikon Gutomon ko. Ay, makaon ko kay Tish, syempre. Sobra mo ka, ano, di ba? Gakaubos in energy. After ko pangayon, thank you. Kay, after ko, thank you. Kay Lord, makaon ko, anay. Mas mahimos na ko akon gamit. Kay mapaklaim na tanyo.
1: Pero diin ka makaon. Diin ka makaon.
0: Sa may di kamay.
1: Simple lang, no? Simple lang.
0: Oh, low-key lang tayo.
1: Oh, pagsulod mo...
0: Mami!
1: Nakabayad na ka mo?
0: Mami, nakabayad na ni sila. Galay kay Elistan, kay wala pa na claim.
1: Galay pa. Peke, galay.
0: Oh, peke. Ayun, no? Tapos nagsuli, galay ang panulukan mo. Oh. Ang imo, galay na tayo. At sa 6.55, ang nagwa, galay ang in-check mo sa 6.42.
1: Aray.
0: Ayun, no? Kasi aray sa mo. Sakit, gawa ba? Ay, nako.
1: Ako yung akong magdaog ko, hindi ko yung magpabalo. May mga signs lang yung galing.
0: Hindi ka magpabalo, but there will be signs. But I will give you signs also.
1: May mga signs lang yung gawa.
0: Amatamat ko buuan ng imong mga kwan. But there will be signs also.
1: Pagkakita ko, halimbawa, pag-abot mo di, pang lusbuton mong...
0: Yeah.
1: Ano?
0: Lusbuton yung motor mo.
1: Yung motor? Mm-mm. Tapos, Rio, baka tumago. Hindi nga bago nga karito.
0: Ano man yung motor mo, katrapang Janzin man. Nga daw, ano man yung doka, daan man yung itiklod ko na lang motor mo.
1: Hindi nga bago nga karito, ah.
0: Ano lang po, san, bago nga motor.
1: Bago ganyan nga motor.
0: Ari, oh, ano gusto mo? R3? Ari,
1: oh. Wala na yung humbalambal.
0: Ano gusto mo man? BMW? Ari, oh, diba?
1: Tapos maagad ka, hinapunta?
0: Hinapunta, babe.
1: Ito sa, ano?
0: Ginbukotong Vikings.
1: Sa Soler?
0: Hindi, ah, ginbukotong Vikings. Vikings na nga, day. Ari, kaliwala. Ay, ano? Oh,
1: sa Vikings.
0: Di ba? Mga buangit na yung mga tao.
1: Galing kay Tindi. Hindi na siya kung magtaya. Si Katotong Meron.
0: Sorry. Oo, napag-isip-isip ko, babe. Napag-isip-isip ko nga yesterday.
1: Tipuno niya na lang ko, no?
0: Yesterday, I lost 100 pesos. And today, I lost how many pesos?
1: Masi karon ko man.
0: Yeah, tanig yung sulod ko na lang to sa alkansya ko.
1: Yung bakalta na lang to sa ano...
0: Nabusog pa ako, sayang ang pera kong tinayas sa loto.
1: Sa pagkain
0: sana, nabusog pa ako. O, diba? Kala ko lobo lang yung sayang ang pera. Sa loto rin pala. Oy, good afternoon ha. Mayong hapon sa mga katropa natin nga nag-upod sa aton. This afternoon in our program X-Rated. Sa mga katropa natin, katropa listeners and solid supporters natin, mga members sing XFM Fans Club, din man nga parte sang kalibutan. Hello sa inyo tanan. May daid nga hapon mga katropa. Good afternoon and welcome to X-Rated. Oh, good afternoon sa ating mga Facebook Live viewers on our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mayong hapon, good afternoon, good sa kay Sir Reynaldo Abeto, nag-upod sa atin. Good afternoon, Sir Reynaldo Abeto. Happy Tuesday. Yes, we are Tuesday na ngayon. Oh. Diba? Ang dasig lang ganyan, no? Nag-upon, ano, Monday. Buwas yet Wednesday naman.
1: Na.
0: Oh, wala lang balaan kay Dugay.
1: Diba?
0: Oh, yes. We are double pay. Oh, diba? Thank you so much.
1: Cha-ching.
0: Thank you so much, no, sa mga katropa nating mga ano, mga Muslim. Yes.
1: Idil Adha.
0: Pero dito sa UAE, katropa ng Shenzhen, daw subong, nahalin subong hasta ano, ilang holiday. Oo, yes. Di kay ano, taya dito, yung Islam dito.
1: Ano dito yung country, ganyan?
0: Yes. So sana double pay rin sila, pero hindi.
1: Hindi to yung holiday?
0: Hindi, sila yung double pay. Oh, good afternoon ha sa inyo tanan ha, mayong hapon. Good afternoon man sa ibang pagid natin yung mga kitropang nag-aupod. Mayong hapon kay Sir Roy Escarpeso. Thank you so much for being with us. Kasi sa ibang pagid natin yung mga katropa, comment your ano mga katropa, your greetings. Ang inyong mga inog pa shout out kay atong yung ka-shout out mga katropa. Atong pagbabasahon ang inyong mga greetings this afternoon. Hindi maguya-uya, kakita-kita lang gini. You are very welcome sa pagpadala mga katropa sa inyong mga talamyawan. Kay katropang AJ Wordon, good afternoon. Mayong hapon manda sa ating mga katropa sa barangay Bayang Ahoy. Kay katropang Jet Hibaga. Kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-upod, kamusta ang inyong Mortez? Nag-aulan pala sa inyong mga areas. Justin, bala ang inyong mga ano subong, ang inyong mga lugar, nagaulan ba dira? Oh, diri kagabi, wala nagulan, wala katropong Gen Z.
1: Oo, nagulan
0: yun. Nagpanag-uog pa siya, and oh my gosh, I sleep well. And thank you so much for the sleep well also.
1: You sleep well
0: if
1: with
0: you
1: sleep
0: know,
1: well?
0: You know, if you know, you know. Oh my gosh, speaking of it, we'll buy later because I ran out of, ano, of stocks.
1: Oh, you ran out of stocks?
0: Yeah. Yeah, I ran out of sex.
1: I thought you bought
0: 800.
1: A box.
0: Oh my gosh, I don't have the money to buy to buy that kind of, I know, that kind of bulk stocks katropang dyan. Oh, great one na yung imo mga katropa. Bingin nag-upoid sa Aton.
1: Oh, good afternoon sa itong mga katropa, especially dira kay Cap Butch Florentine. Siyempre, dira sa may Molo Kapihan. Good afternoon, good mga katropa. And of course, kay Cap Patok Kim Sing, kay Cap Ising Villanueva, sang Cap Ising sa Pancit Molo. Mm-hmm. Good afternoon. And might I din yung pagpamati mga katropa. And syempre,
0: good afternoon ha.
1: Oo. Oh, and of course, mga katropa man natin dira sa may Di Kamay Eatery na mention yung ganyan katropang era. Good afternoon, good. And syempre, sa may 3S Eatery, kag yes, sa may May Mais Bukuhan. Kay Ma'am Rowena Manuel, good afternoon.
0: I always present. Oh, oh. Ayaw na si Ma'am Rowena Manuel.
1: Dagit sa may Barangay San Carlos, yeah. Anilao.
0: Ano man ang iya ginahimo? Gapamati, ginasaya, yan.
1: Always
0: mo siya nagapamati. Good afternoon, Ma'am Rowena Manuel. And thank you so much for being with us. Salamat, Gid. Kaga, sino pa na mga kaupdanan mo, Ma'am Rowena Manuel? Abi, comment nila mga pangalan. Parang maano to siya, ma-shout out.
1: Gano'ng kamuda, subong.
0: Kakaulong sa Lainan Mingo. Kaso ikaw, bigay matamad ka to magsingit. Oh, ayun ko to.
1: Why nang ito kapuli mo?
0: Ta, sa likod?
1: Ah, did... Ato na to, lapit na lang to madagdag.
0: Ati, wala tao eh. Tanawa to ako madagdag. Makaon mo pa.
1: Lapit na lang to.
0: Tanawa ko makaon mo pa. Ambo, dahil katamad, kinabisin mo mo. Ang katamad, unay, ginaya sa lawas. Imo ya, wala mo gid yagin bilin-bilin. Gin-embodied mo gid sa yag-yag-yag-yag-yag.
1: Balaan mo nga gaano kita nag ano na
0: gaano sige kaya
1: nagahalong
0: halong ako maningit ka lang gid. Oo. Ano subong hindi man subong Virgen Santo hindi man si Ana Santo
1: balaan mo basic kun
0: ano
1: makita
0: kita sa ano
1: so ano sa tag-iya.
0: Oh my God, ara lagi na susulod sa gate mo makita ka mo sa tag-iya. Ay, ang bot na lang.
1: Hindi ah.
0: Sa ano? Bala-
1: hindi na yun, ano?
0: Maningit ka lang, Gid!
1: Baklo na lang ako ng boss.
0: Ayan, boss. Ah, hindi na gusto. Wala nila sa sulod.
1: May makita kayo sa iyo.
0: Ano makakita? Kay do, why wala na sa ano? Wala na balaya da katropan siya zin ikaw yung operte kagidya ang katamad mo lang gid na
1: karon kay tapso
0: o tapsa tumanda ka karon gud hindi mo matapas ha tumanda ka karon gud hindi mo matapas
1: basi kung magniwang na ko ay pagkapo na ano way pa na tumba
0: ititon mo na lang siya o parang ano parang ma ano imo nga panga
1: ma-exercise na, ano,
0: siya o diba parang magmuna mo yung panga
1: ay
0: magmuna siya. Hindi bala mo na
1: mag ano mag ano gani
0: mag sharp ang imo jaw. Oh. Oh, good afternoon ha, mayong hapon sa mga katropa dito sa may Anilao. Thank you so much sa inyo nga pag-upload. Yes. Good afternoon gid sa inyo
1: din. Damo dali diyan Mingo sa Anilao. Gani mo ay
0: tapuli. Sala mo man na.
1: Ay takapuli.
0: Ay, ang bot sa imo.
1: Dason ah.
0: Ikatapad sa imo, yabi.
1: Hoy, balaan mo nga busy, kuya.
0: You are a very busy person. Oh. Grabe ang inong.
1: Busy ko sa akong nga village.
0: Wow.
1: Clash of Clans.
0: Alang ganyan yung pro.
1: Clash of Clans.
0: Amo na siya ga, mga katropa. May Crisostomo Village. Kina sila, yaya. Aton mga barangay lang aton. Ilaya Village. Crisostomo Village. O, oh, diba?
1: Ano na to? Taas na to ko na, ano?
0: O, oh, diba? Amo gina sa basta, ano, basta mga manggarano. Diba?
1: Namin to ang town hall.
0: Sige
1: na.
0: Lang kay kita, ya. Mga ano, timapa inubuson lang taanay sa ila.
1: Pwede buson.
0: Oo pala. Huwag ka kabalo ha. Anong gusto mo mapa tinakason? Huwag mo yung nga gahapon na sa mga katropa na natin nga nag-upod sa atin. Mga taxi drivers natin, natin katropa listeners and solid supporters, mga members yes, sa ating fans club. Di man nga parte sa kalibutan. Hello sa inyo tanan. Ngayong hapon na sa mga katropa taxi patrollers ha, nga nag-upod. O, kabay pa nga nag-enjoy ka muli sa afternoon samtang nag-abiyahe mga katropa. Halong gid mga katropa sa inyong pagbiyahe. Kabay pa nga kabay pa nga safe and sound ka mo this afternoon. Samtang nagapamati sa aton. O, kag, focus on your driving, mga katropa.
1: Hello lang sa aton yung mga, pasahero.
0: Kung yung mga pasahero, kamayong hapon. Hello! Din ka mo makadto, mga moms and sir. Din ka mo makadto, mga moms and sir. Din ito na transaksyon this afternoon.
1: Mapa-SM?
0: Manyaga pa lang ka mo. Mapa-SM ka mo. Uy! Anong gagawin natin sa SM? Mapa Robinson main ka mo. Uy! Hello sa inyo. Hindi mo makadto. Mapa Rob Harlan. Mamayong hapon lang dahil sa mga kapanyaga sa mga mapa-SNR.
1: Basta sa malamig ko nung lugar, katropanera.
0: Sa mga aircon.
1: Kundiin man na, ti...
0: Ti ambot na lang sila.
1: Ambot na lang.
0: Ti halong and... kabay pa nga naka-enjoy ka muna this afternoon. Daw wala kapakita ang mga katropa tadihaw. Diyan sila, ay ha, namulang naman kuro mga kilala ko ay.
1: Nami ko na mulang sila.
0: Nami ano?
1: Nami ang tiyempo daan subong.
0: Oo, bala, nami gani. Mm. Kita mo daw ang iban absent kay katulog sila. Kay balaan, nami daan magtulog subong. Kay ti malamig-lamig. Kay ligad na balaan yung mga inadlaw. Wow, super faang. Diba? Like daw, hindi ka kabalohon din mo ano ng lawas mo daw matulog ka na lang sa tubig. Diba? Kaso ti ko matulog ka sa tubig kasi pagbugdaw mo, dito ka na sa Kuyo Palawan. Wala ka lang ka ba, lo? Or di ba, basi pag mugtaw mo dito, ka na sa may Gimaras ng Galianay. Gimaras ng Galianay. Basi dito ka na sa Gimaras. Di ba? Pero sa tuod lang, namin na lang gidya tuod, maghigda sa ano, di ba? Maghigda sa tubig.
1: Oo, maligo.
0: Like, matulog ka na lang kapahulom, bala sa tubig. Di ba, may inflatable ka mo dito? Ang lay lang ay ikaw yung kapaligo.
1: May ara man. Pwede ba sa inyo may ano, may bathtub ka mo?
0: Oo bala. Kaya laging may kansya to ya. Oo bala, may bathtub dito. Ang unod, ang bathtub na mo to ano, guba nga ref na bala?
1: Oo.
0: Diba? Kaya ano inyo na, to, ano inyo to guba nga ref mo. Ginpangayo ko lang to sa to, balatanik. Kaya ba, kukanugod. Siya, mali, i-ano lang na, i-scrap na lang na, bikaulugod. Kaya na, na ano, naguba ang iya nga, ano, kay kutsilyo, ang ginkwa mo sang ice, sang te. Ikaw ginambalan, kagit nga, hindi mo pag kutsilyohon ang ice. Kay man, hindi na siya baboy ang ref. Diba?
1: Diba, may instruction na ginaya nga hindi.
0: May instruction nga, do not use knife. Diba? Kaya ikaw man yan, ano ka nga?
1: Maghamit yapon.
0: Na. Ice. Kuha mo ice. May ara. Ginaya nga, may dala. Ginaya nga pang ano. Pero ala, ang amon to bala yung ano. Wala na kami to gano. Kaya wala siya gano.
1: Gilamig?
0: Ano? Diyos ko. Wala kalamig ang ref. Hindi ah.
1: Heater
0: wala
1: na lang.
0: Wala siya gaano. Wala siya ga bato. Gaano na bala?
1: Ga-ice, gid?
0: Oo, wala siya ga-ice. Ang dalom. Kaya ano siya gani inverted. Ang amon to guys.
1: Sana
0: ano
1: all.
0: Hatag lang to ni Katropong Janzine. Kapasalamat. Hindi ko na sa four doors na amon. Bala.
1: Amon ref to. So isa lang ang perta. Huh?
0: Thank you so much for your four doors. I really, really appreciate it.
1: Oo.
0: Diba?
1: You're welcome.
0: Hi. Sa amon. Kinabasta nagdaog sa ano. Nagdaog sa STL. Diba? Ano tani?
1: Kila subong.
0: Pero pag hatag ni Katropong Janzine sa ref, yung unod ko to yung ano, mga grocery item. Sana kayo rin magrasyahan.
1: Kuya Will.
0: Kuya Will, ikaw.
1: Kuya Will.
0: Oy, mayung hapon sa mga katropa na natin ha. Abisan natin sa inyo ang mga greetings ba, if you have your greetings out there. Ay, sa mga katropa na natin, yung mga nagpulupang api, ay, hello, that's sa inyo tanan. Anong ginapangapi niya? Oy, kung magpangapi ka mo, something plus coffee mix ang inyo ipangapi, mga katropa. Parang nga, ano, parang nga healthy, mga katropa. Kaya man ay something plus coffee mix. Imo siya si Megastine, Moringa kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pang kape, mga ang makabulig sa atin ika yung lawas. Ilabi na sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. And something plus coffee mix FDA approved kag health certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Kay Tita Liklik, good afternoon. Ay, bongga, wala sa Liklik to. Ika-pila, wala ni nga Facebook na Liklik man. Ay, basi sa AFA mo ni bala Taliklik. Ay, sa AFA mo naman ni Taliklik nga account. Oh, good afternoon kay Tita Liklik. Watching from Kabagyaw, Kalinog, Iloilo. Oh, good afternoon. Lang daama yung hapon. Good afternoon man sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-aupo this afternoon. Mayong hapon sa inyo tanan. Sa mga katropa natin ha, mag-comment lang sa inyo mga talamyawon na inyong mga greetings kay aton nga pagabasahon. O, timo na panumdum ka na ang X-rated question this afternoon.
1: Oo, meron na.
0: Ato, Od. Sige, karon. Imo naman karon, galing. Oo. Ay, ara, naman ang palibog naman tagay isang aton nga head, guys. Kay siya naman ni ang maano ho, siya naman ni ang ma-X-rated question.
1: Pero before, katropang era, sa mga wala pa da naka-intras ang pa-promo naton nga XFM, ah, Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Amat-amat na
0: kung mag-intra. Nga, damo pa na mo, ano? Damo pa na mo stocks.
1: Nga?
0: Damo pa na mo stocks nga kwarta.
1: Oo.
0: Kwarta lang na.
1: Kwarta gahulat, di.
0: Ay, ang balanggid. O, te. O, sa mga kitropa natin, ha, mag-join ang mga kitropa sa atin ng Sunthone and XFM. Libo-libong pupremyo. Ano, libo o, yung kitropong Janzin.
1: Siyempre, mag-umera sila ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated.
0: Mm-hmm.
1: Especially, ang Sunthone Plus Gold na soft gel capsule, premium D3 capsule, and of course, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix katropang era. So either lang sa apat no nga mga proof of purchase isulod sa puti nga sobre ibutangan sang pangalan, edad, address, telephone number or cellphone number and of course pirmahan kag pangalan sang gingamit nga proof of purchase. Siya kag ihulog sa mga drop boxes mga ano na kay iti may-ari diri sa ano may diri sa studio kung medyo lapit ka mo diri sa Tabok Suba Haro or may ara man dito sa clinic no sang Yes to Health Wellness Clinic dito sa Yulo Street Yulo Street Barangay Arroyo
0: Midtown Hotel mga katropa. Kaya nilabay ka sa city, but always ka sa city, dito nyo lang i-ano. Dito nyo lang i-butang ang inyong mga ano, i-drop off ang inyong mga ano, mga katropa.
1: Yes.
0: Ang inyong mga proof of purchase. Kaya parang nga makaintra ka mo kay Tizayang, mga katropa, we have one winner per weekend. Siya ang mahimo nga makadaog sa 3,000 pesos.
1: Yes, mga katropa. Weekly na ang, every week may tagdaog kita sa 3,000 pesos ng cash. And of course, no, sa mga
0: kag kung kabakal ka man lang sa mga products ng Yes 12 Incorporated,
1: tipunon na lang nila.
0: Oo, tipunon nyo na lang. Kaya para may balik man sa inyo, yes. Di ba?
1: Oo. Basta isa kabanig, liwatan lang natong katropang era, isa kabanig sang, or ano na, ang
0: ano?
1: Stab? Or I mean, ano?
0: Intindihan na lang nilang isa kabanig.
1: Isa kabanig ah. Isa kabanig pulo na siya kakapsula, mga katropa. Sang Santon Plus Gold Capsule.
0: Nine.
1: And of course, Premium D3 Soft Gel Capsule. Turbo Dietary Supplement for Men. Kaga, 5 sachet. Lima
0: sachet sang Santon Plus. Santon Plus Gold
1: Coffee Mix.
0: Coffee Mix, mga katropa na. Anong imo-ori sulod nila na sa white envelope, write your name at the back. Your complete name, mga katropa, age, address, contact number, signature, and the proof of purchase ngayon yung ginsulod dira, mga katropa, sa white envelope. So, the more ang inyong baklon, I mean, ang inyong ihulog nga, ano, mga katropa, nga sobra is the more chances of winning.
1: Yes.
0: O, mayong hapon na sa mga taga-Shopee sa Gwa, sir, I'm so sorry, but I'm on air. Batian nyo man katuguro, ah. Kagapamati siya.
1: Haboy lang da, sir.
0: Or haboy lang siya.
1: Di pero... manguro to brokon.
0: Abot? Kaya do sticker man lang to sana.
1: Haboy lang da ko, no?
0: Hindi man pag haboy, sir. Sir, kumatihan mo ko, I'm on air.
1: Ang budlay ko magsangit.
0: Or mayong hapon nila sa mga taga-Shopee to sa Gua. Good afternoon, and thank you so much sa inyo pag-upod sa atin this afternoon. Oras natin mga katrapa, 46 minutes. After 2 in the afternoon this time, mag-pause kita, Anay, for some commercial break. Kag sa atin nga pagbalik, atin nga pag-suguran, o kung natin nga i-share sa inyo ang aton X-rated question. Gani, tutok lamang katrapa sa X-rated game man. Magbalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.
2: XFM
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok sa Balapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, nagina ako resistensya, gani ako napinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: XFM. XFM.
5: Yes to health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
7: The Secret of Health.
6: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
8: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus, go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito'y pampatibay pa ng ating mga resistensya.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes, to health!
10: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Mga katropa, exciting!

0: Pinag balik ang X-Rated or a Sex FM 20:55 minutes after 2 in the afternoon. Nala, grabe. Manog na stress na gali iyan. Mga kitropa, ang oras ginadulong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, yung si Megastine, ang palaya malungkay. Garlic, ang spirulina, produkto sa Yes Health Incorporated na magkabulig sa tanika yung lawas. Silabi na sa mga kitropa natin nga may mga high blood, diabetes, heart problems. Kag bukol-bukol sa lawas. Southern Plus Gold supports health, effective, safe, im non-FDA approved, Kagalal certified. You can sa 100% herbal extract again from mangosteen, ang palaya malunggay garlic kag spirulina. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, just like Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Serve Store, All Green Pharmacy kag generic. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Oh, good afternoon, midnight nga hapon sa ating mga late-tuners out there. Mga bago lang bukas ng ilang mga radyo, ilang mga cellphones. Na nag-upod sa aton, sa aton online, sa aton live streaming, sa aton Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Sa liwat kay katropang AJ Bordoy. Good afternoon, good afternoon. Salamat, salamat sa inyong pag-upod sa aton. Thank you so much, good mga katropa. Alright, are you ready na ba, katropang Jean Zian? Oh, ready ka na ba ang sagutin ang ating X-rated question? Sa kay Sir John Paul Esquadro, galing ama yung hapon. And Sir John Paul, good afternoon and happy, happy watching. Oh, na lang yun na yung umiyohom mo. Okay ka lang da? Ano, happy ka, gidiyaha?
1: Hindi ah.
0: May nag-abot? You have received?
1: May nakita ko
0: din. Ako yung daan kayo home, kuya katropang Jenzin, kung may maglagting. Oh, may maglagting.
1: May sweldo na.
0: You have, hindi man, like, incoming funds. Oh, gawin na siya. You have received blah, blah, blah, blah, blah.
1: Uh-huh. Iba ganyan kung may mga ano.
0: Iba
1: ano?
0: Talaga ang ngiti pag ganyan.
1: Iba talaga kapag ano ka?
0: Iba talaga pag ano? Iba talaga pag pinaghirapan.
1: Ano ba'y tawag na?
0: Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Yung bal mo?
1: Halipad ko sang to.
0: Oh, wait lang. Yung bal na da kayo mainom ko, anay.
1: Oo.
0: Sige na.
1: Ang iba talaga kapag may ano, may hinihintay kang ano, padala.
0: Basta may tiyaga, may nilaga.
1: Basta may tiyaga, may padala.
0: Magtiyaga ka lang kung gusto mong padalhan ka niya.
1: Maghintay ka lang.
0: Dapat you have ano.
1: Ako'y darating. Now,

0: Da mo kwarta gali kay 300 na lang punod. Tapos ang imo nga ang imo binaklan 299.99.
1: Why na?
0: At least ni 1 cent pang napilian, oh, di ba? Ambot ano nagidya ang pangabuhi? So, like ano no, ka mahal nagidya sa mga balaklon, like inflation is very very real.
1: Kay di ba ano gani ko no, ang value sang piso is hindi na kidya piso.
0: Hindi na siya piso. Hindi na siya piso. Like, ano na lang siya, 75 cents.
1: Oh, di ba?
0: Oo. So, sa to, if ang piso na to, like, ang value niya is piso gid. So, kung it's lesser.
1: Uh-oh.
0: Lesser than that.
1: Gamay na lang mabakal mo sa piso.
2: Wow! Mm-hmm.
0: Sa to, may piso, pangadulsi. So, umiyara pa. Basi mix drops. Di ba sa to, mix drops, tag-tatlo piso, tag-apat piso, subong, tag-piso. Anong favorite mo nga, ano? Anong favorite mo nga, ano, katropong jansin? Ga flavor sa mix drops?
1: Siyempre ano?
0: Balaan mo ng mix drop?
1: Oo oh, eh.
0: Ano? Mas
1: siyempre
0: wala
1: ano? Ang...
0: I-research ta para makita mo. Ay, hindi. Amo niyang nabalaan mo yung mix drops. Hindi na siya. It's not.
1: Lain pa rin namin mo yan?
0: Hindi niya. Ay,
1: hindi,
0: ang balaan.
1: Hindi ang sababaw. Gani ang araw.
0: Are?
1: Nan. Amo na namin mo, hindi?
0: Oo, oh, amo ni siya. Abi ko, amo ni imo nga mix drop. Kay, syempre, kung amo gin man natin, it's not. Oh,
1: mga
0: diba?
1: Elite lang na yan.
0: Oh,
1: pero may ara ko na.
0: Gani malahan ko man.
1: Oh, good. Oh, para diba? To sa public, why nyo man ginapuan?
0: Wala, hindi to kay kuya man kami balaan. Gusto ko kuya daan ang mix drop niya, ang ano, ang iya nga flavor. Pomegranate.
1: Sa Dazon. Baka pa SNR ko lang.
0: Pwede nga baklan mo ko sa Pomegranate.
1: Pwede ah.
0: Ang fruit kidya.
1: Oh, i-charge ko lang sa ano. I-message ko lang siya.
0: I-ano mo lang, ibutang mo lang to Era CA. Oh, Diyos ko Lord.
1: Hindi, i-message ko lang siya.
0: I-message mo lang siya.
1: Oh.
0: Sino?
1: Si, ano eh?
0: Na?
1: Si.
0: Baklan mo ko, ano?
1: Oo, oh, baklan niya.
0: Oh, wow.
1: Ako yung baklan ko na siya, oh.
0: Wala siya yung bike na dami. Wala yung bike na dami. Sa diri, ano yung favorite di nga, ano? Sa yung favorite sa mixed drops nga, ano? Nga flavor. O, basi sa mga katropa na natin, masibalan yung man ka na ng mixed drop. O, di ba? Wala siyang dulce. Sa dito, nga gagmay na walang tagbang chinko. Nga damo-damo siya colors. May green, may violet, may yellow, may orange. Di ba? Na ano yung favorite flavor, mga?
1: Ito, pinanan sa muna.
0: Tag-tatlo piso. Tag-salapi. Tag-salapi. Like, two kabilog for 1 peso. Uh-huh. O, ikaw, ano yung muna yung favorite flavor?
1: Siyempre, yung grapes.
0: Oh my God, galingin.
1: Or strawberry.
0: Strawberry na din?
1: Oo. Yeah. Ang red.
0: Wala din. Okay. Ako hindi kay yellow. Gusto ko siya pineapple. Yeah. Pineapple pen.
1: Ako na mga dulce sa una.
0: O, diba? Pineapple. Ako ang gusto. Ano siya? Ay, yellow. Or ang green. Mm. Diba? Green apple. Diba? Green apple. Oo. Di ikaw yan. Anong imo? Amo lang
1: subong,
0: na.
1: Ano na?
0: Strawberry? Ha, grapes?
1: Oo.
0: Pumabagi man na yaman. Dapat yung mga favorite niya ng mga lalaki. Mga ano yan dapat?
1: Apple?
0: Mga apple. Mga banana. Amo na yan dapat inyo yan.
1: Pag strawberry, babae.
0: Oo eh. Dapat strawberry. Pumabagi lang na iyan. Da. Or dapat mga lemon na amo lang nataniin niyo.
1: Babo na may angkos ang strawberry. Kaya kisa ka lang nakita sang or makatilaw, I mean, sang strawberry nga fruit gid.
0: Oh, sad to tayo ni kagig katilaw kaya wala kang mga bakal, di ba?
1: Kaya ginaya sa
0: pero subong ya, ay, I don't know if you will like the taste, mga katropa.
1: Subong may ara na sa mga supermarket.
0: Yes,
1: na, sa tinda.
0: Oh, balik katropang AJ for don't tag 25 cents. Oh,
1: may ara man.
0: Pero ang favorite gid yan ni katropang Dave Johnson, banana gid ya ko no, ya.
1: Oh,
0: di ba? How to eat banana, katropang Dave Johnson. Oh, ikaw may katropang Gen Z, gusto ko siya nga i-ano mo. Gusto kong i-step by step mo siya.
1: Siyempre.
0: Una, first step.
1: Ano mo siya, anay?
0: Kaptan.
1: Tapos...
0: Magkapot ka, di indapit.
1: Dapat. Ano mo, anay? Ano
0: pisil-pisilon.
1: Pisil-pisilin mo.
0: Wow!
1: Pisil-pisilin mo muna.
0: Pisil-pisilin mo
1: kapag
0: muna.
1: Medyo matigas pa, hilaw pa yan.
0: Okay.
1: Kung medyo malambot na,
0: pwede
1: luto na.
0: Na
1: yan.
0: Pwede na.
1: Oo, pwede na yan. Oh, syempre. kukunin mo.
0: Oh. After mong kunin.

0: huwag gagawin mo.
1: Hawakan mo nang mabuti.
0: Baka mahulog.
1: Baka mahulog. And then...
0: ano tayo?
1: Siguraduhin mo nga...
0: Eh, Tagalog. Ano mo na, hindi mo ba
1: Tagalog talaga?
0: Yung iyong pananalita dyan.
1: Maano... Konti lang yung Tagalog ko.
0: Ay, binibilang pala yung Tagalog.
1: Oo, sige na, baka Nadia. Maubos agad yung Tagalog ko.
0: Sige na, alas na.
1: Siyempre, kapag hinawakan mo na, hawakan mo ulit yung tuktok, punta. Yung pang, ano, pang taas.
0: Tuktok yarn.
1: tuktok ng bundok.
0: Ayin pa simple, nalikatro pang AJ, pardon, ubahan mo antes kanon.
1: Pagkatapos, dahan-dahan mong huhubaran.
0: Pagkatapos,
1: pag natapos mo ng hubaran,
0: dahan-dahan mo rin.
1: Ipapala, ano? Ilalapit mo sa iyong bibig. Tsaka mo, kakainin. Or tsaka
0: ano,
1: mo...
0: Ano tapos, panit um-um dahil yun kagusapon?
1: Kagatin.
0: Ay, ang bota lang. Habang ikat rapang Dave Johnson, gani ho. Tapos pa panit um-umon dahil yun kagusapon.
1: Ay.
0: Diba?
1: May arangan, no? Ano? At excited siya.
0: Ang iba, dahil ikat rapang Dave Johnson, wala nila ginausap. Ginaligon-ligon lang. Oh.
1: Magkagat ka sa ano?
0: Paano ko na nung ligon-ligon?
1: Why?
0: Oh my God! Amo nang budlay, katropang Dave Johnson, be. Kaya ko nang imuupod, bala, ano siya, ang iya first language sang gamay is English.
1: English.
0: Kabudlay sa iya, iya i-explain.
1: It's so difficult, you know?
0: Diba, te? It's so difficult.
1: It's, ano?
0: My head is heading.
1: Yeah. I don't understand the well-being of the Filipino.
0: Why? Why? Di ba ka mudlay, dahil ka tapang Dave Johnson i-explain. But if what is om-om?
1: What is...
0: And if what is ligon-ligon?
1: Ligon-ligon?
0: Wow!
1: What is ligon-ligon?
0: Ang paunta ka ron. Kamudlay, ganyan toon. Pero toon, sa toon-toon yung story, kamudlay siya mag-explain ka tapang Dave Johnson. Hambalik ka tapang AJ Bourdon, tag 25 cents at ito ang mixed drops. Pero ang favorite, pag hindi ka tapang Dave Johnson, ng flavors ng mixed drops, may mga ano... Lemongrass flavor.
1: tanglad.
0: Pwede na siya ibutang sa manok at rapang Dave Johnson. Hindi mo na kayang lad pang amang guno to sa inyo to padbalay. Ano ba? Mixed drop na lang ibutang. May hala sa ito.
1: You mean tanglad?
0: Yeah, it's tanglad. Uh-oh. Yeah, why? What do you call it in your place?
1: Tanglad.
0: Tanglad? Tong.
1: Don't
0: tang.
1: Pick the... Don't
0: gusto
1: pick...
0: ko lang sa pon tong.
1: So puni ah.
0: Ay, tang. Tanglad. Tanglad. It's tanglad. Diba?
1: Don't pick the tanglad.
0: Don't pick the tanglad
1: because
0: it's not yours.
1: Because it has poison.
0: Diba? Slight nga usap. Diba? Ang ligon-ligon, slight na siya nga usap. Diba? Wala kita sa nagaligon-ligon.
1: Gina, ano? Ano ganyan sa amo?
0: Sup-sup?
1: Gina...
0: Ano siya?
1: Yeah, daw. Ano ganyan naman?
0: Sige, be. Sample, be.
1: Daw na. Inausap-usap. Daw na.
0: Ligon-ligon nga, ne. Like, you know, nagpahalin-halin na siya in the pores of your mouth. But, you know, it's not really... You're not really biting it. It's just there. You're playing it there. budlay pa na mag-explain yung siya to. Kaya ang iya, biya first language, siya is English.
1: English.
0: Ang iya nga second language, paya is Spanish. Habla Espanyol.
1: Me llamo S. Me llamo S, katropang era.
0: Diba? Story, yun na lang ako galingo niya, siya na nang bahala. Ano, Sofia?
1: Mi patria adorada. Rion del Sol querida.
0: Querida. Who's your querida? Ala, ano ganing Tagalog? Spanish na, diba? Spanish of...
1: Amugin na.
0: Ano na siyang, yeah, Spanish. Ay, te.
1: That is the Spanish.
0: Yeah, but the female is like that.
1: Yeah.
0: Yo, ayo, estupendo
1: ka. Muy bien, muy bien.
0: Diba? Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Namarina. Ay, nako. Mani-heist na lang tani i. Ay, sino may grupo daman? Wala, bini mani-heist. Ano lang? Ano lang siya? Pawn shop heist. O na, Matina.
1: Ano din? Mga ano? Ano ganyan?
0: Ano? Ano?
1: Hala, gaka-ano ko?
0: Gaka-ano?
1: Gaka-doon.
0: Oh my gosh. Nalipatan mo na siya ang ano?
1: Ano gani, ah?
0: Nalipatan mo ng lakasa di papel.
1: Doon lang tawag sa kaniliwa.
0: Gusto mo makita sa Tokyo?
1: Forever Tokyo.
0: Ay, oh my God, forever Tokyo. Esta mañana me ha levantado un bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao.
1: Pero ba mo anong meanings ang bella chao, di ba? Or I mean, what is ano the significance ng Bella Ciao?
0: What is the significance?
1: Sa ano? Sa Italian? Or sa ano?
0: Spanish?
1: sa
0: ano? Mila? Goodbye, beautiful.
1: Sa Italian.
0: Ano? Italian na siya, ha?
1: Oo.
0: Goodbye, beautiful, gani? Oo.
1: Pag iyan na nga, ano gud bala, meaning sang kanta is you're willing to die
0: for
1: your cause.
0: Yeah, gani amo na gani, di ba, maestro? Thank you so much.
1: La profesor.
0: Oh, di ba? I miss the ano, the money heist days. Lesser problems.
1: Diba? Kasi may mga diba? may mga nakatanaw na sa
0: nakalabot na tayo sa ano yan, nakalabot na tayo sa ibang mga lingwahe. Pero mga katropa, let's not forget that today's this afternoon, katropa John Zingrisostomo is the sponsor of our X-rated question. But thank you so much before we start, katropa John Zing, thank you so much for sponsoring our ano our X-rated question. O sige, mga katropa John Zing.
1: Dali lang.
0: Basahin mo na ang iyong X-rated question. Ano na naman ang nadumduman mo kundi pag hindi nga mapapangko,
1: taas
0: kaya nagasululod sa utok mo yan, no? Lain ang ano?
1: Dali lang, ngayon nadula to, ho.
0: Ang are?
1: Ang are, di na, are na, may ara ka?
0: Are? Are gani, oh? Ano sa?
1: Hindi ka may ara. Doon, nakagit mo na ano.
0: Sige, ikaw, bidali. Ano na
1: dali lang.
0: Oh, ay, ang bot. Ano siya? Pwede ba? Ano pa siya? Ano pa saya? Juicy. Ari na lang, oh.
1: Ari na lang. Hindi nakagit, ito na.
0: Nakagit naman, eh.
1: Oo.
0: Dayaw, gito yung kachusi. Gito siya. Ay.
1: Dali lang.
0: Oh. Sige lang. Ganda siya tayo, mga katropa. Kaya kung ina-pressure mo sa...
1: Oo.
0: Pa na siya kag maano. Okay, Canada? Kaya ta pa da? Ano pa? Okay pa ta da? Or... Gaano na? Sige, ganda siya tayo, mga katropa. Ari na lang, oh, katropa na nisa. Ano pa niya? Wala siya sa Pac-Man. Ari na, ano... Okay na na. Ang bot na lang siya, ah. Ikaw, ganyan ang sponsor, subo.
1: Sige rin na.
0: Sige, napasahan na mga katropa for our X-rated question.
1: Our X-rated question, katropang era. Kabit ka ng kabit.
0: Ouch.
1: Hindi naman sa'yo.
0: Diba? Sinabi ko sa'yo, kabit ka ng kabit, hindi naman sa'yo. O, diba?
1: Are, may challenge ko sa imo.
0: O, sige.
1: Sa amo na nga line, lain-lain nga impression.
0: Like ano siya, sad.
1: O, naanay.
0: Ano? Imuon niyo pa kung
1: artista. Disappointed.
0: Kabit ka ng kabit, hindi naman sa'yo.
1: Next.
0: Ano?
1: Akig ka, akig.
0: Kabit ka na kabit, hindi naman sa'yo. Ikaw next na,
1: last.
0: Magda ka.
1: Last.
0: Gabi naman siya. Ano naman siya?
1: Happy.
0: Kabit ka na kabit, hindi naman sa'yo. O, ari naman ka naman, Shenzhen. Ako naman, hambalanis siya nga daw gadalagan ka.
1: Impression.
0: Dali, ako nga rin pagusto ko yun. Oh, dali, ara, nga daw gadalagan ka.
1: Kabit ka ng kabit. Hindi naman sa'yo.
0: O, ara, next, ano ka pa, muson ka.
1: Doon nag-backfire pa ng challenge ko ba?
0: Oh, sige na. Oh, dali!
1: Kabit ka ng kabit! Hindi naman sa'yo!
0: Oh, next is daw na sip on ka. Next! Dapat daw ka punga kagid.
1: Ah? Kabit ka ng kabit? Hindi naman sa'yo. Oh.
0: Okay na na siya.
1: Pero ano sa batsi na,
0: ah? Sabi mo sa ako na. Oh, pero sa mga katropa natin, ah, sabi mo kung gano'n na kami. What is the answer, mga katropa, of our X-rated question? Amo to siyang X-rated question na to. And, kabit ka na kabit, hindi naman sa'yo.
1: Ano?
0: Ano siya? Kabit, eh? Alangan?
1: Oh, isa na na.
0: Lalayo pa ba tayo?
1: Isa na na.
0: Lalayo pa ba tayo? Oh, next.
1: Hanger? Ay.
0: Ano?
1: Kabit ka ng... Ano, eh?
0: Parang dumimayo.
1: Gaano, eh?
0: Gaano siya?
1: Ang gaano na bala? Illegal connection?
0: Oh, illegal connection. Kuryente?
1: Gaano na tawag? Jumper?
0: Oh, jumper. Oh, pwede man.
1: Oh.
0: Pwede rin siya. Oh, the next. Ano pa, Ged? Ano siya?
1: Ano
0: kabit
1: pa?
0: Kabit ka ng kabit. Hindi naman sa'yo. Siya? Charot. Ano man? Oh, ano kita pa yung nabudlaya? Dapat sila niya mabudlaya. Kaya kita yung kahatag question. Oh, bantayan. Tabi ko sa bati sila ya, be. Check ko po. So, AJ, we're done. No, ginahulat-ulat ka ng iya nga sa bati. Kaya mong itanamon. Oh. Siyadaan. Damo na siyadaan. May nabudlaya. Dapat kong oh, good afternoon. Kani kay Sir Roy Escorpeso. Ha? Hambal niya. Good afternoon, katropang Eric and katropang Jensen. Happy watching live from Cubayharo, Iloilo City. Thanks, kid. Good afternoon, everyone, and to all the staff of XFM Iloilo. So, now, Sir Roy Escorpeso. O, dali na mga katropa, sabta niyo lang atong X-rated question. O, sino na naman yung mga answer? Hindi ka mamabuya-uya. Abasi kung may nagasunod sa inyong utok. Kung ano ang answer sa kabit ka ng kabit, hindi naman sa'yo. O, i-comment ang sa atong Facebook Live. Sa atong Facebook pages, XFM Radyo Patrol, Iloilo. Kag XFM, Iloilo, 100.7.
1: Ano, muling question, ano, flirty naman siya.
0: O, ano siya?
1: Kabit ka ng kabit. Hindi naman sa'yo.
0: Diba? Siya na nata-challenge. Ako, galingon niya.
1: Oh, ikaw naman.
0: Ano ka?
1: Ikaw
0: ano
1: naman.
0: Ano naman, hulat ng bala ka ikaw pag aning ginapano ko.
1: Oh.
0: Ano ka, be like, ano? Ano man? Ano ka, yung ibang instances? I mean, yung mga situations. Like, daw ka awkward. Ang nag-ano ka naman. Pero sumat ka.
1: Mat?
0: Diba? Kamudlay siya ato pang Dave Johnson ang balan. Kaya wala na yung sumat sa ila. Wala ka malo sa yung isang sumat.
1: English na lang, please.
0: Wala ka ng sumat, ha? Oh.
1: Sumat.
0: wala ka rin na sumat.
1: Hello?
0: Din? Oo.
1: Ah.
0: Oh my God. You don't know what sumat is? Oh, you're not a pure-blooded Ilonggo. I can sense it. Ang balan nga pa kuno-kuno.
1: Hybrid lang o gani.
0: Ay, hindi kaya hybrid, ya. Yeah. Ano pa nang duman mo, Simo? Mais.
1: Ano ganyang saan mo ng sumat?
0: May ara nga nag-sleepwalk ka or may ara nga like gadamgo ka pero gina-say out loud mo siya. Oo. Oh. Hindi ba kabudlay? Hindi naman explain kaya dapat may mix of English. Kaya dapat, yeah. Ay, ambot. Ah. O, sige na, ano na ang imo nga sabat? Dali na ikaw na una sabat sa atong X-rated question.
1: Ang mga nag-jumper.
0: Grabe, mga ginapaiguan. Gusto mo nga nag-jumper. Or basi may nag-jumper sa inyo kuryente. Ang muna nga sabat mo nga nag-jumper.
1: Why, man?
0: Medyo lang.
1: Base pa lang, eh?
0: Ay. Hala, sa amon to daw wala man nag-jumper. Kaya, why, man? Kami isama lang to amon neighbor. Or did... Alo? Charot na. Wala kami to. Wala to sa may nag-jumper sa amin. Kaya sa highway siya, sumakit-anjit siya. Yung sinugakabit-kabit.
1: Dasig lang na man.
0: Dasig lang na man. Dasig mabalaan. Kaya ito, always, galabay ang hiliko. Dito kasi sa puno, sa ano, gatambay ang hiliko.
1: Oo.
0: Sa tapo, sa puno, sa ano siya, sa poste. O, di ba?
1: Di ba wala Yaga Brown out sa inyo?
0: Wala. May pinilian daan.
1: Kaya nakasolar man ka mo yan?
0: Oo. Diri, wala man di ka burn out. Di ba? Gindala ko tumala ng isa ka panel.
1: Ginadala-dala mo.
0: Ano siya? Portable.
1: Portable.
0: O, di ba? Kung kaisa ikaw, ginahula mo mo ng isa. Ginabalik. Kala Domingo, gidlang alas 9, sa babaw ka pang gidlang sa... sa babaw ka pang gidlang ina-install, mo gidlang liwat.
1: Why, ha?
0: O, sa mga katropa na natin, ha? Go na. Oy, pwede rin ang atin yung sabati sa extra night question. Takabit ka, nakabit. Hindi ano? Naman sa'yo. Ah, ano? Kabit mo na.
1: Solar panel.
0: Solar panel.
1: Pwede.
0: Pwede. O, oh, pwede. Ah, tanan.
1: Hinahulang mo lang gali.
0: O, oh, hambal ni gato. Ay, hala, hula. Abi ko yara. Sabat. Sige, tropang AJ Bordon. Ay, sabat na bala ka tropang AJ Bordon. Balaho. Parang nga may, ano, parang nga mabalaan. Takon, ano pag ang mga nagkakabit nga hindi naman sa'yo. O. Oh. O, oh, pero oras natin mga katropa 3:20 in the afternoon. This time, mag-pause kita anay for some commercial break. And when we get back, aton nga i-story tell sa inyo ang aton nga X-rated story. Yes! Ganito to klamo mga katropa sa X-rated. Drigid lamang sa XFM Philippines.
2: XFM.
3: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
4: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix
4: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Joy Ternura, 43 years old sa GMA Village Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule ginaserbi ko gidin nga vitamins sa akon lawas kay nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
4: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy, sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
16: Yeehaw! XFM.
17: Katropa mo!
15: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Monkey Tropa na, gabalik ang X-Rated. Oras na dun, 26 minutes after 3 in the afternoon. Oras, Monkey Tropa, ginadalong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa routine, better ka routine, vitamin E and zeaxanthin nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Produkto nga makabulig sa atin ikayong lawa o sa atin nga mga poor eyesight. Tangay sa may mga cataract, terigium glaucoma kag poor vision. Mag-Vision X Plus nga produkto sa Yes All Incorporated, available in all leading drug stores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building yung street Barangay Arroyo, Iloilo City at tumang sa Midtown Hotel. Kini mag-Vision X Plus na mga katropang Vision X Plus, available man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Vision X Plus. Kung ito nang may tatak ng Yes to Health, i-add to cart kag i-check out Vision X Plus ng mga katropa para sa aton mga poor eyesights. Good afternoon sa ating mga kitropa nga bago lang bukas ng ilang mga radyo, mga kitropa natin nga sa Giyapon na ka-tune in this afternoon sa ating program, X-Rated. Good afternoon mga kitropa. Salamat, salamat sa inyong pag-upo diri sa ating program. Mayong hapon, Gid. Good afternoon, Gid. Sa kay Sir Ronald Padilla Ihanel, nag-upo sa ating program. Thank you so much for being with us. Sa kay Jessica Gonzalez, good afternoon. Kay Sir John Paul Escuadro, mayong hapon, Gid. Good afternoon man sa atong mga katropa nga nagaupod sa aton nga program this afternoon, sa ilang mga pulian, mga nagahilay-hilay, mga nagaduyan-duyan, da mga bago lang bugtaw. Oy, sana all mga kakagising lang. Diba? Kakagising ko lang. O, sa mga katropa natin, da mga kakagising lang. Good afternoon da sa inyo. Kagkabay pa nga. Nag-enjoy ka mo this afternoon. Sa ating program, dinigit lamang sa XFM 100.7 Radyo Petrol, Iloilo. Sa ating mga katropa, habasin may mga talamyawon, baka mo da, may mga gusto ka mga ipadala nga greetings diri sa aton, ipadala lang diri sa aton nga Facebook Live, sa aton Facebook pages, i-comment sa aton nga Facebook Live and our Facebook pages, XFM Radyo Petrol, Iloilo. Kag XFM Iloilo 100.7. Magtawag ko mag-text sa aton nga hotline sa 0950-975-6970. Mga nagpapuli pala nga lang sa ilang mga transaksyon. Hello sa inyo. Dapat subong may dala na kamo mga katropa nga payong. Kung sad to, payong para sa init, subong para na sa ulan. Kaya wala't na nakabalo kung maulan, kung hindi, di ba? Pero mostly, bala nga pag-ulan, subong gabi. Ang kung tag-ululi ni katropang Bea, amo na siya kagaulan. Di ba? Sa audito. Ay, sana yes. All.
1: Abot ko sa ano? Pag-abot sa balay.
2: Alam ko tayo nakabasa. Pangari ko din sa opisina. Pero pag-abot ko sa balay, basa ko.
0: Basa ka. At siyempre ka panibin ka mo.
2: Yeah.
0: Oo, diba?
1: Shock to.
2: Kamu bala ha.
1: At kumaulanan.
0: Kasi naman sa bala.
2: He's so silent.
1: Pag kumaulanan.
0: O, oh, diba? Gani. O, Diyos, kamo na lang yung sitwasyon na paulanan mo pagid na.
1: Kamo gani.
2: Maluoy ka man.
0: Ay, ay.
2: Nadula, nadugay-dugay tingog. Tadyo.
0: O, oh, diba? Finding tingog. Amo na lang sunod.
1: Where's
0: pero
1: your
0: this
1: tingog?
0: Time, mga katropa, oras natin 3:13, gafin natin nga suguran ang atan nga X-rated story. Oras sa XFM, 3:30 in the afternoon, ang mga katropa.

0: Good afternoon, Katropang Era. Katropang Era, may gusto ko nga i-share sa inyo this afternoon. Wala ko ni kabalo, pero please enlighten me. Awa na nga nagpadala ko sa akong story adri sa inyo. Mayara ako nga boyfriend, Katropang Era, kag 6 years na kami and going strong man. Pero mayara, langit kami nga issue nga dugay na gid nga ginapilit sa akon. Kay man, ang balya, hindi ko kuno virgin. Sa una kami nga nagkwan, kay 2 years kami sadto before kami nag, you know. Kay man, Katropera, medyo nakulbaan pa ko kay ti first time ko to. Kag sure ako nga siya ang una, kay ti siya mala ang first boyfriend ko. Pero sa time nga nagkwan kami, wala ko no sa... ano man, nga mo ni man. Oh, wala ko nun sang red. Gani after sa to, kada away namon or kada may ginaawayan kami, always yung nga ginaribat sa akon nga hindi na ako no V sang nangin kami. I tried so hard, Katropang Era, nga i-explain sa iyang akon nga side, kag iambal sa iyang tuod nga siya lang gidya, like siya lang gidang very very first of the first, kag wala na ko sang iban. Pero Katropang Era, sarado gidyang isip ya, kay wala ko no sang red. Kung si Katropang Bea finding thing o gaydo guy, kami ya finding red gyapon. I tried so hard, gidya, Katropang Era. Like, tanan-tanan nga ways para nga i-explain sa iya, ginhimo ko na. Ginhimo ko na sa matawhay nga pamaagi, sa harsh nga pamaagi, sa singgitanay nga pamaagi. Pero hindi kid saya, like, super close gid ang iya nga utok. Gusto ko man siya nga bulagan, Katropang Era, kay ti kapoy na kapoy, nagid ko ya ka-explain sa akon nga side. Gati, tsakto man ko, tuod man ko, true to life man ang inaambal ko siya. Kaso ginapilit, yagid ya. Masakit lang sa akon part, Katropang Era, kay ti, ginatag ko sa iya, kag siya lang ginanginatagan ko. Kag hindi ko yag deserve nga husgahan sang amuna, kay ti hindi man tuod. Ano ba lang himuon ko, Katropang Era, kay kada away namon, amo lang ginang iya nga ginabalik-balik. Just like, nasang natabo sang nagligad nga si Mana, Katropang Era. Nag-away kami about sa sudan, kay hindi niya gusto ang sudan nga ginbakal ko. Ang resulta, ginbalik niya naman, ginliwat niya naman ang iya nga issue nga hindi na kukuno V. Sanayin kami. So, amo ni Katropang Era natabo last week sa pag-away namon nga about lang dito yatani sa sudan.
1: Oh, kao na! Dali na! Manyapo na ta!
2: Ano ning sudan?
1: Ano nanging bakal mo?
2: Hindi ka nihaw. Namit ni Bala. Paborito mo.
1: Ay, paborito ko? Kung saan ko pa na naging paborito?
2: Di ba na-mention mo ni sang nagligad nga paborito mo ang adobo nga atay?
1: Sang una pa to siguro, pero susubong dok. Iba ng taste ko eh.
2: Ah? Galain-lain, galing mo nga taste?
1: Oo, though, siguro basi nasumudan nang ginhawa ko. Though, hindi ko trip magkaon sang adobo nga atay. Bakal na lang tayo, Banbi?
2: Ah, tiwain na ko yung kwarta.
1: Ayaw, may aray pa ko, tiyo.
2: Palakton mo naman ko 2 kilometro.
1: Eh, lapit lang na, updanta ka.
2: Ah, hindi na, kaon ka na. Kung hindi ka, pagutom ka da.
1: Ay, hindi gani ko kauyon. Sige na bala, dali na bala, update ako bala.
2: Sa nagligad, kauyon ka man. Subong, di ka na kauyon. Ano kaya man? Ano, may masakit ka?
1: Wala man, do medyo
2: may
1: na.
2: May lanat ka?
1: Gasakit-sakit lang puwa ko, pero ano?
2: Ay.
3: Hindi na siya katalong, ano puwa ko pala?
0: Hindi na siya kitindi sa puwa.
1: Ay, throat!
2: Balaan. Balaan eh.
1: Ay, throat!
2: It's... Oh. Proceed.
1: Nasiga na. Dali na balaga. Update ako.
2: Ay, nakapoy na kuya. Gani nga. Ari na oh. Sabaw ka na lang eh kung hindi ka magkaon.
1: Ano na nga sabaw? Sabaw sang adobo?
2: Sabaw sang adobo eh.
1: Hindi gani ko da pwede kita. Creatinine ko.
2: Ay, ambot na lang ah.
1: Ngalikaw, gani ko hambal. Hindi ba hambal ni Doxy mo? Hambal galito ni Dox akon. Bawal ko sa maalat. Malikaw ko anay sa maalat. Tapos, bawal mo ko dahan sa tamis. Mga las ay lang taning anay, bala.
2: Oti, ano ding sudaan pa pwede man? Ikaw na lang to bakal eh. Huwari ang kwarta ko, mayara ka man da, diba?
1: Wapo. Bakal na lang ko gani itlog sa tiyanggi.
2: Ay, ang buwat ko lang. Te, away naman ta.
1: Panubi ka, hindi mo ko pagupdan. Malang gani mabakal ta sudaan to.
2: Makao na ta gani.
1: Te, hindi ko gani ka uyon. No, hindi yung magsulot sa ginawa ko. Piliton ko, ged.
2: Ah, ang buwat na lang ah. Basi, epekto na kay sanguna. Nakuha ta ka nga. Why man may nagwa nga pula?
1: Ara ka na naman. Balik-balik. Daw so daw guba ka nga, ano, nga plaka.
2: Tichak to man. Diba? Wala
1: guman. Halimpan na sang una nga sulit-sulit. Asa subong, isa katulaan ka pilagi diyan sa bawan niya man.
2: Basi kung di lang ko yung una, nahambal mo lang
1: ay,
2: ako
1: ang
2: una.
1: Ay, ang botsin mo, dakapila na ko gani maghambasin mo. Ikaw gani ang the very, very first.
2: The very, very first? Or ba si may the very, very, very first pagid?
1: Ang botsin mo na ko hindi ka magpati ah. Basta kuya, ikaw galingon ko, balaan kuya kung anong matuod ya. Ikaw na gani.
2: Ah, basta kay wala kuya may nakita ah.
1: Nga hao, mo ginadayo ng basihan na. May iban man daan yung babae nga, kwan. Ay, ang buhat sa'yo mo da, ah.
2: Ah, ang balsang migo ko, mo ginadapat.
1: Basi kun wala lang niya, kwan, kay basi ano eh. Sa imo ang problema.
3: Basi wala.
2: Kapila na gin. Waay pagyapon.
1: Gwapo. Wala to gani na labot ang gantanga.
2: So, ang buot silingon, ako pang ginabasol mo subong?
1: Ay, di syempre wala man sa nagapamasol ko ah. Pero, kasabay, bisang baba mo dugay-dugay kasulit-sulit sa mga bagay nga ano kaya man?
2: Ay, ang buot
1: silingon.
2: Doon may
1: Alzheimer's ka?
2: Ang buot silingon, Bernadette ah.
1: Ang buot man si mo, Ludovico.
2: Ibasol mo pa kayo sa akon? Balaan mo gid nga... ikaw yung may problema.
1: No, gay, kadagani, Ludovico.
2: Basi kung ginaano mo lang ko.
1: Ano? Ano naman ginawa? Kalmo da?
2: Ang hambalon mo, nga indigid ko yung una.
1: Ginugay, kadagani, kapila na suliton. Ikaw! Wala to, wala, nagkakapalang... Nagkakalapaos.
3: Nadun lang sa...
2: Ah, ang botsi mo, Bernadette. Basta, wala ko yung may nakitaan.
1: Simuda, sunda lang ritso mo, Ludovico.
2: Naglakat na siya.
3: Ay, naglakat na sa gali.
2: Mabakal to sa sungsudan. Ay, ang buhat na lang. Karon mabakal na to siya sudaan. Balaan ko gid nga hindi ako ang nakauna mo. Kay nga adaw kahalog. Tapos wala pa may nagwa nga pula. Ay ambot. Mabalaan ko gid na gani. Ay. Makaon ako ya. Bahala da siya.
1: Bahala na si Ludovico. Mabakal ko yung sang itlog. Malaga na lang ko gani sang itlog. Parang layo ko sa balatian. Katalakas ang baba. Ayan, sulit-sulit. Bata pa gani kami. Tapos, dauli ano na siya. Ay, ang buot na langgit niya. Wala siya kabalo nga sa iya. Langgit gurong problema kay Jotch. Amo na nga, hindi ba tungkad-tungkad ang banggirahan?
2: Hindi mabuka ang numirahan.
1: Buot na lang kita. Takaan ako sang sulit-sulit. Ya, karoon lang ko ito gani. Maano, mapuli. Machismis ko di ana yun. Mang kulay ko di ko ano nga mga balita. Di pwede ko. Hi, Ludovico.
3: Nanginingan.
1: Why man ko ito na-satisfy man? No. feeling ko, ano to? Toothpick?
2: Ano ba, Tiri?
0: Amo yung problema sa amon katropang era kay man kung mag-away kami diskan sa gamay nga bagay o kung sa iban nga bagay ginasalot gidya katropang era sa akon nga amigo o kung sa akon nga boyfriend nga siya kuno nakauna sa akon kay wala nagdugo or wala sa red wala siya na Bloody Mary. So ano imoon ko katropang era kay damo dagmo nagid ko yung way sa inyo to explain my side pero hindi gid ko mapamatian. Amo lang gusto kong i-share katropang era sa liwat akong inyong tagpadala nga nagaproblema from Anila. Oh.

0: On his mga kitropa, Sex FM 55 minutes after 3 in the afternoon. Mga kitropa, ang time check na dalong sa inyo isang Claire's Skin Herbal Soap. Claire's Skin Herbal Soap, produkos ng Yes Health Incorporated. Nga makabulig sa ating mga panit sa pagpaputi, pagpahami sa ating mga skins, maggamit sa Claire's Skin Herbal Soap. Available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo orders sa Shopee kag sa TikTok Shop. Mayong hapon kay Sir RV Chris Caceres, kay Sir Rodolfo Azuri, ako kay Sir Rodolfo de Lapus. Good afternoon. Mayong hapon ha. Thank you so much sa imong pag-upod sa atin this afternoon. Salamat gid mga katropa. See you all tomorrow, same time, same station. Diri gid lamang sa XFM 100.7, Radyo Patrol, Iloilo. Upod sa atin technical partner this afternoon, katropang BJ Serata. Ako naman, ang inyo katropa. Katropang era, ang katropa mo.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: is na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
1: The Secret of Health.
0: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
1: The secret of health.
0: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to health.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa

0: Brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Man nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang git kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
10: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel sang Ongkaharo Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako na dagan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo.
9: O ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Maka-late na ko!
6: XFM
11: Katropa mo! Exciting!
12: Mga katropa, exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Katropa, welcome na naman sa Tuesday edition. Isang programang Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Today is May 26, 2026. 5 days na lang ang nabili, no, sa bulan sang Mayo. Grabe, maanom na lang gid ka bulan, mga katropa peeps, ano na naman kita. Ma-celebrate na naman kita sang Christmas. But I know ang aton nga mga katropa dyan, nga mga nagatrabaho, no, sa gobyerno, okay, lipay-lipay ni sila subong kaingaman. Tomorrow is a regular holiday. So, wala sila yasang, ano, wala kami yung ano? Wala kami yung duty? Nga kami yung may arahaw? Ay, dapat gali mga lipay, takay may duty ta. Double pay yarn. Oh, salamat sa mga katropa nating mga Muslim dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Dahil sa inyo, kung hindi dahil sa inyo, hindi kami magkaka-double pay. Amo lang mani ang aton nga ginakalipay kung magka-holiday, di ba? No, di ba? Relate ba kayo dyan? Sa mga naka-relate dyan, ote, dali na, magkinalipay na ta. Okay lang gidi ang maginambal ko di nga ano ho. Gakapaos ko, importante double pay. Pera-pera na ngayon kasi mga katropa. O, kamusta na da ang mga katropa naton? Kanami gidi sang tiyempo, da wala na sang init. Pero do feeling ko gani ginatugnawan kuya subo nga aman. Galain matsyag mo katropang beya. Ay, oo ko no, galain ko no pamatsyag yan. O inyo da galain man pamatsyag nyo. Uusugid man subong ng mga katropa pips ang ubo, no? Magluwas sa ubo, uso man ang hilan at mga sipon. Mo nga aman nga kadamos ang mga katawhan na ako gidyang natapikan. Sa bagay gani, bastante man ko sa vitamins. Adlaw-adlaw man ko nagainom sang Santon Vitamin C. Ay nano na lang gini, pero sige lang, importante, wala nagatiner. Kung may magtiner man sa akon, tani kwarta na lang, no? Amo man na sa inyo na mga nawong pila. Oh, good afternoon na sa mga kitropa naton dyan, yung mga tricycle drivers. Sa mga tricycle drivers. Oh, sa tanan ng mga drivers natin dyan, yung mga katropa. Kamusta, kamusta kayo dyan? Kamusta ang life natin? Bato lang ino, syempre, as usual. Araw-araw tayong mandirigma. Kayod lang, kaya muna ko ng sambal nila. May katapusan man ang tanan. O, bakas lang, no, mga kitropa. Sa tanda ng mga ambulant vendors, kamusta ka mo? Nag-amatamat na ni sila, guro. Lastars ang ilang mga balaligya da. Every time magkadto ko sa may super, oh, very good, no? Maka-ano ka, gidya? Makabakal ka sa pulo kapisos nga talong, 15 pesos. Ay, gawang masarangan mo lang niya, eh. Alangan na sinupay ang sakpon ko, kaya ko lang man makaon. May binakal, gid ko isa kakilo, tapos magkaladunot lang. Diba sayang man? Siyempre, ang maubos ko lang, eh. Pero at least, wala nagpasalamat ako. Na may mabakal pa ako nga talong. Pero kung sa uma, kuya, libre na iya kay Tita Weng, ya! Tita Weng, mapuli ko da sa ano, ah. Kasi sa Sabado, mapuli ko da. Ay, dalaan mo ka Tita Weng sang ano, sang laswa. Basi ko may nabilin ka pa da nga laswa, balaan ko man nga tag-ilinit, subong. Amo na nga gani nga dapat mapasabaw ta. O, dali na kamo mga katropa peeps, magsena sa inyo sa inyong mga greetings pa shoutouts. Inyong mga music requests mga katropa sa atin sa inyong text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapangita ang amon sa inyong Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. It's now 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon, mga katropa. And this time check is brought to you by Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Miyara inis ang mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagabus inis ang atin immune system. Nagahatag sa mataas ng antioxidant protection. Nagasuporta sa cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sa atin ng blood sugar. Nagapanubo sa cholesterol, kag nagamanagement sa atin sining blood pressure. Manami ini mga katropa sa mga may diabetes kami ara inisang ampalaya ang nagabulig sa pag-improve sa atong glucose control. Santon Plus Gold, produkto sang Yes to Health Incorporated sa saranggit ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Available man ini sa mga leading outlets nationwide. Kato lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica Kag, Watson's Pharmacy. Tugstugan tayo mga katropa ngayong hapon. Ganisan lang ang inyong sining mga music request. I-play naton ina on air. 15 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: katakbuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ko si Joanne Yergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano, Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo.
12: Sa ako call center agent.
11: Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
12: Iba, gadya epekto sa akong sang Sister Pain.
11: Pero si Dasi, gadya madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Bili
10: sa mga butika.
6: Madiet na ko buwas ah.
10: XFM.
14: Katropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa. Exciting.

Kamusta ng mga kitropa natin dyan? Ay, sa mga naga, ano no? Sa mga naga pulo panguyab lang. Kahit maskin wala sang init, no? Mapaang gid ang tiyempo. Buod nga pasalamat, manta nga wala sang init, pero ang balos, ya, grabe man. Pagsulod mo sa kwarto nyo, do feeling mo, do ginatotdan ka na. Una ko si mo da, guwa ka da sa imo bala.

0: Ay, lagaw-lagaw, tubala sa plaza o, dal ato bata mo para malipay, man. Hindi nga ang imo lang i-pirmi, kalipayan ang imo nga ginapaminsar, da. Huwag ka mo kabalo, mga katropapis, makita nyo gidyas, no, sa mga itsura. Sa yuhom sa mga bata nyo. Kung maano nyo bala sila, kung madala nyo sila sa mga playground, no, kung may mga slider, may mga swing, mga siso, no? Hindi nyo na maano ya, hindi na mabayran ang ilang nga kalipay, mga katropa piece. Ibagid yan, no, kung makahampang man sila sa gwa, upod sa iban nga mga makabataan bala, at least dira sa plaza, no, libre na daya. Unlike sa SM, magkanto ka sa mga kids zona, no, mabayad ka pa 300 pesos, good for 1 hour lang na, ha? O, dira ya, libre na ang imong 300 pesos. Ano mo na lang, ikaon-kaon mo na lang sang mga ano kikya or kung ano man dira nga pangayoon sang imong anak, o di ba nakatipid ka na, nag-enjoy pa imo bata. Pero inaiyahan sa mga ano lang wala gawas ang budget. Pero sa mga maka-afford, so go ahead, no, dalaan yung inyong mga kabataan sa mga places nga wala pa nila nakadtuan. Just like sa mga ano da wala, sa mga lugar nga madamo swimming pool, may swimming pool tapos damo mga animals wala, na ma-amaze gina yung mga kabataan kag ma-enjoy, of course. O, te, kamusta? Nakamuda, nakapangapi na balang tanan? Sa mga wala pagana magbangon, bangon na daw, tigdiligam mo na dugay-dugay. Inasugo ka da ni nanay mo matigang, tapos wala sa bungog mo. Pero una ka pa karon mabukas ang kaldero. O, abot ko naman, no. Nga style mo bala, no? Patulog-tulog kung suguon. Pero kung na pagbagting sa kaldero, una-una, gidkag. Dayaw man ta si mo. Sa mga katropa naton dyan nga nag-celebrate sang ilang birthday today. Happy, happy birthday! Eh, wala kita da. Maskin ginabarukoy ko niya sa ngubo, pero kung may ingatag ka sa akong salad, yan makaon ko yan. Paano ta na mabalaan ko na barukuyon ta or hindi kay wala manabis ang salad? Pero kung may salad ni mga katropa, no? Basi, diri pa lang kumaumpawan. O basi kung gaan nyo ko da ice cream, o. Na, dapat ko na daan ang ubo, hindi ipagpalang gaon. So, ikaon sang kontra. Amo na ganing rason nga may bulong kay makaon kita sang kontra. Amo na yung panindugan sang una, sang ano, sang lolo ko. Kundi wala siya nagadugay sa kalibutan. Sa pagkadungol, dungol. O, shout out lang na sa tanan nga mga lolos na mga tatay na nagabantay sa ilang nga mga kaapuhan, ilang nga mga junakis, dira? Oy, hello, hello lang dira sa inyo. Sa tanan natin nga mga katropa, nga mga construction workers, o, ipa-out na sa ilang mga trabaho, nagainano na nagalinakwid na ding dila ko. Ginagutom na ko. So far, daw wala pa man, ha. Sakit lang likod ko pero wala man ko nagutom. Amo na gid maniguro kon lapit ka na lang lapit na lang madula edad mo sa kalendaryo. Mga sign niya malaga sakit likod mo, gasakit tuhod mo, gasakit mga tiil mo pirmi. Ay nano na lang ni sign of aging. O, sa mga XFM taxi patrollers natin dyan, oy, kamusta, sirs? Kamusta ang biyahe diri sa siyudad sang Iloilo? Kabay pa nga damo pasahero, no? Para karon pagpuli, kundi pakaldo. Bakal karne, ano? Para nga, ti, namit ang higop-higop ni misis. Namit man ang higop sa mga kabataan, eh. Hindi lang kamu, ano, kamu yaman. Mga katropa, oras diri sa XFM, it's now 5:09 in the afternoon. Kagining oras ang ginadulungid sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa peeps, nagabulig ini sa pag-boost sa atong immune system para hindi kita dasigtapikan sang ubuhilan at sip-on mga trangkaso kag kung ano pa dira nga sa isang balatian. Subong panahon sang krisis, mga katropa, dapat manginwais kita, no, sa pag pag-gastos ang atan sining nga kwarta. Parang hindi na madugangan pa atan ng mga galastuhan. Kung sa bagay, kung for example, labi na kabutang na para sa mga sudaan nyo, sa mga galastuhan nyo the next day, no, hindi na siya mabuhinan kay tungod nag-Santon Vitamin C ka mo. Layo ka mo sa mga balatian, mga ketropa peeps. Ang Santon Vitamin C, mga ketropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag-available gida sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Ano pang inahulat nyo? Mag-inom na sa Santon Vitamin C. O hapit ka mo sa mga pharmacies, no? Kung nagapauli na kamusugan. Sa mga katropa nato, no, ng mga pasahero, sa mga drivers, kag mga passenger assistance officers, good afternoon gid sa inyo, tanan-tanan mga katropa. Halong gida sa pagbiyahe kay, as always, ang gina-remind ko ang kalibutan Marie-Ann. 10 minutes after 5 o'clock in the afternoon, mga katropa, kagpadayon lang kita sa pag-updanay because until 7 o'clock pa kita subong agabi. Send lang mga katropa sa inyo sininga mga mensahe sa aman sininga text line 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Padayon lang pa mga katropa sa pagtutok dali lang sa 100.7 XFM Iloilo.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: FM.
1: XFM.
0: XFM.
2: Yes to health. Yes to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga supermutika.
1: The Secret of Health.
4: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
4: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
7: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
7: mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
4: O ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health! Mga katupa, exciting!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionix Plus?

0: napakapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
1: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
4: XFM.
5: Matropa mo!
6: Exciting!
4: XFM.
7: XFM.
8: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Eksodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po

0: ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang biso tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Mga katupa, exciting!

kamusta na daw mga ketropa naton nga mga nagabalat siyang? May panamil pa balang tanan? Subong nga panahon mga ketropa, kung madula ang imo nga panabor. Kung wala ka da sang masimhutan, do hindi tagaway a pagkulbaan. No, lain to sang ano no sang 2019-2020. Kay ti ano to na tiyempo to ya sang COVID-19 pandemic. Hala, madula lang gani ang imo nga panabor. Ay sigurado positive ka gid ya sa COVID ya. Yeah. O subong madula ang panabor mo na amo ginahambal sa imo nga na mirisi. Amo ginang pagkamarites mo na sigihada. Te, kung wala ka dasang ano, kung nagapalang luya, imong alawas, no, mga ketropa? Tuduhi, higop sang sabaw sang laswa, bala? Laswa, hida, bala sang okra, at kalabasa. Tanan nga mga danlog, tapos butangan mo lang sa dahon sa malunggay. Ano pa naman, solve na. Tanawon tayo, hindi magluwa mga balhas mo da. Tanawon tayo, hindi ka makarecover da sa imong mga ginabatsyan. Paano abi kay ginaanad mo man ang imong kaugalingon nga mag-ano ka da? Na maghala ka kinaon sa mga mantikaon. Tanan nga bawal ginakaon mo man kapasaway si mo. O, sa mga ketropa da naton nga nagapanyapon na ano ang ulam natin dyan? Baka meron kayong sulusubra dyan? Eh, wala kita da? Tinir lang tinayanay ho, sang kung ano ang may-ara eh. Ay, total, pizza di peligro na naman. Pizza di peligro? Do, wala gin sa may gakiling sa bulsa ko. Ano, abi pagkiling ako na ang sulod na katropang Alex, ano no? Puro papilon, gali. Mayo lang ni may mga bulsa nga may sulod nga papilon ba? Paano ni abi nga ni sinintimos? Wala tani. Mo hindi man ta magsiling nga wala ta sang kwarta, no? Kay basi ba yung magtuod-tuod balahaw? May kwarta, pero gamay lang. Hindi ta magambal nga wala, kay basi mawad-an taway sa oras. May ara pael, pero papel lang. Ano, may ara papel? May ara papel, tuod nga, ano, nga, may ara papel nga sulod sa bulsa, pero literal nga papel. Papel sang resibo, mga papel sang mga ano dahi, ambot na lang gid, resibo na lang gid niya permi nga makaptan ta, resibo na lang gid niyang bilin sa aton permi, no? O, relate na naman ka mo da? O, so, kung ano no, kung tapos mo baton sang sweldo mo, hulat-hulata lang payslip mo. Kaya amo na lang gid na, kalain na lang gid sang buot yang mabilin si mo. Tapos na, okay, subong nga daan nga katapusan sang bulan. Ara na naman si Judith, katropang Alex. Oh, si Judith na naman. Judith sang kuryente. Judith sang, ano, bill sa tubig. Ay, nano nga Judith ni. Hi, Judith na lang taniin, no? Hi, Judith! Kululbaan, yung klase ka Judith niya. Hoy, basi ko nang maasawa nyo da si Judith, hindi ni siya ha? Judith ni siya sa mga bills. Judith sa mga balayran, oh. Ambot na lang gin sinyo da. Duga pala, nakit na ganyan mga kalikuran ko mga katropa pips. Ba mga kalikuran, pilak bilog likod ko? Kasano pa nang hinduwang likod ko? Kasano pa ni naging more than one? Oh, nagapanakit na ang likod ko. Namin ni Guru Katropang Alex, mamanyos ang Santon Herbal Oil, no? Kayo sa paghaplos, mubilas ang Santon Herbal Oil. Oh, mahambal ko. Ulala! Mapapasarap ka talaga. Ano lang feeling, ginapalato. Balang ano mo, no? Likod mo, no? Oh, daw, amo na, subong nga nagalapit na ta sa 30. Do, amo na niyang mga cravings ta. Oh, mahilot likod ta. Mahilot mga abaga ta. No? Masudla ng bulsa ta eh, no? Oh, dalon ta na lang na ah. Hamot balanyos na wala na. Hamot balanyos na wala na perfume ah. O sang una, gitman no, di ba sang dalaga ta, mga sulod sang bagta, lipstick, cologne, no, mga perfume. Apul boss, ano pagida mga makeup set, subong niya mga katingko, white flower, efficacent, ang ano pagida nga massage nga ano na nga balm na,
Ay, do halos tanan na lang ginyang mga balan news, kilala ko na. Ay, nagaedad na ginman kuya, ay do hindi ko pa mabaton. Kabudlay ginman gali isang aksang ano no sang mga ang ano bala? Ang ano bala katropang Alex? Acceptance ginyan no, mabudlay ginya gali no. Ay, ambot na lang gid ah. No, hindi pa ko ready nga mangin 30. Ay, gusto ko pa nga arap ako sa line of 2. Parang nga, TMA, ano pa banta bala? Ma-fall pa man ta sa mga, ay, mga ano ah, basta ah. O mga katropa, pips, dali na mag-send na ka mo sa inyo-sining mga mensahe. Parang mag-greet naman ka mo, diho. Hindi na da bala mag-sungod. O, isend lang sa mga sining text line 0950-975-6970. Katropa, oras diri sa XFM. It's now 13 minutes after 6 o'clock in the evening. Kagini nga oras ang ginadulongin sa inyo sang Premium D3 Vision X Plus, Sun and Vitamin C, Sun Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag sarang gininyo mabakal sa mga butikang malapit sa inyo mga lugar. Enjoy your dinner mga katropa peeps. Enjoy ang inyo sining pagbiyahe. Enjoy ang inyo nga mga bakasyon kung nagabakasyon pa lang kamo. Enjoy ang inyo nga pagluto kung nagaluto pa lang kamo. Enjoy ang inyo nga pag-grocery, ang inyo nga pag-spa, ang inyo nga pag-paribandera. Basta kung niiman kamo nga kabahin sang kalibutan, enjoy mga katropa. 14 minutes after 6 o'clock in the evening, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

Tropa Oras diri sa XFM. It's now 59 minutes after 6 o'clock in the evening. Padayon, enjoy. Kamu sa inyong pagtimo-timo. Ano man abi ang ubrahon, tasubong oras, ino? Siyempre, matagay-tagay, magpulupan-yapon, mag-chinismis da. Kung ano ang natipon mo da, ano ang imong experience sa imong trabaho subong adlaw. So ipagwa na na sa imo da nga pamilya. Time na na nga mag-inistoryahan na ikaw mo da. Magtipon-tipon, di bala? Kanami lang bala ko nagahugpong ang isa ka pamilya, di bala? May ara sa ginatawag na unity, may ara man of course ang peace, no? O, gani sa mga, mga katropa naton dyan, hindi nyo pag-awaya ang inyong mga utod, hindi nyo pag-awaya si nanay kag si

0: ang mga ano yang may mga malain nga mga intentions, ara lang na sila yan nagabantay sa kung ibutang kundiin mo ibilin ang imo nga gamit. So kung makachempo na sila ya ay mas corgi na sila. Ginambal ko gid sa inyo, no? So hindi dapat mangin attentive kamo sa inyo sininga mga gamit mga katropa. O maghalong kamo ha sa inyo sininga pagpauli. Diretso gid sa inyo balay, hindi namang hapit-hapit pa ha. Basi kung diin naman kamo nga buho karon kuhaon. So mong mga katropa pipsa, wala ni kita sang time sa aton sininga program. Magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Madamungin nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Tuesday edition sang programa nga Extra Drive.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kaupod ko sa technical side, Katropang Alex Saspa. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uwe. Kag sa ngala naman sang amon nga Station Manager, Katropang Joe Silvanias. Ako naman si Katropang Bea Joyce Ubaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: with McSaver, sulit busog meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver, sulit busog meals.
1: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
2: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant prop. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
10: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.

0: Tacoma Setup. The chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
1: Sumak Savers! Sulit busog meals? Laging may pa extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit Busog Meals!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santan Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga Butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santan Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santan Plus Herbal Soap.
9: Let's go for extra with McSavers Sulit Busog Meals.
10: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals.
11: With McSavers Sulit.
0: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
12: Sa McSavers Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSavers Sulit Busog Meals.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
14: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito, oy, sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
18: Oh.
17: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
18: Aray ko!
19: XFM.
20: Patropa mo!
21: Exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7:09 na mga katropa.
1: Heads up!
2: Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day.
1: Heads up!
2: Upod ang mga top caliber reporters ng XFM, Radyo Patrol, Iloilo.
1: Heads up!
2: Komentaryo nga direkta sa punto.
1: Heads up! Heads up!
2: Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 7:10 na mga kabayanan, mga katropa, nagpamati ka mo sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Nagabroadcast kita mga kabayanan, mga katropa, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Ining XFM Radyo Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio pag sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7. Amon isang una ang frequency sang Z100. So po mga kabinang ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Amon yung mga kabinang nag-operate sang XFM 100.7 Iloilo mga katropa. Naka-livestream kami sa amon nga Facebook page, ang XFM Radyo Patrol Iloilo, amon ang amon nga page. Samtang amon nga account, ang amon nga Facebook account, XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe, inyong mga pa-shoutout kag ang taran nga nag-celebrate sa ilang birthday. Subong nga adlaw, happy happy birthday. Kag taran nga nag-celebrate sa ilang anniversary, happy happy anniversary. Ang papanamayaw mga kabinan diri halin sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Naka-broadcast kami mga kamanan, naka-livestream kami sa amon nga YouTube channel, ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Kung may mga magkabudang, may mga balita, kami may informasyon kami dira sa inyong lugar, kag gusto nyo mga kamanan ipadangat dira sa amon, pwede kami magkabadala sa inyong nga maminsahe pagi sa amon iyang comment section dira sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Kung gusto nyo iyang public or private message, sa amon nga hotline number 0950-975-6970 mga katropa. Alas 7:12 na mga kabinan, mga katropa, dirigyapon sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Yari kita mga kabinan sa ika-26 nga adlaw sa bulan sang Mayo 5, 2026. Ika-5 nga bulan, pizza 26, kag ika sa tuig 2026 mga kabinan. Bueno, may tayang siluto, no? 5, 26, 20, 26. O, bukaan tabi ang isa ka 26. 5, 2, 6, 26. Abaw. Basi ko magdaog kami yung gawa nyo alas 7, media pang mag-off o kung panirado ang luto. Basi ko magdaog kita magkabanan sang 10 mil sa 6:45. Ay, ang gawa nyo, basi kung magdaog ka mo 10 million, yawat pa. Ang oras din magkabanan sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 7:13 na magkabanan. Kamusta na aton sining ang mga soking at problemati, labinigid ang mga drivers ang Hydra Taxi. Ang maning aton nga mga patrol reporters, aton sining mga volunteer reporters, ang aton nga mga patrollers, ang aton sining nga mga soking at problemati dira sa Hydra Taxi. Kung magkuha ka mo taxi, mag-book ka mo taxi, diretso ka mo kami na mag-book sa Hydra Taxi. Kagantaran man nga mga drivers ang Grab Taxi mayong gabi sa inyo. Bawo si Totoo Rick, kibot man ko nga. Nagkabot bata ako rin sa Manila. Ako nga bata ito sa Gakwablat, nag-loose call sa FEU. Dahil puli din kay ti kalaslo ng iyang mga pamalang ang miga niya gina-close gin nga miga niya si Danis kag bata ni ang isa sa mga kilalaman ng abogado dire sa Iloilo bla. Napuli din siya sa kuan sa Iloilo kay nasa agati. Pila man katuig makabanan nga makapauli naman dire kay ti sako sa Luscol mo dito sa FEO. Nag-book ka sa nung taxi, upod mong kuya kiti, mapadulong sa Santa Barra mo. Bao pagasaka naman ang kabilin sa taxi. Grab mo! Kibot kami siya sa driver. Kibot ko siya. Klala mo ko? Kung sino gani, ah? Naka-mask. Sus Maria. Nag-a-sideline galing si Tuto Rick Octavio sa Grab. Drasa kay Rick Octavio sa Grab taxi mayang gabi. At may man na siya. May man na boards nga sa sideline, ah. Lumas siling yati. Nag-a-pro Facebook. Facebook mag itati. Ang mga siling palibansan. Atun, hindi kita maboring. At ikisa siya. Kung mag- takaan naman tayo siya gamit sa Facebook, Grab taxi naman kita. At ito to Rick na, Octavio. Salamat kin sa pagdulong sa akong mata sa Santa Barbara. Kagang tanan ng mga drivers sa G-Lord. Dira kay Toto at kay Alberta. Ang gabi dira, no? Sa kaga sa mga driver man sa DDT o kung daily driven transport. Ang driver sa Biyahira, lakip man ang Mumofi. Dira kay nung Victor. Kaga sa mga kabinan sa Kaulikon. Light of Glory Taxi, nagkipan ng Tata Taxi mayang gabi sa inyo. Nagpamatik ka magkabinan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:16 na mga katropa. Welcome na sa Headshot.
1: Headshot.
0: Sa Gyapon niya katropa ako si katropa ang Phoebe Borges Tibor Morales. Opdang kita subuhang gabi ni katropa ang Alex Aspatub Tobalas. 9 ang tak na subuhang gabi, no? Sa pagdulong sa inyo sa nagpangunang mabalita kaga mga informasyon na dirigid lamang kabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Girigay upon nato ng aton sinig ng news center personnel upon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita ang kabanan sa palibot sang pungsod Pilipinas. Mga balita ang kabanan ng ginabantayan sa aton sinig ng mga kautoran. Labadagay ng aton sinig ng mga maukod ng tagpramati. Ining mga update makabanan sa national news. O kapila ka si Mana nga daw gin tabunan kita makabanan sa mga national news. Ilabagay dito ya sa Manakanyang sa Senate ang Senado gid, no, mo highlight sang aton iyang sinimana sa mga balita makabanan. Ba mga duwa man kasi mana nga nangin seryoso ang balita sa Senado. Alay liba tonta naman, ah. Apo ligato tiniruhay, sa ligato binaisay, diri naman kita makabanan sa love story. Story of lamang kabanan sa mga kwan naman, diri naman kita sa istorya di on amor. Para nga daw lainuntan man abi ang istorya mga kabanan sa Senado. Pagkatapos siningati, nakalantaw naman kita sa action movie, ang tiniruhay. Lantaw naman kita sa pagbinaisay. Diri naman kita makabanan sa madugo nga istorya parte sa love story. Ayun. anong title man? Dahil sa Maha Blanca. Ay, kadami sang sinado sa mga. Din naman kita, yama. Nakadlaw naman kita, anay. Kay, ganito, nakatama kasi seryoso sa ato nga. So, hindi kita kansindi kung sinong sakto, kung sinong, kung diin kita mapanig, diin kita madamping. At isubong nga, mamati kita sa love story. Tanan, istorya di on amor. Dahil sa isang Maha Blanca. Yun. Mas bagay di, okay na na. Laon maning babae ni, galing kati problema sa ning si senador. Tangin na highlight mo kabinan sa kwan mo sa Senado kag sa national media ang Maha Blanca ni Lito Lapid na ginhatag mo kabinan kay Senadora Pia Cayetano. Yun. Ay, sige, wala ka nung matihan ka nung ilalab story. Wala. Mga 13 minutes ting istorya di yun, amor sa Senado mo. Noon na kayo ko magkita sa balita sa buong Senado ba? Pagkatapos magkabilan nga may tiniruhay. Pagkatapos may pasibang danay sa charter change kasi uli ginako ni ginako magkali ni Senador Tito Soto. Nga siya tinaw na istoryahan mo naman. Siya tinaw daw ng agay malang to, ah. Kagang subong pagkidabi, no, may medyo antes ang istorya di yun, amor. Ang ahay, pagpangayo sa pasinsya ni Senator Meg Subere kay sa apo bala ni Inday Baliday. Hindi ba lang TV host mo lang kami nga nagbalita parte sa mga artista. Sa muna, ano na, GMA, no? Sinde ba ni Dive, na? Kahapon, kundi nag-privilege speech si Senador Amy Marcos. Parte magkabalan sa ginhambal ng former Senate President Tito Soto, si House Speaker Budget D. Kami isang matawad siya ka mga kongresman ang ginhambal ng Tagamid Danao. Nga kung nagkitanay, karing istorya parte sa charter chains. Di karoon nag-react magkabalan si Senador Mig Subiri. Nga siya, sila to, wala kami ito yalabot. Hindi nyo kami pagdadalahigon to. Siya, ano ka, anong kutasubong na Senado di, ha? Mga, kung nakita, inday ba di-day na kita di? Hindi wala mga minorities, walang istorya. Di sa edad abi ni, si edad abi magkabalan ni, Senador Mig Subiri, te daw hindi siya abi, daw wala siya abi kalibel ni Christy Fermin. Sa kati si hindi ba niya, gali ba nga na 1940s siya tawa mo? Ang tuntuod nga pangalan ng kabanan nga si hindi ba niya, ang pangalan nga siya nga tuntuod, si Maria Lourdes Jimenez Carvajal, popularly known as Inday Badiday, a Filipino TV host and journalist. Ay, inisigali ang natawo sa itong August 6, 1944, kag napatay ni siya bagod sa stroke sa itong September 2003, abin napatay si Inday Badiday. Di karon, sa libel siguro ni Senador Mig Subiri, bilati siyempre, 1944, si Christy Fermin, yati, ulihin na niya, guro, nga nag, kwan mo, nga nag-TV host, parte sa Entertainment News Brass TV. Di daw sa libel, abin ni Senador Mig Subiri, si Inday Badiday, siya na nung nga, hindi pa siya pagdalihigon, daya kami, hindi pagdalihigon, ang nanabot niya, siya nung kami, ano na siya, subong aton niya nga, ang aton niya nga, Senado, siya nga, mga Inday Badiday na kita nga. Di karon nag-react makabanan si IC Mendoza, ang apon Inday Badiday. Nating daw na dalahig abito sa istoryana ay parte iya sa chartered chains, tapos sa mutungin pangambal abi ni Senador Amy Marcos, parte sa mga plano nga pagpa-extend ang terms ang iyang utod, ag parte sa age limit naman niya sang vice president. Manawala, di subong adlaw, nag-react ang apon ni Inday Badiday. Di nag-apakayo man sa pasensya, magkabanan si Kwan, si Senador Mig Subiri. Atong karubasahan magkabanan sa iya, ang sa inyo, ining iyang pagpangayo sa pasaylo magkabanan sa pag-meet lang niya sa pangalan ni Inday Badiday, mga katupa. Pero di kita ay karoon, no? Namati kita na ay karoon sa love story. Nang dahil sa Maha Blanca, minahal kita. Ayan. Nang kinakilig ako na. Nang dahil sa Maha Blanca, minahal kita. Ayan. Basihan kon majority, minority, basta pa yung maukigin. Ano makabayan din gyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol in Ilo, samtang ang detalye karon sa balita, may kangta na makabayan sa paglupad naman subong adlaw sa atong presidente dito sa Japan. Tingin pa bang kot siya sa mediate siya, Mr. President, anong reaksyon mo kay hambal ko nung sang imong autod nga may ara nga ginaistoryahan parte ng magkabanan sang no election Noel scenario? Oh, imbes ka magsabat magkabanan ang ato niya nga presidente nagpangyamid lang inisya sa mga katapos sa media. Pati ano bla? Pero damo abi manang hambal na to manang kanta sang lobo, if the picture paints 1,000 words. Di ano tong vote na ba sa pagpangyamid sa aton na presidente? Ha? If the picture paints 1,000 words, ano ang inyong pagpati sa to? Ang vote malang balon nga, ano na, minarites lang istorya? Okon, basikon, ang pangyam, edya, matuod, nagdabuking lang, bla? Kamanay, duwa pa lang inakit yung balsang lobo, ang bandang lobo, blag, kanta sang F, bla? F, the pictures, paints a thousand words. Ang oras din magkabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7.25 na sa Gapon magkabalan mga katropa. Nagapakandam kita kahit amuning hambal magkabalan sa World Health Organization nga ining Ebola virus nangin kwada, no? Health public emergency. Kahit madasig ang paglaptay sinin sa Congo mga katropa. Kahit mga kumuna nga pila lang to kasi mga na daw kadamo sa na-infect dito sa Congo. Kahit hindi man pwede nga dito lang sila maglibot-libot yung mga taga-Congo. Tiban sila sila ka-travel man. Iban ka-travel man din pagkanto sa Asia. Ti magambal kita makabali ng Asia. Galapot man din sa aton kisa, no? Wait, takabalo. Ti manakul nga ang dito sa Hong Kong subong. Ginahugot na Manila ang ila sila ng security. Ilabanagin makabanan sa airport. Agod nga malsigurado nga wala sa mga kalusot dito ang mga taga-Congo nga infected bala sang Ebola virus. Sa din sa aton niya, wala pa din, no? Wala pa man din sa aton sang antivirus. Layo pa to iya mga kabilan. Pero, ti, mga bala bala nga, malayo ka malapit rin. Ah? Malayo ka malapit rin. Ti, mga kung nga, importante mga kabilan, nga samtang malayo pa, magpreparar na kita. Kita din sa Pilipinas, pamasugon talang aton sining depensa sa aton nga labas. Kati mga hambal nila kung may inaway ito sa punta, dipinsa lang kita para nga sigurado nga hindi makalusot sa wala sang spillover ang inaway pagkanto din sa atong nga sityo. Pariw ina makabanan sang balatian, no? Kung dito sa Congo, may Ebola virus, kag ining hanta virus makabanan, nga ginakabalakan nga basi maglaptaman mga katropa, kita diri iya sa Pilipinas, pang dipinsa lang kita. Anong imuon nato, no? Pabaskogon talang magkabinan ng aton sining immune system. Mag-inom kita magkabinan mga tropa sa premium D3. Kaman ang premium D3. Ginpabaskog ini, ginpepektibo sa subong nga panahon. Nga uso ang ubo, sipon, nilanat ka talang kaso. Hindi naton papabayaan aton lawas ang maigo sining nga baratian. Proteksyonan pinaagi sa pag-inom sa pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Kaman ang premium D3 magkabinan mga tropa, may rasya nga vitamin D3. Virgin coconut oil kang moringa oil extract. Diring po dugos malasang manunggay, no? Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba, kamagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga labas. Kag may ara nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 mga kabinan, puno sang vitamina, minerals, protina, kung may 110 kaklaseng antioxidant ka nag-delay sa skin aging. Kaya mag-premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Mabakali makatropa sa mga butika malapit sa inyong lugar, dira sa Antique, sa Calibo, sa Bacolo, Druas, Romblon, Palawan, nationwide. Pamangkot lang kamo sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, Southstar Drugstore. Generic sa pharmacy, generica, kag pwede ba ni ma-order sa Shopee, kag TikTok Shop. Ang oras na yung makabanan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Headshot. Alas 7.28 makabanan ato ni Baloon ang mga balita sa palibot sa aton nga pungsod. Pero ang mga balita nga aton talakayon, din yung makabanan balitang lokal. Hindi may kang tanan sa pagpatay sang isa ka 89 anyos ng babae. Natigulang, no, senior citizen, dira sa may Lidisco Village Subdivision, kasakop ya barangay Tabok sa Suba, Lapas. Ang yatudlo, magkabanan nga suspitsado, ang umagad, inigali ka caretaker sang duta, tong ipanagiyahan sang napatay, sang ginpatay. Diba interview kita magkabanan sa kapitan sang barangay Gihaman, sus, tuyo gali pag gali ya tuyo nga patyo ng iya sini nga kabataan kag iya sini nga umagad ako nang iya nga ang iya nga umagad makabanan ang iya nga bayaw kay mag-unang nigi kagwa sa prisuan sa tong May 15 lang makabinan. Anong natabo sa Sining Malam nga ginpatay dira ya makabinan sa barangay Tabok Suba na pas sa Linisco subdivision. Ato ni bulom nakabinan ang dugang sining nga investigasyon sang lapas sa police station. Dari makabinan ang atong sining balita sa palibot sang Pungsod Pilipinas sa pod katropang Bia Joyce Baldo. Ikaw ba katropang Bia balan nga tigitagaan niya ko sang Mahablangka tapos sa balan kabisang naghahatag ti mahal kita mo. Ano yan ang namatsagan mo? Ganun kilig ka ba ni, no?
3: Gayuhum-yuhum, katropang boards.
0: Ah, sige, katropang Bia, may gabi.
3: Oh, katropang boards, ginaprubahan na sang Sandigan Bayan 7th Division ang hingyo sang Office of the Ombudsman nga Precautionary Hall Departure Order. Bato ka na yung Senator Rodante Marcoleta, anay Congressman Michael Defensor, kagduha ka iban pa. Ini ang may kangtanan sa kaso nga ginapangatubang sang Senador nga plunder kag bribery sa piyak sang pagbaton sini sang 75 million pesos nga campaign donations gikan sa tatlo ka mga individual. Sunod sa Ombudsman nga bisan pagin siling ni Marcoleta sa mga public interviews nga campaign donations ang iya na baton, ila lang gina-question kung nga awala gihapon na kabutang sa iya 2025 SALEN o kung sa iya Statement of Contributions and Expenditures sa iya 2025 Senate bid ang amunga kantidad. Gindismiss man ni Marcoleta ang mga reklamo sa Ombudsman bilang false and attack on illegitimate dissent. Nabaton sa senador ang 75 million pesos sa tatlo ka separado nga occasions. Ini amos ang January 6, 2025, 30 million pesos. January 8, 2025, 25 million pesos. Kag sang January 9, 20 million pesos. Samtang sa dugang pa nga balita national, nagpangyabid na lang si President Ferdinand Marcos Jr. sa idea nga no election scenario sa 2028 nga unagin palutaw sang iya mismo utod nga si Senator Aimee Marcos. Wala naman sa iban pang gindugang pahayag ang presidente angot diri. Apang sa piyak sinigin pasiguro ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga sa publiko nga nagasunod gid ang presidente sa Philippine law. Sunod pa kay Castro nga ginapagwa sang senadora ang idea sang no election sa 2028 agad mag-cover up ang matuod nga issue sa masunod nga upcoming impeachment trial kag sa kun ano gid ang natabo sa shooting incident sa Senado sang Mayo 13. Madumduman nga sa sesyon sang Senado sang Mayo 25, ginpagwa ni Senator Marcos ang video nga may documentations, footage kag statements nga nagaplano nga i-amend ang Constitution paagi sa Constitutional Assembly. Samtang sa piyak naman nga bahin, pasakaan sang kaso nga plunder kag malversation si Senator Jingo Estrada sa Webes Mayo 28 kun as soon as possible. Ini mismo ang ginapahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ka inasang aga. May kaangtanan ang ipasaka nga kaso sa senador sa flood control mess. Naibaluan nga tatlo na kabatches ang kaso nga graft kag malversation. Ang napasaka sang Ombudsman angot sa flood control anomaly, umpisa sang nagbalik si Remulla sa iya opisina sang Oktubre sang nagligat nga tuig. Samtang sa dugang pa nga balita national, nagtindog si Senator Lito Lapid sa plenary para hambalon nga nagapabilin pa ini sa Senado, kadungan sang ila sesyon kay ina sang hapon. Liwat ini katropang boards nga nagtindog kag ginambalan si Senator Pia Cayetano nga mahal kita. Subangod sunod sa senadora, masami ini nga ginapadalan sang senador kada bulan sang Mahablangka kag suman sa iya opisina. Naibaluan nga si Lapid ang yara sa idalom sang minority samtang sa majority black naman si Cayetano. Samtang sa dugang pa nga balita national, nag-appoint si President Ferdinand Marcos Jr. sang caretaker committee samtang yara ini sa pila ka adlaw nga state visit sa Japan. Ang ginappoint amo sa nday Executive Secretary Ralph Recto, DAR Secretary Conrado Estrella III kag DepEd Secretary Sonny Angara. Samtang sa piyak naman nga bahin, negatibo sa gunpowder residue ang mga personnel sang Philippine Marine Corps nga na-deploy kadungan sang natabo nga shooting incident sa Senado sang Mayo 13. Sunod sa Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, klaro nga wala sang isa gikan sa Marines nga nagpalupok sang armas matapos sila ang nagnegatibo sa paraffin test. Naibaluan nga nagkaposisyon ang mga Marines sa perimeter sang Senate bilang kabahin sang security kag escort deployment sa idalom sang instructions halin sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Na-recover sang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang 44 tanan ka mga basiyo sang bala sa crime scene sa diin nakita sa ballistic examination ang 26 diri ang basiyo sang 9mm pistol nga gingamit ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasta. Samtang siyam naman ang naghalin sa 40 caliber firearm, apat sa 9mm nga gingamit sang duha ka OSA personnel. Kag-apat ang na-trace sa 5.56 rifle na gamit sa National Bureau of Investigation agent. Natala na nga pasakaan sa kaso si Aplasca kagduha kaiban pa ng Senate Security Personnel bangod sa paglapas sa Private Security Services Industry Act. Samtang sa dugang pangabalita national, nag-request ang National Bureau of Investigation sa immediate nga cancellation sa lisensya sa mga firearms nga ginapanagiyahan ni Senator Bato de la Rosa. Ini ang kasunod sa pag identify sa senador nga armed and dangerous. Ginpahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga sila ang nag-draft sang legal possession nga i-submit sa Philippine National Police ilabi na sa Firearms and Explosives Office. Sunod kay Matibag nga ang law enforcement background combined sa massive personal arsenal ni De La Rosa ang extreme caution para sa mga arresting officers. Base sa record, may aratanan sang 118 ka mga licensed firearms nga naga-range gikan sa sidearms pagkadto sa high-powered automatic rifles kag shotgun si De La Rosa kag ini ang naka-address sa Davao City. Para naman kay PNP Acting Public Information Officer Chief Colonel Alin Reyco nga sila ang mag-aakto sa mga request kung ini ang ilan na nga mabaton. So far katapong board sa maning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, ililo ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga kabayan, mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Dirigid lamang kabayan sa XFM Radyo Patrol, Iloilo Headshot. Ang oras sa 7:36 na, mga kabayan, sa itong mga tagpalamati sa buwang gabi. Mayong gabi, happy birthday, happy 5th birthday kay Saint Climino from Tatay Lolo kag Lula. Birthday sa kapo ni Jerry Boy Adorno Climino. Aling kay Lolo Jerry Boy kag kay Lula kay Zane Climino. Happy birthday aling kay Tatay Lolo kag Lula. Kag kamusta? Kamusta Jerry Boy? Kamusta dira kay Innapuray sa Ribalo? Kamusta ikaw, Innapuray? Ang oras din makabalan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Alas 7:36 na makabalan. Pagbalik naton, ato na istoryahan ning parte sa natabo nga pagpatay makabalan sa 89 anyos nga senior citizen. Dira sa Lidisco Village, sa distrito sa Lapas, kaman may ari ni siya kapart nga iyasang araw, may araman nga iyasang Lapas. Pero hindi makabanan sa paginampot, magina bala sa Lidisco Village, sakop ina sa barangay Tabuk, Suba, Lapas. Dira, ini makabanan, nasa puan, ining 89 anyos nga senior citizen, babae, nga wala na sa kabuhi. Ini matapos na kitaan sang iyang himata nga dito sa Amerika. Kaya nakakabalik ang cellphone or computer sa iyang bata dito sa iyang nga sa ila CCTV diri sa balay nila sa Lidisco Village. Nakita niya sa CCTV nga wala gahulag ang iya sini ang nanay niya, no? Itawagan niya pa kaisa, siya bitsi kabis nanay, bida huwag gahulag ako. Dito makabanan sa pag-abot sa iyang nga pakaisa. Agunit check ang kaimtangan sa iyang aloy. Dito makabanan na hibaluan nga wala nakabuhi, patay na. Tisanto mga tinion, wala pasang wala abisang findings, no? Although gintawagan ang soko, kati yung pagdumdum niya sang pulis sa Lapas nga natural death. Igo ka rin sa puan makabanan, may agi sang kuga sa iyang liog. Nga ginapatihan mga katropa, nga mo ato ang rason sang iyang nga kamatayon. Bangod sa inyong makabanan sa findings sa nakita, bina sang soko sa pag-examine sa lawas sang biktima. Nga may agi abis ang kuga sa iyang liog. Sining 89 anyos nga senior citizen nga babae, gin-review ang CCTV mga katropa. Dito nakitaan nga ang isa ka lalaki nagsulod sa iyang abanay. Nagkasano ning ang tigulang mo. Kaya man Domingo, nagpaulig galing iyayang kabulig. Kaya tagaan niya sa break, tapos balik naman Lunes. Sumulod ini makabanan ang suspect. Kagipasulod man sang tigulang. Kasi ang pulis ng kapati, nga kung hindi tamang estrikto ng babae ni mo, ang malam, kung hindi ka nakilala iya, hindi ka kung kasulod sa iya nga balay. Kaysa nagkanto niya sa iya to, sa duta, ito sa barangay Gihaman, nga ang bayaw sa gretudlo, magkaman ng nagkuga, amo ng kritiker to. Amo ng guro, nga nakilalahay sila, sining malam, nga ginpatay niya, amo na kung nga angay pasulod siya mo. Katawahay sa pagpasulod siya, angay pakaon, magani ko na mo. Ano ba ang background sa isang nambitan nga suspect nga at large sa subong sa Matineon? Kayo na interview naton mga katropa, ang may na-interview kita nga may tuyo pagani siya hindi dito sa lapas. May tuyo siya nga magpauli sa Gihaman kay iya ko no nga patyon ang iya dua kabata kag ang iya nga magad. Ako nang iya gangan. Pero nung klase tawo ni man anong tabo sa siya nga amunihaw. Kada dula pagin ang alahas ang malamo kag ang iyang kwarta mga tropa gin kuwa sining ginatudlo makabayan nga suspetsado base sa pag-review sang CCTV sa palibot sang balay kag sa sulod mismo sang balay. Ina kada makabayan ato ni Balon pagi diri gyapon sa aton nga pagpakalagad sa pagtutok naton sini sang kaso nga pagpatay sa 89 anyos nga senior citizen sa Lidisco Village sa distrito sang Lapas. Mamati kita na sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga banatian pagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remilito Oyang. Oras alas 7:41 na mga katropa.
4: XFM.
5: Yes to health.
6: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap ma-absorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
8: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
4: Pinakalong mangustin ang palaya, garlic, malunggay at spirulina sa Sanfron Plus Gold. Di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Sanfron Plus Gold.
9: Mabibili sa pinta malapit kung tigas inyong lugar.
10: The secret of health.
7: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais nang mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
11: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: The secret of health.
7: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin, at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
12: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
13: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
10: The secret of health.
7: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Bisunix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to health.
3: XFM.
15: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
16: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
17: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
18: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
19: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo.
20: FDA approved supplement.
21: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
22: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3 Coffee Mix.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.

Agora sa XFM, Radio Patrol, Iloilo Headshot. Headshot. Alas 7:54, ginakamusta naton si Apple Tabandang, nga pamati subong, nga podsubong sa atong broadcast. Dari mga katropa sa XFM, Radio Patrol, Iloilo Headshot. Headshot. Now, kita magkabalan sa paghatag sa inyo sang update. May kang tanan si mga katropa sa natabo nga pagpatay. Sa isa ka 89 anyos nga senior citizen. O kung 89 anyos ka babae, dira sa Lidisco Village, Barangay Tabok Suba, Lapas. Inisya ang nagpanag-iya sa malapad nga propiedad sa Barangay Gihaman sa Liganes. Base makabanan sa unang report, ang papati iya sa Lapas PNP nga natural death ang natabo sa inyong kabanan sa nambitan nga biktima. Pagkatapos nga ang iya sininga bata nga dito makatropa sa Amerika, naka-access ba na sa ila sining nga CCTV camera sa sunod sa baray kag sa palibot? Katiba na subong ang high-tech mo? Bisan din kaya nga buo sa kalibutan, basta may signal ka lang, kag may password ka lang sa CCTV, madali ikaw maka-access kag mamonitor mo ang palibot. Amo na subong ang ka-high-tech sa kalibutan. So mga panato, mga udto na to, mga alauna, sa gin paibalo abe no gintawgan sang bata sining nabitan nga biktima ang iyang paisa siya binoy kay tita bisti na naibe kay dawala to gulag na dalo tuman kay mo nga pagintid din lang makatropa makabenay nga basi ko no nga na stroke or ano prestada tingod gid katuan sang iyang bata ako nang iya sining nga paisa didto nakitaan makatropa nga may lastra may ara nga lagob sa igaliog. Nga nagduda ganayon ang pamilya na di may foul play na tabo. Amo to, naging review ang CCTV. Pag-review ang makabanan sa CCTV, dito nakita nga may isa ka lalaki nga nagsunod mga alas 8:39 sang aga, Santong Domingo. Naka-hood jacket siya. Ang hood sang jacket na mo nang isirbi niya nga takurong sa iyong liog. Kag nagsulod sa balagi na brihan siya sang biktima. Kay sulod magkabanan sa pulis nga kag sa pamilya, kay hindi niya siya nagilagi ng magpasulod na sa balay kung hindi niya kilala. Tinag ginbuksan sang manam ang pertahan, sumulod ini ang isa kalalaki. Pagkatapos, pagsunod niya sa balay, nakita dito makabanan sa na-capture sang CCTV. Ngagin kuga. Gin kuga makabanan sang suspect. Pagi siya nga, kabla siya rin nga sik. Ini nga, tumulagabot ko niyo. Ginkuga niya nga daw parin managkakuan siya nga gingamitan niya sang iyang butkon sa pagkuga. Base ini sa nakapture sa CCTV. Pagkatapos, ginlapak-lapak niya pagin. Ini makabianan, sino laban di? Kag sa ulihi, ginkwa niya ang alahas sa biktima kami kwarta nga nadala niya sining suspitsado. Sa pag-establisar makabanan makatropa sa nga aton sining pulis sa Lapas, dito nga na-identify ang suspect nga si Jerry Lima. Inisya ang umagad

0: kay Balo ang malam nga may tuyo siya nakabatan siling nabitan nga suspect. Ano ba na ang nagwa sa investigasyon magkabanan sa La Paz Police Station? Ato na pipamatian si Police Captain Jimel Acuesta sa La Paz Police Station.
1: Ito siyempre, kumpituhon pa na lang ang, ano, ang SOCO result, ang autopsy result. Kay, kag, ang siyempre, ang, ano, ang mga bata niya, hulatun pa na lang para mapayal na ta kaso kung no, kompleto na. We robbery with homicide.
2: Base sa na-retrieve na ito niya, sa CCTV footage, sir, ano ang nagkalatago that time na napatay ni Pikulang, sir?
1: Natabo, okay man, nag-isulahan naman sila pa. Nagsang magwa na sila. Nagpagwa na sa door nga, ano, pakadto sa sagwa. Na una ang tigulang, gin-gulpin niya lang, gin-grab sa liog, gin-sipit. Gin-yudyod, pakadto dito sa may kitchen. Bukol sa DN, dito man banda ang, ano, ang rooms ang tigulang. So, makita pa man dito sa CCTV nga daw gin kay may portion abi nga daw likod. Pero makita sa CCTV nga daw nila paklapakan niya pang tigulang. So, nga daw duraan na sang malay ang tigulang. Ginyudyud niya pas kadto sa may ano, pakadto sa sulod sa kwarto. To dito sulod kwarto, wala takabalo ko na ano pag-iragay ang pangkuha. Pero ang makita lang natin sa CCTV ang ginkuha niya, ang cash, pero wala takabalo kung bilang amount ng cash. Kag relos ng tigulang, ginkuha man niya, kag nakita man natin nga ginsulod niya sa iyang bulsa.
2: So pag yudyo sa pakado sa kwarto, sir, ano ni gagdaon
1: na? Noong gagdaon ni nagahayang.
2: So
1: ginyudyo niya na lang.
2: Pero ano tayo yung purpose niya dito kung nagkatulipan sa suspect, sir?
1: Yan po, ginaan ang purpose niya, mangrab siya sa tigulang. Ano gan?
2: Pero ano kuno ang naging paano man siya, ginpasulod man siya dito?
1: No? Pick, accordingly, sa mga nablos, sa mga relatives man, basta kilala niya, gina-interteen niya na, ginapasulod. Pero kung di naman kilala, sa gate pa lang na mamangkot siya kung sino, wala niya ginapasulod.
2: May mga transaction pa niya sa hospital?
1: Yes, ginapasulod ganit sila. Actually, na istorya ganit sa hinablos, ginpa-istorya ganit sa tigulang, through cellphone, nga matga-transact ganit ang suspect nga mabakal sa ano, sa tamburong na ipa-deliver sa tikod.
2: Background sa suspect, sir? Ano siya? May...
1: Background sa suspect, bago lang man yung kagwa sa kaso ng illegal gambling. Pero ang record niya ito sa Leganes Police Station.
2: So, tuyo agad niya mga what para ano, sa iyatan niya?
1: Oo, kaya sa iyan na lang ano niya, nga luho.
2: Mensahita na lang, sir, sa suspect.
1: So, mensahita sa suspect, kung diin ka man ka panago, kung no... Diyan ka man, ato ba nga ang imo ang ginimo nga krimen, wala ka ginaluoy sa tigulang punta ni eh. Mahimo ka ni nga magpangabuhi sang matawhay tag masinadyahon ng tigulang with the age of 89 nga mapagsik pa kunta ni. Pero wala sang katumbas nga kahayupan ang ginimo mo, hindi natin sulod na isip ko nga ang himo umin sa tigulang na dati ka man niya nga trabahan tigali sa iya nga property dira. So kung may konsensya ka, mag-surrender ka na lang kag sa imo mga pamilya na hindi nyo na pagkonsinti pa ang ginhimo sa inyong himata o sa inyong parinti. Pasurrenderan nyo kay makonsensya ka mo sa ginhimo niya sa tigulang.
2: Thank you, good sir.
0: Nabatian mang kabinan si Police Captain Jimel Acuesta ang hipi sa La Paz Police Station. So, kung ito pag may plano, ganit siya ang iyang pasunin nga makunong may mabakal transaksyon parte sa ibaligya nga tamburong kaning construction materials dalon ko to sa La Paz sa may Tikod area. Tibaga tapos dito iya nga ginguyod ang malam. Katin buksan pa sa malam ang gate mo. Ginguyod niya pakadto dito sa sulod sa balay. Kasi siguro sa pag-sipit mga danto sa liog sa malam to, ano, ano abing ang persa sa 89 anyos ng malam na. Natumba malam, dala ito sa may kusina, kaginapak-napak pagid. Kaginyod-yod yung pagkanto dito sa lapit sa kwarto sa biktima. Igawa itong kwarta, ang rilo sa malam, sulod niya sa bulsa niya, pero antes sa maglakat, nag-inom sa na tubig. Kag magwa makabalan sa balay.

0: Tawag tong gin pa-check abi sang bata sang biktima nga dito sa Amerika. Saya pa kay isa siya din tapos na naibe di ba nang gahulagaw. Kaya ang una nga pag-intindi nila makabeda nga base kuno na stroke o na prestada da o natural abi nga na lalipong ano na. Gani kay sa muli may nakita di kay may lagob sa iyang liog amo to nga nagduda. Apa kay isa nga may foul play. Amo to gin review ang CCTV nakita ini makabenan ang lalaki. Nga sa uli na-identify nga si Jerry Lima. Umagad sang caretaker sang duta sang manam dito sa barangay Gihaman Liganes mga kabayanan. Amo ina ang rason gali kung nga nga napasulod siya sa barangay da kay dito nga daan sa Gihaman kilalahay na sila kag sang May 15 base iya sa pagpangusisa nato dito sa Liganes inisya nakagawa sa prisuman. Pagkatapos nga inisya makabinan ang gin pasakaan kaso sang iyang santag iya sang gabarigya pinta sino makabinan kay puno barangay George Landoy sa pagpangawat. Pagkatapos nga dogin ligar nga kuno siya ang suspek nagpangawat sang sinmil nga binta sang baligyaan sang pinta sa Liganes sang May 15 sang inisya nakagwa lang. Katis kag sang 24 of May amo tong natabo makabanan siguro ba second kinang lanong gid eh kay daga luwas sa siya ni mga kaso may ga gasugal pa ni kuno mo ini si Jerry Lima makabanan. Ari ang aton nga interview kay punong barangay George Landoy ang kapitan sa barangay Gihaman. Ano ba na ang pakilala niya? Kay man, sa itong isang Domingo at itong mga kabayanan, sa itong alas 3 sa ngapon, nakitaan siya dito sa barangay Gihaman. Gapatupong tukunong sa kwan, gapatupong sa sirisa. Kay man, ang impormasyon itong mga kabayanan sa iyang ugangan, nga daw, patyo niya kunong iya bata. Kag ang iya ugangan nga muning caretaker sa Badayda. Pag alas 9 binayon sa gabi, kundi nakita, sabi kiti ang impormasyon mga kabayanan nga munang suspect siya sa pagpatay sa malam dira sa barangay Tabok Suba lapas sa Lisco Village. Nagtawag sa Liganes Police Station nga nakita din mga kabayanan ang suspect. Ginlagas nila mga alas 3 sa ngapon, tubtob na nadula kanang nag-silos piyak barangay. Nagsakay ko nun sa motor, kag sa uli, balik-balik ko nun, hindi mapakalibla. Kag sa pag alas 9 sa gabi, nagbalik naman to. Kaya man ko nun ang plano, kaya gaya ko nun sunok kay Kapitan Patyon ko nun ang iyang ugangan. Kaya ang dumayan niyang kabata. Ang iyasin nga sabah dito sa abroad, kada ito simple na hindi man ko na mag-inginyanay. Tari makabayanan ang aton sa nga pag-interview kay puno barangay George Landoy sang barangay Gihaman Liganes Iloilo.
1: Landoy sang Gihaman. Kapi confirm ko lang, ini si Jerry Lima. Dira gina na polis barangay mo si Gihaman?
2: Oo, dira siya sa una kapuli.
1: Oo.
2: Oo, saka nakopsi ya, tagwa ya. No, bati ko sa awa, bayo ya, doon ya sa nagpuli-puli ya.
1: Oh, sa muna?
2: Days, nagpalapa sa guro mo itong nakabo.
1: Sa muna, kap, buta mo nung nasa muna, nga pila nakatuig kap, nga nagaling dira sa barangay Gihaman?
2: Ah, wala, sige mo malan eh, mga pila pa lang kabulan.
1: Ah, okay.
2: Hindi ko na, dira niya sa kapuli mo, may balay niya sa ganito eh.
1: Mga pila pa lang kabulan siya nagaling dira sa Gihaman?
2: Yung pagsugod, yung dakop ito sa nagkuha sa binta, yung boss ito sa merkado, na priso sa matumang pisugod, yung naway sa kabalik.
1: Merkado sang?
2: Liganes.
1: Ah, Liganes. So may kaso sugalik na nang ginakusar sa nangawat?
2: Oo.
1: Okay. Tapos, huwain sa kapulit sa barangay Gihaman?
2: Huwain sa kapulit.
1: Bati wakab may mandapot na may diya kasi din nga daw nakaagiman siya ng preso sa illegal gambling.
2: Ah, ito wala ko idea sa ligagambling. Ang doon na pala ko lang yan, malang pag kuhaya sing kwarta, sing binta, sing amoy mo.
1: Okay, mga pila to kap ko, no?
2: Mga lapit 100,000, gano'n to?
1: 100,000, dira sa kuhaan sa amonya sa Liganes, no? Tapos nakamati ka na sa isang balita nga niya, ngayon involved niya siya sa kuhaan, sa pagpatay sa tigulang da, sa may Lidisco Village, kap?
2: Oo, nabalitaan ko pag-aga sa Bayawya.
1: Abot na ba lang Bayawya? Ang iyang ang tatay isang asawa niya?
2: Ang hindi, ang nanay, sir, ang nanay, doon siyang kitikir sa, ano di ba lang, ulumahan ni ng Binyang.
1: Ah, manang napatay?
2: Oo, napatay. Ay, hindi, ang ano, ang nanay, ang si nanay, Binyang, mo lang napatay.
1: Amo ganin, no? Ining si Binyang, may lupa, handa, may property handa sa Gihaman.
2: Oo.
1: Okay. Doon
2: sila kitikir.
1: Ang kitikir, amo nang bayaw si ni Jerry.
2: Ugangan ni Jerry.
1: Ah, ugangan. Ugangan ni Jerry. Kasi ang bata, ya, asawa ni Jerry.
2: Oo, asawa ni Jerry.
1: Dira kakabati sa ugangan niya nga kung involved ni si Jerry sa pagpatay kay Binyang.
2: Hindi, sa utod yan, sa bayaw, bayaw sing bayi, sir. Ah, utod sing bayi, baling bayaw ni Jerry.
1: Ah, okay, kapatid. Oh, okay. Saan santong Domingo, kapag-apawin ito sa inyo sa Barangay Gihaman?
2: Sing Domingo, nanawag ang pulis ako na mga yubulig na tipunod mga tanod ma-responde sa balay nila.
1: Mm-hmm.
2: Sa Kalamaysan. So, nagpararubing ito sing tanod, kinagas namon, kay nakita sa sing kapatbalay, sing ugangan niya to, na atutusa ka panago sa dalom sa risa. Tuyo ito na balik ko niya ugangan niya kagang bata yung pamatyo niya
1: na ako?
2: Sing parubing naman ng pulis kag tanod sing Barangay Gihaman wala naman makita
1: pulis sa pulis sa Liganes siya kap?
2: Oo intel sa Liganes police station.
1: So ang tuyo sa ito nga nagayok bulig ang iyang ugangan kay tuyo niya nga patyon?
2: Oo, oh, di balikan niya, ito yung ipat yun. Tubuso niya bala hasta ang duway kabata.
1: Nga ako nung kapaw?
2: Ang buta, naglahe na gurulo. Yan pagpriso yan eh, sir. Ang kaso yan eh, ano lang mo, ang pangawat sa amo yan eh.
1: Oo.
2: Pero bubuhat siya, siya mismo na engage siya sa drugs.
1: Oo.
2: Kaya wala ko rin naglahe ng ulo yan.
1: Mga saan nung sinagap ng kagwa ng switch one, oh?
2: Do 16, do 15.
1: Ah, bago lang siya kagawa sa prisuhan?
2: Oo, bago lang siya kagawa.
1: Oh, okay. So, matos ang pag 24, matos nga sinulod nyo to ang Malam sa Disco Village?
2: Oo, okay. Open man sila sa Malam. Okay, Malam, pero may mandi sa Giamang, karantaw sa iya umabla. Tapos nga dito, open. Okay. May makas yan yung kagawa.
1: So dira kada ang gali sa imo barangay, ini si Jerry kag ang si ining Malam nga napatay sa disco. Nakakilala hay ra daw ko nagkakita na sila kap.
2: Oh, ini ka kita na sila. Kita mo sa CCTV ko din siya in pasulod sa ganing ka Malam kag in pakao.
1: So buta man gali ka pirmiya da sa barangay ni mo dira ining napatay nga Malam.
2: Hindi man siguro, sir, wish kita. O man to, sir, pero hindi man ang bala dot na ugit na, ano, kaya masyado sa umaya ko, sir.
1: So, balik ito, Kaps, ang kwanon kay nakita, bisang barangay tanod mo kay mga polis may Liganes na dito ka patupong sa may sirisa, gilagas sa nila. Sa din ko, no, Kap, ng ganito?
2: Sino, mga hakakaman, sir, sirisa mo, na supiak na barangay sa punta tala ni Ganes, may kamotor ko na pula na jacket. Kaga-panabon, tsura, kabalik-balik. Doon ka sila ka-balik ya. Tapos kasala, sa blazer ako ka-lantaw sa likod. Siguro nung wala sa motor, dito yan yung blaster sa may kalong-kalong ni Ganes. Itong giveaway, sir, yan, hindi na ba doon, house na in-istara niya. Dali, pagpatay ito, dito yung panglaban, mga bayo, ya. ang mga malaya lang na bayo, ang matukin pang dalaya, ang basa ka, halay pa, sir, mong tingin pang waman to kayong telsing na ganyan, sir.
1: Okay. Mga nora sa nakitaan da sa Domingo sa...
2: mga 3 o'clock, sir.
1: Ah, mga 3 o'clock sa
2: Singapon.
1: Ah, ilang balay na naging labahan niya to sa mga bayo niya? Kasi nakap balay?
2: Ah, abandoned house na, sir.
1: Ah, abandoned house. So, dito sa nag-ili sa bayo niya?
2: Dito sa tulog. Pero sir, dito sa katulog.
1: Oo.
2: Pwede na puli.
1: So, buta ba lang sang alas 3 ang hapon, tumtum sa gabi, dito siya?
2: Oo.
1: So, sa bungay, nakamukap kay Balo, nakabalik siya sa barangay mo kung wala na?
2: Pag alas 3, so sir, may pulot, may mga alas 5, may pabili lang sa tablet, sa mga pabaluyo, sa mga lookout. Pagka alas 3, busy gabi, sir, naman siya, na katiyod, so, na masulod sa balay nila, bla, kapatupong man sa kahoy, inbalika naman naman to, upod na kami sa mga police sa Liganes police station.
1: Kaya
2: wala naman siya naman, nakita, tasig siya, mag,
1: so. So taga ko na sigkap ka dira gid sa barangay mo gapuli kon sa ibang mga probinsya.
2: Iba lang gid sa sa barangay na mo sari.
1: Taga bataan niya dira subong sa ang bataan niya dira subong sa ugangan niya.
2: Oo, pero sa subong ang kabataan niya ang ugangan niya doon kayong taplag yun nila niya yung
1: tawin. Ah, okay. So subong na kayo, wala na kamusang iniya para balik na sa barangay niyo?
2: Wala pa sir, wala pa kay kinamala ko mga balay mga pamaluyo na kung makita nila tawagan na kami. Pero do, so far doon ito na.
1: Kaduwa siya balik-balik na alas 3 kaya isang ano, sang hapon, tub-tub, sang alas 9 sa gabi, nagbalik naman siya dati tuyo, yung pamatyo ng iyang ugangan ka ng bata niya.
2: Oo, sudlo niya ang balay niya ugangan.
1: Mga pinagdabit sa bata, ka pa?
2: Ang subangin ko rin, mga 13, mga first year, second year, high school, yung subangin.
1: Ang kaduwa niya?
2: Ang kaduwa niya,
0: okay, dumating ang mga kabilan si punong barangay George Landoy sa barangay Gihaman de Ganes. Nga diri ni mga kabilan nga pauli, inang kinatudlo karon nga suspect si Jerry Lima nga nagpatay kay Lula Banji. May duta na da sa may barangay Gihaman. Kag diri siya nagpauli iya sa ilang kabalay sa barangay Tabok Suba sa Lisco Village. Timatang mga kabilan sa CCTV. Naging pasulod siya sa malam kasi kinilahigli sila bana ini isang bata sang ining si Jiri asawa niya sini amon taga barangay Gihaman de Ganes may diwas na kabata sang May 15 nakagba lang sa piso 1, no? Magatapos, ngayon siya ang ginagusar nga nagpangawat sang masuminos mga sinmil nga koneksyon o kon binta sang isa ka nagbaligya sang pinta dira sa Liganes. Kagang base sa report sa polis, kagang ilas investigation, nga may ara ko naman katropa, magkabianan nga kwan, nga bisyo nga nagasugal in magkabianan si Lima.
3: Headshot.
0: Tisang Domingo sang alas 3 sa hapon, nakita na to siya galing patupong sa sirisam lapit sa balay sang ugangan niya. Daman balay nila, may balay man sila po. Pero ang iyang asawa to sa abroad, kano hindi man sila kuno good. Nag-report sa pulis ang iya ugangan. Nga day, may sulungon sila si Jerry. Kagito makabanan nga nag-responde itong pulis. Nagdalagan ini siya pagkanto kuno sa Buntatala nga area. Pag alas 9 sa gabi, nakita naman siya, gilagas naman siya, wala sa makita na tumtum subong. Bagod kay matag makamanan ang itsura ng CCTV kang na-identify ini siya ang suspect na nagpatay sa malam. Ang pamilya sang biktima nagpagwa sang reward. Sa kasinuman na makatudlo, agad nga madakpan, ini makabanan ang suspect. Hindi ba naman sinay, basi kung panguro, no? Bangod sa bisyo. nga gina manabig nga bisyon niya sa ang sugal kati sa kapitan pa nabatian niya kuno nga nagagamit pa sa illegal nga drugs ining suspect mga katropa ti ang ini siya nagapauli kuno makabiyana dito ya sa isa ka banuma sa probinsya sang Capiz. Ngamal karon ang ginapaloap karon sa aton sining nga pulis. Tinabay man kuno gayon tigulang ni galing kati mo nang kabal man kati kun basi kun kargado bala sa kargado bala suspek ako. Tiba ko mo na kun kugaon mo ya. Bagi sa pag sabot ko ya. Tiyan naman na ng persa sa malaban. Pagkatapos ang mawadaan at ginawa, iyang agin lapak-lapak pagid. Tiyan naman makabanan ang isa sa mga challenge buong sa pulis dira sa lapas. Kaya masulbaran ng kaso makabanan kati makumuna. Tigulang, 80 yung naibian nyo sa yung persa sa nang magbato sa isa ka mabukod ng lalaki man. Kag may plano po sa galik kayang patyo ng iyang patyo ng iya sining umagad o ko ng ang iya sining ugangan patyo niyang duwag kabata niya di anong kung maayo pinsan mo nga muna na ako gin tiye niya to sila sa balay nila mo dito sa may barangay Gihaman o ang informasyon magkaba na basi kung may mga nakita niyo da sa amon nga Facebook page ay itsura siya na sa lalaking aras sa sunod sa balay, kaya nagainom lah. Amo na siya. Ang suspect, pabalaw mo lang diri sa may La Paz Police Station, hindi ganit, diri sa amo na. Sa XFM, kay Pasal na munto sa La Paz sa Police Station, pagi sa kuhayong picture kay Pasal, kung di kagamutangan na gamay nga detalye, na po nang nakita na mo sa sabon ng lugar. Oh. Siguro na mo na nga, hindi mawaragwag ang inyo sinig identity. Bilang security, para makabulig ni sa pag-sulbar ang kaso, sa pagpatay mga kabanan sa Old City and Way Bianos ng tigulang babae dira sa may Lisco Village, La Paz, mga katropa. Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8.22 na mga kabanan mga katropa. Muna gani nga masabay ginaton nga ginapanumdum sa inyo nga kung mga kung may ginahiblad na kita kaya ba nanginig mga pareho sila nga sitwasyon hindi mapanalulong pananawan mo. Isa, ibad siya na ginahay blood mo. Para malikawan kita, makabanan sa makalikaw kita sa Malatian, ilabaligin yung high blood. Maginom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa paginom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tuwad ka inipuno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanan ng sakit labi na. Sabi mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, magagay blood pressure. Limpioan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Kung may ko ang atong dugo, makabanan, naman ang ginahalinan sa nagkanilain sining nga balatian. Makabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa may mga sakit ka diabetes, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mas epektibo kung updan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga kapangita, kape na ka guilty pa. Ako ng kape nga may health benefits. Maginom kita makabanan sa Santon Plus Coffee Mix. Sa mga mahilig na mag-inom sa kape, kagapangita kape nga makatag sa health benefits sa lawas naton. Maginom kita makabanan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Ang kape nga natural makabulig sa tanan nga balatian, labi na sa mga hormonal imbalances mo na balang sa inyo balang partner na. Okay, tubog lang. Lagaw ka mo, tapos gadugay, lain man ang istorya siya, mga karoon lang ah. Blabla, basi may hormonal imbalance, pwede na nyo makabinan mga katropa sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o kung Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. O, parang makuha ng iya siling pagka-arabuton. Sa ato ng mga lalaki, parang malikaw kita makabinan sa prostatitis, maginom kita sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga katropa. Mapakan ini sa mga butika malapit sa lugar ninyo, pareho sa Mercury Drugstore, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generics Pharmacy, Generica, kag pwede ba makabanan nga ma-order pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Sa ato mga Shopee Voice na mayong gabi, sila kayo ng May sa Changi na mayong gabi ng kamusta dira, no? Kagadira man sa kayo nung Lidoy sa Lidoy Store kay Freeline, ani Haltari kay Freeline mayong gabi. Kamusta ka muda? Pagbalik na ito mga kabanan, istoryante na yung love story sa Senado. Kaya man daw ka, boring man nga permilang maisay. Pwede man ito may istoryahan sa nga muning mga bagay. Para nga daw lain naman mula. Kaburing man yung permisang mga balita nga pa ilnok panay ito sa Senado. Abid din naman kita sa love story ni Lito Lapid kag ni Kwan, ni Pia Cayetano, ni Senador Pia Cayetano. Yun, di kumutot. Parti sa Kwan mo? Parti sa... Mahablangka, paborito gal ni Kwan, ni Senator Pia ang Mahablangka kag Suban. Di napariyo lang nga nag-propose si Senador Lito Lapid ba? Yun, di ah. Nakilig ba ng ibang saton sa pagpamati sa ilang sining love story ba? Kung bagay ito si Senador Pia, laon man eh, galing kati problema sinay si Senador Lito, kaya naman may isawa siya mo. Diba, mga kanan niya, mga naglahogal na sa plenary ba na? Sa sesyon kisa katabo man nga may ara man nga bagay nga hindi lang kita permi nga magseryoso, may ara man kita kadlaw kadlaw ti mga kadlaw kita nay kag ma enjoy kita sang ila sining istorya parte sa Mahablangka. Ang oras din makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot alas 8:26 na mga katropa. Headshot.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
9: Santon Coffee Mix.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Aras 8:33 na mga katropa. Sa ato mga katuran, sa ato mga kaminan kan gabatyag ka mo sa nga badatian ka madamo na nga bulong ang nainom ninyo apang dawala gidyapon na gayo. Abi magkukonsulta ka mo sa Yes to Health Clinic na amtang ini makabinan sa iyang building Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Sa tobrang lang sa Midtown Hotel. Libre ang pakonsulta daw adlaw kag tuduan pa kamo kung paano makalikaw sa mga pagkaon nga mong gina kabangdanan sa mga wala ka nagayo, bra? Ano mas lang ni nga klase ni nga manatiyan ni nga damo na nga bulong na inom naton nga ginisita sa doktor. So wala kagyapo na gayo. Abitis tingin nyo nga magpakonsulta makabanan sa Yes to Health Clinic. Libre ang konsulta daw adlaw kag tuduan pa kamo kung paano makalikaw sa mga pagkaon nga mo ang kabangdanan nga wala ka nagayo. Mga tudlo man kung paano gamiton ng mga herbal agod mangin epektibo. Hindi na pag panugaya pa, hindi na pagulata pa nga mag lalaay mo balatian, pakonsulta na sa Yes to Health Wellness Center, ang giya sa ikayong lawas. Para sa dugang impormasyon, magtawag kay Doc Raimundo Empinado sa cellphone number 0917-778-7200 o kung mag-text hotline number 0930-218-5221 o kung magtawag sa telephone number 329-3396. Ang oras alas 8:35 makabalan diri gyapon sa atong pamangalagad sa Hedja. Now diri kita makabalan sa National News. Diri kita anayo ang mapakilig to the bones tanay. Inimikang tayo mga kabanan sa mga istorya ba natin sa angati mga pag-abyanay, pag isa lang ba naka grupo, pagambal mo nga mahal kita, at hindi ba nang kahulugan, gin nga amun na dayon ang mahal mo siyang bangod kay gusto mo siyang anubyahon, pangasawon, mahal mo siya bilang isa kabyan. Now, ini makabinan ang tinaga nga mahal kita ni Senador Lito Lapid para kay Senador Pia Cayetano, nagkumpisa ini kay na kay man nagprangka ya si Senador Lito Lapid. Sa sesyon kay na sang Senado nga siya tigprangka kuya diri ako gihapon siling iya sa minority. Hindi ko gihapon magsilo siya sa minority, diri ako iya sa minority. Ining 11 ba? 11 members ang senator kalaga kabig sa ilang galingon nga minority black. Kaya dili lang ko iya sa minority. So ulit na tindog si Senador Pia Cayetano, sinin niya ati sa aton sinin niya, wala sinin niya sa minority, wala sa majority, sinin niya kiti sa gihapon sinin niya. Ginapadalaan ako ni Senador Lito Lapid sila niya sa Maha Blanca kag suman, paborito galing suman kag Maha Blanca ni Senador Pia Cayetano. Tingala ko maning kaputi sa sopa at kahit kadi paborito galing Maha Blanca kag Maha Blanca puti. So ulit makabanan si Senador Lito Lapid nagtindog. Ha? Nagtindog siya kag nakilig to the bones man ang mga kopdada niya sa Senado kag ang mga dito man galantaw sa gallery sa ginambal ni Senador Lito Lapid kay Senador Pia Cayetano daw shooting ng pelikula eh. Nga love story. Love story. Sa kasaysayan, suman kag Maha Blanca, mahal kita. Yun. Ari kay na ang ginupisahan makabanan sang sining mahal kita remarks ni Senador Lito Lapid kay Senador Pia Cayetano. Hindi man si Senador Pia kasi wala man sa ang bana. Kasi problema si Senador Lito Lapid. No? Pero nga ba natin magkabinan, magambal ka sa mahal kita sa isa katawa, pero kagulugan nga mahal mo siya, nga gusto mo siya nubyahon, gusto mo siya pangasawon. Mahal mo siya bilang isa kabyan, mahal mo siya bilang isa kaupod mo sa isa kagrupo. Ari magkabinan ang istorya kay na ni Senador Lito Lapid sa mahal kita. Katro pang Alex.
1: Senator Lito Lapid, na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
2: Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita.
3: What does the brother say?
4: No, I am trying to figure out bakit Maha Blanca ang binibigay sa kanya, samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa cholesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal.
3: Mr. President, nilalapit ka daw niya sa Diyos. Mr. President, at this juncture, I move that we dispense with the reading of the journal of the 67th session, May 25, 2026, and consider the same as approved.
4: Let us first recognize the former Senate President and the present Minority Leader. Senator Tito Soto, sir.
5: Thank you, sir. I am not objecting. I would just like to make sure that the manifestation of Senator Lapid is manifested in the journal, because yes, in the journal yesterday, it is manifested that he did not agree with the motion of Senator Sobiri. So we want that
4: yes,
5: corrected.
4: So before we approve the journal should accurately reflect that Senator Lito Lapid agreed with every member of the
1: minority.
4: Yes.
5: Thank you, sir.
4: And in the end, we agreed as a body, no, to find a way forward. Yes. Senator Erwin Tulfo,
3: you are Senator recognized. Erwin is,
6: thank you, Mr. President. Thank you, Majority Floor Leader. It's a quick manifestation, or if not, a sort of point of clarification, Mr. President.
4: Please proceed.
6: I heard that the media are their access to areas in the Senate are limited. Is this is there a new
0: okay,
6: rule
0: right Alex, now? Amo lang to aton gipabati ang party sa remarks no ng ambal ni Senator Pia kag ni Senator Tito Lapid. Chati amo ni sininya lai na magkalain na kanyang partido, ang vote sa balance nga si Lapid ari iya sa minority block. Samtang si Cayetano ari siya sa majority. Kasi sige mang gapon sila nga padalaya sa akon sila niya ni Senator Pia Cayetano sang mablangkang suman. Nagtindog si Senator Lito Lapid, sila ti alam mo mahal kita. Yun. Di ba mo nakilig man ang mga kaupdanan niya mga senador kag ang mga ara sa galeri eh. Di ba kung nga mahal kita. Napariho lang nga gasyuting ka bala? Gasyuting ka sa pelikula? So, wala yung nagsaya sa ligbat si Senador Gatsalian. Sini natin anong masabi ng ano, ng kapatid? Ano nabi? Si Senate President Cayetano. Sini natin, Peter Cayetano. Sini natin, ang buti niya kung mahal niya ko na kasi niya, imbes niya nga mahablangkag, suman na padala sa akon, may maintenance kadaan ko niya sa iblad, sig-sig mag-iapon siya na padala sa akon, yan si Senator Lito Lapid. You know, munang mga bagay, bilang mga kabinang nga dapat natin, tagaan man sa pagtamod, nga ti, ma-release man ang tensyon sa pareho sining mga sitwasyon, no? Nga, sang liga kasi man, mo itong gilok pa na ito nga, nag-warning shot si retired police Major General Aplaska sa NBI. Kung din lang panay na to. Tubtob nga privilege speech ba kabanan si Senator Risa Ontiveros. Siya parang walang nangyari. Ang buti na balaon nga sa ito mga tinawan, ang muna itong lukpanay na natabo sa Senado, parang walang nangyaring investigasyon ang muna ang buti na balaon. O ganit kasi siguro, basi ko na misinterpretar lang sa ito mga tinawan ni Senador Pia Cayetano, nag-ibig siya. Siya muna itong lukpanay, sila niya nga arat lang ko, sila niya malapit sila niya sa apertahan, duma kapertahan, antad ko ito sa lukpanay ito, parang walang nangyari. Pagkatapos naman kapon, nag-privilege speech naman magkabanan si Senador Amy Marcos. Sa iyag ibuyag-yag ako noon ang meeting, si former Senate President Tito Soto, si House Speaker Budget D, may kaamtanan magkabanan sa sining plano ng charter change. Kag no L scenario, no election scenario para sa 2028. Tumtum sa kulay magkabanan ng pagkatapos ang privilege speech ni Senator Aimee, nagatindog si Senator Meg Zubiri. Natindi mo yapag hindi mo siling yapag dalon ng wala labot. Kaya siya kadamo sa amin, wala siya kay Balo. Sa kinapambal mo siya nga no air scenario, kay extension of terms ng presidente. Diyan kita disibong siya mga inday badiday. Sindi ba ni Diamond Cabinanti, yung muning isa ka host sa entertainment program sa GMA sa ito mga tinio, no? Tisubong adlaw, nagpagwaabis ang statement si IC Mendoza. Ang apo mga kabinan ni Inday Badiday, nga daw nag-aabing, nga daw nalamita pa yung pangalan ni Lula niya, siling ginakabig makabinan ni Senador Meg Zubiri nga sirkos sa bahay niya sang Senado. Timagaw siling makabinan sang mga reaksyon sang pamilya ni Inday Badiday nagpangayo sa pasinsya. Si Senador Meg Zubiri nagapurodye siya sa pamilya makabinan ni Inday Badiday, particular ang nag-react siya ni amo makabinan si IC Mendoza. Ari ang statement makabinan ni Senador Meg Zubiri, sincere apologies to Inday Badiday's family. Sa buong pamilya of the late Inday Badiday, I for mentioning I am sincerely sorry for mentioning her name during my manifestations sa Senado. Slip of the tongue po yon in the middle of a heated debate and I take full responsibility because I should have been more careful with my words. I want to say this from the heart. I respect Inday Badiday and like many from my generation. Lumaki rin po ako na nakikita siya sa TV. Bagi siya ng pop culture natin and she was loved by so many Filipinos. I want to say this from the heart. I respect Inday Badiday and like many from my generations. Lumaki rin po ako na nakikita siya sa TV, bahagi siya ng pop culture natin and she was loved by so many Filipinos. Lovable talaga siya with her own charm, wit and warmth, and I fully recognize her contribution to the Philippine television, entertainment, journalism, and media. My frustration was about the video shown on the Senate floor, and I never meant to disrespect her memory or reduce her legacy to politics. Tama si IC. Dapat hindi na nadamay ang lula niya sa usaping politika. Kaya muli, I apologize deeply to the family and I will be more mindful moving forward. Senator Juan Miguel Meg Zubiri, 20th Congress. Amo ning iyang pagpangayo sa pasinsya, mga kabayan, pag-apology niya sa pamilya ni Inday Badiday. Kisa bala to, no, sa sining panahon ba lang arak kay ikaw sa daw arak ikaw sa debate o kung naghambal ka nga daw hindi mo maintindihan nga daw nga parte ba sa mga ginahambal din nga daw wala kakilabtanan ba na isa daw hindi mo na may balawan kung anong ginapanghambal mo. Sa una, wala ginaya problema, no? Kahit wala sang ang sulong nga makalantaw kita sa mga pareho sa nga senaryo, television lang gid. Subong iya, kadamo na. May cellphone na, may Facebook na, ano pa na ang mga medium. Nga ginapakita, da makabanan, ang mga katabo sa isa ka organisasyon. Tumuto, abe nga na-mensyonar, abe ni Senador Meg Zubiris, yan, ano kita sininga daw, mga inday ba ni Dayde? Di ka mag- di siyempre, talan ng mga balita, parte sa chismis sa mga artista, kag-aktor, aranak inday ba ni Day mo? O gari kita nag-gari, apang kabanan si IC Mendoza, ang iya sininga po, nga siya tinatapat, nga wala, wala naging dala ang pangalan sa lula niya. Umunakon nga, nga ginapangayuan, gids ang hugot na pasinsya, ni Senador Meg Zubiri, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:50, mayang gabi. Kamusta kay Cap Ising Villanueva? At tagiya mga kabinan sa Cap Ising sa Pancit Molo. Dira sa South San Jose Molo, may branch sa Atria, sa GT Mall, Pabia. May haraman mga kabinan dira sa Iloilo Central Public Market. Cap Ising sa Pancit Molo, kagdira mga kabanan sa mga personal sa The Crib Kitchen Cafe. Ara sila sa MH Del Pilar, Haro, Iloilo City, mga katropa. Ara sila, no? Sa Kwanda, sa may police station number 9 bala, ara dadapit ang The Crib Kitchen Cafe. Kung wala ka mo sa lugar sa balay ninyo, nabarigid abin, no? May mga graduation rights subong, kag wala sa lugar na para sa pag-celebrate. Pwede ka mo dira makapareserve sa The Crib Kitchen Cafe. Mga bimandra kay Pinoy, kay Nining Baroka. By the way, ginatamiyota sang happy birthday si Pinoy Baroka. Pinoy, happy birthday! Kagamay ang gabi man, kamusta dira kay Nining Baroka? Kag mga personnel sang Baroka Frozen Foods sa miyembro sa Damarunong Boys. Mayong gabi sa inyo. Kaga sumamang kabinan ang aton sining mga tagpalamati dira sa mga aton volunteer reporters, sa aton sining mga patrollers sa Hydra Taxi. Mayong gabi. Ito na kita sa mga panahon, mga kabinan, sa aton pangalaga dira sa headshot. Hindi tama madala ining update, mga kabinan, sa pagpangawat mga sa solar lights dira sa Barangay Kabugaw Sur, Santa Barbara, Bulong Este, Cagueste. Kaya man, manuguro nga nagasagsag bala ang batasan sa mga kawatan na kay kung may madakpan nga ng kawatan agil pabayaan man ang estatika DPWH sa 4th Engineering Unit na ako ng office nga wala sila kasapak kapasakaan sa kaso mga kabalang katiesta sumung wala sa mga file ang kaso batok sini sa tatlo ka mga na-identify nga taga-barangay Kabugaw Sur, Santa Barbara nga moto ang nagpangsaka sa poste kapag maunto ang solar lights dira sa barangay Kabugaw Sur, Santa Barbara Bulong Este kag Barangay Bulong Weste hindi gani kin chinding barangay official kun nga ang lawga parang alang iya ang DPWH 4th Engineering Unit sa pag open office sa pag pasaka sang ma-identify makabanan nga sospechado. Basta may timpo kita ipabati natin ang statement pagkabinan ng atong interview kay Puno Barangay Marites Soltes sa Barangay Kabugaw Sur, Santa Barbara. It's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamita inyo 30 minutos antes malabing-labing kay Mrs. Magtumar sang isa kapsula. Sigurado mas maraming sa bakod yung relasyon kay Mrs. Kay man solid ka kung naka-turbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Luwas ka mas mayong inyong relasyon, Mrs. mo. Kagdagapin pa, nababakod na palindugan. May chance ka makabayan ng magdaog sang 3,000 kada simana sa Santo na Next FM, libo-libong papremyo. Isa sa mga proper purchase sa muna makabayan ang Turbo Dietary Supplement for Men. Isa ka blister silang ibutang nyo sobre, isa naka-entry. Lima ka sa CA sang Santon Gold Coffee, isa ka-entry. isa ka blister sang Santon Vitamin C, isa ka entry. Isa ka blister sang Santon Gold Capsule, magkatropa, isa ka entry. Isulod ina sa sobre, butangan sang papel nga may sulat nga pangalan, address, contact number kag pirmahan. Ihulog ang makabinan diri sa Dropbox sa XFM Radio Patrol Ilog, kag may chance sa ikaw nga magdaog sang 3,000 kada semana diri sa Santon na XFM. Libo-libong pa premyo mga katropa. Standby na sa masunod programa ang Phone Palo pod kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Kanunoy da, noy, mayang gabi. Kamusta ka, noy? Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si katropang Phoebe Balls, Tibor Morales, XFM News.
7: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
1: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
2: Excited!
1: Naglagan pa ko na, ha? Commercial. Lodo Tani, nag-re-entry. Rikta sa aton intro, ha? Ginkote mo ni, wala.
2: Ay, ang buti mo na iya.
1: Hindi ka nga wala commercial nagwa.
2: Yan, hindi ko alam.
1: Hi, good evening everybody. Napatimprano ang munsulod. Pero late naman niya, kay 9:18 naman gani.
2: Oo, gani man. Amo na nga sila nga, better late than never.
1: Correct! Daw nagagata sa buong utok mo, ha? Ano sudan mo gina sa aton mansion?
2: Baboy! Amo na lang sila nga, nagdong dumaan ko dahil ng isa ko kakarakter sa nguna. Chaputin, namit kinman niya kong baboy sudan ka kay gaalam, kuya mo.
1: Tuon.
2: Oo, amo lang karakter ko sa nguna.
1: Pwes, baboy ta adlaw-adlaw.
2: Ay, kaampay ni Angelo eh.
1: Kaya mo na nga, ako na ginapangita sa imo nga rang nagagata ang imo oto.
2: Correct.
1: Oh, baboy, ano man nga luto? Adobo?
2: Sinugba.
1: Sinugba?
2: Oo.
1: Ba, gamantika naman sungad mo eh, no?
2: May kong sungad lang.
1: Sabong gapula-pula na, gapurangkay ang imo nga lips mo nga. Kaya naka-lipstick. Pero kung sudanan mo baboy, oily na siya.
2: Yes.
1: Oo. Dali lang gid ko ipa-check tagurong imo cholesterol, mga pilaihan ang level.
2: Basi
1: to the highest level. The highest level.
2: Basi gambal ng cholesterol nga hindi na kuya magbukal sa imo.
1: Hindi na siya magbuka?
2: Oh, hindi na siya magbukal.
1: Sa bagay, protektado ka man sa Santon Plus Gold, ano?
2: Correct.
1: Oh, gainom ka?
2: Sure.
1: Wala mo ginatupra?
2: Ha?
1: Wala mo ginatupra?
2: Ay, tupra ko, be.
1: Ate, siyempre, ano piliyon mo? Ang Santon Plus Gold o kung ang nota?
2: Pwede both. Kamudlay man, mag-decide.
1: Wala kang pilian, no?
2: Wala.
1: Pero kung isa lang pilian mo, din tong mas gusto mo.
2: Hindi ka lamang hake.
1: Ha?
2: Hindi ka lamang hake.
1: Ah, try ko.
2: Sa nota na lang.
1: Oh, sige, kay nota, ginpili mo. Din ang mas favorito mo, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do?
2: Sa do lang ko, ah.
1: Kay ko kay
2: la inya kong doya.
1: Oo, kaya
2: kay ginado do og. Tekon reya, kina rian.
1: Kong me ya kong me.
2: Me.
1: No.
2: Mi tulo siguro.
1: So.
2: Ha?
1: So.
2: Ang so on mo siya.
1: Pero maborito mo gid sa nota do.
2: Dogit siya.
1: Oh, kaya magagad yung sa lalaki. Ga, dalaga, kay Madonna ta. Amo na.
2: Oo. Oh,
1: welcome to ng Tanan nga XFM Radio Station. Naka-hook up na ang Tanan nga XFM sa Negros Agpanay Island. Ang mga waragwagan ni Boss Rem, si Remy Lito Uy, and Madam Olivine Uy. Magsinadya kita until 12 midnight sa mga gabi sang.
2: Sang May 26, 20, and 26.
1: Day?
2: Tuesday.
1: How about your...
2: pregnancy?
1: No! Your ATM.
2: My ATM?
1: It's already ting-ting-ting?
2: Always 80... Always to...
1: To?
2: To mingle.
1: Hindi, ah. Kamusta yung ATM? Nasudla na, wala pa.
2: Wala makuha ATM.
1: Ah, cash to cash basis
2: cash
1: ka?
2: Cash to cash basis.
1: Hindi ka balong mag-ATM?
2: Ha?
1: Hindi ka balong mag-ATM?
2: Ay, abot aking kao mato sa nagligad ang card.
1: Kaya maliktad ang yung pagsalpa?
2: Siguro eh.
1: Tapos wrong pin pa?
2: Nagambal ko sa... that's not your number.
1: That's not your number. Sige na, mayong gab A sa mga taga-Bacolod. Naka-tune in ang Bacolod. XFM 103.9. Upot na ang atong broadcast technician. No other than katropang...
2: Chris.
1: Chris.
2: Well, thank you so much, Chris.
1: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1. With katropang...
2: Papa Rodel.
1: Chris.
2: Oh, thank you, Papa.
1: Libay-libay.
2: Laing di man kong baboy ang suit.
1: Pabalaga naman na ba? Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang...
2: Baby Ron.
1: Correct! Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, Analog Channel 13, and Digital IPTV Channel 29. Via Star Cable, si Lai, Ibi Magalo na Victorias, Manaplaka, di Sagay, ang Eskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa Radyo Patrol, XFM Iloilo, upod ta, si Katropang...
2: Alex.
1: Correct!
2: Wow, thank you!
1: Nakadamo na subong, ha?
2: Pues, damo man magamit sa
1: sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5 with Katropang...
2: James Dean.
1: Again?
2: James Dean.
1: Daw, diri kagit mabalda. Kalibo, Katropang...
2: Noel.
1: Correct! Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas, 106.5 with Katropang...
2: James Dean.
1: Ha?
2: James Dean.
1: Rojas.
2: Rojas.
1: Yeah.
2: John Ray.
1: Again?
2: John Ray.
1: Hindi ka na mag-ilis?
2: John Ray na lang, ah.
1: Sigurado ka? Sigurado ka?
2: Sigurado.
1: Si Neil. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique, 93.3 with katropang...
2: Noel.
1: Again?
2: Noel.
1: Namit lang muna.
2: James Dean.
1: Correct! Kambalo ka namang hulang, animal ka. So, kompleto na ang atong mga broadcast technician. Amo ni sila nagasubaybay sa atong programa. Kung wala gin man may nagapamati sa radyo, hindi na tama zero kay may mga broadcast technician nagamonitor sa aton.
2: Correct.
1: Di ba?
2: Oo.
1: Pero sino gini mo palalab sa ila? Sino gini mo palalab sa ila? Ang nagapangibabaw sa mga dugan?
2: Si Papa Rodel.
1: Hindi ka na mag-change mind. Hindi ka na mag-change mind.
2: Pwede mang mahulam ni Chris. Kasi makulot mo lang siya. Di ba lang?
1: Oh. Tingda sa sungan mo ba, no? Pwede mo lang kumahulam ni Chris. Dali lang, griton ko na akong Migo, ha? Ang akong Migo nga taga-Cadiz nga naka-tune in subong. Pero dili sa Sagay Gapulian sa Barangay Rizal. Ang aton na guwapo nga amigo, si Migo ko Jeremy Garganta Humayaw. Mamati, gid sa kuno. Bantayan niya, gid kuno niya si Dolphy lang kang isitro.
2: Doon siya, ito ba kaginan, nag-request ang ano mo?
1: Sang?
2: After All.
1: After All? Hindi, nasaya mo yan. Lahin to yan.
2: Ang hindi pa kanta yung Samon.
1: Kabud lagi ko nung magto-timer. Gali hambal ni Rodel.
2: Ipaulaman ko sa iba.
1: 926, padayon ang phone. Palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na, loy-loy pa.
2: Bighala na, tamsi pa.
1: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting.

0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. XFM.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
3: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.

0: 47 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, katropa mo.
1: Excited.
2: Grabe yung pag-sustain.
0: Si Rohon, takasubong yan. Oh, Balik na sa programa nga.
1: Hong Pal.
0: Hyper sa itong subong. Gani. Nga ayhan.
2: Tungod ayan sang baboy.
0: Hindi, anak ka pumunyay. Ako ginasangaga mo. Dali lang gid, no? Sa tanan nato nga mga tagpalamati, padayon lang sa pagtutok sa XFM. Kay tungod nga damo ang mga papremyo nga mo ni panghatag sa inyo. May cash prize at the same time, may radyo.
2: Wow!
0: Brand new na tanan, ha?
2: Correct.
0: 3,000 kada Friday. Tapos kung mamati ka sa XFM, may bag-o kang radyo.
2: Wala niyagin kapon?
0: Sigurado nga wala gin kapon?
2: Ay, wala niyagin kapon niya.
0: Wala gani gin kapon, pero wala lilisuan. Pero ang sa ato naman niya lain, wala nato niya ginapilit ang tawo nga magbaton sa atong radyo, kundi sila ya ang makadto kung willing sila makakuha sing radyo.
2: Nan.
0: Wala tayaga pamilit.
2: Oo.
0: Nga ihaplak tagid. Ma'am, mamati ka mo di ma'am sa amon nga radyo, mama, imo lang ni mamo. Hindi kay nga ah. Siyempre, mabayad na siya sa ilang kuryente. Tapos, hindi man lang nila paborito nga istasyon ang ilang ginapamatian. Much better nga sila ang makadto sa istasyon. Gagmayo sing radyo.
2: Correct. Eh, kaya para mabalaan, takit kung gapamatigid sila.
0: Kukos ang dragon.
2: Nan.
0: Nga lalagaon buwas. Sa mga gusto mong pasakop, tawag mo sa XFM call and text line.
2: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. And may caller kita sa line number 2. Good evening.
3: Good evening.
0: Anong good sa evening?
2: Oy.
0: Anong good sa evening at tigulang ang amon ka istorya? Joke lang. Namukad. Ay, Nanay Rose.
2: Namukadkad naman ang ano. Namukadkad naman ang rosas pandan.
0: Correct. Hindi niya pandan ni tarpulana ni Iya.
2: Lampunaya.
0: Yes, Nanay Rose. Hi, kamusta? Ha?
3: Pa-ibisi ka na ako. Tagalin mo na ako sa radyo mo. Pa-ibisi lang.
0: Ah, hindi na kinanglan nga mga pa-ibisi. Ah, ayoon ko si Sir Emerson. Ngagaan ikaw sing radyo nga para sa imodera.
3: Oh. Ay, na nagabutan na nga ako nga ano.
0: Hindi ah. Hindi na niya kinanglan. Nagabuton niya ya. Paslakan kagi dyan namon sang radyo ya. Ang radyo nga na. Ha?
3: Kaya
0: mabakal sa radyo? Kung uyon mo, bayaran mo ko, antis mapadalang radyo. Kung ipa-LBC mo, i-Gcash mo na lang sa amo ni Dolpo.
2: Oo eh.
0: Ha?
2: Kasi pambitama kami sa manggad mo.
0: Hindi na Nanay Rose. Mamati wala na Nanay Rose. Ang radyo, ang radyo na iya, heartedly given na iya sa imo kay solid kaya nga tagpalamati sa XFM. Wala na iya sing bayad. Oo. So either i-message ko lang si ano si katropang Joshua o kun si Sir Emerson Gideya dayon niya eh. Kay para mapamatian mo ang programa ni Sir Emerson dira sa Antique, mapamatian mo man ang programa ni katropang Joshua kag iban pa natunda nga mga on-air personality sa 93.3 XFM Antique. I-update ko boss kung nag-abot na ila radyo, tapos i-message saka sa Facebook nga pwede mo na maklaim ha. Ay, bago ko lang gani ginhambal ang mga ngalan sa persona.
2: Sakay, ano gani?
0: Kay Sir Emerson, hindi gani okay. Si Katropang Joshua. Oh. Okay ka na? Basta ang radyo nga amon ihatag sa imo, tipigan mo gina nga daw parehos nga pagtipig mo sa gugma ni Dolpo, biskan agi lang siya.
2: Te, okay lang.
3: Hindi ka nagtatambay mo.
0: Hindi mo ipag-ibaylo, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Hindi, Gin.
0: Oo, kaya siyempre, kung palangga mo kami, palangga ka man namon. Pero, palangga ka namon in the sense nga, padali kami sa Gcash man.
2: Ang inog pa LBC mo bala ay Gcash na lang. Total libre mo na ang radyo.
0: Pati ka na, wala kami ka pangayo sina kay balaan mo. Kung sweldo lang paghahambalan, sufficiente kami sa sweldo ka company. Kag blessings naman niya, nagaluluma po ang blessings sa amon.
2: Oo, bala.
0: That is why nga gina-share namon ang blessings. Pero hindi halin sa amon, halin sa amon boss, ha? Ikaw naman yung ginamamangkot
2: doon. O ano?
3: O, saka ba, no, sound system na din amon, pinapamatian.
0: Wow!
2: Tingala, kung nga doon nag-feedback kami kay...
0: Daw, mahuya man kami ni sang radyo, ihatag namon pang balay-balay, malang ni Tani.
2: Imuya yan, sound system, kid.
3: Ay, kumigigin.
0: O, sa bagay, at least may ara na logo sang XFM.
2: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, pwede mo ihulid, pwede mo man i-ano. Pwede mo man hiram-hiramon kung mag-brown out. Imaginon mo na lang ang amon boses ni Dolphy kag ang boses ko mabatian mo biskan wala kuryente. Ah, oh, diba? Te, lipay ka na nga maihatag kami sa imo.
3: Oo.
0: Galing kay next year paguro maka-text kami sa imo.
2: Ipamaskwa na ako, no?
0: Hindi, ara na. Ara ng radyo na picturean na itong daw matyagan ko. Daw una, guro ang mga taga-panay nakakuha radyo doon.
2: Eh, amakon mo na.
0: Oo. So, i-message ko lang si Migo ko, ano, Joshua o si Sir Emerson, nga papainan ka radyo. Isa lang ka bilog, hindi pagduwa, ha? Kay balaan mo na nay Rose, ang mga Pilipino yeah. Bay kung gaan mo sing maayong pagtratar, kung isa gabusar man. Galing kay kami ni Dolphy, prangka lang kami, isa lang gidyamon mahatag, amo lang ginaana ka designer nga ginahatag sa isa kada persona nga solid nga tagpalamati sang XFM. Okay ka na yeah. Nay?
3: Okay, may papabalo nga. Agas sa magandiyamon na pamate.
0: Di ka balo na kami subong kagin pabalo mo naman.
2: Oo eh. Dahil ang gitbalaki, wala ka ba yapong kadaog?
3: Well, ito, ako ate tag. Ano, pagbuligin.
2: Ate, asa subong postponed na itong kasal.
0: Wala sing kasal nga may matabo. Pero sige lang nga kay te madjon na kita te bisan dugay pang Disyembre may pamaskwa na kami para sa imo ah.
2: Te ano dali lang. Te ano gusto mo? Madjon bride ka?
3: No, ano dog?
2: Kay hindi bala ang bulan sang Jun inog kasal gina mo te ano gusto mo? Madjon bride ka?
0: Ha?
2: Ang toot.
0: Grabe, no? Amo ka pa nakasupog bisan may edad ka na, no? Ha? Ka-aggressive? Ka-aggressive man si Imo, no? Bisan daw malamala na gawa, no?
2: Ay, doon sa ano lang bala nga maka-wedding gown man siya?
0: Sa bagay. Hindi kung ma-wedding gown giman siya, ti mariktan na sa November eh. Siya ang kasang ano, sang Halloween nga presentation.
2: Ano na siya, kwan, na ano kaya panawag ni, ah? Sukob?
0: Nanay Rose, hindi mo pagkalipatan yeah. Nga may ihatag kami nga radyo, muna amon promesa sa imo, ha?
3: Kumakalipad kay yan
0: hindi na ibarong dumon
3: ko nga may
0: di ba 93.3 na dirang frequency sang XFM sa Antique. Ang amon ihatag sa imo nga radyo ang frequency diri sa Sagay 87.5.
2: Kay pwede lang.
0: Oo, kay para kung para pag on mo sa radyo rushing lang gid imo mabatian.
2: Kaya hindi bala naghahandom kagid man mag-usar sang wedding gown.
0: Oo.
2: Ate, galing kay ang imo nga wedding gown made of badjang.
0: Katol-katol ba? Ahay. Hindi man pagpatam idol. Hindi lang badyang ay.
2: Uy, wala bala.
0: Hindi lang badyang ipasok-sok sa iya.
2: Yano lang.
0: Sa risa.
2: May paman pa lang abunga.
0: Para unay nga bulong. Nga maminti ng iyang sugar. Nanay Rose?
3: Oh.
0: Nagtawag-tawag agad mo.
3: Sige lang, hindi mo kung kanino. Dalawa ni Strong.
0: Sige ah.
3: Sa Facebook.
0: Oo. Sige, enjoy lang samtang nga nagkakabuhi ka pa. Sige, di ba sa English, di ba mo man ang hambal, enjoy life to the fullest na. Oh, ginanglan samtang nagaginawa pagkita na ni Rose, hindi kita ya magpangasubo. Dapat mangin malipayon ng either may problema o kung ano man da ang nag-abot sa ato ng kabuhi. Smile ka lang. Ano gani, ngiti tayo, lakihan mo. Kasama ang XFME?
2: Oo.
0: Tinay, okay na tanay?
3: Oo.
0: Okay, nag-chismis ka niya sa amon, Ubraya.
3: Namla ko sa akin yung mga kasyon.
0: Sige, be, pamatian tabi mga parinti mo, be.
3: Sige. Hindi nga gagali sa ako na Catherine sa Tibadom. Si Alang Marfil, Lidak Marfil, Lilibet Marfil, si Akay Marfil, kag ang ako na amiga nga si Ayet Dino. Dapamati, hindi nga kagagabsin.
0: Wow, ah, salamat.
2: Ba? Ano na Martin ang ilapido?
3: Marfil.
2: Marfil?
3: Oo.
0: Tinay, salamat. Good mo yung gabi, da.
3: Dog.
0: Oo.
3: Narikos ako sa kanta nga Turn Between the Lovers.
0: Wow!
2: Sa ito, magiging kabilo ka, nagigugma sa imo? Mapakasal ka pa sa akon?
3: Ikaw bilang una.
2: Ay, ikaduwa na lang ko, guro.
0: Turn Between Two Lovers.
2: Galing kaya ang tunos sa amo niya, Turn Between Two Lovers, lain.
0: Ano na?
2: Turn around.
0: Total eclipse of the heart. Nanay Rose, play ko subong dayo na. Salamat mayong gabi.
2: Thank you, kid. Thank you, kid, Nanay Rose.
0: Jem Jem. Wala kita da. Itawagi ko Jem Jem sa number ko 0915-831-1431. The time now is exactly 10 o'clock. You are with Katropang Troy Tisoy.
2: And Katropang Dolphy Langka.
0: And you are listening to XFM Katropa Mo.
2: Exciting.

0: Phone, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Santon Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C. Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus, Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus, Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus, Herbal Oil.
5: XFM.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nakakapi ka na.
7: Gwapo ka pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
10: Woo!

0: ate man. Daong bugtuan mo ginhawa. Daong ko ba na yung garter sa akong brief, be? Ay, la, nagliki. Dial lang ka mo, XFM call and text line.
1: 0912-007-6793.
0: And 0915-8311-431. And we have a caller in line number 2. Good evening.
1: Hello.
0: Good evening.
1: Ano mati lang sa o?
0: Good evening.
1: Naswang da.
0: Mayong gabi. Ah, wala. Ngita tayo ban. Dial ka mo. Para hindi mag-busy amung linya, 0915-831-1431.
1: Kag 0912-076-793.
0: Mayang gabi gali sa mga naka-turbo na. Turbo, dietary food supplement for men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kako nagapanalakit ang inyo. Kung nagapanalakit ang inyo kalawasan, mag-cess the pain na kamo.
0: Sarang mabakalan, tanan ng ESL products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and all Watson's Pharmacy nationwide. Kag sa inyong mga butika, malapit sa inyong lugar, bakal na kamo.
1: Yes.
0: Bakal na. Liwat. So, lito na number. Basta wala may nakakuha. Ang Smart Kid bala ng TNT. Damo bala subscribers man.
1: Oh. So, sige na.
0: Oh, oh,
1: sir. 0912-007-6793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mga katropa, amo nang inyo nga i-dial. Kag mo yung gabigali, damo na nang ayo radyo kay. Mayari man di, oh. Dahil lang kita, ha. Si Solomon Antonio, mangayok man siya kuno radyo. Mm-hmm. So, bahala na da siya si Katropang Saruas gani. Si Katropang... Ang Saruas bala? Ang nag-program bala, gahook up di sa aton. Sila ni
1: si Kwan E, Katropang Joyce.
0: Kag si...
1: Katropang Ira.
0: Nan. Muna inyong pangayuan, ha.
1: Mm-hmm.
0: Mayong gabi, line number 2. Good evening. Sabat ba ni sa Iyaman? Sagat tawag, tas hindi man mag-sabat. Hello? Mag-amon nga color, black da yun. Kaya kasabat kung ano bala, kung may ga-dial nga iba, hindi makasulod kay nga.
1: Ito mo ginahang niya.
0: O, ginahang niya, tapos nagahinangag man sa wala man sa gasabat. O, dahil lang, black. Hindi, hindi sa katawag na yun.
1: Paibitan, ito lang kakaroon.
0: So, Katropang Solomon, kabalo ka na kung sa diin ka mangayo, ha? Tuluan ka na namon. Tapos, mayong gab-igali sa kay Ronald Mides Andonilia. Okay kayo. Sana all.
1: Gani man.
0: Archie Inosanto, Famela, Sikor-Sikor, Nan Antique man, ngayo man sa kuno radyo.
1: Sa Antique, amo to is sinamon sa kay Joshua, kay Sir Emerson.
0: Dan Lucibar, mayong gabi, Troy. Gusto ko, Troy, lauay lang, masarap, pero masarap magmahal. Sabagay.
1: Wow, pabati-batian mo ko.
0: Aragi man sa lauay. Forever. Kaga, mayong gabi, kay Mahilom Nunoy. Sino pa ginading iban nga natabunan ng ilang mga comment kay wala ko ginbasa kaina sang may caller kita. Subong nga wala kita caller, amo na ning pagbasa ko. Irias Ronaldo Mides. Good evening, Troy. I love you. Joke.
1: May joke. Wow, may joke pagidya. Kwaang joke.
0: Kaga, may ara ka da sa imong live that doll.
1: Hello, mayong gabi na sa kay Jersam Javier sang Villamonte. Si Melanie Fernandez Navales sang Barangay Granada.
0: Jim. Oh, sige pa.
1: Yes. And mayong gabi man sa kay Helen Lakang sang Handumanan.
0: Kay Jim, mayong gabi. Nigosa Jonas, good evening, sweet darling. Adlaw na sa balaga pamati. Si Jasmine Amar, mayong gabi. Christian Singpo. Kag, ano man yung... Ano man eh, ang ano man?
1: Mga Suli-Suli.
0: Suli-Suli ang pangalan, hindi ko ma-meet lang. Romel Alohipan, nagapamati. Kay si Jeremy Silva, Ronald Andonilia. Nabasa ko na guru tanan, ando kakapoy man magbasa.
1: Oh, sige na bala, panawag na ka mo.
0: Ano ang mga nagakalatabo subong ay dahil lang gida may ara vehicular accident sa diri sa aton o diri dapit sa may hindi ko lang pagisugit kay basi kadtuan nila. May gabi gali sa aton nga mga katropa nga on duty subong nga mga men in uniform, most especially ang mga taga Sagay City Police Station na naka-tune in ang ilang patrol sa aton nga radio station.
1: Ang pagin sa may Bureau of Fire.
0: Aha, dahil di mo gadya malipatan taga Bureau of Fire, no? Grabe guro nga pagpasirit sa imo ay, no?
1: Sana eh, bako ni Papi Sweet.
0: may ara ka guro karanasan sa mga bumbero. Nasungit ang imo nga bumbilya.
1: Ako yung bonggabilya.
0: Bumbilya. Na-try bala ina pasiritan ang imo bumbilya sang bumbero.
1: Ang iyang a fluorescent eh.
0: Sa mga nag-overtime subong gabi bala, tudu-tuduan nyo lang ang radyo nyo kay kami ang inyo alarm clock para hindi ka mo pagtuyon.
1: Correct.
0: Mati ka mo sa amon. Biskan ang itsura sa inyong mga DJ na tuyo na, pero kung mabatian nyo amon na tingog, hindi ka mo pagtuyon.
1: Gani man.
0: Kay mabwisit gid ka mo.
1: Mamuyayaw pa.
0: Sa mga nagahuya-huya nga mag-intra, hindi ka magkahuya. Kay make it sure man amon nga hindi ka mo makilalhan. Tapos lainon nyo lang nyo tingog. Mayara iban, biskang lain nila pangalan, maano gidya Japon niya?
1: Makilalaan
0: gidya Japon ang tingog. Tapos, ang mabudlay subong kay ti, siyempre nag-FB live kita, pwede nila mas screen record kag i-forward nga. Oye, Morat, nag-intra ka gali sa phone pal kagab eh. Di pa dolpi-dolpi pangalan mo, pero ang imututod nga pangalan si Rhea Kalanggit.
1: Rhea, rabing alcohol.
0: Oo, may ara mga lagting pala matinandolp mo nga maano dayon nila.
1: Ma-catch up.
0: Ma-familiarize ang ilang boses. Bisan lain la pangalan. Oo, tapos, hindi ba na namon pag-i-post sa amon nga social media, inyo picture? Oo. Ila binagid kong sexy. Kamila na yamlantaw. Kag ang mga technician nga ra sa GC.
1: None. Kaampay ni Neil eh.
0: Ang mga benepisyo siningamon nga mga grupo man. So kung may mga single nga mga technician, pwede natin ipatigayon. Kaya hindi naman kamo mapirdi si ila kay ti. May sufficiente man sila nga sweldo, may overtime pa sila. Tapos wala ga delayed ang sweldo. Kung inkaso-inkaso, madisgrasya gid man, sigurado na nga may pambakal na sila sing gatas.
1: Correct. Oh,
0: pero ang mga taken na, wala takabalo kung nanday sino ng taken, syempre hindi na nila pag i-entertain. Oo.
1: Pero sa totoo, lamis ang taken na sila ka pala, nigama na sila mo.
0: Ah.
1: Oo.
0: Sino ginapabati-batian mo ako?
1: Wala ko sa may gimit lang ang ngalan.
0: Ang ba-ba mo ha.
1: Wala ko sa may gimit lang ang ngalan.
0: Doki nang lang ko na mabakal guro sa zipper ay.
1: Nga ah.
0: Ang imo nga sungad zipper. Kaya yung kaisa ka paras. Nagapambisto ka.
1: Ay, hindi man naungod.
0: Hindi ungod ha. Hindi ungod pero ano lang gid ya. Na ano lang gid na
1: nasamputan
0: lang gid oh. Pero hindi hungod.
1: Hindi.
0: Wala sing may pagdumot nga mangbisto amo na.
1: Pues, hindi ka pwede ka charge sa ako.
0: Ang Santon kag XFM libo-libong pa-premyo nagapadayon sa Gyapon mga katropa. Para makaangkon ka sang 3,000 pesos, all you have to do, bakal ka lang sang mga Yes 12 products. Pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope. isulat ang inyong complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio stations sa bilog nga Negros Island Region kag sa Panay Island nga may XFM stations. Then every Friday, hulaton nyo kung magabutan ang inyong pangalan, automatic may pila sila gani, Dol?
1: May 3,000 pesos.
0: Correct! Kag sa grand draw, nagahulat sa inyo ang 50,000 pesos nga cash, may 30,000, may 20,000, may 10,000 pesos kag pulo tanan, katag 5,000 pesos nga cash bilang consolation prizes.
1: Oh, ano pag nahulat nyo, intra na kamo.
0: 10:29, mabalik pa ang phone pa, lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako gali si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko, wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist, call the doctor.
0: Sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 6-0.
1: Okay, ah.
0: Wala, duroga mo, ano? Oh, okay, ah. Ang phone pang programa ginadulong sa inyo sang San Tone Vitamin C. Papasko ga inyo immune system pinagi sa pagtumar sang San Tone Vitamin C.
1: Kag ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Artisa na, Kutis Por sila na pa.
0: Ang Yes 12 products si Boss Rem, Sarang Mabakal, sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores, kag Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-join sa aton nga phone pal nga programa, bukas ang amon nga linya, dial nyo lang ang XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi, naka-tune in kami diri subong sa Himamaylan, Negros Occidental, kay Lenny Paredes, kag si John Mark Pedroso. Good evening to you. Kag sa mga taga ano, Malipayon Village, Roja City, Capiz. Naka-tune in.
1: Wow. Mga assistido family dira sa Maysara, Iloilo, mayong gabi.
0: Kaga hi kay Jen Jen nga nagapangita sang Troy. Ah, guwapohon lang akon Troy. Ah.
1: Yano pa ginapangita muar na lang imo gina ano?
0: Ako hindi ko pwede Jen Jen. Eh, sorry anta lang sa mabugnaw nga lugar ga.
1: Mabugnaw nga lugar, ice plant.
0: Kay painiton ta ang imo nga ano ga, ang imo atubangan.
1: Ang imo nga cauliflower.
0: Ang galing kami na mangkot. Ah, Jin Jin, babae ka gid man. Agi galing. Line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Hello? Ay, hindi nila mabati.
2: Hello, Troy. Mayong gabi.
0: Ara na galing. Mayong gabi, sir. Pangalan.
2: Hello?
0: Yes, sir. Mabatian mo kami? Ay, hindi kita nila mabatian. Ayala
1: nga, oo. Nga aman.
0: Anong umbrahon ko nga mabatian nila man? Hindi. Mabatian niya tanan to. Galing kay may delay lang nga gamay. Dahil lang liwat migo. Nakasulod ka na actually. Liwag lang ko off sa imong radyo kay para hindi ka ma-distract. Eh, balan mo may delay nga daan mga ano, mga 1 kilometer.
1: Oo.
0: Mabatian mo na kami, sir. Batian mo kami. Dahil lang kita. Hello, mayong gabi.
3: Otroy.
0: Oo. Liwag lang ko patay si imong radyo, sir.
3: Patay mo na si Otroy.
0: Oo, dahil lang kita. Isulod ta ka subong, ha. Oo. Okay na, Ari, mabatian mo na kami.
3: Batian na, Troy, batian na.
0: Very good. Okay, pangalan?
3: Michael Lagos.
0: Michael. May kilid-kilid o kung may... May kiling-kiling.
1: May ikasarang.
0: Taga-diin ka, Michael.
3: Taga-antiki, Troy.
0: Taga-antiki. Ano natabo sa tingog mo? Nga nga daw kanipisaw.
3: At iniwang, Troy mo.
0: Aniwang. Ano, abi, kay sige ka lang ul-ul. Effective na siya pala, Dol.
1: Ang?
0: Effective na siya.
1: Ang ul-ul.
0: Oo,
1: magpaniwang.
0: Magpaniwang, oo.
1: Oo, eh.
0: Mamo ka lang na adlaw-adlaw para hindi ka lang magkaon-kaon.
1: Ay, abaw!
0: Ah, pis-pis galing ul-ul sa ila.
1: Mm-mm.
0: Hindi na aul-aul, ul-ul gadya. Amuot naman sa o. Ilan na edad mo, Michael? 27 years old. Nag-work ikaw?
3: May natoy.
0: Dati, anong work mo?
3: Dati, school pa.
0: Nag-eskwela pa. College ka na?
3: Dati, school.
0: High school?
3: Oh.
0: Nga, 27 ka na. High school ka pa lang. Ligoy ka nga, ligoy ay.
3: Ligoy ka na, Troy.
0: Nah. Ti subong naka-realisar ka na nga kinanglan gid sing edukasyon para sa future.
3: Ganit, Troy,
0: Mayo kay nakabugtaw ka na. Sa Ginulat mo pang edad, yung edad ka 27, antes ka nakamutlak nga kinanglan mo gali sing edukasyon.
3: Ganit, Troy, di ayawan mo ay marinata.
0: Anong ginaubra mo? Anong ginaubra mo sang una sang ginapa-eskwila kasang parents mo, ha?
3: Hindi laban, Troy, eh, pero mas namang yung, ano, yatambay ka.
0: Ginakuha mo lang, ginakuha mo lang ang balon tapos wala kang gasolod. Hindi pala pag i-loudspeaker yung cellphone, be, para klaro yung musulod ko, no, be? Hindi pa i-loudspeaker. Liwat, be, Michael? Sound check?
3: Loudspeaker, Troy?
0: Hindi pag i-loudspeaker, gani?
3: Para, Troy?
0: Ilapit-lapit ang imong, ano, ang imong sungad sa mouthpiece. Hello? Mm-hmm.
3: Hello?
0: Hindi ka klaro? Klaro? Para, maintain lang, ha, maintain lang. Normal lang, hambal. Ginakuha mo lang balon mo sang una, tapos wala kang gasolod?
3: Araman, Troy. Gasolod mo ko, Troy.
0: Gasolod? Galing kay... Hindi gid makapasar sa subject?
3: Gasolod, gagawa ba?
1: Hindi, amo niyo. Gasolod na siya. Pero ka-klating...
0: Anong klating man?
1: Klating klase.
0: Klating... Ano na, blood clotting?
1: Kala ko na balay akong pitla, kuya.
0: Om-om pa more.
1: Amo ni bunga sa ginatawag na cough lang.
0: Oh. Ay, Michael, din ka na.
1: Michael?
3: Troy?
0: Oh, te, ano ang imong realization nga nag-edad ka na subong 27 years old, kinanglan mo kayo makagraduar?
3: Siguro, Troy.
0: Na, ano man yung mong panabtan man, man. Wala man na pulos man.
1: Ano? Gusto mo gimana mag-graduate o kon?
0: Ari na lang, ari na lang. Anong imong favorite subject?
3: Ang favorite ko, Troy?
0: Oo. Ang sulit mo na ba, mangkot ko, takaan ko. Ate, hangag.
1: Favorite subject ng kidlain, hindi pa kasabat.
0: Magamuto ang imo estudyante daw. Kaya di bala, maestro ka man.
1: Mm-hmm.
0: Magamuto ba yung panabtan sa imo estudyante kung interviewon mo?
1: Ha?
0: Makapasa rin, di.
1: Ang balon ko lang, sige, kapag sulod-sulod.
0: Amo na.
1: Oo, eh.
0: Oh, gaan mo na lang.
1: Prangkana, eh.
0: Gaan mo na lang sang flat na grado, ah.
1: Ha? Si Benti na yun, ah. Ali ka pala kapapasar siya.
0: A minute before 11 o'clock, mabalik pa ang phone pa. Lupon niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang
0: ka. Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yan is Galona, Senyor Rosette said. Burn skin ko, forearms, hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM. Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Exciting.
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa obisina.
4: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud. Basta naka turbo.
0: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: 16 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is nanong natabo sa akong buhok. Nakinal ka ko. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited. Buhok yung mga saya. Ano kung wig?
0: Doon na to, huwag yung manambal mo sa una.
1: Nga?
0: Nga doon si Tweety Bird ko.
1: Tweety Bird ko siya.
0: Uy, sa una bala. Atong sa Bakulod, Patagajote.
1: Gani?
0: Ibasahan to bala ni May Anang yung letter para sa akon.
1: Wow, te.
0: Nilampusan niya ko to na bador. Malya, kaugag sa imo, ha? Nag-DJ-DJ katugali iya sa Bakulod kay may uyab. Hama ko, hindi uyab. Agila iya.
1: Mahal lang gani. Kaya labador lang. Kaya kung pakang pagit.
0: Hindi sa magpati. Amo ni ang iya nga ano, ang iya nga penmanship. Agi.
1: Hama ko, agila sa iya tuod iya.
0: Hindi ah. Babayi niya sa penmanship. Palangadaan, babayi. Kaya na nag-ubras ni mo sing love letter. Subong?
1: Teka nung kanya patunayan mo nga agi.
0: Subong nag-partner na kamo program mag-aga,
1: yes.
0: Di ba?
1: Kumare. Gakatulog ka na da.
0: Lampusan niya ko bla labador bla.
1: Amo na ganyan kasi yung kumain lang kay labador kung pakang pagin.
0: Dumduman mo ng labador ng aluminum.
1: Oo, eh.
0: Gupi mo. Ano-ano malang na nga ginlampusan ka sang coke sakto.
1: Amo na ganyan sa ring nila kung gamay ko no tansan kung ako labador.
0: Tapos, subong nga gabi, wala ikaw nagsala. May mga call center kita nga trabante nga nagapinamati sa itong programa. Ang iyang nga salakyan naka-tune in sa XFM Iloilo 100.7. Arada sila subong sa Pabia.
1: Wow!
0: Break time nila subong nagapamati. Pero taga-Sagay ni siya.
1: Ah, okay.
0: Oh, dito na siya subong nag-aubra sa...
1: Sa Iloilo?
0: Sa Pabia, Iloilo. May call center na dagali sa Pabia. Mm-hmm. So, dira siya subong nga-work. Ang pangalan niya si Dudes.
1: Oh?
0: Mapati ka akong sa hindi ang mga taga-Sagay, mga guwapo, gidya.
1: Ang ako lang gidya nabatian, basta Sagay nun, champion. Oh, di ba?
0: Gagi, yan na yung LGU, yung Rico. Ipakita ko pala sa iyo yung picture, ha? Ha? Oh, pakita ko, hindi mo sa pag-i-add, ha? Ipakita ko lang, okay?
1: Oo, ah.
0: Pakita ko lang, base. Bala kung i-add mo naman bala, kagigi mo naman bala, ano, ha?
1: Kagabalo, mga...
0: Mapakilala ka naman nga, ikaw naman si ano? Mapakilala ka naman nga, ikaw si, ano, si Angelina.
1: Ano, sinapay?
0: Abi ko, sagbunan mo, Julie, Angelina, Julie. Kaya ang isa pati sa iyo, Angelina, Big Shop.
1: Sinapay nga wala buho.
0: Ay, may ang gabi na galing kay Sir Ted Valderrama, ha? Ang tag-iyas ang Angelina Big Shop dira sa lapas ng ilang opisina. Si Ma'am Helen bala, migahay mga Japon ni Ma'am Helen ang ilang ano, accountant dira sa ilang Angelina Big Shop.
1: O basi, kumapa-commercial ka mo di sa amon,
0: hambal ni, ma'am. Hambal ni Ma'am Helen, oh, grabe. Troy, sang una, gamotor-motor ka palang Rosie. Subong di pa salakyan ka na ba?
1: Amugid siya!
0: Pero subong, nagakuha na sa komisyon ko subong sa Angelina. Si Apong.
1: Ay, si Mayo, eh.
0: Oo, ginhatag Pong. Total, magbinulagay. Nagimanta di rin, Pong. Amo na lang gininga ako ni Bilin sa inyo ni Mercy. Pero Angelina ni nga product pero yung masawa si Mercy.
1: Mayroon ka na kayo, hindi si Bongbong.
0: Nagpamati guro na si Stanley Apong Gayoso sa ato na. Sige po, at least nalipay mako pong ginbilin ko ginapong sa imo ko na ihatag itungod nga kabalo ko nga kadakuha mo sang komisyon dira kay ano kay Sir Bruno. Padalaan mo man ko sa katunga sina.
1: May gabi na sa tanan.
0: Hindi lang yata kay Baboy. Ari sa ako, amigo, nga taga-Sagay. Muna si Dodge.
1: Ah, okay.
0: Muna si Dodge. Oh. Te.
1: Ang guwapo.
0: Grabe ba? Naipusan ka dahil kita kagwapo ba?
1: Tapos ang malumang lang
2: Sir, what's your number?
0: Oh. Then, ma-reply sabi, 809. Inay-inay-inay, abi, 09.
2: 09.
0: 26.
2: 26.
0: Abal ko na sa sunod.
2: Oh,
0: 26 pa yun.
2: 26.
0: Oh. 8.
2: Ito.
0: So yung nag-grab my number 0926-2626-810.
2: Is that really your number?
0: Yes,
2: sir?
0: Why you don't try? Why you don't try?
2: Can I try it?
0: Oh, just call me, maybe.
2: Yeah, sure.
0: Yeah, sure. Ay, tawag na ka mo sa XFM call and text line, Smart and TNT.
2: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mas nanamihan pa sila gali ko nung mag-isoryana. Itang nga nga wala color. Okay, malingaw sila kuno sa atong binuha nga duha sa radyo. Tihambal ko kay Migo ko Dodge nga taga-Sagay. Migo Dodge. Ang imo Migo, maro-maro na ginisubong niya. If the price is right, 100% performance on air gina yan.
2: Wow, tuod. No,
0: tinga may upod ko da subong ano na saman, wala pa siya kalantaw sa aton FB live mo. Hamba ko ano ni siya gapagi-agi lang ni siya, pero agi gini saya.
2: Nice. Sige na bala, dudes.
0: Taga Bato ni siya.
2: Oh, ano pinito?
0: Ikaw yan taga Bato, hindi kay siya.
2: Oh, ah.
0: John Mark Pedroso, mayong gabi. And Lenny, hello to you. Thank you so much for tuning in. Kaga, hindi ko subong kadayal. Gids ang inyong mga number pa ha. Bali, hulat-hulat lang ka mo mga next year kay amo na gani, hambal ko if the price is right pero wala mako pang load sa Globe.
2: Mayong gabi lang dali kay Ma'am Jurita.
0: Pero enjoy nyo amo na mga sonata. Kay Terrible, amo na yes, mga sonata. Hindi gids yung mabangbang yan o. May sonata ka na, malingaw ka pa. Te, ano pang ginahulat nyo? Tumar na ka mo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, tumar ka mo Santon Plus Herbal Capsule.
2: Santon Plus, mangustin kag malunggay pagid. Pinaka-epektibo nga food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor.
0: Ronald Mides Andonilia, good evening. Ang tanan nga Yes World Products si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores kag Watson's Pharmacy Nationwide. We've got 24 minutes after 11 o'clock. More music coming up. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM katropa mo.
2: Exciting!

0: Boys Like Girls with the song Thunder on XFM. Katropa mo?
1: Exciting!
0: Thank you so much sa mga tech on duty sa buong gabi sa tanang XFM radio stations sa Negros, Cagpanay Island. Kag sa mga station managers man, salamat man sa tanan nga mga tagpalamati sang phone pal nga programa. Sa ngalan sa amon CEO kag President, Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow, 9 to 12 midnight sa Liwat. Adios, amigos, amiga!
1: Muchas gracias!
0: Babosh!
2: XFM. Hala, ka-exciting! XFM. XFM.

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
8: Patropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang moringa seed oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: X FM.

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist,
2: call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santol Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santol Plus Gold.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati,

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. X.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.

0: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibang ganyan ito siya kung sa Sister Pain.
4: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
7: Eh,

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Santon
2: Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: na ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: Maka-late na ko.
3: XFM.
6: Patroma mo.
5: Exciting.

0: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laindidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katambison, ang iyang kaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Exit.

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Akon kasubong kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abak.

0: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang
1: ng Samfon Plus Herbal Oil.
0: Tanggal ang kati-kati.
1: Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Kung vitamin C, tandaan, Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Hey, Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ano pa salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
9: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Madiet na kubuwas ah.
11: XFM. Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Nagapalayag sa kanginan mga katrupa, mga kabiyanan ng palatuntunan. Exciting Pilipinas, may aga Western Visayas, may aga Pilipinas. Petsa 27, kita subong. Adlaw kita nga Merkoles mga katrupa sa pagpangalagad natin sa palatuntunan. Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Mga balay nga inyo mabatian o kung mabasahan sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal, pero mabatian na ninyo diri sa atong pagpangalagad sa palatuntunan. Exciting Pilipinas.

Fecha 27 kita sa bulan sang Mayo. Nagtupa ang manipis nga ulan kagabi nga nagresulta sang pagtulutugnaw sang aton nga palibot. Ang pagtupa sang ulan nga ini mga bian every now and then kada tungang gabi kun kada kaagahon. Wala ini nagakulugan nga nagatakop na ang ilinyo. In fact, magapadayon ang ilinyo phenomenon mga bian tubtub sa una nga bahin sang 2027. Malawig bilang pagtuhaw sang init pero nagatupa man ang ulan. Manipis nga ulan sa kagabihon, nagapalo paumpaw sang mga nagakalaya ng mga tanom sa aton sining mga kaumhan. Dapila na kagabi nga sunod-sunod nga nagatupa ang manipis nga ulan. Nami man ah, nga nagapalo patugnaw sang palibot tabla. Pero during daytime, mabatsagan gapo natin ang biti mga biyansang init. May aga sa mga street sweepers naton. Kay ti subong, aling kaina, las dos, las tres, medyo malana ang karsada. Makita ta ang mga street sweepers ta sa kanya-kanyang area of jurisdiction. Amo na nga kun aga, pag silak sang adlaw, aga na, las 5, las 6, limpyo na ang aton nga mga karsada. May kanya-kanya, galit ni sila katropang Alex nga area of jurisdiction. May iban, may tricycle, diban may tricycle, matutom ang mga street sweepers naton. So may nga aga lang sa mga street sweepers naton, nami ni sa ila kay equip sila blas ang ano ni sang ginatawag nga reflectorized vest para nga makita sila sa mga motorista blabisan gabi na. So mayong aga gid sa mga mapisa naton nga mga street sweepers diri sa siyudad sang Iloilo nga nagamintinar sang kalimpyo sang aton nga siyudad. Wala man ni sa may nagabantay sila pero matuto man sila magpanglimpyo. Nadayaw ta sila, ginadayaw ta sila. Ini mga street sweepers naton mga biyan sa aton nga siyudad sang Iloilo nagamintinar sang kalimpyo sang aton nga mga dalanon. Subong adlaw mga biyan, Miyerkules, no holiday subong. Pasiplatanta ang aton sini nga mga nagliligad. Ang aton nga kasaysayan bla. May kita diri sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo nagapati nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Ano bala ang mga napagkit sa aton nga kasaysayan nga dapat naton dumdumon sa karon nga adlaw? Siyempre, mga katrupa, bugal sa mga Ilonggo sa tung 1893, Mayo 27. Si Magdalena Halandoni, mga abyan, isa ka celebrated Hiligaynon poet. Bantog ini kag maalam ini nga individual. Playwright kag novelist ini nagikan sa distrito sang Haro, nabunag sa sining adlaw. Nangin bantugon ini siya, mga abyan, nga woman figure sa Western Visayas sa patagsang literature. Sa pihak na bahin sa tung 1899, Mayo 27, nagtuhaw ang Battle of Pai nga natumod ang ining lugar nga sa Panay Capiz. Nagmarka sang Lapnagon kag Talalopangdon nga inkwentro sa tunga sang Philippine Forces kag American Forces. On the other hand, sa Uloaban City kita, ang May 27, mga biyan, mga katrupa, sang karong nga tuig 2026, gindeklara rini sang Malacanang bilang holiday, kung regular holiday, in observation, mga biyan, or in observance, sang ginatawag nga Eid al-Adha, Feast of Sacrifice, no?

0: Balak mo ang Feast of Sacrifice, mga abyan, also known as Id al-Adha. Amo ini ang ginakabig, mga abyan, nga isa ka major Islamic festival nga sa diin nagahatag sang pagpasidungog sa kay Prophet Ibrahim o kun Abraham nga nagsakripisyo sang iya kaugalingon nga anak ka bilang pagsunod sa kagustuhan sang Ginoo. So mo ini ang selebrasyon nga dako subong. May proclamation ang Malacañang City, proclamation number 1264, declaring Wednesday, May 27, 2026, a regular holiday throughout the country. Right? Sa piyak nga bahin, mga piyan, sa atong sininigapanguna ng mga balita lokal, dalas na sunta ang mga nagapanguna ng mga balita lokal. Kag mga nagapanguna nga mga balita nasyonal, ining mga balita bala mga katrupa nga mabasahan ninyo sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal subong. Pero mabatian na ninyo diri sa atong nga pagpangalagad. Sa exciting Pilipinas, di na kamo kinahanglan pa magbakal newspaper. Mabatian ninyo kami sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Pero batian kag makita man ninyo kami sa duha na mga Facebook pages nga among XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Padayon subong ang drama kag sirko sa Senado nga daw nalipatan na nila mga katrupa ang ila obligasyon sa paggahimo sa mga kasuguan o mga lay nga magahatag sang kayuhan sa mga pumuluyo suno sa ilagin sumpaan. Alin sang nagliligad nga mga binulan daw, puro na lang circus, daw puro na lang pa-show up, daw puro na lang papugi points, mga bin, in preparation sa 2028 local and national elections, ganimo sang iba naton nga mga senador. Daw nalipatana nila ang essence of public service, no? Pamatian yung blaster, daw katalaka. Kaya ibalok ka mo, ginaswildoan natin ni sila, individual, o kung kada isa sa ila, 300,000 more or less. Oo, swildo lang na, swildo lang. So ang isa ka senador, mga katrupa, nagatigana ang gobyerno naton sang mas o minus 2 milyon pesos lakip na da ang mga sweldo sang staff niya, ang mga galastuhan sa tubig, kuryente. And yet amo ni makita naton sa Senado. 2 milyon pesos, mga katrupa, ginagastos sang gobyerno sa isa ka senador. That includes their salary, ang sweldo sa mga staff nila, ang mga expenses sa ila talatapan. Pero nanantawan nyo sila. Ginimo nila, mga abyan, ngayon tablado para sa ilang circus kag para sa ilang grandstanding ang ining Senado naton. Namian sila iabla nga makafo nga na-focus sa publiko ilang nga na-focus sa ila ang atensyon sa publiko. Why nagit ka mo sang may maubrada sa Senado? Mayo pa ang House of Representatives. Ang House of Representatives, mga katrupa, subong daw ginatalakay nila ng anti-dynasty bill. Ining nagadumili bala sa isa ka pamilya nga magpungko sa mga naglain-lain nga pwesto. Dugay-dugay na ni actually mo, ining anti-dynasty bill nga ini, galing daw hindi gini ni makapasar. Kapila na ni mag-arangka, o galing kikiramo bala sa mga kongresmen naton nga may mga paryente, asawa, bata, bayaw, hinablos, bisantimbang nila nga nagapungko sa pwesto. Ano pa, kung nagapabili nila sila sa pwesto daw wala tsansa nga mapasarin ng anti-dynasty bill o kung nga mangin anti-dynasty law. Kaya ti, mangin disbintaha sa ilan mo. Kapila na ni ginarangkas ang mga kongresmen. Ang mga kongresmen bala nga mga mataro nga wala sang mga paryente sa ibang nga political position. Pero sige lang gihapon nga, sige lang gihapon nga rangka. Sige, sige lang gihapon. Ti aton nga mga senador, lang tawan nyo bla. Ang pinakaulihin, mga binga nag-walk out ang pila ka membro sang minority sa Senado. Naikabalo ka mo ang drama kahapon, nag-walk out sa plenary session o kung sa plenary ang Senado, ang mga senador. Napulo ka mga membro sang Senate Minority Bloc, mga bin, ang sang ginduso ang rule amendment nga pasugtan ang mga senador nga magpasakop sa plenary session pagi sa teleconference, video conference, kagiban pa nga remote o kun electronic means. Mabudlay ni mga biyankete ang pagsulundan ng rule na gasiling nga makapartisipar ka lang sa buto sa pagbinutuhay. Kung may ara kay gidyabala aktual nga kag-physical mga presensya. Ang nag-walk out ng mga senador, mga pinamusanday, Senador Tito Soto, Anay Senate President, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Mig Subiri, Sherwin Gatsalian, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, kag JV Ejercito. Basta na lang maabyan nga gusto sang majority nga ang absent pwede ko na makapasakop. Binutuhay o kung nananuman nga mga pagatalakayo nila sa Senado, pinagi sa teleconference, video conference. No? Kag wala man ini makonsulta sang mga katapos sang minority o kung sang majority block, ang ini nga pagsulundan nila, wala man ini maamid nga pagsulundan. Tungod sa pag-walkout sang minority, maabi na dulaan sang quorum o kung nagkaigo nga kadamoon sa mga senador, agud nga magapadayon ng sesyon, gani gin-adjourned. Why na mga biyan kita sang lauman sa mga senador ta nga magahimo guro sang kayuhan para sa publiko, no? Kay subong ang majority, ilabi na ang Senate President, powerful na nimo. Kung ano nga mga House Bill o Senate Bill ipasar nila, laban-laban ma-approve ini kag may mga kasuguan. Sukton ta si Senador Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano, ini nagpermisa bala mga abyan, mga katrupa. Katrupang Alex, ang napulo kalibo bala nga ayuda kada bulan, dumduman mo to katrupang Alex? Ha, 10,000? 10,000 kada bulan nga ayuda. Si Rudante Marcolita nagpermisa man, nga yadtong mga nagabayad sang electric bill nga 2,000 panubo, librihon niya. Tikaron kay kamuna ang yara sa pwesto. Majority black na kamo. Kung magpasar kamo sa mga bill to that effect, laban-laban ma-approve ini. Abi, Senate President Alan Peter Cayetano, beting huwaibi nga mapatuman inang 10,000 pesos nga ayuda kada bulan. Ikaw, Senador Dante Marcolita, tingwabi nga mapasar inang kasuguan, magpasar ka muda sang bill sa Senado kag mangin kasuguan nga nagalibre sa mga electric consumers nga 2,000 bilo ilibre. Ano pa, makasiling kita nga panginto lang gidubranyo, no? Mga biyan ko ni ka-ordinaryo nga pumuloy, hindi ka makanugunan, 2 million pesos more or less ginagasto naton sa kada senador. Swildo nila, electric bill, water bill nila da, sweldo sa mga staff nila, pag-maintain sa ilang mga laptop, mga computers, mga printers, mga office supplies nila. Pero amon yung ginabalik nila sa ato, no? Binais, drama, circus, para sa ilalaman ng mga political promotion kag political advancement. Di ini mga byan, damo na ni nga mga sektor nagapakamalaot sang aton nga mga senador. Because for several months now, wala gid sila sang may nahimo mga katrupa nga mga kasuguan nga makabenepisyo ang publiko. Ha? Why gid? Why gid mga abyan? Wala gid. Why gid Loreng magamoni Loreng? Why gid chances pidring ni? Oras mga katrupa, 23 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa Palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa mga nakabugtaw na kag nakabango na, amo ini ang oras, pinakamanaming oras nga maghigop kita sang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may mangustin, kag may soya powder. Sa mga nakabugtaw kag nakabango na ha, mag-init sang tubig, magpabukal, ibutang sa tasa, kag ihuwad mga abyan ang Santon Plus Coffee Mix isa ka sa say. Kay ining Santon Plus Coffee Mix mga abyan, bisan wala kasing ipares nga tinapay o pandisal sa paghigop mo kun aga, wala gid chance nga maghapdi ang inyong sulok-sulok. Kay ang Santon Plus Coffee Mix wala inisang caffeine nga amo ang nagaresulta sang paghapdi sa inyong sulok-sulok kun damo na nga caffeine ang inyong ma-intake. Ang caffeine nga yara mga byan sa regular nga kape. Sa sige-sige nyo nga pag-inom sang regular nga kape, 3-in-1 o kung ano-ano manda nga mga in-1-in-1, mga stick nga coffee. May caffeine ina, so sige-sige nga inom sini. Nagataas ang acid level bangot sang caffeine. So kung amo na nagani ang mabatsagan ninyo, ang imuon ninyo magkambyo na kamo sang inyo nga kape. From regular coffee to Santon Plus Coffee Mix. Sag wala pa iniya sang kalamay ang mga diabetic naton, nga mga kauturan, mga katrupa, pwede gid kamo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang nagapatamis ni amo ang Stevia Natural Sweetener. 25 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Dalas na sunta, mga katrupa, ang iban pa ang mga balita lokal sa atong pagpangalagad. Pero i-divide-divide talang katrupa nga sa atong sininga commercials, ha? Para nagid maglawig ba? Mga byan, wala sang weather disturbance subong. Tuno sa pag-asa. May mga nagatipon-tipon nga pwersa nga mangin low pressure area outside of Philippine area of responsibility. Pero along the way, nagakatunaw man. Ano? Nagakatunaw man. Pero kabay pa, mga byan, nga sa masunod nga may nadlaw, medyo makabatyag naman kita isang medyo mamunog-munog nga ulan sa kagabihon blas. Agad to nga maulumpawan ang mga nagalilitik, mga nagabalangag na nga matalamnan sa kaumhan. Kag kun magsigi-sigi man ulan nga maghumok ng duta, makasugod na sa pagpangarado o preparar ang aton sining mga rice producing farmers sa kaumhan. Huli man daw at magaling, ha? Actually sa kinaandan bulan sang Mayo, preparado na ning kaumhan. Pero mga byan, bangod sang El Nino phenomenon, wala gid sang madabol nga nagtupa nga ulan, ah madelay-delay ning preparasyon sang duta. By June siguro, June, July, August, September, base mga October pa kita sini maka-harvest ang aton nga mga humay sa kaumhan. It's better late than never. Ang heat index, mga byan subong, ha? Ang heat index, ginalauman, Mayo 27, adlong Miyerkules, sa siyudad sang Rojas, mga byan, mainit gidman tuya dito. Ginalauman, ang heat index sa Rojas City, mga byan, mga katrupa, sa mga luyang magkanto dito, halong-halong kamo sa mainit kag nagabiti nga panahon. Magadangat sa 44 degrees Celsius ang heat index sa siyudad sang Rojas. Sa siyudad sang Iloilo, mga abyan, kag sa Banwas ang Dumangas, kag Banwas ang Dumangas among the municipalities diri sa Iloilo, Dumangas gawa ang medyo mainit, eh. Medyo lapit sa blas adlaw. Ang Iloilo City kag ang Dumangas, mga abyan, maka-experyensya sang heat index nga 42 degrees Celsius. Dos puntos lang akabosa sa kainiton dito sa siyudad sang Rojas. Alright, 42 degrees diri sa siyudad sang Iloilo, ha? Ang ginalauman natin ng mga heat index for today, May 27, adlaw nga Miyerkules. 27 minutos na kaligat sa takna ng alas 4. Sa iban pa nga mga balita, mabatian ninyo mga balita lokal kag nasyonal sa atong nga pagpanumbalik, pagkaligad lamang sang mga importante nga mga pahanumdom.
1: XFM.
2: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
6: Santone Coffee Mix.
7: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable.
6: Vision X Plus Soft Gel.

0: isa ka certified user sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Binibining Inday Lupia, isa ka event organizer kag stand-up comedian, host, makeup artist kag isa ka DJ. Tungod sa kadamo sang akon events, permiga para nakit ang akon kalawasan. Pero halin sa nag-inom ako sang Evergreen Herbal Capsule, tatlo o lima ka events sa isa ka semana, caring-carry ko na. Salamat Evergreen.
0: Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 33 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga.
1: Pilipinas!
0: Padayon ka mo nagpamati sa palatuntunan exciting Pilipinas. Merkulis ng edisyon, 27 na sa bulan sang Mayo. Ang Mayo may 31 kaadlaw. So, may pila na lang katulog kita? 1, 2, 3, 4, 5. Limang tulog na lang, mga katrupa, bulan na sang Hunyo. Lukodasig lang sa mga inadlaw. Tunga-tunga na kita mabing nga bahin sang 2026. Pagkatapos ang lima katulog, bulan sang Hunyo na. Sa ato nga pagpangalaga, ang ining nga bahin ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang alkaline-based nga vitamin C, mahimo natin tumaron aga. Misan wala pa kita magkakaon. Lain ini nga vitamin C sa ang una, ikumpara mo sa una, ang Santon Vitamin C nga alkaline-based. Kisan wala ka pa makapamahaw, pwede ginato nini matumar. Why gap di mo sulok-sulok. Sang una, abi, sa kinaandan, nagatumar kita sang vitamin C, dapat may kinanan kita, dapat may unudyanta. Kaya kung wala, nagahilab sulok-sulok mo. Di ang Santon Vitamin C, kay alkaline based, di mo ini kagprodukto sang Yes to Health Incorporated. Agad to nga aga pa, bisan wala pa kita gana magkaon, wala pa kita sang kinanan, pero protektado na ang aton nga lawas. Sang mga pamalatian, balang nga masami nga nagadapo sa aton nga lawas. Kapin pa kung nagabaylo-baylo ang panahon. Ubo, sipon, trangkaso, amo gining madata, amo gining pinakauso, pinakakumon nga balatian. Sa kabataan, kagbisan sa mga adults man. Kaya muna, nga kun aga pa nga luyag ninyo, kamo makaangkon sang proteksyon. Bisan wala pa kamo magkakaon, dapat mag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Wala gini problema, bisan aga pa, wala pa kamo magkakaon. Nami na iya, preparado ang aton nga lawas sa kunanan naman nga mga aktibidades karon nga adlaw. 35 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Mga biyan ng incontrovertial gihapon sumong sa local scene. Ang ining paggamit sang mga government issued vehicle sa aton nga mga konsihal nga nagkaradakpan nga ginagamit nila bisan adlaw pa nga Sabado kag Domingo. Kay suno sa kasuguan mga biyan, ang mga government issued vehicles nga ini dapat gamiton lang sa weekdays. Hindi pwede magamit sa Sabado kag Domingo unless may mga official business trip kamo. Kag napagkit ina mga biyan, bilibit-bit ninyo. Sa bagay, hindi man lang sa adlaw nga Lunes to Biyernes, kung ikaw public servant, makadeliver sang imo nga serbisyo sa publiko eh, no? Kung gusto mo gid imo ya, halimbawa, may mga emergency, may mga kalamidad. Kagluyag mo imo mag-responder, ti natabo ang kalamidad, natabo ang emergency Sabado Domingo. Ti hulaton mo gid imo ya Lunes bago ka mag-responder to sa lugar nga kinahanglan presensya mo, yung nakinahanglan assistance mo. Well, mga abyan, may mga exceptions, no? Nangin controversial amang ining issued vehicles ng gobyerno nga daw nagagwa nga misuse, nga daw abuso bala. Kay iban sa aton nga mga konsihal na gamit ini sa adlaw nga Sabado kag Domingo nga daw hindi man gituman ka importante, daw hindi man emergency, daw wala nagawarant ang paggamit nila sang mga government issued vehicles sa ila nga mga aktibidades bisan pa nga Sabado kag Domingo. Iban ginagamit pulo pangapi, iban ginagamit sila kulo consultation, daw wala bala pasunaid. Nga ako kamo nga mga konsihal at your own personal capacity, wala kamo mga salakyan. Eh, salakyan gani, ordinaryo nga government employee, kautang gani salakyan. Kamuda sa city council, subrasin mil ang bulanan nyo ng sweldo, di ba? May rata pa, katropang Alex, representation ng traveling allowance, nga nagadangat sa gahulo hamboy sa 20 mil. Butang ta, 19,000 na lang. No? Ang ilang representation ng traveling allowance, pero equivalent na yun na sa sweldo sa isa ka-ordinaryo nga empleyado eh.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Di nag-init ining kontrobersiya mga biyansang pila ka mga konsihal ang nagpicturan ang mga government issued vehicles nga ginagamit nila iya bisan Sabado kag Domingo. Ining nagakadula na ang spirit of accountability, transparency, ang ilang level sang integrity nila bla. Nga daw nagalapaw na ang ila mga biyan nga otoridad sa paggamit sang sining nga mga government issued vehicles. Ining nagakadula na bala ang delikadesa. Kung sa bagay daw wala sang talaksan sang delikadesa, no? May talaksan siniyaw. Out of delicadeza na lang kung tani, agad tuwini ka mo may isyuhan. Magaserve kung tani, ka mo malang mga modelo, bala. Agad hindi man pag-ilugon sa mga SK, hindi man pag-ilugon sa mga bataon pa, nga mga politiko. Kaysa pinakauli nga report na ito nga nabaton, ginatag sang spokesperson sang talatapan sang alkalde nga ang Office of the Mayor sang siyudad sa Iloilo ginpayag mga byan nga gintanyagan sang service vehicle kuno si Councilor Sin Mabilog. Kay man una nga nagwa nga report nga ginhulam lang kuno ni Councilor Sin Mabilog ang inyong salakyan sa talatapan sang Vice Mayor nga si Lablabarunda kay wala kuno sa may gin-issue sa iya nga salakyan kay ti minority si Sin Mabilog mo. Nag-aisahanon bala nga oposisyon sa konseho sang siyudad. So, ginpayag ni spokesperson Joy Fantilaga Gursal nga sila nga hindi ah, gintanyagan na iasang service vehicle si Councilor Sin Mabilog. Ini ang salakyan nga naka-issue sa to kay anay Councilor Kagkaron Vice Mayor Lady Julie Grace Barunda nga ginsalo sang iya amay nga si anay Councilor Nick Barunda. Payag pa sang spokesperson sang alkalde nahimo ang pagtanyag sang pagpungko ni Mabilog bilang konsehal apang wala niya ginbaton bangod hindi man niya inikuno kinahanglan. Amo na yang side sang city of sang alkalde nga pinaagi sa spokesperson, no? Ini nga salakyan kuno naka MR sa staff ni Barunda sa karon. Ginpayag dugang sang spokesperson sang alkalde nga magud wala sang service vehicle full nga nabaton ni Mabilog. O kung nga wala sang service vehicle si Mabilog, amun ako nung nagabaton sang full amount nga 19,500 o kung 19,000 bilang representation ng traveling allowance. Representation ng traveling allowance, mga katrupa, 19,000 kada bulan. Suno sa opisina sang alkalde, gintanyagan si Councilor Sin Mabilog sang government service vehicle nga Mitsubishi Strada pick-up with plate number SFA2447. Nga una na nga nasahin sa kay anay Councilor Julie Grace Barunda. Kaginsaylo sa kay Nick Barunda. Sang nagpungko na si Councilor Mabilog sang nagligad nga tuig, gintanyag sa iya ang mga salakyan. Apang suno mismo sa iya, wala niya iniginbaton bangod hindi man niya kuno kinanglan ang ining salakyan sa tuong mga tinion. At ikay luyag ni Sin Mabilog ya nga mabaton bilog ang 19,000 nga representation and traveling allowance. Kay balo ka mamabyan, suno kuno sa pagsulundan kun hindi ka magbaton sang service vehicle nga ginahatag sang city government sa konsehal, mabaton mo kuno ang bilog nga amount katrupang Alex nga 19,000 bilang representation ng traveling allowance. Pero mapati ka mo nga dira sa konseho, damo-damo manda ng mga konsehal nga nagbaton sang service vehicle nga ginatanyag sang city government, and yet mga byan na nagabaton man sila sang bilog nga representation and traveling allowance. Kita mo lang git. Ay, bisan sa diin na lang subong from the local level, sa mga local government units natin mga byan, may basta award gani, kagalastuhanan, basta budget gani, damo kaya palusot, no? Damo kaya palusot. Damo kaya. Kaya balok ka mo, subong sa city council, padayon nga nagabaton ang ilabugos nga, padayon nila nga ginabaton, kalabanan sini ha, kalabanan. Padayon nga nagabaton sang bilog nga amount nga 19,000. Ang mga konsehal, bilog na. Bisan pa nga may gin-assign sa ila nga mga service vehicle. Dubli kabi, may service vehicle ka na. May rata ka pa. Ini salungat mga byan sa general guidelines nga hindi entitled kuno sang rata ang mga opisyal nga may issued vehicles gikan sa gobyerno. Ngik-ngik nyo eh. Sino tinunto nyo man? Amo ini mga byan, ang pila ka mga natukiba naton kag mga katapos ang media bala, no? Naibaloan man naton nga sa konseho sang day Councilor Sin Mabilog lang kag Romil Drone ang wala sang ginbaton nga issued vehicle. So may rason man sila nga batuno nila bilog ang ilang rata. 19,000 bulanan nga representation ng traveling allowance. Pero apati ka mo, may mga konsyalda nga may mga issued vehicles pero gabaton gihapon sang 19,000 nga rata. Medyo pa kapalmok sa mahambal sila, wala man sa may magkadiskubri siya. Kami pa. Nangin issue lamang ining representation ng traveling allowance mga pin sa mga konsyal. Bangod ginpahayag ni Miss Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, nga wala nagabaton sang gintanyag gasalakyan sang syudad si Mabilog, bangod gusto sini nga batunon ang bilog nga rata. Di kundi pasuka di. Hindi magpati ang pumuluyo ngayon itong mga konsihal nga may mga issued vehicles, wala gabaton sang bilog nga 19,000 nga rata. Sublading spokesperson sang mayor. Kay base sa record mga katrupa, hindi magnubos na 19,000 eh. Bula na niya. Sa gusto kag sa hindi, sang isa ka konsyal sang syudad, makabaton gid ini sila sang 19,000 nga representation ng traveling allowance. Kay balo ka mo, bisan local legislator ka o national legislator ka, isa sa pinaka main duties mo, amo katrupang Alex, ang visitation and consultation. Nagakadto ka sa mga lugar sing imo constituents, nag-reach out ka wala. Kagkonsultahon mo itong mga constituents mo, anong problema nyo de? Anong concern nyo? Basi pwede ta madala sa konseho kag matagaan ta sang solusyon. Actually, ang iban hindi man gid matutuod nga consultation. Ang iban niya pulo pangapi man lang. Pareho kay Irene Ong. Waano gid to abi ang iya to nga tuyo to sa buhang, haro to sa siwan, to nga tipon-tipon niya itong Morales 36 ka mga kapitan. Ebe, ipakita nyo bing minutes, bes, ang inyong meeting. Kata-kata eh. Kumusta to sa inyo, Barangay Cap? Te, ano da? May yara gyapon ta butanti da? Napasiguro mo ding pamilya nga mo niya. Muna mo to aton gyapon ni grupo. Lugay aga, niko. Hindi nyo na pagtuntuhon si Pedring. Tuntuhon nyo lang si Loring, hindi si Pedring. Ang aton sinipanawagan sa mga local naton nga mga legislators, sa mga konsehal ta, tani magpangibabaw man ang inyong sining sense of delicadeza bala, no? Although nga wala sang talaksan mga biyan sa delicadeza, pero dapat magpakita nyo man nga hindi bala kamo sungak-sungak sa sweldo nyo palang daan. Kaya balo ka mo katropang Alex, silapaw sa shin mail mo ang ilang sweldo di kada bulan. Wala pa na iyasang, ano, wala pa na deduction. O kung malate ka, o kung mag-absent ka sa isa ka session, wala niya sang deduction.
1: Exciting Filipina!
0: Unlike sa ordinaryo nga mga empleyado sa privado, kalabanan gi sa privado, malate ka, mag-absent ka, ginapatuman ang no work, no pay. Tapos minimum lang ng aswildo, ha? Ang sa mga konsyal, sa mga senador, bisan mag-absent ka sa session, wala buhin swildo mo. Wala buhin. Malate ka. Mag-absent ka sa sesyon. Intact gihapon ang sweldo. Ara gihapon mga katrupa. Ti dapat, bangod mga abyan, people's money ginasweldo sa inyo. Ahay. Tapos, mag-absent ka muda. So na nalang rason ninyo, huwag buhin. Dapat mga abyan halungan ninyo. Pakita man kamong medyo mataas ang level, blasing inyong delikadesa. Sa mga senador, 300,000 pesos ang bulanan nila. Mag-absent sila sa session, wala man buhin. Isipin ba, si Bato de la Rosa, for 6 months ang absent niya, nakakabi pa 2 milyones pesos. Why pa na madala ang gasto sa mga staff niya, kag-opsina niya, nga wala man sa obra. Kasi paano sila makapansyon kay why man niya si Senador Bato de la Rosa? Pero kabi pa. Nakakabi pa.
1: Exciting Filipina!
0: Teko ni ka-ordinaryo nga pumuluhin, hindi ka magkumod-kumod. Kung sa bagay, hasta lang kita dis kumod-kumod sini. Hasta lang kita dis sa kumod-kumod.
1: Exciting Filipina!
2: Exciting Filipina!
0: 47 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa ining abahin mga abin ang ginadulong sa inyo sa Premium D3. Ang Premium D3 amo ini number 1 nga manugpatay sa mga bakterya kag mga bakterya kag viruses sa aton mga lawas. Agud to nga magbakod ng aton nga resistance mga abyan. kag magkalamatay ining mga bakterya sa lawas naton kag mga viruses nga masugata naton adlaw-adlaw. Magtumar kita sang premium D3 nga may virgin coconut oil kag may manunggay oil. Ang manami sa premium D3 kay may vitamin D3 siya. Ining bitamina blang nga makuha naton nagikan sa silak sang adlaw. Kag amo ini ang nagapugong eh sang pagkolorino at pagyukot-yukot sang panit naton. So bangod subo nga panahon nga tuman ka pa ang mataas mabyan ang index sa ang heat index sang aton nga palibot. Daw ka impractical blah. Basi magkalasunog panit ha. No, sa pagpainit agud lamang nga makaangkon sang vitamin D3. Kay ang vitamin D3 amo ni nagapugong, nagapadelay blas ang pagyukot-yukot sang panita. So, kung hindi ka muluyag nga magpainit, no? Kung hindi ka muluyag nga magpainit, magtumar na lang kamo sang premium D3. Sa tuyo ninyo nga mangin makinis gyapon ninyo nga panit, kung tamaran kamo magpainit kay nagabiti ang agis ang init, mag premium D3 na lang kamo, no? With 200 ayo. Manami sa premium D3 mga katropa kay naputos ini sa mahumok na kapsula. Kung mahumok na kapsula, tumaron mo madasig mga byan ang pag-absorb sang atong lawas. Ang epekto, madasig. 49 minutos na nakiligat sa takna nga alas 4 sa aga. Sa iban pa nga mga balita nasyonal, pasiplatanta ang nagapauna nga balita nasyonal mga byan sa atong pagpangalagad. May balita kita mga byan nga si atong ang ari pagyapon din sa Pilipinas. Ginistorya mga byan ang ginikanan sa pila ka mga sabongiros nga nagkalamatay ng galadula. Kaya balo ka, katropang Alex? May ginatanyag kuno si atong ang sa mga himatasang mga biktima bla nga nagkalamatay. Ito kaginpang tambo, ginpang hulog to sa Taalik. Sa Taalik. Kabalo ka kung pila ginatanyag ni atong ang. Ha? Agod nga i-withdraw. Agod nga ipa-atras. Ha? Agod to nga untatunang pagpasakas ang kaso. 1 billion pesos. Amuni ka mang garanon sa atong ang. May pila ka mga himata sang mga nagkalamatay ng mga sabongiros. Mga missing nga sabongiros to bala. Do pila to slack bilog, 39 o 33. May mga balita subong ang pila ka mga himata sang mga sabongiros nga ginpamatay kag nagkaladula nga naga-report subong ngang iban nga mga upod nila sa kaso daw wala na sang interest nga magpadayon pa sang kaso. Multiple murder, kidnapping kag iban pa nga patong-patong nga kaso sa kay atong ang. Kay ang iban kuno mga katrupa nga himata ginistorya ni atong ang kagintanyagan sang isa ka bilyon ka pesos sa kabaylo sang pag-withdraw sang kaso. Detalyon ta na dugay-dugay ah. Sa atong pagpangalagad 50 minutos na ang nakaligad sa takna alas 4 sa aga sa palatuntunan ni Exciting Pilipinas. Dugang pa nga mga kabalita sa atong pagpanumbalik ah. Magabalik kita mga katrupa pagkaligad pagid sining malipot naton nga mga pahanumdom.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika. Apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
9: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Sanfon Plus Herbal Oil.
10: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanfon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sistapain.
12: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na datay kong akumulan sa Sistapain para dire-diretso ang training.
11: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel sang Ongkaharo Lili City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.
14: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Maka-lage na ko!
19: XFM!
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

Oras sa Pilipinas, mga katrupa. 57 minutos na nakaligad sa atak na nga las 4 sa aga sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang ini nga bahin ang inadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, amuning pinaka-epektibo nga pagpabakod sang aton nga panindugan nga mga kalalakinan. Amo ini pinaka-epektibo, mga katrupa, nga solusyon para sa pagpalawig sang aton nga standing ovation ni Junjun. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, basta tumaron mo lang 30 minutos antes sa ang championship, kay may tsansa pa nga ma-champion eh. 30 minutos mo tumaron ini mga byan, mabatyagan mo gid ang epekto sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglabuwas ka. Amo ining pinaka main ingredients sang Turbo Dietary Supplement for Men nga nasawaan ni Pedring. Kay tuman ka epektibo ini mga byan, basta 30 minutos ha, 30 minutos gid antes ang inkwentro. Kaysa pirtahan pa lang kamo sa inyo kwarto, ah, nagapangahig na mga tiil mo, nagapalagyo na si Loreng. Grabe maning agis ang Turbo Dietary Supplement for Men. Damo na ning mga kalalakinan nga nagabatyag na blas ang erectile dysfunction. Ining daw wala na blagana mag-inkwentro. Ining nagamahuloyon ang ilang alaga. Amo ini ang solusyon ng Turbo Dietary Supplement for Men. Natural, mga katrupa. 100% nga natural. Safe and effective. Wala agad ini sang side effects. Only frontal effects. Basta tumaron ninyo ini kung kinahanglan lang, no? Nagpapabakod pa man isang resistensya. If the need arises, why na kamus ang iban pang tumaron kundi ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang kaysa malipatanan naton nga mga kalalakinan, ang isa pa ka function ni Junjun. Abi naton pangihi na lang ang purpose ni, ang gamit sini. May isa pa ni kagamit eh, gamitan nyo, ah, turbuhan nyo partner yung. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, may halayan ka na, may salapitan ka pa, bisan basa nga tuwalya, kayang-kaya. Bisan, pwede mo pagani masabitan sa kaldero nga may unod nga kapog mo. Kilala mong kapog, katrupa, Alex? Ang kapog, kilala mo? Amo ina ang panawag namon sa umas, ang bahaw bla. Ha? Sobra nga tinigang bla. Sobra ang estimate mo sang tinigang ti kapog tawag namo sana sa uma diri sa siyudad Bahaw. Ti agud to nga makaon mo liwat gina kalokalo ina. Ang kalokalo, mga katrupa, agud to nga magnamit sa Bornya, laktan mo buribudan mo sang kalkag. Mga magkalokalo kay butang tay sa kabandihado nga kalokalo. Buribudan mo sang kalkag siguro mga 20 mil kabilog nga kalkag buribod mo, tama-tama na, proportionate na, isa ka bandihado nga kapog kalukaluhon mo, buribudan mo sang kalkag nga mga 200 mil, tama-tama na. 200 mil kabilog nga kalkag amo na iburibod mo ra sa imo kalukalo, agud to nga magproportionate ang timplada mo kag namit na, ha? Kapin pa kung may ara ka nga ano bla, ining gin pinamalhan mo nga aloy nga sobraman. Ang aloy yung pinakanami, mag-recycle sang aloy. Pormero, pinamalhan mo, agod to dugay magpanos. Kaya balo ka mo, ang pagkaon nga may langgaw, dugay magpanos. Notice nyo, adubo nga baboy, adubo nga manok. Pinamalhan nga ngisda, dugay magpanos. Kaya ang langgaw, galit nagapadugay ina. Dugay magpanos. Di, kung may pinamalhan ka mo nga aloy nga wala ninyo maubos, baw nami inipirtuhon, palanguyon mo sa mantika. Abaw! Parisan mo kalokalo, kagkihad ka sibuyas kamatis, butang mo patis. Baw! Sino abi makarelate sina abi sa amuna nga mga food preparation. Kunaga. Kung nag-aulorado ka na sa uma, isa ka bandiado guro, buntulon mo. Mga byan, pasiplat kita sa nagapanguna nga mga balita nasyonal nga inyo mabasahan sa mga national daily sa karon. Pero mabatian na ninyo diri sa ato nga pagpanganagad sa Exciting Pilipinas, Miyerkules nga edisyon, petsa 27 na sa bulan sang Mayo 2026. Nakahibalo bala ka mga katrupa,
Noong nga sa karon, ginapahibalos ang bag-o nga grupo sang mga himata sang mga nagkaladula nga mga bulangero nga ila ginailigar mga aben nga 1 bilyon ka pesos nga ariglo hanay. Kabaylo sang pag-atraso kun pag-withdraw sang kaso batok sa negosyante nga si Atong Ang. Kaya balo kamo si Atong Ang subong wanted sa kaso nga kidnapping multiple murder. Ha? Bangod sang kamatayon sang madamo nga mga bulangeros nga ginapatihan nga nagkalabatay na kagin panghaboy sa Taalik. Di may mga pasuni subong nga ang iban mga abyan nga himata ginatanyagana kag amo manining nagaingganyo sang mga iban nga himata nga sige-sige pa ang panindugan para sa ustisya sang ila sining nga mga nagkaladula nga mga paryente. Ginatudlo sang mga himata mga abyan sa mga biktima Sanday Dayan Loyola Cha Lasco kag Ja Pilar tabilang sa likod sang negosasyon. Ining mga ginpangmensyonar nga mga persona ara kuno ini sila mga abyan sa grupo sang mga ginikanan kag mga himata nga nagatulod man sang kaso sa batok kay Atong Ang nga nagapanawagan man sang ustisya, no? May suno sa kay Ryan Bautista, wala sila sang ihibalo diri kag sila pa ang naga kag sila pa ang napasibangdan nga nagbaton sang kwarta matapos ging kakas sa group chat kag daga nahatag sang tinio na gudto nga makanegosyar sa kay Atong Ang. Grabe, no? Kung ikaw abi isa sa mga himata, no? Tanyagan kamo 1 bilyon. Ambot ano ayan mga panindugan nila sini, no? Nagapang duwa-duwa ka man siguro, no? Mambalibanti total patay naman to. Ariyo, liquid acid to. Una na nga ginako mabiyan sang abogado ni Atong Ang si Attorney Caroline Cruz nga nagatag siya sang tag 20,000 pesos sa pila ka pamilya bilang bulig apang ginpangiwala niya nga bayad ini para sa pag-atras sang kaso. Exciting. 20,000 pesos. Exciting. Ano to, burial assistance? Sinsilyo lang ni kay Atong Ang ning mga 20,000 pesos sa pila kabilog to, masubra 30 kabilog to nga mga bulangiro to nga nagkaladula, nga ginapatihan na nagkalamatay. Burial assistance lang tuguro. Sa piyak na bahay, nagapanawagan naman ang grupo sa Department of Justice nga pasang karon pagid ang investigasyon kag ilakip sa kaso si Julie Dundun Patidungan kag mga utod sini nga sanday ilakim kag Jose nga nagapakignegosyar kuno sa mga tao ni Atong Ang nga iatras ang kaso kabaylo mga katrupa sang 1 bilyon ka pesos. Ariglohanay na lang ni. Kung ikaw guru tanyaga, no, siguro magpangduwa-duwa ka man, no? Bangon sang kapegaduhon sang sitwasyon subong. Buot silingon mga abyan si Atong Ang, may mga pagpati ang aton otoridad nga ari pa ni siya sa Pilipinas. Wala pa ini makahali.

0: 5 minutos na nakaligas sa attack ng alas 5 saga. Pasiplata nato na ang nagapanguna ng mga balita lokal kaya. Mga situation report nato diri sa siyudad sang Iloilo. Diri sa siyudad sang Iloilo nagtupang ulan mga alauna alas 2 guro kay nasang kagahon. Ang iba nga porsyon sang probinsyal ang taon tayo check ta kung ano ang sitwasyon kung bala nagtupa mambalang ulan. Kay si Katrupang Romel Paklibar Moabian, aga pa niya nagtumar na sang Santon Vitamin C ang alkaline based nga vitamin C panglighot na sa mga kabanuhanan dito sa norte nga bahin. Aga pa niya. Bit-bit niya ang iyang Santon Plus Coffee Mix bilang babaskog sang iyang resistensya. Ginpasundan niya pagid sang Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Wala na tinapay ha. Wala na pandesal para sa Santon Plus Coffee Mix nga ginhigop kay na ni Katrupang Romel Paklibar. Bisan wala pa siya makapamahaw, wala pandesal, wala tinapay, gintira niya pa ang Santon Vitamin C, alkaline base nga vitamin C. Kay wala man kuno gapdi ang iyang sulok-sulok, bisan wala pa sang kinan-an. Amo nang kampiyon nga vitamin. Vitamin C, kay balo kamo ang vitamin C. Amo ning pinaka-iloy sang tanan nga vitamins. Dapat may ara gid kita nga vitamin C kada adlaw. Ilabi na ang hinali nga pagbaylo-baylo sang klima. Tuman ka init sa gwa tapos sinali ka lang sulod sa lakyan mo o kundi gani sa mga malls kay siling mo kalau kapit tadi anay puno pabugnaw. Way kamo kay balo nagapisik o kun na mag-uang inyo balang lawas. Ining gulpi lang bala halin sa init, gulpi ka lang nga patugnawan. Do pareho lang na bala nga halin ka sa initan. Bisan ang salsalon gani ka batyag no? Tuman ka init ka turo mangalis tapos basyahan mo sang tubig, nag-aaso mo. Ano na resulta niya? So, ano tana, likawan tana, dapat bakod gid immune system ninyo. Amo na halin kamo sa initan, hindi igalinon kamo mag pabugnaw. Kag hindi bala maayo, halin kamo sa initan, init matyag mo tapos mainom ka sang cold.
1: Exciting Pilipina. Oh. Exciting.
0: Nagakuro. Nagapakuro na sang imo nga mga ugat. Resulta ang flow sang ugat mo kuno naga-ninit. Kita mo iban, mga pabatanon pa. May mga kaso sina nga bataon pa, teenager, hampang basketball, siguro duha ka basketball games na lampas niya. Pagkatapos katrupang alis sang panghampang basketball, inom sa rin cold tubig, ah, nag-uy-uy lang. Oh, gawi-uy lang. Oh, may mga insidente katulad sina, hindi man high blood ang bata. Awa ay man sang problema sa blood pressure niya. O galing kay base kung na mag-uhandla. Ga-pisik, ga-aso, gani salsalon. Lawas pa naton. 8 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 o kung alas 5. Alas 5, 8 na sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting.
0: Sa XFM Radio Patrol Iloilo. I-check tama abya ng aton nga patrol si Katrupang Romel Paklibar from the northern part sang probinsya. Pagkanto sa syudad sang Iloilo. Katrupang Romel, maing aga.
2: Good morning, Katrupang Alden. Medyo masalos ako na subong ang mga mayroong dalunod sa syudad sang Iloilo. Bangod nga nagapaninda na ang halos kalabanan, Katrupang Alden. Although nga ti holiday subong, may mga kauturan gyapon kita ng mga masako sa pagpaninda diri sa Iloilo Terminal Public Market, Katrupang Alden.
0: Kaya may night market gali kagabi hasta subong. Oo. Aga?
2: Oo. So sa ako pa subong, medyo may mga ara ng mga bulantira, kagbulantirong nagpa-ubos na lang bala ng ilan sininga mga baligya para nga makapuli sa ilan sininga balay sa kaprobinsyanan pahalin Katrupang Alden. Iti ang mga nagabaligya diri sa Iloilo Terminal Public Market.
0: Uh-oh.
2: Ang mga nagabulanti sari-sari nga banwa ni Katrupang Alden mo.
0: Mm-hmm.
2: May-ari ganun nagabulanti diri taga Gimaras, taga Leon, Lampunaw, Lanet, Haro.
0: Ambot na kabulig, ambot na kabulig ang sunod-sunod nga pagtupa sang ulan. Medyo manipis lang pero medyo lawig-lawig ba. Nakabulig ayhan sa mga mangunguma. Ako sa mga
2: yes,
0: vegetable farmers ta.
2: Nakabulig ito pang Alvin.
0: Oo.
2: Kasi may mga parts sa unang dohalos aga kaghapon. Ginabunyagan, ginila ang ilas sining mga pananong ito pang Alvin.
0: Mm-hmm.
2: Kapit pa ang mga utanon. So subong, sa pila ka adlaw nga ulan, hindi nagawa sila kapamunyag. Kaya ti Dr. Jokin pala ang tubi sa duta Katrupang Alden. Ginihimon lang nila, tiabunuhan nila eh. Kaya ti kaya na pamangkot na itong gani, kaya na diri ang isa sa mga nagawaligya na doon nagtulotambok gawa ang tagabang Katrupang Alden.
0: Oo.
2: Tanong nila ba lang tagabang?
0: Amuning mga mahahakog sa tubig mo, alogbati.
2: Alogbati, tagabang.
0: Tagabang pitsay.
2: Oo.
0: Ano pa din yung mga maduga ba?

0: juicing ang mga vegetables, amo ning mga mahakog sa tubig. Ang pizza ay grabe gid kay aga hapon ni pamunyag mo sini.
1: Oo.
0: Kaya kung hindi mo ni pagbunyagan aga hapon, nagakulo siya.
1: Nagahuyos ang iya dahon, Alvin.
0: O kag tigaylo nga maglapad daw nagakitid ang dahon niya bla.
1: Gakuritot
0: siya.
1: Tawag na nagaluyo aga usmod bla.
0: Daw nagaluyloy.
1: Oh.
0: Daw wala bla kagi tumar turbo aw.
1: Gani.
0: Pero kita mo na
1: mga
0: oo.
1: Kung sa mga bulak, bala nag-kuritot ang tital siya.
0: Oo, oh, kag may tendency gid nga mag-luy-luy siya. You can just imagine lang kung ano luy-luy, daw ay nagiging tsansa. basta luy-luy daw ay nagiging apil, no?
1: Nag-going down.
0: Oo, oh, amo man sa mga sa mga alugbati, mag-luy-luy ang iladahon, ang tugabang mag-luy-luy, ang pitsay nag-luy-luy. Kung sa mga makinabla, nag-uy-uy.
1: Oh, goyoy na do kulang ang ano, ang pwersa.
0: Do masurrender ah.
1: Oo.
0: Do wala gid chance abla mag-champion aw.
1: Ani oh. Oh, si sari-sari nga mga baligya ang ginadisplay diri kay pangadben. Kagari-sari man nga presyo.
0: Nakabulig man ini ayan sa talong ang pagtupa-tupa sang ulan.
1: Oo, nakabulig kay pangadben.
0: Daw nagalagdom ang kolor sang talong mo, no?
1: Dahil kiti hindi pagit man abi subonggid ma notisyahan nila na ang tokto balasang to pagpapasang ulan arat ayon kiti ado pila pa man ang kadlaw ang ulan kitro pangalpin mo pero makita na nila nga dumidyo na kikwat bala ang tubo sang tanom. Protesta sa doktor sang bungay at hindi mo pa ni ma-experience yan. So kung kasi pila pa walang kandaw kapag pangalpin.
0: Ano ay hani tsura sang talong kung nag-luy-loy, no?
1: Kaluy-loy, kung nakorinot?
0: Oo. Wala chansa. Wala chansa.
1: Oo.
0: Pero kung nag-gutok ay tsura ya, kag daw nag-hining-hining?
1: Pero kung tama ko lang ko talong mo taa.
0: Oo.
1: Magamon ni kadako ang talong bosilingon bastante sa bunyag ni Katong Alvin.
0: Ano color sa abo ko na may isang talong? Inang daw tanto gidla ka gapalang gitom gidla no?
1: Oo. Ari gani medyo lapsi siya pero lain guro nga variety sang talong ni.
0: Oo.
1: Oo.
0: Pero may ara man nga talong kita mo nang talong subong nga daw ubal ang korte niya.
1: Oo.
0: May yelo sana mo. Oh, may lavender man, no?
1: Ay, kita ko doon bulak, ganiya, pananaw ko na yan, din italong, ha?
0: Pero hindi na yan mabakal sa mga babae, wireless na ganas na.
1: Ah, hindi.
0: Hindi mapustlan.
1: May kita ko di ganit talong lagba-lagba, gito gani. So, itong malagba-lagba.
0: Amo nang manami,
1: hining daw. Sa miyagaw.
0: Oo, tapos ang ulo-ulo, yung blaga, hining-hining, ged.
1: Oo.
0: Amo nang mga healthy nga talong.
1: Mayari ko di kita talong, ha, dugalubit.
0: Ah?
1: Dugalubit. Duga twist bala yung design.
0: Pero
1: kumalagsahon mo na yung makita.
0: Pero pero hindi na yung matiga. Basta basta do basta do nagalambi doon na wala na yan. Kita mo mga lalaki daw naga kita mo na mga lalaki nagalambi doon maglakat. Why? Abot si Kiek na ni Lorraine na wala na pulos. Pero ang mga tadlong gidya tapos nagapalanggit ulo niya, tapos nagahining-hining, first class na, muna yung kampiyon
1: na talong. Oo, nagko mga talong. Basta tiri sa bunyag, basta mga muna yung mga talong katropang Alvin. Kasi may mga talong, ang iba na abe, kung first harvest, isang talong, nagbigman niya bungaya. First, second, third. Pero kung, ang ano pala, ang yung mga dahon, dumidyo na uhina na sa ulod.
0: Pero kabalo pa,
1: pesticide na.
0: Kita ta sa mga farmers bala, agot ko magdako kuno ang talong, kundi madabong man sa magpangdahon.
1: Pangdahon?
0: Ang mga dahon nga dabong na nga unang naglagtom, amo nang ipangketlon mo.
1: Oo.
0: Kay balaan mo nagakadto kuno ang nutrients sa dahon.
1: Oo.
0: Tiagot ko nga magkadto sa bunga. Ang mga dahon nga malagtom na nga mga malagpad na i-kati pangutdon mo na.
1: Oh.
0: Agudto nga sa bunga sang talong magkadto ang mga nutrients sang duta.
1: Oh, amo nang ideya sa mga farmers natong katropang Alvin.
0: Oo, hindi man gid ikinahanglan nga padabong-dabong talong, padabong-dabong sang dahon na.
1: Basta sa mga nagapabunga ikaw sang mga tanom o tanon, amo gid man ginaideya katropang Alvin.
0: Mm-hmm.
1: Ginabuhinan ang dahon nga kung nakita mo dito siya nagadako siya pala.
0: Amo man niya, amo man sa mga saging, pro. Kita mo ang mga saging nga ginagihitan, tawag nila sa umaga ginagihitan.
1: Mm-hmm.
0: Ginahawanan mo ang puno niya.
1: Ginahawanan ang yung bukang. Ang kung diban sina, kung saging nga nagapamunga siya, tapos ginakuha ang saha
0: noo
1: sa italom sa nagapamunga.
0: Na, oo.
1: Para nga hindi na mag hindi magtingob dira ang hindi na pala magkuha sang abono ang saha dito na siya madiretso sa saging na nagapamunga.
0: Mm. May mga technique man ng mga mangungumata, traditional nga mga technique ah.
1: Oo.
0: Ning duga ni gidla mga vegetable kag banana planters.
1: O iban maamo man na iban kun personal tag dobli-dobli bla katro pangalbin kun dobli ang bunga. Otgon mo lang isa para dako ang tubo sang isa ka bunga.
0: Pero nakakita ka na sang saging ng mga tag 5 feet lang ang height niya, ang bunga niya gaduot sa duta.
1: Oo ah.
0: Nakita ko na sa banate. Gagmay lang nakita ko na sa banate sa tubang blas ang PLDT ng office da kuno may karinderya da. Da kay manay nga karinderya ko lang ana da.
1: Oo, manay.
0: Oh, manay si itire. May pila na da kapuno sang saging ang nubo lang mga tag 5 feet lang ibang tag 5 ang height sang iyang saging. Pero nagadapat sa duta bunga niya mo.
1: Oo.
0: Gagmay lang galing.
1: Gagmay lang.
0: Oo. Tiambot ko may ara pa na da si manay ko ang taguro saha na mayo mo.
1: Ara Japon eh. May ara Japon. Galing din lahat eh. Wala sa kabala ko ng klase variety ng saging na sa pangalpin.
0: Oh, pero ang mabakal.
1: Kung bakal man na siya. Eh, ang iyang tawag niya, ang iyang binilo gabi isang sinipi niya yung mga tudlo sa milingking. Nagko.
0: Wala Japon sa makapirdi sa ano sa kag sa lakatan.
1: Ate o, sa panagkodlaggo lang katro pangalpin.
0: Hmm. Kabalok ka sa Malaysia, kag sa Thailand, may mga saging ito nga daw malabot kon kadlaggo mo? Mabot ano klase, baridad na?
1: Alam, diri sa Pilipinas, may araman. Ang duwala siya kapamuso.
0: Oo. Pero may araman niya saging. May araman mga saging katro pang Romel, may saging man niya tagdubli puso niya.
1: Oo ah.
0: Ang tumalagsahon ng mga saging bla.
1: Oo, laka lang galing kita. Ang una lang pa ito pangalpin.
0: Bayara gani tao, nagapagabay, nagapanawagan nga sana dalawang puso niya. Ang kanta bla, sana labing dalawa ang puso ko. Iban do, halang na pangalpin, iban na labing dalawa.
1: Iban gani, isa man ang puso, pero damo na pusoan.
0: Oh, tiyan mo ng problema. Dapat kung tani na wala to ang puso mo. Para hindi ka nang balabudlayan, pili aw. Nga isa lang ang puso, tano, dapat may reserba, no? Kaya yung pinaka-workable, pinaka-workaholic gali nga parte sang lawas ta, sang isa ka human body, amo ang aton kurasol. Kabalo ka kung nga katulupang Romel, 24 hours nga pumping iya mo. Bisan gatulog ka, gapump siya mo.
1: Oo, gapump siya, oo. Oh. Hindi kung trabaho, so siya klase isang
0: 24-7.
1: Klase isang lawas.
0: 24-7, bisan ka katulog ka, sige pump niya.
1: Oo, oh, hindi lang, may.
0: Ang problema, galing kay isa lang ang puso ta.
1: Oo. Oh. Sana dalawang puso.
0: Oo, sana dalawang puso. Para bisan dalawang mapusuan mo, okay lang. Hindi dalawang puso. Pero kumusta na subong sa Iloilo Terminal Market na pangimos na?
1: Nag-amat-amat na sila pangimos kasi ano wala size na ito pangalbin. Dugay-dugay liboto na sila sa taga LAAO para nga abisuhan nga dapat by 6 o'clock maano na sila limpyo ng kartada kay sundo ni siya tinlo sa mga street sweepers nga naka-assign diri sa Iloilo Terminal Public Market katro pangalpin.
0: Subong.
1: Pero mas damo gyapon ang nagapumpa katro pangalpin. Damo gyapon customer.
0: Subong ya, kundi ang mga talamnan naton medyo mala kag nagabalangag na ang mga talamnan. Ambot kun nagadagsa pa subong ang takway kang takway niya halin niya sa dagmay nga ginatanom sa kilid sang kahon bala.
1: Oo, may ara diya, may ara takway katro pangalpin. May mga takway. May ara man balaan nga takway nga persona kung mga taga-umaka, may mga suba pa man niya nga wala na hubsan sang tubi mo.
0: Mm-hmm.
1: So ginatanom na siya sa mga pangpang sang suba, tapos ginabunuhan na yan sang tagiya.
0: Mm-hmm.
1: Tagong nagbunyag ka, dira ka lang yung mga... Yung ginasabya-sabya mo lang bala, hindi ka na maghakot sa tubi. So, mo nang gina-idea sa iban. So, damo gyapon sa mga dagko nga. Kaya damo ko may nakita nga mga dagmayan niya katapang Alvin nga.
0: Daw laya na mo.
1: Nagkukaglagba ang ilang harvest mo. Pero may ara man niya nga mga gintanom nga mga dagmay nga... So, doon sa medyo na iligiligan sa tubi lang bala. Nga nag-ninit gidya bangot sa chimpo sa buong katapang Alvin.
0: Ano ang baligyan ay sa buong sang takway? Rinolio gapon o by metro na?
1: Depende. May ara kinilo. Ari din may tagsisinta ang kilo. Pero napanita na na.
0: Oo. Oh, na ano na na? Na, na, na, na slice na?
1: Nasipad na. Oo, nasipad na.
0: Kaya may ara yung...
1: May pinugkos.
0: Oo.
1: Nga narolyo na siya pala.
0: Mo, may ara nga rin
1: olyo. May ara tag 120, tag 150, may tag 80 man, katrapang Alvin. Depende sa klase ng takway man.
0: Maka-less ka, makabarato ka kung rin olyo ang imong baklon, ikaw na lang ya limpyo.
1: Yes, oo.
0: Ambot subong sa mga talamnan na magkikita kapag abalig ya igi kagagusos?
1: Wala na ako kita, dumalaka katrapang Alvin.
0: Sang una, uso ng igi mo. Tapos ang agusos, medyo dalagko lang ang porsyon sa igi.
1: Sang pag buwaabi sang...
0: Kuhol?
1: Kuhol. May mga pesticide na kontra sa mga kuhol katotong Alvin. So, dala ang igi kagana. Dala siya sa patay, agusos. So.
0: Sang una, pagtuhaw sang animal nga kuhol nga ini, bawo ginapadiyos-diyos, ginasing iban, nga padayaw, ginasing iban. Golden kuhol, tawag nila mo.
1: Ginaskrinan pa na, tapos na bahugan sang dahon sang abalong.
0: Oo, tapos namit kuno prituhon ini, o kung prituhon, pamalhan, o adubuhon, adubo ah. Kay aprodisya kuno ini. Along the way, na-discovery nga halit kag salot galing niya sa mga pananom.
1: Negosyo to. Negosyo, galito yan sa mga nag-factory sang hilo.
0: Laban, oo. Sang una ni, ginatipid-tipiran pa ni nila ng kuhol, asubong. Pero may mga kuhol pa subong, laka na lang gano'n, no?
1: May ara pa man katrapang Alvin.
0: Oo, grabe pa na sila magdamo.
1: Subong, abing manog abot ang tingulan.
0: Oo.
1: Nagatuhaw man ni sila kay... creation sa mga taga-Department of Agriculture, ang kohol, basta wala tubi, kag nagalubong sa duta, may tendency, maski pila pa kabulan, katrapang Alvin, mabuhi gyapon.
0: Sa baga, may compromise kag Ginoo, gutong magtambok ang imong humay, dapat tamatyon naman yung mga igi, mga agusos kag kohol.
1: Oo.
0: Kung may ara gin mamabuhi, kung may ara gin mamabuhi, bonus na lang na.
1: Oo. Kaya once nga agyan sang kohol ang imong direct abi o sabog. Kag nagatubo na, once nga kabuda na sa sang kohol, patay na siya katotong Alvin.
0: May ara man subong nga mga teknik nga may talamnan ka kuno tapos saguran mo man kuno sang pantat kag tilapia kay ining mga pantat kag tilapia samtang sige patubig mo sa talamnan mo. Nga matagduha pa lang kadangaw ang edad sang imo nga humay. Amo man ikuno nagakaon sa mga piste sa imo nga humay?
1: Sa iban nga pungso dyan katropang Alvin, ano na, gina-apply na. Diri sa Pilipinas, buyan mo na pantat subong. Karo sa gabi, panulo na sang iban.
0: Sa bagay, oo. Kay iban, abi, ang sige na sagod mo lang nabantayan nila mo. Amo na nga, tub-tub
1: sa
0: subong.
1: Iban, sa iban subong. Nga lugar, amo kayo managin ng imo katropang Alvin, ginabuyan crab pag ng iban eh.
0: Oo.
1: Tapos, tawag niya ang pantat sa talamnan. Pag-harvest sang palay, harvest ka man sang pantat.
0: Tama-tama.
1: Mo, double ano mo.
0: Oo, tama-tama. Double gadlagko. Connection. Gadlagko naman ang mga pantat.
1: Pagpahubas
0: mo, pagpahubas mo sang imong tubig humay, nagkarang-karang tilapia kagang pantat mo.
1: Pero sa Pilipinas, hindi matabo na katulong Alvin.
0: Oo.
1: Kay puswak pa lang humay mo, ginapanulo na nilang pantat mo.
0: Amo na, budla subong, bisan ano nga sapat subong, hindi lang ulango, kagindi basta-basta ang pagsagot. Masunod naman na ang pagsagot sang baboy, hindi giyapan basta-basta.
1: Alas 5:20
0: na. Okay, sige, tirahan na.
1: Pero kita sa mga presyo sa panagapuna ng palaklaw sa Iloilo Terminal Public Market, ang isda, ang kilawan, tag 200 pesos ang kilo, tag matiyos, 180 pesos ang kilo, hipon, 200 pesos ang kilo, lubulobo, 200 pesos ang kilo, abo, 200 pesos ang kilo, isobo, 200 pesos ang kilo, 280 pesos ang kilo, bangros, 200 to 240 pesos ang kilo, kasang 400 pesos ang kilo, lukos, 380 to 400 pesos ang kilo, pasayan, 400 pesos ang kilo, pulao 160 pesos ang kilo, ang mataan 180 pesos ang kilo, karaho 130 pesos ang kilo, ang aloy 120 pesos ang kilo. Ang panakot, diri sa guha sa Iliria Terminal Public Market, ang ahos may 100, may 120. Ang bumbay may 70, may 60, may 18 pesos ang aloy. Ang kamatis may 30, may 50, may 60, luya 130, sibuyas dahon tag 200. Ang produkto, halos kalabanan halin sa kanlaon, katrabang halin. Sitasyon kag presyo sa mga panguna o balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, gidadulong senior sa Tadnot Plus Gold, Tadnot Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Litari Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Pakliban, XFM News.
0: Oras mga katropa, 26 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 saga. Pilipinas! Sa palatuntun na exciting Pilipinas, exciting nga mga balita, exciting nga mga informasyon, kag exciting nga mga istorya. Sa aton nga mga katropa, dira sa Negros Island, si katropang Mark Joy Arevalo Alayon sa Cady City. Nagabantay sa iya sining cashbox. Basi blackout iton sing ibang sa ila sining nga meat shop. Sakay Joven Caballero, salamat sa pagpamati kag sa mga riders naton dira sa Lunok Eatery. Sa mga taga Barangay Lanag sa Esplanade Inland Resort, unan managed by Mr. Jaime and Suset Arabang. Bangga Dama Boy Santa Barbara, kumusta ang basketball tournament naton? Ginakulabos kita sang panahon mga katropa sa atong pagpangalagad. Magabalik ako sa Express Balita sa aga. Salamat kid katropang Romel Paklibar sa patrol. Upod ko sa technical side mga abyan si katropang Alex Saspa. Para sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
3: Mga katropa, exciting

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan naman tayo. At pag-uusapan naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay nararanasan. Especially po, mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iyo, mainit pa rin, ano? Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan, ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasa na naman, mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan, ha? Sa mga kababayan natin, kung gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala ng ipong mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text naman po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Kung saan po nakakabot itong ating pong program, eh malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaubayan. At syempre, sa program po natin ay mga kasama natin, ano? At mga panayin pa rin natin. Ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Baklat.
4: Maligayang pakikinig, mga kababayan, ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan po muli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung mayroon na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, katuwang na ating pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie, ano, at binabati natin ang maligayang kaarawan, ang lahat na nagbe-birthday ngayon, partner.
3: Yes, birthday ha, sa mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin ha, na gusto pong makihalubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan. No? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan at mabigyan ka agad yan ng solusyon. Puntahan po, mga kaibigan, ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Parkway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: The secret of health.
3: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpakonsulta po kayo mga kaibigan as soon as possible. Nakita ko niyo yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa iyong pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organ sa katawan po natin. Maganda ay maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Dahil na, mainuman nyo ka agad ng ating pong ultimate trio mga kaibigan. Eh napakabilis ano, at napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin no, yung mga nag-uumpisa na sakit mga kaibigan ha. So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Pwede kayo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi ng ating kanina, marami na naman pong mga nagsisilabas ang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan mga kaibigan, ay ito pong paranakit ng atin pong mga kasukasuan na talagang natitrigger dok, ano? Pagka lumalamig na ang atin pong klima mga kaibigan. No? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis o kung sa Tagalog pa ay rayuma ay isang karamdaman po na madalas naranasan o umatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon mga kaibigan. No? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig. At ito ay walang pinipiling edad. Mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. Atin po konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc.
4: Ayun, at alam nyo, ang arthritis na ito, hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis sa isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan. Ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin. Tinatawag nga autoimmune disorder na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. Siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating pong mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede ring maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila at iba pang parte ng katawan. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyente mayroong rheumatoid arthritis at mabilis din po itong nagkukos ng pagkahapo, pagkapagod. Siyempre, lagi ka may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwedeng ikaw ay magkakalagnat at ganoon din, nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daloy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, ng ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa. No? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta ng at yung mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwedeng mawala sa normal na size at pwede ring maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies no, na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-atake sa ating mga kasukasuan. So ito'y parte ng ating depensa pero ito rin yung sumisira. Ano. At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60 to 80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan. Kaya doon nila nakaklassify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
3: Mm-hmm. Ano-ano po ba, Doc, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po yung isang tao ng karamdaman na rheumatoid arthritis?
4: Nagkakaroon ng partner, ano, mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system mm-hmm. natin, ina-attacking niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ating synovial membrane, matatagpuan niyan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release siya ng fluid na tinatawag na synovial fluid mm-hmm. na nagiging way para malubricate at maging swift and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane, may lining yan at yun ang tinatarget. At pag nasira yun, magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Mm-hmm. Pero ito po yung problema. Ano? Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, yung mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? Mm-hmm. So, yung risk factor o yung panganib sa pag-develop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. Ano? At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung mga kababaihan.
3: Nako.
4: Ang pangunahing nagkakaroon sa datos ng nagkakaroon nito, karamihan ay babae.
3: Mm-hmm.
4: Oo, dahilan nga daw, dahil ang babae daw ay madalas nagkakaroon ng hormonal changes, lalo na kung sila po ay nagkaroon na ng experience ng panganganak.
3: Mm-hmm.
4: Yan. So yun ha. At isa pang factor yung edad. Kung nasa pagitan ka na ng 30 to 50 years old, pwede kang tamaan ng rheumatoid arthritis. Pero kung babae ka, mas maaring mas maaga pa.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nga medyo yung mga kababaihan, mag-ingat po kayo kung kayo ay babae. Ano? Kasi isa yan, or tinatawag nating history ng family na merong sakit na ganito, merong tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay ninyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo o bisyo, kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari, ay ihintuon nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba, yung mga carcinogens na pwedeng nakukuha natin, katulad po ng asbestos, ano, silica, ilan din yan sa nagkukost ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity o sobrang laki ng katawan, sobrang mm-hmm. bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, mm. pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan extra, 30 kilograms? Mm-hmm. So, dudurugin ito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat nyo malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
3: Mm-hmm. Karamihan dyan, Doc, ano? O yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis mm-hmm. ay or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
4: Yes. Ano? So,
3: maliba na lang sa family history, kung meron talagang genes kayo na meron nito, kumbaga minilas-malas kung tawagin. Pero pwede mo pa rin, ano, pwede mo pa rin ma-prevent
4: yes,
3: pag 3 years
4: yun.
3: Niya through your lifestyle and
4: parang
3: then through
4: yun,
3: supplementation.
4: Parang cancer yan, partner. Mm. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition mm. yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya.
3: Tama.
4: O, ganun din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin na malas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang option.
3: Oh.
4: O, diba?
3: So, mga kababayan po natin, ano, maaari po itong ma-handle ng maayos. At marami, ano? Maraming sa mga kababayan tayo, especially mga nakakabisita sa ating pong clinic, Doc, ano? Mm. Nagiging maganda yung kanila pong lifestyle. Mm. At nagiging maganda yung pag-coop up nila sa ganitong uri po ng karamdaman, ano? So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit. At mas magiging madali po yan, ano? Kung makakabisita kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ha? Ano po ba, Doc, yung mga symptoms naman ng maliban doon sa mga pain, ano? Mm. Ano yung mga kasabay pa ng mga symptoms pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
4: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata ka pa naman, commonly kasi ang nagkakaroon nito yung mga nasa middle age, eh. Mm-hmm. Yung sinabi ko nga kanina, kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, eh malamang eh meron ka nito, ano? Yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part, eh. Pero kung sa pansin mo, eh parang laging masasakit yung kalamnan mo, pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman, tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka ng mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi, madaling malalaman na meron kang ganito, pero mahirap ding ma-determine if anong klase.
3: Mm-hmm.
4: Kasi baka local na rheumatism lang, na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan, o diba? Pero pag yung mga edad na mga, sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis.
3: Mm-hmm.
4: O, ganun yun. Pero ito, kailangan nyo magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test siyang gagawin sila, partner, eh.
3: Ayun, ha? So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang inyong pong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magpukonsulta sa mga eksperto o pwede niyo bisitahan ang ating pong mga Yastrel Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas, ano, yung karamdaman po na yan na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na sakit, since ang involved dyan is ang ating pong immune system mismo, mga kaibigan, no? Yung sarili na mismo nating panglaban, yun yung kumakalaban sa atin. So, very challenging siya na sakit, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, eh mas maganda po, mga kaibigan, pumunta sa pinakamalapit na paggamutan or bumisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Okay, bago tayong patuloy, ha? Sa mga kabayan natin, if ever meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
1: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Samsung Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
6: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Walang kamang mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hadisan ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan, mga kaibigan, ang atin pong Santone Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede nyo pong mabili, ano, sa atin pong mga authorized dealers, mga kaibigan. Ang Santone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong, lalo na sa mga kababayan natin kung kayo po ay nakakaranas, ano, ng mga inflammatory diseases. Kabilang na dyan, yung pinag-uusapan po natin, ano, na rheumatoid arthritis. Ang Santong Plus Gold po mga kaibigan ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas sa mga arthritis, tinutulungan po yan mga kaibigan na pigilin or pahintuin mga kaibigan yung tuloy-tuloy na pamamaga sa atin pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga dok yung pain. Ano? Mm-hmm. O, pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo mga kaibigan. So ang Santong Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs mga kaibigan, eh tinutulungan po yan na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga. Ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsosubside mga kaibigan. No? Kasi the more na tumatagal yung inflammation sa pangangatawan nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng signal mula dun sa part ng katawan papunta dun sa atin pong brain area mga kaibigan. No? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba, Dok, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila, Dok.
4: Minsan, kahit di ka kumilos. Oh. Pag meron kang malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan, na talagang mga obese sila, tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
3: Ayan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, eh huwag pong kalimutan mga kaibigan, uminom ng Santone Plus Gold. Isabay niyo po mga kaibigan ang atin pong Santone Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ang atin pong complete trio, or ang atin pong ultimate trio, panglaban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Dok. Baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
4: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Yung pagkain natin, dapat balanse. Marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo na mga karne. Kasi mataas yung ang mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag meron tayong mga ganyang pagkain everyday. Less sugar. Tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa. Ginagamit ng mga albular yan, ano, yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, di ba, yung mga luya. Pwede po kayo niyan. At as Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices, gaya ng yung nga, turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit dyan. Yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan. Saka yung ano, yung kayin o sili. Eh makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain, ano. At marami pang ibang mga extracts na pwede niyong gamitin. Kaya nga nilalagay natin yun doon sa ating Santone Plus Herbal Oil . Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma, eh nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng VCO kasi VCO, nilalagay ng mga albularyan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So di ba kayo nagtataka bakit mabisa? May VCO . May anti-inflammatory yung VCO. At ito ay napakaganda. And of course, bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit ka natin, yung ultimate trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito. Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system. Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila noon is immune system, hindi lang booster, ano? Hindi lang yung papalakas yung immune system natin.
3: Modulator.
4: Imo-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo . Hindi niya alam sino kalaban, sino kakampi. Kaya ina-attack niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis or rheumatism na sakit. Kaya di ba, pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa, saan ka pa? Kaya nga rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
3: Ayan. Ayan. So mga kabayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ay pwede pong gawin, ano, yung mga nabanggit ni Doc Algie. Well, kung meron kayong mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano, na mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan, At lalo't higit, huwag talaga kayong magpapawala ano, ng mga produkto natin mga kaibigan. Para anytime ano, na nararamdaman nyo parang umiiba ano, yung pakiramdam sa inyong mga joints, ay inuman ka agad ng atin pong Ultimate Trio mga kaibigan. Yan po, mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
7: The Secret of Health!
3: Mga kabayan natin, if ever meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero at yung pong text line 0969-609-6545.
7: Secret of Health, live advice.
3: Live advice po muna tayo. Ano nagtanong dito, Doc? Ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
4: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol. Ano? So yan kasi very safe naman na supplement. It's fat-soluble vitamin sa makukuha natin dyan. At ito ay pasok dun sa dietary, recommended dietary allowance ng ating vitamin D3 every day. So, take it as long as 2 to 3 capsules a day after meal, itatake po ninyo.
3: Mm-hmm. Yun na din sa mga kabayan po natin, ano, na gusto mag-take ng atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, yung suplemento po natin para sa mata, sa mga nakakaranas po, ano, ng problema sa kanila pong mga mata, mga kaibigan, mas mainam yan na i-combine nyo yung premium D3 po natin, ano, since meron po yan siya mga fat-soluble vitamins like vitamin E, vitamin A, and others fat-soluble vitamins. The best po yan mga kaibigan pagka merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yan mga kaibigan. No? So mas magandang i-partner po yan sila mga kaibigan. At isabay nyo na rin yung Ultimate Trio natin ano? Sa mga kababayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 lang po edad ng lolo ko at mahina talaga ano. Ah, yung lolo daw niya, 65 na ang edad. Kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
4: Pwede. Pwede po. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila pag turbo, pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Kasi alam mo, ang lalaki, similar sa babae, meron kaming hormone. Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot yan ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo.
3: Mm-hmm.
4: Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural, na nakapagpapaganda ng ereksyon, or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo. Then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic dyan sa Quezon City, nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili.
3: Grabe.
4: Oh, tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, gumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may gumiinom-inom ng turbo, pati yung pag-ihi daw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, eh nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan. Habang umiidad tayo, may suplemento tayo doon sa, habang umiidad, eh bumababa naman yung tinatawag na level of energy, yung reproductive health ng isang lalaki.
3: Ayan. So, mga kababayan po natin ano, na gusto mag-take ng ating pong Turbo Food Supplement for Men, ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang ating pong sex life. Ano? Palakasin ang ating pong yung pagkalalaki mismo doon. Ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin mga kaibigan ano? At yung iba pa na organs sa atin po.
4: Kahit wala kayong partner, okay lang yan.
3: So yun, sa mga kabayan, meron na doon 80 nagtitake ng turbo natin.
4: Meron. Actually, most of the ano consumer ay nasa above 60 years old.
3: Yan pwede bang gumamit din ito, Doc, kahit mga 30 ka pa lang?
4: Pwede.
3: Pwede rin.
4: Kasi hindi, ang alam mo ngayon, yung problema sa hormone, hindi lang naman yun sa matatandaan.
3: Tama,
4: eh.
3: Doc.
4: Bata pa lang, depende kasi sa exposure natin sa stress, naapektuhan na. So, marami nga ganyan, denial lang yung iba. Eh, yun di ba? Diba? Hanggang sa nagkakahiwalay lang mag-asawa dahil yung lalaki, in denial. O di ba? So, ang gagawin nyo, sa halip na hiwalayan nyo si Mister, kung kayong mga kababaihan na medyo napapansin nyo na, regaluhan nyo na lang ng turbo.
3: Ayun.
4: Oo. Para bumalik yung siglan yung mag-asawa.
3: Okay. Ayun, sa mga kababayan po natin, Turbo Food Supplement for Men. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa ng mga mensahe sa ating pong mga avid listeners.
4: ang ating masasabi na, no, thank you. And sana po yung mga binabanggit namin mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, ano, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo na tagapakinig, maging ang inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Doc Algie.
3: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michel Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan. Magkasama-sama dito sa ating pong programa sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon pong dalangin ang Panginoon nawa ang wapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: X-F-M.
11: X-F-M.
12: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
10: X FM.
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang katropang mo station, Las 6 and 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ng panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita sa Aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga, Miyerkules, Mayo 27, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal, Councilor Shin Marie Mabilo gintanyagan sa service vehicle apang wala ginbaton suno kay Office of City Mayor Spokesperson Ms. Joy Fantilaga Gorzal.
1: Councilor Shin Marie Mabilo kumpleto nga ginbaton ang iyang arata bangun wala niya ginbaton ang service vehicle nga gintanyag sa tusang city government.
0: Kinahanglan nga pang government use lang ang service vehicle nga gintanyag sa syudad suno kay Ms. Joy Fantilaga Gorzal, ang spokesperson sa Mayor's Office.
1: Iloilo City Mayor Raisa Treñas, ginapareview na ang hitabo angot sa paggamit ni Councilor Shin Marie Mabilog sang service vehicle sang Domingo bisan wala pa sang opisina.
0: Suspect nga nagpatay sa 89 years old nga tigulang sa Lapaz, padayon nga ginapangita. Police nagapanawagan sa suspect nga mag-surrender na lang.
1: 89 anyos nga biktima sang natabo nga pagpangawat sa Ledesco Village sa Lapaz, ginkuga, ginyudyud kag ginlapak-lapak pa sang sospitsado antes nga ginpatay suno sa mga police.
0: Driver sa motorcycle ang ginaligar, nagpalagyo sa checkpoint, patay sa nakamunggo sa Toyota Wigo sa Arevalo.
1: Mayor Bongbong Tupas, ginasapol ang 26 ka mga punong barangay sa Barutak Viejo angot sa implementasyon sa bawat barangay makinabang program.
0: Atleta Halin Pasisetti, nakuha ang silver medal sa javelin throw event sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
1: Negros Island Region, nagapanguna sa may pinakamadamo nga gold medal sa partial and official medal tally.
0: Headlines sa Balita National, PBBM, nagpangyamid angot sa pamangkot nga no election sa 2028.
1: Precautionary hold departure order bato kay Senator Marcoleta, kagiban pa, ginaprove na sang Santigan Bayan.
0: Kaso nga plunder kag malversation, ipasaka bato kay Senator Jingkoy Estrada.
1: Department of Justice nag-issue sang subpoena sa Office of Senate Secretary sa pagproduce ang dokumento angot sa nagapadayon nga imbestigasyon sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sang Senado.
0: Senator Pia Cayetano gindulungan ni Senator Lito Lapid sa Mahablanca kag suman sa iya opisina.
1: Senator Mig Subiri nangayo sang pasaylo sa pagmensyonar sang pangalan sang TV host kag journalist nga si Inday Bariday sa iyang manifestation sa Senado.
0: Marines negatibo sa gunpowder residue.
1: Gilayon nga pagkanselar sa mga lisensya sang firearms ni Senator Bato de la Rosa, request sang NBI 118 lisensyado nga armas ni de la Rosa.
0: Numero sa mga regular voters nga nagparehistro para sa barangay kag sangguniang kabataan elections 2026 may pagsaka sa Comelec. Balita International, North Korea nagpalupok sa missiles sa West Coast.
1: Russia planong atakehon ang Kiev.

0: mga foreigners ginapahalin.
1: RRM News, Polo Raveles ginkasal na kay Pauline Kiza.
0: Kag sa sports naman, New York Knicks sulod sa 2026 NBA Finals matapos ang 27 katuig.
1: Kag sa atin extra, wow balita! Babayi sa Nigeria ang naghimos sa wig nga may kalabaon nga 1,152 feet nagset sa world record.
2: Express, balita sa aga! Express, balita sa aga!
1: Lasais, 14 mga katropang oras, ginadulong sa inyo sang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix yung si Magustine Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pang kape nga makabulig. Sa atin ikaayong lawas, ilabi na sa pagpapagod sa atin ng immune system, makabulig sa mga katropa natin nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Something Plus Coffee Mix, epektibo, safe in non. FDA approved kag halal certified, available in all leading drugstores nationwide.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Lasais 14 mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
3: Local news.
1: Gintanyagan sang Iloilo City Government ang opisina ni Councilor Shin Marie Mabilog sa service vehicle. Hingin kumpirmar ni Ms. Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson sa Office of the City Mayor. Sino kay Fantilaga Gorzal ng service vehicle ng Mitsubishi Strada pickup ng may plate number SFA2447 ang unang gin-issue kaya ni Councilor Kagkaron, Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. Sino din ngagin sa loon niya ni Doc Nick Baronda sa nagpungko siya bilang konsihal sang syudad. Sa nagpungko kung si Mabilog sa 2025, gintanyag sa iyang among service vehicle. Apang wala niya inigan baton, bangod, hindi pa niya inikinahanglan suno kay Fantilaga Gorzal. Sa subong, suno kay Ms. Joy, nga wala na na-update ko na isla ng Property Accountability Report sang service vehicle kung sa diin nagapabilin nga nagkapangalan kay Christian Joy Sales ang staff sang Office of the Vice Mayor. Ginpuyag-yag ni Fantilaga Gorzal nga bangod wala sa naka-assign nga government vehicle kay Mabilog full niya nga ginabaton ang representation and transportation allowance kada bulan.
4: Particularly ang ininga salakyan ng SFA2447 ako nagyasin nga nagamit si former City Councilor Julie Grace Baronda at now Vice Mayor Baronda. And posteriormente, ginsalo ini sang iyang amay nga si former Councilor Baronda sang nag-end ang iyang term sang 2022, hindi kita magsala, no?
0: Mm-hmm.
4: And then, nagpungko ang iamay. So, wala naman ni Islan ang Property Accountability Report ay nakapangalan ini sa ilang staff, sa kay Christine Joy Sales. It so happened nga staff ni Mike Subong sa Office of the Vice Mayor. So, sa amo to nga tiyon, sa nag-end naman ang term ni Nick Baronda at iya nga tatay, gin-offer ini kay Shin Mabilog, kay ti, knowing nga isama lang sila ka grupo, ang ilang possible, ang ilang driver nga isa nila, ti amo man la, amo man gihapon, and then ang nakapar, there's no need ng exchange, kay ti staff man gihapon sa nila dira, no? However, wala niya inigin baton kay sige niya sa amot ko tiyon, hindi man niya kinanglan ang service vehicle.
1: Nabatian si Ms. Joy Fantilaga Gorzal, ang spokesperson sa Office of the City Mayor.
0: Ang usan sa summit ng balita, kompleto nga ginabato ni Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog ang iya sininga representation and traveling allowance o kontrata bagong wala niya ginbaton sa to ang service vehicle nga gintanyag sang city government. Ini naman naging pakigbahin ni Ms. Joy Fantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Sunod sa kay Ms. Joy nga ang mga konsyal sang syudad ang mayara sang option nga batunon ang ginatanyag nga available nga service vehicle sa diin ang porsyon sang ilang rata ang mabuhinan. Apang kun wala sang service vehicle, imo mabaton ang full nga transportation allowance. Ginpayag pa ni Ms. Joy nga wala man nag-attempt ang konsihal sa paghambal sa liwat na nga iya na lang batunon ang service vehicle nga ginatanyag sang syudad. Samtang nga salakyan nga gin-offer sa to kay Mabilog ang yara sa karon sa idalom sang Office of the Vice Mayor.
4: isang may naka-issue under sa iyong office ni Councilor Mabilo. That's why na ginabato niya at iyang na full parata or representation and transportation allowance kada bulan na wala sang buhin. Kaya nga yung mga konsihal, mayara na silang option eh. It's either nga patunon nila ang gintanyag sa ila or available na service vehicle, but portion sa iyang rata, hindi maganon, hindi ma, I mean, portion sa iyang rata, mabuhinan, no? Hindi ang full get na rata niya ma-receive niya. But kung wala kaya sa service vehicle, may big issue sa imo, full nga rata mo ang ma-receive mo kada bulan.
5: Oh, nandiyan niya tayo, Ms. Joy niya.
1: Nabati...
0: Ang kabahayan sa papayag ni Ms. Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Rice Atrenas.
1: Let's say it's 19, samtang kung sino man ang gintanigan sa service vehicles sa Iloilo City Government siguraduhan lang nga ang paggamit sini ang para lang sa government use. Iniaging pahayag ni Ms. Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Rice Atrenas. Suno kay Ms. Joy nga para sa official business use ini. Kung kagsatio naman isang holidays o kung weekends, kinahanglan sang trip ticket. Bangod question na gagamit sini, kag kung sarin ini gingamit. Apang sanay baluan o kung sanay baluan ni Ms. Joy, nga wala nakasecure sa trip ticket, si Councilor Shin Marie Mabilog sang iniya na gamit sa service vehicle sang Domingo sa din, iniya nasiplatan sa isa ka-concerned citizen na nag-park sa tubang sa isa ka-mall.
4: The usual, Abby, nga days naton, po naka-assign sa imoti, just make sure na ang paggamit mo sa pinanga service vehicle para man sa pang-government use. But sitting on, for a fresh out business use, no? But as to the holidays and the Sundays and the weekends, no? I'll just double check, no? Kung kanabalaan na natin, dapat may trip ticket ka na. Especially kung mga holidays or weekend na wala sa opisina. Kahit question nun ikaw, kundi na magamit, no? O dapat official use lang or official business use lang ang paggamit sa aton yung mga service vehicle.
1: Nabatian si Ms. Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas.
0: Ginapareview ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas ang paggamit ni Councilor Shin Marie Mabilog sa service vehicle sang Domingo ng adlaw Mayo 24 kung sa diin wala sang opisina. Ang ginaposisa sini amo ang taga General Services Office sunod sa kay Ms. Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Trenas. Pakigbahin pa ni Ms. Joy nga kung sin uman ang nakabutang na designate nga driver sang service vehicle ang dapat nga maggamit sini. Nabaluan nga ang among service vehicle ang hindi sa idalom sang pangalan ni Mabilog kundi sa idalom sang pangalan sang isa ka staff sang Office of the Vice Mayor. Ginklaro pa ni Ms. Joy Fantilaga Gursal nga sila sa Mayor's Office ang nagsabat lang sang sila man ang ginpamangkot. Matandaan nga ginako ni Mabilog nga ginhulam niya ang among salakyan sa pagbakal sang school supplies para sa balik eskwela project. Dugang pa ni Ms. Joy nga nakahatag na sa inisyal nga instruksyon sa General Services Office sa pag-review sang tanan nga mga government-issued vehicles sa mga individual sa City Hall bangod sa posibilidad nga ini ang ginpahulam o kung ginagamit kung holidays kag mga weekends.
4: Ginapa-usisa na ni Mayor sa aton nga General Services Office kaya sila ni ang nag-handle no, sa aton sininga mga government-issued vehicle. Ginapa-review niya na ini ang ining issue.
5: Mm-hmm. And with that siguro, it's high time siguro nga ang mga ano sini ang mga gina MRan bala nagbaton MRs memorandum receipt niya sa iya naka care of masalakyan siguro must be updated Miss Joy no would know kung ang mga elected officials they are authorized to sign a memorandum receipt sa makatulad sini nga sila mabaton as an elected public official kasi the way we look at it dapat accountable public official in short sini as much as possible permanent employee of the office.
4: Correct. Actually not necessarily katropang Joseph na ang natunggan gan halimbawa ikaw ang salika no Joseph Banes not necessarily nga sa imo gan nakapangalan pwede under your yourself, especially plan sila yung position, kahit in kaso nga ano ang matabo sila nga salaken, siya may salab doon kay Konjabhar ang ibutang budura, what if hindi na siya ma-renew, no? At
0: ang kabahin sa pagpahayag ni Ms. Joy Fantilaga Gurzal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas.
1: Lesa is 23 mga katropa sa piyak nga bahin padayon pa ang ginapangita sa kapulisan ang suspect nga nagpatay sa 89 years old gantigulang sa sulod mismo sang iyang apulian sa Ledesco Village Barangay Tabuksuba La Paz Mayo 24 sang aga ginkilala ang suspect kay Jerry Monahan Lima alias Pablo anay trabahador sang biktima sa kag tumandok sang barangay na Husan Mambusaw Capiz apang temporaryo nga nagapuyo sa barangay Gihaman Leganes sulod kay Police Captain Jimel Acuesta hepes ang Police Station 2 sa La Paz nakilala ang suspect pinagi sa recovering his CCTV footage sa sulod sa puloyan sang biktima nagwa sa investigasyon nga nagkatong suspect sa puloyan sang biktima matapos nga nakipagtransaksyon nga mabakal kunta ni isang tamburong gilayo naman nga ginpasulod ang biktima sang suspect sa iapulian kaging pahayag ngagin preparahan pa sang pagkaon basta dalas o siya media sang agas na nakuha sa CCTV footage ang aktual nga pagpatay sang suspect sa biktima sunod nga nagwang suspect sa balay bitbit ang wala pa may baluan nga balor sang kwarta kagrilo sang tigulang base sa follow up investigation sang kapulisan nakaagina nga preso ang suspect mga sa kasong illegal gambling sa Leganes nagapanawagan naman ang kapulisan sa suspect sadong nga mag-surrender na lang kagatawangon ang nahimo nga krimen natala na nga pasakan sa kasong robbery with homicide ang suspect sado.
6: Kung sa ito sa suspect, kung diin ka man kapanago, kung no, diin ka man, ato ba nga ang imo, ginimo nga krimen, why ka gina luoy sa tigulang kung tani, eh, mahimo ka ni nga magpangabuhi sa makawahay, kag masinadyaho ng tigulang with the age of 89, nga mapagsik pa kung tani, pero wala sa katumbas nga kahayupan ang himo mo hindi natin sulod na isip ko nga na himo umini sa tigulang na dati ka man niya nga trabahan tigali sa iya nga property dira so kung may konsensya ka mag-surrender ka na lang kag sa imo mga pamilya na hindi nyo na pagkonsente pa ang ginhimo sa inyo nga himatao sa inyo nga parinti pasurrenderan nyo kay makonsensya ka mo sa ginhimo niya sa tigulang.
1: Nabatian ang kamay sa pagpahayag ni Police Captain Jamel Acuesta ang hepe sa Police Station 2.
0: Angot sa nasambit nga balita, ginkuga, ginyudyud, kaginlapak-lapak pa sa suspitsado antisining nga ginpatay ang 89 anyos nga biktima sa sulod sa ngayasining apuloyan sa Ledesco Village, Barangay Tabuksuba, La Paz, Mayo 24 sang aga. Sa interview sa XFM News Team kay Police Captain Jimel Acuesta, hepe sa La Paz Police Station No. 2, ginbuyagyag sini ang nagakalanabo antes ang pagpangawas sa suspitsado nga ginkilala sa kay Jerry Lima sang Gihaman Leganes sa biktima nga si Virginia Hasildo. Sandig sa kuha sang CCTV camera sa teres ang puloyan, alas 8:05 sang aga, sang ginpasulod sang biktima ang suspitsado sa ilang gate pagkadto sa ilang puloyan. Makit-an man sa CCTV ang pagistorya sang duha sa sulod sang balay, kun sa diin basis sa informasyon nga ginpreparahan pa sang tigulang sang pagkaon ng suspect. Alas 8:39 sang nakit-an nga nagapagwa na sa pirtahan sang ila puloyan ang tigulang samtang nagasunod naman ang suspitsado. Hinali lang nga ginkuga sang suspect patalikod ang tigulang kag ginyudyud pagkadto sa kusina. Nakitaan man sa CCTV ang paglapak-lapak sang suspitsado sa mga biktima. Sunod sini nga ginyudyud liwat ang tigulang pagkadto naman sa yasining nga kwarto. Wala na nakitaan pa sa CCTV ang posibleng nagkalanabo sa sulod sang kwarto sang mga tigulang. Apang matapos ang pila ka minutos, nakitaan ang pagwa sang suspitsado sa puloyan sang tigulang samtang nagabitbit sang duag pink nga surudlan nga posible may unod nga kwarta kag iban pa nga mga butang sang biktima.
6: Nag-istoryahan naman sila pa. Nagsang magwa na sila. Nagpagwa na sa door nga, no, pakadto sa sagwa. Na una ang tigulang. Gin-gulpi niya lang, gin-grab sa liog. Gin-sipit. Gin-yudyod, pakadto dito sa may kitchen. Bukod sa diin, dito man banda ang, ano, ang room sa tigulang. So, makita pa man dito sa CCTV nga daw gin kay may portion abi nga daw lipod pero makita sa CCTV nga daw nilapak-lapakan niya pang tigulang. So, nadura-duraan na sang malay ang tigulang. ginyudyud niya pas kadto sa may ano, pakadto sa sulod sa kwarto. To dito sulod kwarto wala ta kabalo ko na ano pagiragayin pangkuha. Pero ang makita lang natin sa CCTV ang ginkuha niya ang cash, pero wala ta kabalo kung bilang amount sang cash. Kag relos ng tigulang ginkuha man niya kag nakita man natin nga ginsulod niya sa iyang bulsa.
0: Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Captain Jimel Acuesta ang hepe sang Lapas Police Station Number 2. Sunod pa sa among opisyal nga hindi pa matumod sa karon kung pila ang balor sang kwarta nga nakuha sang suspitsado. Wala naman nikitan sa crime scene ang posibleng malahalon nga relo sang biktima. Samtang ginpabutyag sang inablo sang biktima nga nagkadto pa sa balay sang iyang atiya ang suspect bangod sa transaksyon sini nga magabakal kun tani sang tamburong. Naibaluan nga nag-iisahanon ang biktima sa ila puluyan bangod off duty ang iya sini nga timbang. Pagpangawat ang ginasundan nga motibo sang kapulisan sa among krimen. Ginahulat na lang sa mga otoridad nga makapuuli ang mga kabataan sang biktima nga yara sa abroad ug pormal na nga ma-file ang kaso nga robbery with homicide batok sa suspitsado.
1: La 6.29 sa piyak ang bahin gindeklarar nga napatay ang driver sa motorsiklo sa nakabunggo sa Toyota Wigo sa barangay San Jose Arevalo pasado las 11 hanggap i Mayo 25. Sa impormasyon sa XFM Iloilo News Team, gin-flag down sang police ang driver sa checkpoint tuod wala sang helmet. Kag sa baylo nga magpondo, nagdiretso ang driver sa motor kag asang makaabot sa Arevalo Plaza nakabunggo sa nasugata nga sa lakyan nga nagapaliko. Kunta ni nagkaagom sang pila sa ulo kag lawas ang driver sa motor motorsiklo nga gintunaan sang iya kamatayon. Samtang wala naman napilasan ang driver sang Toyota Wigo kag temporaryo nga gincustody sang Arevalo Police.
0: La 6.28 ra nga tunay oras, sinigabahin ang inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nagpatawag sang consultative coordination meeting si Mayor Bongbong Tupa sa 26 ka mga punong barangay sa Barutak Viejo, Iloilo. Agud didiscuss ang implementasyon sang programa nga bawat barangay makinabang program. Tinutuyo sang sinapol agud nga mapasiguro ang tagsa ka barangay nga makabenepisyo pinaagi sa pagpabaskog sa mga programa sa edukasyon, community development kag iban pa nga mga priority projects para sa welfare sang mga barutak nun. Nabaloan nga may reklamo ang pila ka mga estudyante sa barangay natividad may kang tanan sa pagpili sang mangin benepisyaryo nga makabaton sang educational assistance sa nasambit nga programa.
1: La 6.31 ang oras mga katropa, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, himosalutin, beta-carotene, vitamin E, kagsayasantin nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Makabulig sa atin ikayong eyesights. Ilabi na sa mga katropa nato nga may mga cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Vision X Plus. Pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. La 6.31, sa iban pang mga nagapanguna nga balita lokal, nakuha isang pasinhon athlete nga si Naresh Alarilia Rivera Alimudyan ang silver medals event nga javelin throws na nagapadayon nga 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Si Alimudyan ang estudyante sang Gimumua Agahon National High School kaglabing unang nga tion nga nagpasakop sa national sporting event. Nakuha ni Limudyan ang second place matapos nga makarecord sang haboy nga 59.46 meters kasunod sang gold medalist sang Bicol Region. Gindayan ni Mayor Stephen Palmares ang ginpakitang achievement ni Limudyan nga nagdala sang honors sa siyudad kag sa Western Visayas. Naibaluan nga personal nga nagpadulong si Mayor Stephen Palmares sa Agusan del Sur agud magpakita sang suporta sa delegasyon sa Western Visayas. Ilabi na sa mga atleta nga nagikan sa Pasig City.
0: Nagapanguna sa may pinakamadamo nga gold medal sa partial and official medal tally sa palarong pambansa 2026 sa mo ang Negros Island Region. As of 9:30 kahapon sang ahaga, nakakuha man ang Negros Island Region sang apat ka mga gold kag tag isa ka silver kag bronze. Samtang nagapangaduha naman diri ang Western Visayas nga may tatlo ka mga gold kag apat naman ka silver kag-bronze. Ikatatlo ang Region 4-A nga may tatlo ka mga gold medal, duha ka silver kag tatlo ka bronze. Pang-apat naman ang National Capital Region nga may tatlo ka gold kag tagduha ka silver kag bronze.
1: Lasa istrante 3 oras mga katropa, ginadulong sa inyo ang Santhan Vitamin C, alkaline base ng vitamin C. Ang Santhan Vitamin C available sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar kaya sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Mga katropa, inabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal sa Ilokita, sa detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal. Nagpangyamid si President Ferdinand Marcos Jr. sa ideya nga no election scenario sa 2028 nga una ginapalutaw sa iya mismo utod nga si Senator Amy Marcos. Wala naman sa iban pang gindugang nga pahayag ang presidente angot diri. Apang sa piyaks ni ginpasiguro ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang publiko nga nagasunod ang presidente sa Philippine laws. Sunod pa kay Castro nga ginpagwa sa senador ang ideya sa no election sa 2028 agad yung makover up ang matuod ng issues sa masunod ng upcoming impeachment trial kag konsiderin kag kun anugid ang natabo nga shooting incident sa Senado sa Mayo 13 sa gabi. Madumduman nga sa sesyon sa Senado sa Mayo 25 ginpagwa ni Senator Marcos ang video nga may documentation footage kag statements nga nagaplano nga i-amend ang constitution paagi sa Constitutional Assembly.
7: Una, ang pangulo mo pa natin sinabi lagi yan sumusunod sa batas. Due process, kung ano man ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabag sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, May 28. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Amy ba ay nakakasiguro na ang kanya sinasabi ay totoo? Sa kanya inyo itanong.
1: Nabatian ang kabainsang pagpahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
0: Ginaprubahan sa Sandigan Bayan 7th Division ang hingyo sa Office of the Ombudsman nga Precautionary Hold Departure Order bato kanday Senator Rodante Marcoleta kag anay Congressman Mike Defensor kag duha ka iban pa. Ini ang may kang tanan sa kaso nga ginapatubang sang senador nga plunder kag bribery case sa piyak sang pagbaton sini sang 75 million pesos nga campaign donations gikan sa tatlo ka mga individual. Sunod sa Ombudsman nga bisan pa nga ginsiling ni Marcoleta sa mga public interviews nga campaign donations sang iyang nabaton, ila lang gina-question kun nga wala gihapon nakabutang sa iya nga 2025 statement of assets, liabilities and net worth kun salen sa sining nga statement of contributions and expenditures kun sose sa sining nga 2025 Senate bid ang among nga kantidad sang kwarta. Gindismiss man ni Marcoleta ang mga reklamo sa Ombudsman bilang false and an attack on legitimate dissent na baton sang senador ang 75 million pesos sa tatlo ka mga separado nga mga okasyon nga mo ang mga masunod. Enero 6, 2025, 30 million pesos. Enero 8, 2025, 25 million pesos. Kag Enero 9, 2025, 20 million pesos. May kabugusan nga 75 million pesos.

0: Nasa Estrada ay 7 samtang pasakaan sa kasong plunder kag malversation si Senator Chinko Estrada sa Webes Mayo 28, 2026. Kani mismo ginpahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa Martes o kun kahapon Mayo 26. May kaangtanan ini sa ipasakon may kaangtanan ay ipasakang kaso sa senador sa flood control mess na ibaluan nga tatlo na ka branches ang kasong graft kag malversation ang napasaka sa Ombudsman ang sa flood control anomaly umpisa sa nagbalik si Rimulya sa iya opisina sa Oktubre 2025.
1: Iningabahin, kinatulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mixa. Nag-issue naman sang supina ang Office of the Senate Secretary nga nagamando sa ila sa pag-produce ang dokumento may kangtanan sa nagapadayong investigasyon sa nagluntad nga shooting incident sa sunod sang Senado. Ginpayag ni DOJ Secretary Frederick Vida nga ila ginapangayo ang oath of office ni Senate Sergeant-at-Arms nga si Retired General Mau Aplasca. Dugang panivida nga sila ang nag-request man sang inventory sang firearms nga available kag ginapanagiyahan sang Senado amuman ang corresponding nga issuance sang dokumento nga corresponding man sa Senate officials kag mga employee kun mga employees sa samtang pagkigbahin sang Department of Justice nga yara sa gihapon sa jurisdiction sang Pilipinas si Senador Bato de la Rosa.
0: Lasayis 38, nagtindog sa Senator Lita lapit sa plenary para hambalon nga nagapabilin pa ini sa Senado. Liwat pa ini nga nagtindog kaginambalan sa Senator Pia Cayetano nga mahal kita bangod sunod sa Senadora masami ini nga ginapadalaan sa Senador kada bulan sa Mahablanca kay suman sa iya opisina. Naibaluan nga si Lapid ang yara sa ilalom sa minority samtang sa majority block naman si Cayetano.
2: Buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Mahablanca at suman. Maraming salamat po.
3: Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita.
0: Nawat yan si Senator Pia Cayetano kag si Senator Lito Lapid.
1: 37 minutos na ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Nagapangayon naman sang pasaylo si Senator Mig Zubiri sa pagmensyonar sang pangalan sang late TV host kag journalist nga si Inday Badiday sa yasining manifestation sa sesyon sa Senado. Matandaan nga nagugat ini matapos nga nag-present si Senator Amy Marcos ang video angot sa ginapahayag nga ongoing efforts sang term extension kag charter change. Pakigbahin ni Zubiri nga hindi niya hungod nga i-disrespect ang memory ni Inday Badiday o kung buhinan man ang yasining aligasiya sa politika. Nag-agree man si Zubiri kay IC Mendoza nga kuntani wala na nalaki pa ang iya lola sa istorya politika sa karon. Dugang pa ni Zubiri nga siya ang nag-take sang full responsibility bangod kuntani siya ang mas nangin mahalong sa iya sini nga mga tinaga. Express, balita sa aga.
0: Express, balita sa aga. Lasayis 40 negatibo sa gunpowder residue mga personnel sa Philippine Marine Corps nga na-deploy kaduan sa natabong shooting incident sa Senado sa Mayo 13. Sino kay Philippine Navy spokesperson Captain Mariza Martinez, klaro nga wala sang isa usgikan sa Marines na nagpalupok sa armas matapos sila nag-negatibo sa paraffin test. Naibaluan nga nakaposisyon ng mga Marines sa perimeter sa Senate building bilang kabayan sa security kag escort deployment sa idalom sa instructions halin sa Office of the Senate Sergeant-at-Arms na recover sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang 44 tanan ka mga basiyo sa wala sa crime scene sa diin. Nakita ang sa ballistic examination ng mga sa istri ang basiyo sa 9mm pistol na gingamit sa suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Samtang siya man ang nagkalin sa 40 caliber firearm apat sa 9mm na gingamit sa nuwa kaos sa personnel kag-apat ang na-trace sa 5.56 rifle na gingamit sa National Bureau of Investigation. Natala ng apasahan sa kaso si Aplasca kagawa kay iban pang Senate security personnel bangod sa paglapa sa Private Security Service Industry Act.
1: Lasais 39 na ang aton nga oras, luyag nyo bala nga magbakod ang inyong panindugan kag maglawig ang standing ovation, magturbo dietary supplement for men. Nag-request na ang National Bureau of Investigation sang immediate nga cancellation sang lisensya sa mga firearms nga ginapanagiyahan ni Senator Bato de la Rosa. Ininman ang kasunod sang pag-identify sa senador nga arm and dangerous. Ginpabutyag ni NBI Director Melvin Matibag nga sila ang nag-draft sang mga legal nga mga mga posisyon nga iga-submit sa Philippine National Police labi na sa Firearms and Explosive Office. Sunod sa kay matibag ang law enforcement background combined sa massive personal arsenal ni De La Rosa ang extreme caution para sa mga arresting officers. Base sa record, mayara sang 118 ka mga licensed firearms nga nag-arrange gikan sa sidearm pagkanto sa high-powered automatic rifles kag subong man mga shotgun si De La Rosa. Kag ini ang naka-address sa siyudad sang Davao. Para naman sa kay PNP Acting Public Information Office Chief Colonel Alin Ray Co nga sila ang mag-aakto sa among request kun ini ang ila na nga mabaton.
0: Samtang may pagsaka sa numero sang regular voters nga nagperestro para sa barangay kag sanggunian kabataan elections, ginpayag sang Commission on Elections nga yara sa 71 million ang ilang adabalhag nga regular votes. Sunod si COMELEC chairperson o sunod kay COMELEC chairperson George Irwin Garcia nga ang among numero ang mas mataas kumpara sa nabalhag nga 2025 nga local kag national elections. Sa subong pungso ang mayara sang inabante 25 million ka mga registered sanggunian kabataan voters, ang SK voters nga nagparehistro ang nagaedad 15-30 anyos. Ginabanta sa 5.6 million ang nagparehistro Oktubre 20, 2025 tubtub Mayo 18, 2026 ng registration period. Ang mga masunod naman ng registration among sa Pebrero 2027. Kung ibaloan nga ang barangay kag SK Elections ang natalan ang patigayunon sa Nobyembre 2. Sa katapusan nga balita national, nag-walk out ang minority bloc sang Senado kagabi sa plenaryo base sa joint statement sa mga bloc nga ila ginakondenar ang nag-appear nga attempts sa pagpadasig sang pagbag-o sang rules ilabi na kun sariin ang pila pa ka mga members sang minority ang luyag maghambal kag mag-raise sang serious questions sa floor. Wala man kutanon sang minority bloc kun nga akinahanglan ini nga dalion kag nga akinahanglan nga punggan ang gusto nga maghampal. Ginapamangkot Manila kun bala ini ang ginapadasig kun ginapadasig ang rule change bangod gusto nila nga makaboto si Senator Bato de la Rosa kag may mga reports nga ang majority senators ang pag-aarestohon. Nag-walk out sila bangod sa natabo sa floor ang nagpakita nga less orderly deliberation. Kag ang proposed rule change ang nag-apekto kung paano mga senator ang kung paano mga senator mag-attend sa session, participate sa proceedings, nag-exercise sang ilang mandate pagi sa remote means kag ang kangay nga measures ang kinahanglan nga bukas sa publiko para sa debate kag hindi pa kag ukon hindi pagdalion nga paagi sa tyranny sang majority. Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Na 6:45 mga katropa, nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita national. Balita national ngayon nabatian, ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3, mas sa version, coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, makabulig sa tanika yung lawas, silabi na sa pagprotekta sa ating immune system, batok sa mga masakit. Premium D3 available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. International News. 6:45 sa karon sa Italia sa ato mga nagapangunang balita international. Nagpalupok sang madamong missile sa North Korea, lakip na diri ang isa ka short range ballistic missile sa West Coast sa pungsod sunod sa militar sa South Korea. Ginlunsar ang missile ginabanta 1 p.m. halin sa Jeonju. Ini ang labing unang kilalang missile sa North Korea ginlunsar halin sa Abril 19 nga nagtest fire sa pungsod o nga nag-test fire sang ang pungsod sang madamong short-range ballistic missile nga may cluster bombs. So, nga simana sang Abril, nag-test mo na yung summit ka pungsod sang bagong cluster bomb warhead sa ballistic missile kag electromagnetic weapon bilang kabahin sang ila pagpanikasog nga mapakita ang kapasidad sang pagbato sang North sa modern war suno kay Pyongyang sa piyak sang UN sanctions sa ila nuclear weapons kag ballistic missile programs halin sang 2006. Mas ginpabaskog pa sang North Korea ang ila effort abot na makatukod sang ila arsenal sa idalom ni Kim nga nagkuha sang pagpakamalaot gikan sa South Korea, Japan kag Estados Unidos.
1: Lasa S45 ang ining abahin ginadulong sa inyo sang premium D3 may Maylongay oil extract may virgin coconut oil kag may vitamin D3 with 200 IU. Nagpanawaga ng Russia sa mga foreigners nga maghalin sa lugar bangod plano nila nga maglulsar sang systematic strike sa ilas ining mga target sa Kiev nga naling sa Ukrainian military. Abang sa piyak sini nagingyo naman si Ukrainian Foreign Minister Andrei Sibiha sa mga allies sang Kiev nga hindi magpati sa blackmail sang Russia. Ang ginahimo nga pagpangbomba sang Russia ang pagtimalos lang sa nagapadayon nga terrorist attack sa mga militar sang Kiev batok sa mga civilian sa Russia suno pa sa kay Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. Ginbuyan man sang Moscow ang Oresnik hypersonic missile malapit sa Kiev kag ini ang ikatatlo ka beses na nga sila ang naggamit sang nuclear capable weapon sa masobra apat ka tuig na nagyera. Ginpahayag ni President Volodymyr Zelensky nga kapin sa 300 sites sa nagkalain-lain nga lugar sa Kiev ang nagkalaguba sa weekend strikes lakip na diri ang bag-ulang nabuksan nga museum.
0: Lesa is 48.
4: Entertainment news.
0: Sa Italia sa natong balita entertainment, Polo Raveles kinkasal na kay Pauline Kiza. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
5: Kinkasal na si Polo Raveles sa longtime ng showbiz partner sini nga si Pauline Kiza. Sa Instagram stories, ginpakigbahin ni Polo ang pila ka mga pictures nila ni Pauline gikan sa ila kasal nga ginhiwat sang Mayo 24. Bisan ang mga posts ang ilang mga bisita, ini ang ginarepost ang aktor sa iya IG stories. Kabahin nga nagkasaksi sang pag-idol sang duha amo sanday Dingdong Dantes, Rio Loxin, Dino Guevara, Jackie Lou Blanco, Mikey Bustos, kag si The Master Cutter Director nga si Dominic Zapata. Makita kay Polo ang tuman nga kalipay kag pagpasalamat sa pag-abot sang special day nila ni Pauline. Disyembre tuig 2018 sang nangin engage ang magkahagugma. Setyembre 5 tuig 2021 naman sang ginbunag ni Pauline ang una nilang anak ni Polo nga si Yatrick Paul. Si Pauline ang personal fitness trainer sang pila ka mga sikat nga artista. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Ililo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Kagkaroon sa ato naman, nagapanguna nga balita sa hinampang New York Knicks sulod na sa 2026 NBA Finals matapos ang 27 katuig. May detalye si katropang Johnson Crisostomo.
6: Matapos ang 27 katuig, liwat nga nakasulod sa NBA Finals ang New York Knicks. Ini matapos nga ginsweep sang Knicks ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals. Gindominar sang Knicks ang Cavs sa Game 4 sang serye sa score nga 130-93. Ginpangunahan ni Karl Anthony Towns ang Knicks matapos nakahimo sang 19 points, 14 ka mga rebounds, 2 ka mga steals kag 2 ka mga blocks. Nakabuling man diri si Jalen Brunson matapos nakahimo sang 15 points kag 5 ka mga assist. Sa piyak sang 31 puntos ni Donovan Mitchell, wala sini natabangan ang Cavs agud ma-extend kuntani ang serye. 12 points naman ang nabuling ni James Harden para sa Cavs. Naibaluan nga sang 1999 pa sang ulihin nakasulod ang Knicks sa NBA Finals. Samtang, hulato na lang sang Knicks ang magadaog sa nagapadayon nga Western Conference Finals sa tunga sang San Antonio Spurs kag Oklahoma City Thunder. Patas sa karon ang serye sa 2-all kun sa diin ang Game 5 ang patigayon subo nga aga Mayo 27 sa home court sang OKC. Ang ini nga balita ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
0: Balita sa inyong pangayon yung nabatian mga katropa ginadalong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himos sa mga kakaglavawaska. Baskog kako na katurbo ka, epektibo, safe, immune, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
7: Extra! Wow!
8: Balita!
0: Lasa is 6:51 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna o kung sa atong extra wow balita. Isa ka wig maker sa Lagos, Nigeria ang nagkaset sa bagong world record matapos nga nakahimo sa wig nga masobra 1,000 feet ang kalabaon. Ginkumpirmar ini sa Guinness World Records nga ang wig maker nga si Helen Williams ang bagong record holder sa longest handmade wig. Ini matapos nga naghimo si Williams sa wig nga may kalabaon nga 1,152 feet kag 5 inches. Kung ikumpara ang wig sa pila ka mga sikat nga structures sa kalibutan, mas mataas pa ini sa Eiffel Tower o kung Eiffel Tower sa Paris, France, nga may 984 feet lang ang kataason. Sino naman kay Williams, kaya naglabas sa 11 kaadlaw, kag nakagasto siya sa 2 million Nigerian Naira o kung ginabanta sa 131,000 pesos agad makahimo sa among wig. Nagamit si Williams sang bicycle helmet 1,000 bundles sang buhok, 12 kalata sang hairspray, 35 ka tube sang hair glue kag 6,250 ka mga hair clips. Naibaluan nga masobra sa 8 ka tuig nga nagatrabaho si Williams bilang professional wig maker kun sarin mahimo sini nga makaobra o kun mahimo ini nga makaobra sang 50 tub-tub 300 ka mga wigs para sa iyang mga customers. Nagatudlo man si Williams sa mga aspiring wig makers sa Ilabanoa sa Lagos. Apang sa piyak sang iyan ay baluan nga paghimo sang wig, ginakot niya nga nabulian siya ang tapuso ng wig nga ginpasa niya sa Guinness. So na kay Williams nga ginbuligan na lang siya sang iyang mga kaabyanan kag pamilya agud nga matapos ang mga wig. Sa subong, ginatago ni Williams ang iyang ginhimo nga wig sa iyang opisina kag ginapagwa lang kon ini ang may mga kon may mga kakilala siya o kon abyan nga luyag makita ang iya ginhimo.
1: Para maka-market sa iyang mga wig products. Naghimo sa sang pinakadako nga wig.
0: Yes.
1: May mga congressman kag senador nagbakal sang wig Japan nag-order. Isa ka congressman, isa ka senador. Pareho apelyido. Basta may congressman nga nagbakal sang wig niya. May senador man. Pareho sila apelyido. Diri sa XFM siguro mga tatlo guro ang ma-order din.
0: Feeling ko man. Feeling mo man.
1: Ang size na lang ang i-determine taka tropangalis. Ikaw lang dabe, online.
0: Takson.
1: Oo, tatlo lang ah.
0: Takson talaga.
1: Kabalo ka naman kung sino ang mga manugbakal wig din. Basta tatlo lang.
0: Extra wow balita mga katropa nga inyo dapat iyan. Ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Ay, grabe.

0: Mga kitropa, nabat yan ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita Saga, Miyerkules, Mayo 27, 2021. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, di man nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga kitropa. Mayong agagid sa mga kitropa natin nga nakatune in sa 100.7 frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Mayong aga gid sa mga katropa natin sa ating mga Facebook Live, ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Kay Sir Marlon Cedilio Gonzaga, mayong aga gid. Sa kay Sir Arvi Chris Caceres, kay Sir Roy S. Corpeso, good morning. Mayong aga man sa kay Sir Mayo Katarsang Candado Cabana, good morning gid. Kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagapamati, nagaupod sa aton. Good morning and happy Wednesday sa aton tanan mga katropa. Keep safe and God bless you all. Mga kitropa, bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Derry Sarabang, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
4: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP Bitsugin. Dapat Dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
6: Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
0: The secret of health.
3: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. bibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes, to health!
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Lifetime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Santo Gold, live testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santo Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santo Plus Gold.
3: Plus pinalakas, Santo Plus Gold.
4: Santo Gold, coffee mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santo Gold coffee mix. Maluwa sa manamit game, may free collagen ang guta tayong kapa.
4: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Southern Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Southern Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Southern Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Isa ka certified user sang Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako si Kevin Gascon, taga niyo ni Waym lang Cotabato, 29 anyos. Damo ako na batyag sa akong kalawasan pero sukad naka-take ako sang Evergreen Herbal Capsule, mas nangin maayo ang akong kalawasan kagdawala ng akong sakit nga rayuma. Madamo ginya salamat sa Evergreen Herbal Capsule.
10: Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: set up. The chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
1: Sa MagSavers Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with MagSavers Sulit Busog Meals.
2: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
3: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Remedito Uy, sa ako nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong pa-premyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
7: Patropa mo!
8: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
6: Madiet na ko buwas, ah.
9: XFM.
13: Patroba mo.
14: Exciting.

0: Plus Gold.
1: Sinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!